0: kon PBA Season 50 Commissioner's Cup Final Series tali sa Barangay Ginebra Gen Kings ug TNT Drupang 5G gilaumang moabot kini sa Game 7. Sa Game 1 niya itong Miyerkules sa gabi, nakuha sa Gen Kings ang kalubahinan ng kadaugan 102-100 tungod sa duha kasunod-sunod nga crucial nga 4-point shots ni RJ Barrientos o ang game winner jumper sa import nga si Justin Brownlee. Karong gabi mo suway pagposte og 2-0 nga bintaha ang Gen Kings sa Game 2 ning best of 7 series sa Smart Araneta Coliseum. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Aduna tay masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang paryente og manghigala ni Agripino Mikulob Tansi Jr. namatay na atong Mayo 30 sa panginaron nga 61 anyos. Ang iyang haya ana sa ilang Pinoyanan diha sa Puro 4 Tagihon Baclayon. Ang lubong himuon karong Lunes, Hunyo 8, alas 9 ang takna sa buntag human sa Misa Rikim. Ang nagpasibya mao si Stella Biwang Tamsi, asawa sa namatay nga gipaagi po ni Ihid Balo.
2: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Service at your first stop in first class tire service. Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service at ang mga pulong sa kalam.
1: Ang tinubdan sa ng himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo ug ang katagbawan ni atong gimando sa Diyos.
2: Mao kanto ang nagbagang balita karong buntagan. Inyo na bati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulanon DYRD. Usangan usab ni Sir Rachan James ug kang kagawad Jerry Cahes atong attack on duty mga sakop sa DYRD News Team Arnold Lucas Fremo Forever.
1: O ginisigli Orkulyo ang friend mo forever.
2: Labing labas ug kompletong balita dinis DYRD may buntag. Balita.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Strong Sona Hair Balm Stronger.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Lahi ragyad ka sis!
9: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
9: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-Alta to cover all vitamins.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the

0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
1: Alang sa malungtaron nga investment sa lalawigan sa Bohol sa grassroots sports development o youth empowerment. Highlighting these national milestones validates the strategic collaborations between the provincial government of Bohol and DepEd Bohol, providing that targeted institutional funding yields elite competitive excellence. Archiving and celebrating these triumphs build immense civic pride, elevate Bohol's profile on the national stage, and directly strengthens the province's long-term framework to become a premier sports, tourism, and community-based development hub. Ang atong mga guest speakers karon naglangkob sa head sa Provincial Youth Development Office, si Sir John Mitudyo Maraginot Jr., si Cristina Concepcion Villano, Calapi National High School, duha ka gold medalist ni siya, no, sa chess, blitz, and chess standard. Si Jul Ayan Canyalita, Tabuan National High School, Garcia Hernandez, athletic niya duha ka gold ang naangkon ani sa 3000 meter sa new palaro record na ni, no, duha ani steep sa ni pagkuan aning duha karon kuno kadungog ani. Unya ni apo si Casey May Gamayon sa Mayor Pablo Lee Memorial High School sa lungsod sa Valencia, gold medalist Arnes Secondary Girls Pin Weight Category. Gwen Diaz, Mater Dei College sa lungsod sa Tubigon, gold medalist po ni sa Athletic High Jump Secondary Girls. Si Dr. Juan Torregosa, Division Sports Officer, DepEd Bohol Division. O si Dr. Faye Luares, Schools Division Superintendent, DepEd Bohol Divisions. So ang itong mga kauban sa media, ni Ano Sab Andam na, o nga itong mga guest, at itong hatagag kahigayunan, nga mupaila silang kaugalingon, o aduna sila'y opening statement o introduction. At itong unahon na ito si Sir John Maraginot. Sir?
2: Ang buntag ka natong tanan, especially sa atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong The Capital Reports. Karong buntaga, malipayon ta nga atong i-highlight na pod ang another accomplishment on the part of the provincial government of Bohol o kanatong mga bulanon o maokini ang malampuson nga partisipasyon sa atong delegasyon nga pinangunahan sa atong DepEd Bohol nga dito gihimo sa pararong pambansa sa Agusan del Sur. Malipayon ta tungod kay uban ka nato din nga panel ang ato ang mga youth champion sa atong mga sports. Pag ato pong champion sa DepEd Bohol, si Sir John Torregosa. Manginaot ang akarubuntaga, i-share na to unsa ang atong magipanghimo ng mga strategies and at the same time, unsa ang atong direction further to invest sa atong sports development sa ating probinsya para mas daghan pa ta mga batanon nga ma-inspire o tinuod nga moabante.
1: Okay, salamat kayo, Sir John Maraginot. Arita ni... Na ba si Dr. Luares? Wala, no? Okay, arita ni Dr. Torregosa sa Division sa DepEd Bohol. Doctor?
3: Maraming buntag sa tanan. Daghang salamat sa opportunity for having this Capitals Report in behalf of our Schools Division Superintendent. Kami mapasalamaton sa atong provincial government headed by Honorable Aris Amintado, represented by Sir John Maraginot, the Boholano people supported the sports program for the Bohol youth. So, dako kayong pasalamat ninyo because without you, the support, full support from the different stakeholders, so with this achievement that we have, dili kini makabot sa ato mga atleta ng Boholanan. Daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo, Doctor. Arita ni Cristina Concepcion Villano.
4: Mayong buntag. I am Christina Concepcion Arbelano from Calape National High School and I am gold medalist, Palarong Pambansa and Chess Secondary Girls.
1: Okay, salamat kayo si Jul Ayan Canyalita.
5: Mayong buntag sa tanan. Ako dahil si Jul Ayan G. Canyalita from Tabuan National High School, gold medalist, 3,000 steeple chase and 5,000 meter run and palaro record holder.
1: Okay. Si Gwen Diaz sa Mater Dei College.
6: I'm Buntag Danan. I'm Gwen Diaz from Mater Dei College from Tubicon, Bohol. I'm gold medalist in high jump athletics, secondary girls.
1: Okay. So, salamat kayo sa itong mga guest karong buntaga. Arita sa itong mga kauban sa media nga mo pasupot o sa kapangutana. O niya, adun na po i-follow up mga pangutana nga may kalimbigitan sa nahauna niyang ipasupot nga pangutana. Atong unahon si Bro Adrian Sarong nga mo pasupot sa iyahang mga pangutana. Pagasunda ni Bob Goodman.
7: Hello, good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM di YMA. Di lang siguro ko magtaas ang pangutana, no? Sa ato ang mga delegates gikan sa probinsya sa Bohol, athletes, congratulations, no? Dako kayo ni og dungog sa atong probinsya ingon man sa ato ang panggaman ng probinsyal, no, nga nagbunga ang sakripisyo sa tanan. Ari lang ko ni Jul Ayan, microphone palihog bi kabaw ba nimo tubag. One gaher.
5: Ang galing mo.
7: Ang galing mo?
5: One gaher.
7: Thank you, congratulations.
1: Okay, so ari ta ni Bob Goodman. One duero po ni siguro.
8: Lahi yun sa mo ay. Di lang kumusingin kita to. Ang galing mo. Igsuon. Sir John. Recent palaro. Of course. Nakita ba nato so far? Sir John, Maragino. Adyan po din. Sorry. Anyways, pwede rin makatubag ang tepid. Okay? Then, after sa second pangutana na ako, I'll go for sa mga estudyante. Okay, recent palaro, nakita ba natin so far kung asa yung weak side pa and need to improve more para mo ang ata the next? Aside from si Canyaleta, Proby naman na siya, and the other one, and this one. So, napabatay mga weak side na nakita nato overall na need to improve more for the next palaro.
2: Thank you, Sir John. Thank you, Sir Bob Goodman. Sige, tungaon na namong duha ni Sir John. Kay duha pa mikabok John din ang pagtubag sa pangutana. Siguro ang akong focus lang is asa natakaron in terms of our sports development thrust and then asa nag-mirror karon si provincial government o Bolog, si DepEd. Straight to the point, nag-mirror na gyud ang performance ni PYDO as the lead office of the provincial government for sports and then sa DepEd. Kang mga golds nato sa provincial government, mausad karon ang mga golds nga nakuha ni Department of Education. In other words, nag-uban na gyud ang duha. So meaning, ani na tumakitan nga, nag-complement na gyud ang provincial government o DepEd Bohol. Yes, and that only manifests the strong partnership between the provincial government and DepEd. Nga wala na gyud ta, bisan pa bingon sila kung taga-Bohol, ija-ija, ako-ako. But dinhi sa atong probisya, wala tay ija-ija, ako-ako. Basta bulanon, magkahiusa. So karon kani si Jul Ayan nato sa swimming, sa athletics, si Christina nato sa chess, si Gwen nato sa athletics, and then si IC nato sa arnis. Mopo ni ang mga sports nato sa Batang Pinoy last year nga nakakuha po ta o gold.
8: So how about those other sports na represent nato recently?
2: Natay boxing.
8: How does it fare?
2: More or less the same gihapon nga mga bata ang ming shine nato plus si Gwen ming mas ming extend pagit siya karon sa atong palarong pambansa. Lahi lang gyud siguro no ang environment sir no sa DepEd o sa Batang Pinoy but nevertheless kung atong training mag-complement ang atong opportunities obos mag-complement kay karon na po'y centralized training nga gimo which si Sir John na ang mo-emphasize ananiya. nag-mirror na pod karon si DepEd sa unsa pod ang mga strategies ng provincial government. And then we share expertise, we share resources, rather than mingon mga exclusive ang bata lang for DepEd or provincial government. So unsa bata ang nani provincial government, mo po nang mo-represent karon na to po si DepEd. Kay at the end of the day, ang mga bata na to na ilungsod, mubalik po rin kay mga estudyante mo po ni sila.
8: Okay. So,
2: sa siguro sa katong strategy kung unsa ang mga next steps. Wala ba tayo
8: identify na mga weakness sports na need to...
2: Si Sir John, karoon okay, na matabagay na kapalaro.
3: Good morning, Sina. As what Sir John said, that if we talk about the partnership, na anagyod, mayon kong honestly, without the full support coming from the provincial government, dili gini mahitabo ning achievement sa ato ang mga bata sa palarong pambansa. Talking about palarong pambansa, taas ni gisi kaya level, where in fact, we have a preparation of 30 days centralized training fully funded by the provincial government. And we thought that, mingun tag, aklaro na gini, daghan kita kayo, o kita powerhouse na ta, but mingun tag, ang ato ang paningkamot, di rade po, ilaha ato 30 days, but siguro ang ilaha, mingun tag, karaga is 2 months. 60 days. So ingon ana siya ka competitive in terms sa balarong pambansa. Kinasasa na baya through all the regions as well as the NAS na pay National Sports Academy in the NSA. No. Ang ato lang nakita, we have some sports event that need nga to i-focus. Well, in fact, because of the program of our provincial government, the partnership, ipahuaman ato mga coaches, mga trainers, nga mo train dito, natin mga site nga need you develop, in fact, especially mga tag-wrestling, we have 7 athletes. Unya, mingan gil ko, honestly, during the training, kuwang kita o mo train, the know-how, mga coaches, kuwang gil, nga, of which, mingan gil akong ihangyo sa atong provincial government, as much as possible, we can hire on that. Kay nga naman, sayang ba, out of 7 athletes, which is individual, walay usa na kami, although they may abot og quarter finals. Kay it's not easy to achieve, encuentro ninyo is car. Ilaha ba yan ng mga car? Ilaha na katong sa Baguio. So ilaha na diha. Nga, lisod kayo. Muna nga, ang ato ang mga, although we have the accredited coaches, but dili yun nga may yung taas to kada matang facility kuwang pupunta. So, with that, naagi part nga need to be developed, need a full support, so as well as the swimming. Kay sayang, although ang swimming, may deliver siya o medals karon with 5 medals. 4 silver and 1 bronze. Pero wala gid siya ko gold because of the very competitive fan magid siya. So that's only iko an nga. But as far as the support from may tag partnership di kuan, naa ang gibuhat na sa to ang provincial government under the leadership of Governor Ares. Why problema? Ang ato lang, we need to have magnamuhang yun nga, kulang pagita o mga areas nga need to be developed ang some sports event nga naata pero kuwang pagyud siya kay tungod kay nga to ang we need to have another mga trainers nga mo focus. So ingon ana siya ang kuwang lang gamay na to kay hapit na maginunta ta kay deha gitoy mingon nga for wushu for 7 out of 7 we have 2 medalists, bronze medalists. When in fact they are buying for silver pero ang nahitabo mali gito, mingus lang gitikasan, wala na yung tikas kay that's part of the game. Nga where in fact, nga dili ba yan na mingon parehaan ng measurable. So, ingon ana siya. Muna nga, again, nagkukuling pasalamat sa atong provincial government, sa tanan nga, misuporta, nagpray during the activity. Dagan salamat.
8: Okay, according to you, kulang tayo sa coaches and facilities. Balik ko kay Sir John. Sir John, any plans about this one? Coaches and facilities, lack?
2: Yes, ang atong programming, magod sir, is that mo-invest kita kung tanaw na to, naging winning chance ang sport. Mabitan ng out of the 50 nga nationally listed nga mga sports competitions nga sanction sa Philippine Sports Commission, pili lang kita og 20 nga mo nagitawag na to nga focus institutional sports. Kitanaw na to nay dakong possibility nga aduna tay mga posibleng mga bata nga modaog. Ang first ginato nga gibuhat is we first establish kung number one, aduna ba tay coach nga pwedeng mo train, and then ang coach accredited ba sa PSC, and then ang coach aduna ba track record nga nindot mo train kay sa training magitanan magsugot, and then secondly facilities, and then third ana na to tanawon karon kung unsa nga posibleng nga mga lungsod tan pwede mo recruit kay grassroots sa man nga tong focus karon. Muna nga katong gisulti na to atong 3 TCRs ago nga we are adopting a one sport one town policy. So ang wrestling karon sir gitan-aw na to as one of our niche. So muna po na isunod na to nga lihukon. Just like what we did in 2023, gitan-aw na to ang lima sa lang out of the 20, lima kabok ng mga sports ang gitan-aw na to nga we are really performing well. Muna siya karon athletics, weightlifting, boxing, chess, ug arnis. So karon kay na naman ning lima, mumove na pud mi sa next of sequence na pod of sports events. Kato na pong remaining na pod nga 15. And then si Wushu na appeal na, si wrestling will be musunod si wrestling. Tungod kay again, strategic magunang tanaw na mo ni DepEd, ga-focus mi karon sa mga sports nga adunay daghang categories para ang possibility of getting medal counts mas higher side. So muna karon maglingkod na pumibalik ani sa DepEd. This is how we actually engage one another. We always have series of consultations and then we try to jive in terms of the priorities para kung unsa pud ang direction ni PYDO og ni provincial government ato sad si DepEd in terms of their priorities. Kamo na ginato nakit-an man gud kung mag-uban gyud si DepEd og ang provincial government mas daghan kita og mapudos nga mga medalist nga mga bata.
1: Okay, salamat kayo. Next i-reserve na po na.
9: Thank you.
1: Arita sa sunod nga mangutana ato dai pahibaw nga ni ana nga abot si Casey May Gamayon. Si Casey ba na? Yeah, si Casey. Oh. Okay. Sa gold medalist ni sa Arnis Secondary Girls spin weight category. Mosunod nga mangutana mao si Dundi Delfino pagasunda ni Lulo Itutas. Nao sa buban nato si Bruce Sabala, si Municipal Councilor Sin Gingging o si Hughes Tulup.
10: Okay, good morning Sir Atoy. Good morning sa ato mga panelista. Ari ko mangutana ni Julian Canyaleta. Okay. So sa from Tabuan National High School Garcia Hernandez, okay, to gold medalist. Thank you. Congratulations for that one. Akong question, giunsa nimo pag-motivate mo kagalingon to perform well then may resulta sa paghimog new palaro record? And then in your own opinion, I know you receive a lot of support. But unsa pa nga mga support kaha ang gikinahanglan sa mga atletang bulanon aron mas mo improve pa, mas mudaghan pa ang susama nimo nga naka-produce og new palaro record?
5: Kanang disiplina ra sa kagalingon og always positive mindset. Pagpadong sa duwa gadget.
1: Disiplina o positive o positive nga okay, so mao na ay angay nga kung ano sa mga atleta no dili kay mag negative padung pag nimo away ming upil di sukuron kasi di na magsige di na juga mudaog. Arita ni Sir Lulo Itutas. Padayon ko muna paminaw mga higala sa atong tulumanon, the Capitol Reports.
11: Dagan salamat Sir Atoy, may buntag sa tanan. Sir Jan, din sa DPA Division, may buntag. Sa mga naminaw sa may buntag, akong pagsubli. Dire ko mangutana ni Casey May Gamayon sa Arnis Events. Casey, kini bang imong gipili nga paugnat sa kusog? Nanukad ba ni sa imong pagkabata nga mo'y imong gidamgo? O diha na ni mutunga sa dihang misugod ka sa pagbansay? Palihog.
12: Kani sukad ni pag elementary ra na ho.
9: Ja, naundang ra kay ni Balancog Athletics. Ja. Pag nibalik na po ko pag high school.
11: Kinsa og unsa o kinsa sila nga gihimo nimo nga padasig o inspirasyon sa maong bangga? Duha lang ang hinganli.
9: Ginoo ang pamilya.
11: Ginoo pamilya. Labi na si Papa o si Mama. Sir John, palihog ko ining akong pangutana. Sa bansay-bansay, sa engkwentro sa mga paugnat sa kusok o palarong bansa, labing ulahi. Nagkalain-lain ba ang hangyo sa paugnat sa kusog sa ilang gigamit o gitumar yanong pagkalito? Sa food supplement, mahimo ba, tugutan ba sa grupo nga ang usa mo ingon nga kariako, kariako, kariako, o nagkahiusa, gumikan kay gikaisahan sa mga coaches o sa mga trainers? Palihog.
2: Sir, ang patubagon lang nako, sir, si John. Si Sir John, Tarigosa sa DepEd, since siya directly ang ga-supervise gid sa atong mga coaches and trainers for the centralized training o pag-supervise po mismo sa atong mga teams pag-abot na dito sa Agusan del Sur.
11: Palihog.
3: Mag-iskot ang mga pond supplement, pagkaon, parihara gid sila tanan. There's no such thing as different. So, kung sa'y ikaon sa usa, maura po ikaon sa unless kung naakay mga presa ka ng gidili nga pagkaon, labi namin yung tag mga imam, katong mga namatay, mga atleta nga from the other nga kuan nga Muslim, unya katong mga lagtinuan nga dili mo ka og isda nga wahimbis, yun ana siya, og karni. So, parihara kita na, in fact, ka na mga pod supplement, wala man na, ibawal man na siya sa atong mga atleta. It's just purely water, it's just purely og naipokari, that's only maura na siya. Gi-provide. Well, in fact, the SDO Bohol ang atong Department of Education with the full support gihapon sa ato ang provincial government nga we have the augmentation of the food kay dili baya lalim during ang sitwasyon dito. The travel is mogikan sila og alas mamata sila kag alas 3, mogikag alas 4, mouli og alas 10 sa gabi or alas 11 sa gabi because of the distance from the playing venue and billeting quarter. So with that, mingunta, if we talk about the food, okay, pero why problema yun ang mga pagkaon girigihatag sa atong sa region niya? The same tanan niya, nga ito apong division itself, na augmentation nga pagkaon para sa atong mga atletang bulanon. Which probably support, ano siya funded also from the provincial government. Ingon ana siya. O mayon kag food supplement, still the same, wala na yun nga, kini imong gikaon, gawas ni adtong mga weight category nga nanginhanglan og, for example, katong ato ang mga wushu, di man to pwede og palabig daghag kaon, so ang ilaha, regulated ang kaon, just to make sure to maintain their weight, pero as to ipang take nila pareha rigid tanan, mingantag, it is a balanced diet. Kaya namatay mga dietitian, we have health personnels nga nagmonitor sa mga ilang pagkaon, sir.
11: Salamat palagman ako, Diyotay, sir. Gamay lang. Kadto food supplement. Dabi ko nang usa ka player o apil sa event, kusgan kung mais ang kanon o niya ang naandan humay. Pangutana, sir, kanando ka humay mais, tugutan ba sila? O mingon nga, kusgan ko kung mais, hinay ko kung humay.
3: Sa ato, during sa atong training, because we have our training for the centralized, although it's just only one, wala nang nagisigutong mais, ang tanan pulos yun, humay na.
11: Puros na humay.
3: Yes, yes, sir. Salamat, wala nang during that centralized training. We don't have any, ang mga idaran ray mukha o mais. Parehan na mo.
11: Salamat kayo, sir.
3: Sige, sir. Okay,
1: salamat kayo, pag-asundan ni Municipal Councilor sa Baclayon, Sin Gingging.
12: Thank you, Paring Atoy. Good morning ito sa itong mga panelists, no? Ang akong pangutana, akong i-address ni sa gold medalist sa 5,000 o 3,000. Kining imong record nga imong naangkon na sa bago pag natapos nga palarong pambansa, ikaw may record holder ani?
5: Yes, sir. Sa last year sa Ilocos Norte. Eh. Ja, na break na karon po.
12: So, ikaw may record holder ani nga event. So, sa may nga runner nga threat nimo atong last palarong pambansa. Sa imong gituuhan ba nga mo pildi nimo?
5: Ah, sa Calabarzon. Calabarzon.
12: Calabarzon.
5: Ah.
12: So kining runner sa Calabarzon mo po ni siya second nimo atong last palarong pambansa.
5: Pag siya jud kalingaw ka rival sa long distance sa 5,000 o 3,000. Siya po yung nag-gold sa Cebu, palaro sa Cebu. Then, usahay magpuli-puli, ramig kwan, mudaog, mapilde. Na, pag karon sa Agusan, wala na siya kay ni kwan man, college na. Na, niduwa po sila Hong Kong.
12: So, kini imong record nga imong na kuha sa palarong pambansa, qualified na ba ka nga maka-appeal ka o international competition?
5: Yes, sir. Nagduwa na po mi sa Malaysia o sa Asian School Games sa Brunei. Then, nag-gold din ko sa Brunei o record.
12: So, sa ato pa, advantage na gunin mo kay bisan dito sa international competition na nakakuha mag-gold.
5: Yes, sir.
12: So, after sa nakuha nimo nga gold sa mga international competition, unsa nagpadayon ba gyapon ang imong training?
5: Yes, sir. Kwan, pag o nagkan whole year may nagtraining. Kay among lahi naman among gi-target na level. Arta.
12: So ari ko mangutana sa ato ang line good medalist no sa imong kaanyag ma'am no kinsa naka-encourage nimo nga mo-appeal ka ning mga duwa
9: ang naka-encourage no kay ang family
12: so sa inyo ang pamilya doon na po ay mga previous ni silang mga player sa...
9: Ang papa palaro, player sa una.
12: So sa ito pa, ikaw mo ay nag-sunod sa tunog sa imong amahan.
9: Oo.
12: At the same time, siya ay coach ni mo karon.
9: Dili. Athletics man siya.
12: So, thank you. So, isa lang ni Sir... Jan Maragino, Sir Kining nagpadayon nga Bohol Olympic karon. Unsay mga games nga apil ani?
2: Night time 19 Kabok Games karon sir. Nga ato ang gihimo under sa Bohol Olympics. Actually ang ika-20 is weightlifting. Musunod lang weightlifting after ani nga schedule tungod kay ang atong current nga weightlifting team na karon sa Jensan, kaming compete pod for the national championship na to sa weightlifting. Nga ang support po sa ilahang pag-compete dito is also the provincial government. So 19 sir, niya kanina 19 sports sir, appeal niya sa gisulti na o kaganina nga mga focus institutional sports na to, nga may gi-focus na to sa itong province. So medyo ubay-ubay gini siya sir. So naa si basketball, like itong gimension ako no, si athletics, si arnis, si badminton, si swimming, si basketball, si beach volleyball, na po tayo boxing karon nga na sa taloto, and then na tayo lawn tennis, futsal. So spread around ta din sa Bohol karong mga panahon na sir sa to ang Olympics. So, wala tayo softball sir. Football ana.
12: Salamat.
13: Okay, mosunod sa pangungutana si Sir JP Morhia, pagasundan ni Bruce Zabala.
14: Okay, JP Morhia from Ed Center / PYDO. So kuyog ko nila no ning atong mga athlete dito sa Agusan del Sur. I have witnessed their ilahang mga paningkamot nga hantod nakuha gyud nila ang ilahang target nga gold. So na-interview na po nako ni si Julayan ug si Gwen Diaz kay naaraman ni ilang event dito sa palaro compound sa Patinay. Pero kani si Casey, doon ka Casey, layo ang ilang venue. So, dili, wala ko kaabot nila mo ng akong pangutana, ani nilang duha. Duha ka Casey, no? Casey Bilano sa Chess o Casey Gamayon sa Arnis. So, mga Inday, congratulations sa inyong gold. Akong pangutana lang is, sama sa ipangutana na po na ako ni Julia ni Ogni Gwen. Kumusta man ang inyong mga trainings ng ipanghimo nga miresulta man sa gold o unsa po yung mga challenges nga na agian ninyo samtang nagduwa mo pa dong sa palarong pabansa. So, ari lang taon na ni. Ikaw lang na Casey Gamayon.
9: Actually, sir, katong before ko ni dong sa Agusan, kanang nasakit ko adto, na-admit ko daan, ay niapas ra ko nila adto, kay na-admit ko. Mo to challenges now before ko ni duwa.
14: Okay, so again, oh, but despite nga sa ato nahitabo ka itong challenge, naguha gidiyapon ni mo ang gold sa Arne, so congratulations. No? How about you, Ms. Bilano?
15: Akong challenges sa jud atong time is katong pag-centralize kay walay mo train nako kay ang mga trainer pud kay mapildira nako ba. Oto gi dako po kong pasalamat ni Sir John ato nga gidako niya sa Tagbilaran inabanga para lang jud nay makaduwa.
13: Wow, ang mo-train niya, mapildi pa doon niya. Okay,
14: sige. So, once again, congratulations niya.
13: Sige, salamat kayo. Arita ni Bruce Zabala. Sir Bruce. Nalabuan ang maestro sa estudyante.
16: Good morning to our panelists. No? My first question is, at akong i-address ni Sir John Torregosa. How about our team sports? Which sport made a good showing and which showed a lesser performance compared to last year's palaro?
3: Talking about the team sports, ang may shine ginato is the football elementary of which we have the silver medalist. So far, because of the grassroots of the football, fully organized and the Regional Football Association, with all the support coming from the provincial government as well as the different football clubs. Mm-hmm. So, may shine yun atong football. For the rest of the team sports, wa man tama yun nga lesser performance. Because, wa mapod mo yun nga, although may yun ta nga, midaog man, malpildi man, pero may yun ka, wala gipod mo yun nga, kanabang gilargulag sweep whatsoever. So, with that, dili lalim if we talk about team sports because it takes how many years to form a group, core group. So, muna nga, dili man ta usa ka school nga may yung tag specialized lang bitaw ana. Muna nga, because of that, it's not easy to have this team sports. And yeah, we are so fortunate nga to ang football elementary, gitagaan yun og may yung tabag. This is a history itself because wa pa nahitabo sa Bohol nga football hing medal during the palarong pabansa kay perting lisura gid dag-o ng football kay bawag ka Sir Bros because you are part of the football community sa ato ang Bohol.
16: Oh good, kay gamay pa lang ko daan dream na gyud ko nga Bohol will make a showing in the national stage. Okay, my second question is Sir John Torregosa or Sir the other John. Answer this. Were there new innovations or new rules or maybe requirements or requisites implemented in this year's palaro? Nabay na mga new rules nila or new requisites nga as compared to last year murag ilang gi pang require karon?
3: For the rules, it's just only football. Uh-huh. Because of previously it is 11 aside. Mm. It is just only two quarters, but now it is 8 aside. 8v8. So, in fact, it is composed of three, kuan na siya, tulo na siya ka quarter. Motoy naka, mingon ko, that's the positive side sa atong football elementary, nga may chance motong hing in silver because of that situation kay the field gamay niya onya ato mga bata di kay dagko so di sila ganses din naganay. So mauto nga mishine atong mga bata because of the kanang half, it is only half of the pulpits which is 60 by 45, maura na yung hitabo. Ingon ana ang sitwasyon. So first the in the history nga may ito nga let's the launching of the 8v8 for the football. That's what happened. But the other sports events so far still the same. Walay changes. Although by this coming ako po inform nga we have another sports event nga add. We have the kickboxing as well as the karate do. For this coming school year, we will also be part of the DepEd School Sports.
16: Okay, thank you very much, sir.
13: Okay, salamat kayo. Si Bob Goodman, aduna pa ilaing ipasupot nga pangutana?
17: Balik na ako sa mga coaches na to, and perhaps si Sir John Maragino can answer this one. Sir, lack of coaches, are you open na mag-hire from other province?
2: Actually, dagnan na yung mga ming tender sa province or possibility na magpa-hire sila since we're actively talking to a lot of our sports groups. Good. And then, the good thing about our sports groups is that kibogit po sila unsa ang gidemand ng expectations ni provincial government. And kung tanaw nila, dili nila kaya. Usually, nag-recommend sila. So, we're having discussions right now kung kinsa ni sila ng mga tao na di sana ako ipang-divulge ilang mga names. Kay, muna, we're discussing.
17: Percentage tungod, lang, sir. Percentage na ma-hire sila.
2: Dakog percentage. Tungod kay, again, we need these coaches to really help us with the training. Di mong get kita in as much as we really pray hard to win, but part of what we pray is that makakuha gitag saktong mga tao nga mutabang sa itong mga athletes. Kay, again, producing a good athlete or producing a champion doesn't just only take 2 days, 3 days. It takes a lifetime, good. So
17: hindi siya overnight, no?
2: Yes, sir. And then ang gitanaw gid nato, sir, ang ability sa atong coach nga mo develop gid a good relationship with our athletes. Kay sa ato nakit-an man gud, sir, kani mga bata nato karon nga sa atong atubangan nganong they were able to accomplish what they're able to accomplish right now is maayo gid kay ilang mga coaches.
17: Very good. Kudos to them. Sa athletes, athletes okay ra ba? Bisag kinsa sa inyo mga tubag. Ilado na gyud ang pangalan ninyo, nakapatik na gyud na sa kuan para rong pumansa. May mga offers ba from other colleges and universities and ano ang stand ng probinsya bahin ane? Just like ikaw, di ba, you have 3,000 and 5,000, you broke your own records. Sure go, maraming manguyab ni mo. Basig Ateneo, UP or something like that. And usapod to, di ba?

0: Wala yan. Oh. Usa may nimo? Di ka pa pwede? Di ka pa eligible? Unsa sa man?
1: If ini nag ini pa college na mobalin sa FEU.
0: Ah, ini ka. So, mag FEU na gyud. Track and field.
1: Yes.
0: All right. Congrats. Alma mater na nato na pohon. And say Ateneo. Blue Eagles.
2: Since mo college naman ko sir, so
0: bye-bye Bohol.
2: Go na ko sa Ateneo.
0: At least you bring glory to Bohol before you left, okay? Sir John, what's your stance on it? Ah, sige, isa pa, yung isa pa. Ikaw do. School, school do. UP.
3: UST, La Salle.
0: Ha?
3: Ateneo.
0: At Ateneo. Oh, Ateneo. Patay na tayo dyan, ha? Karoon pa lang, Ateneo. Okay? Ikaw dahil. Wala pa. Di ka pa. Di pa ka-qualified. Sir John.
4: Kibogi mga kani mga bata sir gipang sugda na ginig panguyab kay every time ngani para rong pambansa batang Pinoy ninagi mga modul ani nila nga mga recruiters for them to be recruited on the part of the provincial government malipay may tungod kay ang opportunities nga mabot sa bata is dili lang ingon nga pang Bohol, meaning tungod kay they're being recruited by the big schools in Manila, they're seeing great potential aning mga bata. Now, we understand nga katong gingon bito na mo pag start sa tong regarding atong kadaugan na to sa katong regarding ato sa Olympics si Vera Am nga gasugod pa lang ta dinhi sa atong probinsya good from gyud from bottom up, and part of that is also gradual pod kay increase sa atong investments. Kung ato i-compare gyud ang atong investments versus ubang mga LGUs nga established lang ang mga sports development programs, medyo layo-layo pa ta in terms of the investment gyud. But despite the fact na gagmay patag investment, we're able to produce champions already.
0: Yeah, congrats.
4: That only gets to show nga we're moving in the right direction. Nga bisan pa o ngani pa kagamay ng atong investment for sports, nakaproduce sa tag mga champions. In other words, wala na to gisayangan ng kwarta sa mga Bulanon. Kaya we're able to produce these young athletes. So in terms of the opportunities, we encourage mo nila kung ano yung mga better opportunities dawatan ninyo na. If tanaw ninyo, much better ninyo na ang opportunity. Kay karon mga bata gasugod pa kita from bottom up, and we're still on the process of creating our institutional ecosystem for the sports. Kay gitan-aw mo gud nato karon nga dili gyud makalihok si province if dili pa ngana ka grounded pod ang sports development programs nato sa atong mga kalungsuran. Muna karon ga-assist pod mi sa mga lungsod in terms of developing a better sports development program para much better ang atong recruitment and access sa atong mga bata gikan sa mga kabarangayan padung sa province. Kay ang provincial government to kay grassroots man ta, dili ta directly nag-recruit sa mga bata. We have to go through the process of searching for these kids. Muna nga natay mga sports clinics sa ginahimo sa mga barangay, natay training na ginahimo sa itong mga coaches para ani na ito makitaan kisa kaning potential ng mga teats. And then kung ready na ni mga bata mo compete, muna na tayo mamusulod sila silang LGU padulong sa Olympics. Kang Olympics muna mong ginatong premier platform na to qualify our athletes and pull our athletes. Kamuna yung represent sa ball to higher competitions. Now, part sa itong direction karon sa ecosystem is muna itong gingon ni Gov nga we need to have a very comprehensive support sa atong mga teats nga mo connect gikan sa support from grassroots padulong gyud sa education. Muna ang usa sa mga gihunahuna ginato karon ug mo po na atong gisugdan na nato karon og overhaul ang atong mga scholarship sa atong provincial government nga competitive dapat ang atong scholarship para natay retention in so far as our youth champions are concerned. Kay kita gyud digita ka compare kung sa po nang ipanghatag aning mga eskwelahan na no, okay, as far as we know murag gyud og complete plus napay allowance plus training pa lang nila dan, they have better coaches nga ibutang, but I'm not saying much better sila sa atong coach, but ang environment dito og ang opportunity once you're part of the UAAP then you're able to compete with other big schools in Manila. And then kibota dito very brand savvy ang mga tao dito, very media savvy, so og mo grow gyud ka sa UAAP katapulted gyud ka becoming a national star. So we're not yet ready to compete with that kind of brand. Kigasugod pa lang ta sa atong probinsya. But we believe we're going there.
0: What? Okay. Do, Julian, Tamaraos, go.
4: Okay. Sir, nalo kay dugang day, sir. Okay, regarding sige, bito sige, kay Julian, sir, no? Kay kanang, kanimagong, I've been to a lot of competitions. Nakita, mingato no ko sa Batang Pinoy, mingato ko sa parang pambansa last year. Ganahan lang gyud ako i-highlight ang kadauga ni Julian, no, kay para nato angan nga record holder is just a title, but the feat of defeating, changing the title.

0: nga held 27 years ago last year, of which karon usa ka bul-anon ang ming break, unya gi-break pag niya balik this year, is actually an outstanding feat. Kaya nga naman, for 27 years, ang fastest runner was kato si Crescencio Cabal of Southern Mindanao. Nga siya'y gahawit anang record for the past 27 years as a fastest runner. Unya karon ma-proud ta ni mga bul-anon nga ang ming break sa 3,000 o 5,000 niya nga categories, usa ka bul-anon, a very humble athlete from Garcia Hernandez in the person of Julian Cañalita. Nga last year, gi-break. Unya karon pagyod, nalipay kami pagkadawat sa balita, nga gi-break. Actually, iyan ang gi-break, yung kaugalingon nga record sa Sibiraa. So in other words, he is now breaking his own records. Wala na siya gi-break sa uban. So mura nag-bulanon, breaking another bulanon's records, pero usara na siya kataw in the person of Julian Cañalita. Muna nga, we'll take this opportunity put on the part of DepEd and the provincial government to really honor Julian for creating this history and legacy on the part of Bohol. For now, ang fastest runner na to, diri sa Pilipinas, si Julian Cañalita.
1: Okay, salamat kayo. So, nahuman na papunta na itong mga kauban sa media, nining higayunan karon ron, itong hatagag kahigayunan para mo hatag silang closing statement ang itong mga guests. Atong unahon nga muhatag si ang closing statement si Christina Casey Villano. Mga pangkwal man day.
2: Daghan kayong salamat o mayong buntag.
1: Okay, si Gwen Diaz.
3: For your support and prayer, this system will not be possible without all of you.
1: Okay. Si Casey May Gamayon.
4: Yung buntag sa tanan, daghan kayong salamat o sa nagsuporta, salamat.
1: Okay. Julian Cañalita.
5: Una sa tanan, ako nang pasalamat sa Ginoo kay akong itagaag. Fan skills na magamit na dali sa track and field og dako sad na pasalamat sa PGBH Governor Arsamentado and PYDO staff Head Sir John Maraginot and also sa DepEd Bohol Sir John Torregosa and Ma'am Phil Juarez and also sa among eskwelahan sa Tabuan National High School Ma'am Florinda L. Racasa and also the teachers and coaches and trainers and sa ang coach David si coach Jojo and coach Jonas sa Sherda salamat usab sa pag-guide nila na sa training og sa amo ang LGO sa one sa Garcia Hernandez Mayor Jess Baha and Vice Mayor Antonia Ladaga. Og sa tanang tao na nagsuporta na daghan kayong salamat and special mention ni Mona Lisa Pagulong daghan kayong salamat kay sa pagpaste nila sa ilang bay.
1: Okay, salamat kayo arita ni Dr. John Torregosa.
6: May buntag sa tanan as I those that it takes a village to educate the child as well as it takes a whole province to make these athletes become the pedestal of the sports. So it happens because all the people, the Bolano people, headed by the Honorable Governor Aris Amintado, our school's division superintendent, Dr. Fel Juarez, the rest of the stakeholders here, Kamuntanan, Kitang Tanan, nagkayusa, mitabang, pag-ampo, suporta, tanan mga resources just to make sure nga atong mga bata ma-develop not only in their in sports but also as well as to their capacity sa ilang development silang kagalingan. So with that, thank you so much again on behalf of the DepEd family for SD Bohol. Nako kayo namong pasalamat sa atong Honorable Governor Aris Amintado, the board is the ADC Sir Chippy, Sir John, that's in sa PYDO, the local government unit who always support this our athletes kay ringon ta without their support, imagine ming tag in going to and pagpapauli, they are gikuha gina sila mga local government units. So ingon ana ang support sa usag-usa. So again, these achievements will not be happen without the full support coming from the people of Bohol who work hand in hand para lang atong ma-achieve ang atong goal, which is this achievement that we have. Again, with this achievement that we have 6, 7, we have 19 medals. Last year we have 16. Then we are hoping and praying still that we, again, it is not only we will not stay on that 19, but we are leaping from 19 to increase or more gold medals in the coming Palarong Pambansa 2027 Quezon City. So again, daghan king salamat ug may buntag sa tanan.
1: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir John Maraginot.
0: 6, 6, 7. 6 gold, 6 silver, 7 bronze. Moni ang record nga gidala nato sa atong probinsya dito sa Palarong Pambansa. Nga mo po'y ming tabang sa Sivera nga mulan sa 4th place sa Palarong Pambansa. Nadungga nato karong buntaga nga it really takes a whole province to raise a champion. Ug atong nadunggan pod gikan sa atong mga athletes sa atong partner sa DepEd nga kung dili gyud kung naay pagtinabangay sa matag stakeholder nato dinhi sa ating probinsya, sa atong probinsya, gobyerno, mga pamilya, coaches, local government units, dili ginato maabot unsay naabot nato karon. Muna nga daghan kayong salamat. Ilabi na sa ato ang mga leaders dinhi sa atong probinsya nga mo gimihatag og espasyo para sa ato mga kabatan-unan to be the best versions of themselves. Ni Governor Aris Amintado, sa atong sanggunyang panalawigan si Vice Governor Nick Besas, sa atong mga members sa ato ang SP Committee on Youth and Sports, sa akong mga kaubanan sa provincial government, sa Education Development Center, si JP nga mo giming uban o bing representar sa atong probinsya dito sa Palarong Pambansa, sa akong mga kaubanan sa Provincial Youth and Development Office, sa DepEDO, tungod kay wala gyud na pasagdi ang atong mga bata, o ilag yung gigamit sa saktong paagi, no, ang atong resources nga gihatag nato nila gamit ang atong Special Education Fund. Pasalamat usab sa atong Provincial School Board nga may ming approve sa allocation nato para sa atong Palarong Pambansa. And most importantly, atong pasalamatan ang mga ginikanan aning mga bata tungod kay ming hatag sila o kahigayunan nato sa atong probinsya nga huwaman ang ilang mga bata para mo representar sa ato ang probinsya. Muna nga, pakpakan nato ato ang mga ginikanan, ang ato mga miyembro sa mga kabaranggayan, komunidad o eskwelahan. O sa atong Provincial Information and Media Office, daghan kayong salamat for giving us this platform. You know, stories like this are way of inspiring a lot of Boholanos to become champions like our champions here before us. Again, dili ni mabuhat kung dili magtinabangay. Kanatong tanan, let's look forward to more gold medals, to more medals and accomplishments on the part of the province. And before I conclude, akong imbitaron ng atong mga Bolanon nga mutanaw sa atong mga sa atong nagpahigayon nga Boholympics karong adlawa nga atong second day. Unya na sa ato ang Facebook page karon ang standing sa atong mga lungsod insofar as their medal counts. Agad daghang salamat ug sa katunay, Abante Bohol.
1: Okay, salamat kayo sa mga guest speakers, salamat sa atong mga kauban sa media, sa mga istasyon sa radyo nga pagkayab sa atong tulumanon. The Capitol Reports.
7: Inyong nabati ang The Capitol Reports. The Capitol Reports. Aron masayran sa katawhang Bulanon, ang labing importanteng kalihukan alang sa mga Bulanon. Hangtod sa sunod simana at ani ang The Capitol Reports. The Capitol Reports.

0: Katigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
7: Itinilin ko spirited, then you sir, tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko mabataang. Nga high blood food ko, nga masulubog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandir ang agasakit ang bataang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa kong abaga o bataang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nga agasakit ng akong ulo. Karon kaluyan sa gino, sir, okay na gid siya. Dito X500 umay TC ra jud nga akong ginainom, sir.
8: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
10: Agay, sakita sa kong lawas ron oy.
11: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
12: 3 times faster.
11: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
12: New Alaksan Extra.
11: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
12: New Alaksan Extra
11: Extra paspas, extra galing.
13: Unsa ang ambisyon nimo?
14: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Naulian na kama?
4: Wa pa.
3: Naulian na kama?
4: Wa pa.
3: Naulian na kama?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma.
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na kama?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy.
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071 Series of 2026.
15: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
18: Unsa ang ambisyon nimo?
19: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: TJX 500.
1: TJX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay,
7: drink response.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Kalingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong uba ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uba na nagsaktong kaunog exercise. Vanular, kaunog. Kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Kahit itanong mo sa doktor,
8: alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nauli yan na kama?
11: Wa pa.
10: Nauli yan na kama?
11: Wa pa.
10: Nauli yan na kama?
11: Wa pa.
12: Nganong dugay agad mawala anang sipon ma?
13: Kung naaisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na ka ma?
15: Gahapon pa!
10: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Igala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa itong Telumenon. Inyong alagad, kurang adlaw nga Biyernes, mga higala, Hunyo 5, 2026. Sa ngalan ni Bong Bulyeser, kini si Alin Doidora mag-uban-uban sa itong programa. Maghisgot sa labing uhing mga panghitabo din sa itong lalawigan sa Bohol o sa tibuok Pilipinas nga may kalambigitan na itong mga bulanon at itong mga pangamusta sa itong mga suking tigpaminaw sa inyong alagad karong buntaga, nagpaminaw sa mga radyo, nagtanaw o nagpaminaw sa ito ang online o Facebook Live, mga kaigsunan. Doon mo yung buti padangat sa itong programa, buti mong musalmot sa itong hisgutanan. Karong buntaga, itawag, i-text sa itong mga linya, sa itong mga telepono o cellphone aron atong paminawon, aron usab nga atong hatagan o pagtagad. Sa ato usab nga mga suking tigpaminaw, gawa sa nasod, mayong buntag, may hapon, may palis, unsang depende sa oras nga inyong nahimutangan karon. Maayong pagpaminaw og welcome uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug si Eric mag-uban-uban ta mahigala sa atong tulumanon inyong alagad.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Parang tayo mahigala sa itong tuluman nun. Nakatuds ng oras. Doon na tayo 29 minutos sa milabay. Salas 9 sa Kabuntagon. Pag-usab. Kumusta? Og hinaut nga namo sa maing kahimtang sa panglawas pirmi at mga kaisunan mga suking tigpaminaw sa tibuok lalawigan sa Bohol. Alang sa itong isyo nga hisgutan karong buntaga mga higala, kagahapong adlawa na dayon gyud ang giplano sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano nga ibalik ang imbestigasyon sa flood control scandal nga maoy gitumbok nila nga pinakadakong isyu o importanteng isyu sa nasod Pilipinas nga lalambigit o naglambigit sa pagpangawkaw sa kwarta o buhis sa katauhan. Trilyon pesos nga kantidad sa salepi mga higala, mali-malita ang giingong gikawat sa mga anaa sa posisyon sa gobyerno, pinaagi sa proyekto nga flood control program mga higala, diin ang uban walay nahimong proyekto gumikan kay gipangbulsa ang budget mga higala. 18 ka mga sakop sa Marines, mga kasundeluan, mga kaigsunan, ang mi-testify kagahapong adlawa, mi-atubang sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan sa co-chairman nga si Senador Rodante Margolita, mga kaigsunan. Ang pangutana ni motuo ba mo sa mga testimonya mga higala sa 18 ka mga Marines, ha? Matod pa nila ang ilang gihimo isip pagtabang pod sa katawhang Pilipino aron mabulgar ang mga binuang diha sa gobyerno. Subay niini atong paminawon ang nahitabo nga hearing sa Senate Blue Ribbon kalabot sa flood control scandal. Ani atong paminawon?
2: Inimbitahan ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tufo, si Attorney Levito Baligod at ang 18 nagpakilalang dating sundalo para sa kanilang pagdinig sa Lunes. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kanina, pinanglanan ng mga dating sundalo ang mga tumanggap umano ng mga maleta ng pera. Ang mga inakusahan, mariing itinanggi ang paratang. Saksi, si Ian Cruz!
3: Matapos ang tatlong araw na hindi pagdalo sa sesyon sa Senado, present ngayong araw si Senator Alan Peter Cayetano na nanindigang siya pa rin ang Senate President. Siya ang nanguna sa pagpapanumpa sa mga resource person na dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng kanilang paksyon. Wala kasi ang mga taga-sekretariat ng komite.
4: Hearing is now called to order.
3: Ang chairperson na si Senadora Pia Cayetano may kasabay raw na pagdinig sa Committee on Ways and Means, kaya ipinasa niya ang pangunguna sa pagdinig kay Senador Rodante Marcoleta. Pinuna ni Marcoleta na wala si dating Speaker Martin Romualdez, pati na ang mga aide nito, gayon din ni dating Congressman Zaldico. ang humarap sa pagdinig ang mga dating sundalo na naging tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Kasama nila abogadong si Attorney Levy Baligod. Ayon sa mga dating sundalo, nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang House Appropriations Committee Chairman si Ko hanggang sa mawala siya sa poder. Sabi ng isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera.
5: Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
6: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
5: Pesos?
6: Then, pesos po, Your Honor.
5: Yung medium?
6: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
3: Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng mali-maletang pera?
6: Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures.
3: Nakapaghatid rin daw sila sa Ilocos.
5: Para kanino naman yung dinala ninyo?
6: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir.
5: Narinig mo lang. Baka naman hindi ito mong totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
6: Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Dagat, sir. At si Sergeant Tumi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
7: May mga retrato pa ng aeroplano?
8: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Kawai po nag-receive po.
7: Alam niyo yung address o yung bahay? Kahit barangay lamang?
8: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po.
3: Ayon kay Bernard Tube, tabing ilog ang pinuntahan nilang bahay pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat.
8: At doon ma'am sa letter U na bahay ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka ni...
7: So nakapasok pala kayo?
8: Yes po.
3: Tinanong pa ni Senadora Amy Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos.
8: Si Kong Sandro, then na next po si President, din si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
7: May dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
8: Yes po, Your Honor.
7: Kanino po?
8: Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh.
3: Binasa ni Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatira ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024.
9: Nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto.
10: In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami.
3: Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senator Erwin Tulfo.
11: Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6.
9: Ano yung 2 maleta? Anong size?
11: Maliit lang po, small tsaka medium.
3: Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Ridon.
12: Si Terry Ridon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
5: Terry Ridon, yung congressman ngayon.
12: Yes, sir.
5: Ilang maleta naman ang binigay mo?
12: Isang maliit din, sir.
3: Idinawit din nila ang ilang miyembro ng Makabayan Block at si ML Party List Representative Leila Dilima. Pero...
5: yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila Dilima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
13: Yan po yung... siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
5: Napagkamalan nyo siyang congresswoman nung panahon na yon?
13: Nung congresswoman, nung panahon na yon, Your Honor, hindi pa po siya congressista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya.
3: Kasama rin daw sa nahatira ng pera si Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Ang palasyo, hinamon ang mga nag-akusa sa Pangulo napatunayan ang mga aligasyon.
14: Makita muna nila yung ebidensya, madali kasi magturo.
3: Tinawag naman ni Senator Tito Soto na bogus investigation in aid of destabilization ang pagdinig. Anya ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay namatay noon pang 2015. Binigyang diin niyang hindi pa siya senador mula 2022 hanggang 2025. Tumalag din si Senator Erwin Tulfo sa akusasyon sa kanya ng isang Bernard Gumban. Kasinungalingan daw ito, kaya kahit si Gumban ay nalilito, partikular niyang pinuna ang paiba-iba umanong bilang ng maleta at halagang laman nito na binanggit ni Gumban. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lang ng mga binanggit kahit marami umanong nasa unang affidavit. Ang ibang ang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Kabilang ang 18 marines sa inimbitahan ni Tulfo sa pagdinig sa Lunes. Si Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa kabilang paksyon. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga aligasyon. Pagdidiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mambabata sa Sisaldico para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dahil daw dito kaya muling maghahain ng kaso si Trillanes. Dati na rin sinabi ng ICC na di sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay ng mga kaso dito sa Pilipinas. Itinanggi rin ng mga kongresistang binanggit ang mga aligasyon.
15: Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
16: Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera.
17: Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila.
3: Sabi naman ni Congressman Pepito Alvarez, ang pagdawit sa kanya ay posibleng may kinalaman daw sa hindi niya pag-endorso sa impeachment complaint laban sa Pangulo.
16: Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto niyo makita. Na kung maaari daw, endorso ko. E nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito.
3: Ay naman kay Congresswoman Jervy Luistro. Layo lang ng aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Muli ring iginiit ni Congresswoman Leila De Lima na wala siyang tinanggap na pera, mapasa maleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga aligasyon. Tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pinagsamang pahayag ni na dating representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Walaan nila silang anumang proyektong pang-imprastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Kahapon ay naghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Baligod. Sabi pa ng kampo ng mababatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anilay sadyang paglikha ng mga gawa-gawang aligasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko at pahinain ang tiwala sa public institution. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang iba pang mambabatas na pinangalanan ng mga nagpakilalang dating sundalo. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
1: IAT, inyong alagad ta forever.
0: Mato may gala ang kumpletong report kalabot sa nahitabo ng investigasyon sa flood control scandal kagahapong adlaw ubos sa Senate Blue Ribbon Committee. Mura og inigbalik po natong laing grupo, grupo ni Senador Win Gatchalian. Doon na po'y mo-claim nga Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Mas maayog duhaon ka kulor siguro. Red ribbon ng usa. Ha? Para di maglibog ang mga tao. Ha? Unsa may inyong tanaw mga higala. Pero sa itong inyong nadunggan, no? Naminaw magyun mo, kasagaran na to. Nagtutok magyun sa maong flood control investigation mga higala. No? Expected na ang mga gipanghinganlan ni atong una. Unya nga hinganlan po, pero doon ay mga bag-o pod nga mga pangalan nga mitumaw mga higala, no, nga gipanghinganlan sa flood control scandal kickback mga kaigsuonan, no. Tuwa didto ang pangalan ni Senador Erwin Tulfo nga gideliberan kuno og malita. Appel pa ang usa ka pare mga kaigsuonan, no, nga si Father Flavie. Kini si Father Flavie mga kaigsunan, kuani moni ang nangusog aron nga mapanubag ang mga nalambigit sa war on drugs ni former President Digong Duterte, mausad din nangusog aron nga kining mapriso ang kanhi presidente dito sa Dahig, Netherlands sa ICC, gumikan aning war on drugs, no, siya maoy may dapig sa mga biktima. Giingong biktima sa war on drugs mga kaigsunan. So, niadto mga pangan nga gipanghinganlan, apil to si Kongresista Laila De Lima o guban pang mga congressman mga higala. Ang unang may kining depensa sa iyang kagulingon, may adto gyud human sa hearing sa Senado, mao si Congressman Alvarez sa Palawan, no? Matod pa niya nga wa siya ay kalibutan, wa siya may dawat og malita. So, kinsa inyong tuuhan o kamoy pangutanon mga higala, mutuo ba mo sa katuuhan ba ang testimonya sa 18 ka mga kanhi sundalo, 18 ka mga kanhi marines, nga ni testimonya nga sila mo ay gadeliver sa mga kwarta, mutuo tag sila ay gadeliver, no? Pero ang pangutana o katuuhan ba ang mga pangan nga ilang gipang bulgar, ang tanan nga mga pangalan, no, nga ilang gipang bulgar dito nga matod pa ni dawat og mali-malitang nga kwarta mga higala. So kamo og unsa inyohang tanaw, unsa inyohang gining ni ang pangagpas mga kaigsunan, atong paminawo na garong sa atong programa, no, para mapaminawan sa nato og unsa inyohang opinion. Sure ko ka do na boy mga tagsa-tagsa ka mga opinion diha, mituo ba mo og wa ba bakat uhan ang maong kining ni ang testimonya sa maong mga kanhi sundalo mga higala. Okay, aritas atong unang caller. Good morning.
18: Hello, good morning.
0: Good morning, Alan. Kagawad.
18: Yeah, imong gihiskutan kabahin ni niya nga investigation sa
0: flood control.
18: Flood control subcommittee ni Marcolita.
0: Marcolita.
18: Dili na lang kung mahisgot bahin niyo buto o bata o dili. Ang ato lang kuhaon og legit ba ang maong investigation?
0: Legit ba ang maong investigation?
18: Okay, gi-question man karon. Na kanang grupo nila ni Senate President kininiyang Cayetano, murag na bakante man ni ang iyang posisyon. Gumikan kay ni Adtong Miyerkules, nag-convene man ang majority sa mga senador, unya gi-declare og vacant position ang tanang posisyon sa Senado. O panalitan karon og ang grupo ni Wing Gatchalian, mao'y giila sa Malacanang nga legitimate niya, mao'y giila sa lower house nga insakto puto, gumikan ka nakakuha man sila o kininiang majority. So, og majority, so doon ay posibilidad nga mahimo nga i-declare nga quorum. Ang akong pangutana, sa tulo ka adlaw gikan sa Lunes, Martes ug Miyerkules nga supposed to be hearing kini niya nga unsay nga na ni kini nga session unta sa Senado. Unya wa man manungha kini ni ang grupo ni kini ni ang say nga na ni Cayetano. Ang ato pangutana nganong wa man sila mutungha. Ikaduha, matod pa sa Sinitrols sa ikatulong adlaw di gani mo mabara og ikatulong adlaw kinalan mo tunga nagid ka og wa kay rason. Primero niya le Lunes, posible wa mo tunga kay simpatay siya sa pagdakop ni Jinggoy. O ni ikaduha, wa gyapon mo tunga. So sa ikatulo, ang kini ni mga kongres kini mga senador nihimo na gyud sila og kini ni ang pagsesyon. Ang problema kay mura og problema ni kay og atong tan-aon ang grupo kinta sa majority is 13. So wa man makakuha og 13 kinta ang kini ni ang kini ni ang mga senador kinta sa minority. So murag gumikan kay hingtungha man si Chief Escudero. So nakakuha og majority. So muto nga nahitabo nga doon ay sesyon. Ang problema kay sa sinitrols nila, kini ni ang ato, sige lamang po tagsunod ramangon sa isyo aleno, di magkaingon o maugin ni ato, kasunod lang ta sa isyo, gikan sa mga pamahayag sa kanhi Senate President Drilon, kanhi Senate President Pimentel, kanhi Senate President kini niya nga kinsa nga nalikadto si Gordon o niya mga IBP, i-consider man nga legitimate ang gihimong sesyon niadtong niadtong Miyerkules. Mga sakong tanaw, ang issue ani, legitimate ba ang hearing kagapon?
0: Okay. Umiyak
18: mo to ba tao dili sa mga pamahayag sa kini niya nga Itin Marens, adili ko mo comment ana kay ila man ang katungod.
0: Oh, pero og personally ikaw mo tuo ba ka sa ilang sa imong nadunggan? Kay ba man atong pangutana, ang pangutana nga imuhang gi-raise nga kon legitimate ba ato lang mahibaw-an kay ang PDP, ang Partido Demokratiko Pilipino ni duso naman ni og kining ni ang kaso nga to sa Supreme Court nga nag-question sa legality sa pag-usab sa leadership sa Senado. So ang Korte Suprema ragi makatubag ana.
18: Yeah. Ang pamahayag pod kagahapon sa mga Itin Marens. Murag usahay dunay hing question kadtong congressman bito sa si ang kinsay nga na to kadto si Jose
0: Alvarez.
18: Alvarez. Nga gihinganlan pod siya. Pero di anha gyud siya kagahapon kay gusto siya mangutana og asa ang iyang bahin. Kay pangutan-on siya sa iyang asawa, asa man tong malita-malita gitagaan ba dayko? O motoy naka kita.
0: Awa magi, tuwa magi maangkon bisag ginsa nilang katong gipanghinganlan.
18: Amo lagi, bala i-prove na to. Di ako imong ingnon mong tuo ba dili sa kumuto. O kay wa man ko kay ba og unsa ba tinuod ba nang ilaw dili ba?
0: Okay. So
18: tinuod ba nga sila gibayran og tag 5 milyones ka pesos ni Mike Defensor. Okay, di ha may insulti kagahapon.
0: So para nimo, di ka mutuo sa testimonya. Di katuhan.
18: Mura og duda ko'y pagduda.
0: Duda. Okay,
18: o, duda ko'y pagduda. Kahit so, nung ila man pong gipursigir ang hearing kaghapon.
0: Okay.
18: Na wala man sila untay. Sa akong pagtuo, no? Kumikan sa daghan ng mga opinion, sa akong pagtuo, bugos na ang ilang gihimong hearing kaghapon.
0: Okay, sige.
18: Okay, salamat kay Alex.
0: Salamat og mayong buntag, kagawad. Okay. Ritas Laing caller, good morning.
19: Yes, good morning.
0: Oy, good morning, Sir Patrick.
19: Dito na ako, Sir Alin, ha?
0: Dito na lang.
19: Okay. Ako di ko mutuo.
0: Di ka mutuo.
19: Mayag ng taga Itin na, Itin Marines, mara?
0: Oo.
19: Dating sundalo.
0: Dating sundalo.
19: Dating sundalo, it might be, nga, kung pagka dating sundalo, baka may mga kaso na, no? Nga, ikat na rason ako is, kung na, delaying tactics

0: kalian dengan new kini president. So belikun ko sa alin, dili ko mutu anang samahayan anang sandalong dati, dati sandalo.
1: Okay.
0: Diling tactics.
1: Diling tactics.
0: Maura pa natin kasulti sa alin, ha?
1: Okay, sige. Salamat kayo.
2: Okay. IATF, inyong alagad ta forever.
1: So, why manoo? Ha? Sa testimonya sa mga kanhi, sundalo, mga igala, kalabot sa ilang mga gipanghinganlan. So, sa ato pa, kadto pong gi-bulgar kay ang gi-bulgar una ni Saldico, mga igala, nga mga pangan. So, sa papapariparihor man po aning mga gi-pang-bulgar sa mga kanhi sundalo. O niya, kining 18 Marines nga gibansagan mga kaigsunan, matod pa nila nga kanhi silang empleyado, nagtrabaho ni Saldico, mga higala. Nga mo itig deliver o minalita ng mga kwarta. Gipakita dito no, nga ang mga minalita. Wa man hinoon nakita o doon na ba'y kwarta, pero mawalag eh. Daghan naman ang testimonya, mga higala. Unya, nakakita po tas mga kwarta nga doon ay mga gipanguli. Gipanguli. Katupitong previous ng mga balita nga ang miniliyong kwarta gikat sa flood control project, mga ghost project. Giuli nga to sa DOJ. No? Doon na pa yung picture dito sa mismong compound sa taga DPWH nga gipatong ang binandol nga mga kwarta sa ibabaw sa lamisa. No, kay para ko no delivery, no? So usana sa mga ebidensya, mga higala nga hipuson no sa Blue Ribbon Committee, no? Unya og sa pangutana og bugos bagdili ang gimugna nga ang naunang gimugna nga Senate Blue Ribbon, mga higala, ang Korte Suprema ni makatubag ana, ha? Diin ang Partido Demokratiko Pilipino nga kuan kining niang grupo ni file ni sila og kaso sa Supreme Court aron nga questionon ang legality sa baguhay pa lang Senate leadership, mga higala. Diin matud pa nga kining niang ilang gi-question no nga nganong nakamugna og usa ka kining ni ang quorum despite nga dosira ang mga senador nga mitunga, mga higala, no. Originally ang minority member na aras 11 unya nadunggangan man ni Senador Chesis Escudero man nga ni 13. So ato pa abuton ang Korte Suprema ug unsay itingog nila bahin aning constitutional ba or unconstitutional kining paghulip sa liderato sa Senado, mga kaisunan. No, tingog ang kining ni ang Supreme Court, sila yatong tuuhan kay sila may nahibaw balaod, mga kaigsoon, nawa may mulabaw nila, no. Ang Supreme Court ra magi maka kining ni ang unsa ni maka interpret no sa lain-laing mga opinion sa mga tao, mga kining ni ang mga legal minds no sa mga tao, maabogado og madili, ma-lawyer og dili, mga higala, lain-laing opinion, no? Kay dunay mga gipangbasihan, dunay mga gipangbasa nga mga jurisprudence, mga higala, nga sa kadto mga nanglabay kuno nga mga sa kining ni ang unsa ni mga leadership sa Senate, mga gaysuna nga dunay nahitabo kuno nga pag usab, no. So kamo na lang poy timbang-timbang, no, sayod ta nga ang uban ninyo di gyud mo tuo sa kining ni ang pamahayag sa 18 ka mga Marines, dunay mga nagduda, ha, gumikan kay ang uban matud pa scripted, no, gi rehearse daan sa wa pa sila mitongtong diha sa plenary hall sa Senado. Ang uban dako ang pagtuo nga kining ni ang dunay kamatuoran ang gipang bulgar, no. Ang pangutana karon og kinsa na may atong tuuhan, no? Ang unya kinsa na mo poy responsable og di ta mo tuo, di kinsa man poy responsable sa pagkawat sa buhis katauhan nga binilyon trilyon pesos, mga higala, ang na

0: Wala. Last caller, may buntag.
1: Hello, may buntag.
0: Good morning, sir.
1: Unsay atong kana sir nga katuan ba ang 18 Marines?
0: Para sa imuha, mutuo ba ka sa testimonya sa 18 Marines sa mga gipanghinganlan nga na-involve sa dawat o kwarta sa Malita?
1: Murag dili yun na katuruan, sir.
0: Okay.
1: Unang-una, no, sa pagsugod lang daan, 18 Marines kuno sila. Pag-ukay, ila na rin kabuk Marines. Ang uban driver, ang uban security guard. Kung naamang gali Marines, puro po nakasa ng ahon. So, ang credibility, wa na. Dili na mayo. Sunod, ang ilahang gisgutan sa ilang apidabit sa una, appeal si Loren Ligarda o Duha Cabillar. At kung higayon na naapa sila sa tangsutong black.
0: Paksyon.
1: Oo, paksyon. Karon kay ni Bali naman sila, wa na gi-appeal.
0: Wa na.
1: So na-inconsistent. Sunod, si Layla de Lima, ilang gi-appeal. Atong higayon na si Layla de Lima, wala pa ma-congresswoman. Pag napriso pa siya, doon sa dawat niya malitag. Di ba, sir?
0: Maupon na gipangutana ni Marcolita, how come nga na-appeal si de Lima nga di pa man siya congressman atong higayon na?
1: Pero niangkon sila nga sayo. Pero nga nung ila pa mang gi-appeal nga, nahibawa naman sila nga sayo. So, na. Sunod, appeal nila si Tito Soto. So, pag-appeal nila ni Tito Soto, deliver ko nila sa building, ang service ko nung nag-sakyan nila, limusin. So, ngad ko ka sa building nga ilang gidescribe, di musibo ang limusin sa ilahang park. So, wala. Kanya, ang nidawat ko nung si Matt, kanya, ang Matt nagpasabot, why laing Mark na sinaligan ni Tito Soto ang iyahang executive secretary? Patay na at 2015 pa.
0: Patay na so,
1: patak na. Diba? So, ki-appeal pa dyan nila si Trillianes o si kanang father. Tingnan na.
0: Labi.
1: Labi. Kung sa mga gindahay, kung sa may magka usog ni Plabi. Unsa may naa ni Plabi nga apilan may laghatag. So, kami, pagguba lang sa kredibilidad sa critics ni Duterte. Pag apil pa nila ang mga prosecutor, so, mooni siya na kaning ilahang gibuhat para lang ipagdaot sa mga prosecutor, pagdaot sa mga critics, karon ang utuo ang mga DDS. Pero ang mga DDS, umapoy mo tuhoan eh. Ang upan nga mo kwenta din mo, ito okay. Klaro, mga kayong gamagama. Huwag man kumuingon, sir, na why kawatan ani side Marcos. Pero, kaning 18 Marines, klaro, yun nga, fabricated. Mailani mo pag cross-examine nila, cross-examine ng kunuha ito. Dili man ito cross-examine, kay tabangan may lagan, sir.
0: Antugan og pangkuan, antugan og tubag.
1: Gaydan ba? Gaydan dun sa itubag. Mo ba dai may cross examine? So lugos jud katuhan dire.
0: Lugos katuhan.
1: Dili jud katuhan ang itinerance.
0: Okay.
1: Okay, so mo ra to ato, sir.
0: Salamat kayo, sir, no, sa imong komento. May buntag. Okay, so tanan na tong caller, ha? Di katuhan, kadudahan ang testimonya. Mao lagi po kay nganong apil-apilon man tong wa maapil sa una o niya ang naapil sa una wa pud giapil karon. So mura og questionable mga higala ang credibility sa mga 18 Marines mga higala. Wa na tay oras, no, sa tong tulumanon inyong alagad. Salamat kayo sa tong mga kaigsoon mga sukinti pemnao nga miduyog sa tong programa. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan ni Bong Bulyeser kini si Alin Doydora. Mayong buntag. Keep safe. God bless us all. Bye.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo nga gipaabot sa pangagamhan ng probinsyal dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol uban og pinangluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar, kabarangayan, mga kaigsunan ug ang katawhan na kanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo provincial information and media office uban sab kanato mga kaigsunan ning Mount Tolumanon, si Attorney Filipina Asoy Pulyo ang chief of staff ug ingon man usab si Sir Mark Anthony Vernia. Dire sa DYRD, dire sa Master Control, uban kanako karon mga kaigsunan si Cyrus De Virus, og dire sa video, uban sab kanato mga kaigsunan si Jeric Ihok. Gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes sa gihapon, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo. Mga kaigsunan, lakpitan nato sa makadiyot ang mga tubag sa mga miapil sa paugnat sa kusog dito sa agusan mga kaigsunan sa Mindanao. Unya mahitungod lagi mga igsuon sa ilang events, ilang giapilan nga paugnat sa kusog. Unya naglampos mga higala ang lima o unong bani nga nakahakot og medalya para sa kadungganan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Sayod man ang kadaghanan nga ang usa ka dagkong gibuhaton sa paugnat sa kusog, maingon nato nga kining paugnat sa kusog mga gilikanan, dako ni nga gibuhaton. Kay dunay mga butang nga ang muapil sa paugnat sa kusog, iyang pagaundangon o iyang pagabiyaan. Kay makadaot sa iyang giapilan nga paugnat sa kusog. Sa mapananglitan, dugay matulog. Usa na. Sobrang lakawan mga igsoon. Oh, kay ba man ka kining sa palarong pambansa mga batan-on eh. Oh, kinsa bay batan-on nga dihilig mga kaigsunan og ngadtungan eh. Lakaw but na ko ipasabot. Kay na mas pangidaron, ha? Alerto man yung mga igsuon sa mga kalingawan. Pero gumikan sa ilang pagtampo, sa kalihukan, sa paugnat, sa kusog, sa palarong pambansa, di padugay mga igsuon. Yakot, o nakadala silang mga medalya pagbalik din sa ato sa lalawigan sa Bohol. So, congratulations. Unya daghan ang gisgutan dito. Pagbansay, pagpaminaw sa mga instruction, o unsa pa kanang uban diha nga makapaayo sa ilang giapilan nga paugnat sa kusog. Kay kining paugnat sa kusog mga kaigsuonan, ang naa na lang daan ana ang kusog. Kay kinsa mayway kusog mga igala nagpangidaro nag 16. So naa na ang kusog. Ang diferensya kay kun kusog kita unya minus ug bansay, mas maayo epektibo ang pagbansay. Kay ang kaatbang sa mga igsuon labaw mansang daay kusog. Mao lagi ni. Mao ni mga igsuon nga naagi paga kanang gitawag nilag hagit. Kanang pulong hagit mga igala. Imo gyud nang pagasundon ang unsa man nga makapaayo aron nga ikaw magmalampuson. Mao man ni ang mga panubag kaganina sa mga batan-on nga dito sa Kapitolyo atol sa pagpahigayon sa Capitol Reports. Kay kining Capitol Reports mga igala, siksikon man pag-ayo kung unsay naa diha nga programa, sinima na man eh, kada Biyernes man eh, mga igsuon. So nanambong yun ang mga dinapit. Gipasiugdahan o gipadagan kini mga igala sa Provincial Information and Media Office kung pay mo. Diin ang nagpadagan nining mong buwatan, sila si Attorney Pilipina Asoy Piulio, ang atong Chief of Staff, o ingon man usab si Sir Mark Anthony Fernia. Unya, kita sa atong bahin igsuon, ang atong papel panahon sa Capitol Reports, mangutana. Ang mga taga-media ba? Mga ginsakpan sa media mo adto dito mga igsuon kay mangutana kabahin usab sa ilang pag-apil sa paugnat sa kusog. Kay ang pangutana magdepende man sa mga mupahayag mga igala sa ilang mga buhat. So dito na ang taga-media. Usa pud ta ni ana mga igsuon nga mo gani hinungdan no. Kunwa pay hapit mga igsuon late. Malit si Lolo Tuta sa programa. Oh. May gani kay naay hapit, hapit ra malit. Mga igsuon. Hapit ra gyud malit. Pero wa ra gyud malit. Oh, kay usahay po ning sakyanan din sa atos dakbayan sa Tagbilaran. Dako-dako sa buta ang kalsada, mga igala, mugamay naman lang. Mumanay problema sa ubang driver, dilitanan. Oh, mugamay naman lang kay parking spikas, puno sa pikas, daghan na magugsakyanan karon. Daghan nagsakyanan. Mao ni hinungdan usay nga pagtambong nato sa trabaho, bisag seryoso kita maglikay kita ni anang maulahis sa pagtangka sa trabaho mga igsuon ang may tabo. Di gyud kalikayan usahay. Mao lagi. O kagani nagikan ko sa kapitulyo mga igala kay mitambong sa tulumanon nga madungog sa nagkalain-lain nga mga sibyaan sa radyos Kabisayan, labi na din sa ato sa Dakbayan sa Tagbilaran ug Bohol. Mga igsuon. Dito balik ta, dito ang mga batanon. Sakto gyud bansay. Ano man, sakto man sag panubag. Mao lagi ni bisag unsay imong kuhaon, lihokon mga igsuon. Kanang pulong bisag unsa pananglitan karon ikaw nagtungha. Estudyante ka. Oh. Muhatod mugbitbit yung kag diploma pa imong ginikanan. Kun mutuo sa kastambag sa mga kadakuan labi na sa mga ginikanan. Pero di mutuog tambag mga igala, di mutuog mga pahamatngon kay samok. Diha na. Magkayamukat na usahay. Mao bitaw nga daghay nakadayeg sa mga tinun-an mga igala, usahay ang ubang mga tinun-an bisag dili tambagan sa ginikanan, hapsay og lihok mga igala. Nganong hapsay man? Kadaghan naman tudlo eh, gipahamat muna na mas mga magtutudlo. Kay kinigong usa ka tinun-an mga igala, labi nag muapil kas paugnat sa kusog. Pamat nguna na sa mga magtutudlo, sa mga ginikanan, mga silingan, usahay, muapil pamat ngun. So ang mga nagmalampuson, hilabihan kasaya ang landagway. Mga tinunaan man tutanan, mga igsoon, ang usa adto. Ang usa ni adto, mga nawani man itong akong kopya, may tungod sa ilang mga ngalan. Murag na habilin man siguro ito sa lamisa dito sa lamisa. Dito ko maglingkod sa Capitol Reports, mga igala, atol sa pagpagayons program. Muna di ko makalito kay usahay po ning papel mga higalag inigtindog sab nato kay hipos-hipos malang sab. O niya ang madala kay usahay ang basura man. Ang basura mo'y madala. Tungon nas kadali-dali. Pero di mangod kalikayan usahay sa mga higalang naag yun ang pagdali-dali. Naan ang pagdali-dali mga isuon. So sorry di ko makalito. Di ay kanyalita. Mga isuon. Diha apelido o gamayon. Sa may numduman lang nako ha. Dito na. Apil sila dito mga igsuon. So mauni nga ang provincial government, ang pangagamanan sa Bohol din sa atong lugar mga igsuon, labi na sa inabagan sa DepEd, Department of Education, mauni mga igsuon nga nung na yun nagmalampuson, labi-labi kalipay sa ilang mga ginikanan. Ang ilang mga ginikanan mga igsuon, lipay apil ng igsuon. Kaya may bugtong atong may apil. Puro manay mga igsuon. Hura sa kalipay mga giniganan. Unya kung atong hinumduman kung itandi ang karaang paugnat sa kusog. Dix maguingan sa DepEd ganyan itong mga igsuon. Atong mga 1980s, 1986. Angan sa DepEd, Dix, Department of Education, Culture and Sports. Usab man ni kanhi Senador Raul Roco sa dihang siya ang nahimong sekretary sa edukasyon ginubo na. Aron sa iyon hinumduman, DepEd, Department of Education, mga igsoon. O, kaniadto lagi, minus ang suporta, pagpaluyo ba? Minus ang suporta. Labaw ng minus sa mga igsoon, atog yung mga 1960s. Nga naman, ang muapil o paugnat sa kusog sa una, ang mga magtutudlo, mga igala, ay usahay, maningkakay, parang naibaw nun sa mga mupaugnat sa kusog. Karon di na. Provincial government na mga igsoon, mga taga-DepEd na ang paluyo. So naay kalainan, sagdilag naay kalainan kay ang tinguha nag-uswag man. Nag-uswag. Maingon ta kaniadto sa kanhiay pang mga katuigan lahi ang pagpaluyo kay kabubuton sa mga ginikanan. Karon mga igsoon kay kabubuton na mas provincial government. Ala paluyuhan ta ni. Sa iyo naman mo. Sa liderato ni gobernador ari sa umintado igsoon. Tanan nga kaayuhan, mabata man kag katigulang ka. Paluyuhan gyud ang programa. Maunsa man ang imong panginabuhi, paluyo gyud. Paluyo. Maunsa man ang imong usab nga gidangatan, aritas gidangatan. Okay na i-appeal sab nato ning duna bay kakulian sa pagpuyo mga igala kay gisamok-samok og bagyo ba. Mao nang mulito ko usahay gidangatan. Hatagan mangyapog tabang. Paluyuhan gyapon. Mao ni ang dagan o programa pamaagi sa pagserbisyo sa atong amahan sa pagpangalagad nga si gobernador ari sa umintado mga igala dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Tanan gipaluyuhan. Tanan serbisyuhan. Tanan mga igala. So klaro na. Nganong sobra-sobra kalipay ang katawhan sa Bulanon sa dihang katawhang Bulanon sa dihang mihakot og medalya. Tungod kay di man kalikayan, malakbitan man sab. Mismo ang mga magdudula, mga igala, may apil sa paugnat sa kusog, maumay mulakbit. Ha? Sila may muingon nga, salamat gobernador ari sa umintado, gob, salamat kay gob, salamat provincial government. Okay na sa atong mga board members, mga igala, busy gobernador Nick Bisas, din sa ato sa lalawigan sa Bohol, mupaluyo man sab. Maunang muingon ang mga tinunan mga igalang may apil sa paugnat sa kusog, muingon yun sila way duha-duha. Muingon sila salamat provincial government. Nga naman, naama din ang hinisgutay o unsaon pagtabang sa atong mga kaubanan o mga membro sila mga igala sa sanguniang panlalawigan. So, mone, nga ato ning gilakbitan, gilakbit lang yun nato mga igalang pinakasintro nga bahin sa kalampusan, gumikan kay doon na nasabtay laing hisgutan. Maghisgot na sabta mga igala nga ang pagpanguma dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol pakusgon gikas ka barangayan. Kaya ang uma tuwa mas ka barangayan labi na sa barangayan sa kalungsuran tuwa nagani uma sab sa barangayan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran o sa syudad. Nga naman doon naman sa lugar nga bahin nga angayan umahon pero wala sa downtown tuwa ni sa mga layo-layo nga bahin mga igala. Pero sakop gihapon sa syudad. Karon ang lalawigan mga igala nagkanayon, Bohol strengthens grassroots agriculture development through capacity building for barangay official. Basta lagi nay palambuon sa barangay mga igala. Basta nay palambuon, malakbitan gyud ang barangay official. Basta nay ayuda nga di magkadimao, luoy baya po din taon mga barangay official. Kana bayang usahay malaktawan kagahapon man to gahisgot mi si Bruhel di biya po na yung taon kasalanan sa mga barangay opisyal pero usahay mo'y madakdakan looy sab mao may madali-dalig hisgot si Kuan o gilaktawan ako na apil laktaw. Mao nga sa diha nga dunay programa ang provincial government nga pakusgon ang kalihukan sa pagpanguma. Diregyo na magsugod sa ubos mga higala, sa ubos nga bahin sa pangagobyerno, kay ang barangay manggod mga higala. Lakip na o ang mga opisyal sab niini, sila ang nagserbisyo sa dia sa ubos nga bahin sa pagpangalagad o sa panggobyerno. Mabitaw na nga, kung atong lakbitan, kun unsa ang uban mga punto nga akong ginalitok sa nakalabay nga mga adlaw igsoon, mao gyud ni. O, ang problema nga di madala sa purok, mudool sa barangay. Ang problema nga di madala sa barangay, mudool sa lungsod. Ang problema nga dili madala sa pagsulbad sa lungsod, adtos Kapitolyo o adtos provincial government. So naa ang pagpaluyo. Pinaluyuhay mga higala parang may kalampusan. Unya nagkanayon man ang paimo. Bohol strengthens grassroots agricultural development through capacity building for barangay official. Oh. Tungod niini, unsa may nahitabo sa sayong bahay ninimbulan sa Hunyo? Unsa may nahitabo sa sayong mga adlaw o pizza? Gipahigayon mga higala ang nagakatigom di Kapitolyo Provincial mga higala para sa programa for capacity development building o program mga igsuon. Mauning way katarungan nga ang kalihukan sa pang-agrikultura o pananom mga igsuon dili maglambo. Hinoon kasagaran po sa mga barangay labi naghilit-hilit na gyud panguma mga igsuon. Gawas og barangay nga niya sa daplin-daplis dagat. Oh, pero barangay nga tuas sa sentro nga bahin ng atong lalawigan sa Bohol, labi na sa interior nga bahin, Lubok, Batuan, Bilar, Carmen, Daguhoy, oh, Sagbayan, kanang way dagat ba? Mga igsuon, ay suhito na. Suhito na. Pero dugangan pa mang yun. Kaya ang nahibaluan, ligon, para na sa pagpananom. Pero dugangan pa mong yung pagpaligon. Maunang nagkatapok na ito nakalabay nga simana mga igsoon ng 300 ka mga barangay opisyal gikan sa Tubigon, Dawes, Tagbilaran City. Diha sa ceremonial hall sa Kapitolyo, dini sa ato sa Dakbayan sa Tagbilaran. Tumong, the activity at strengthening agricultural development, food security, livelihood, opportunities and community-based services at the grassroots level. O, di rin lagi kinauyukan sa kinaubsan. O, kaya kinira ba pong kinaubsan ng mga mag-uuma, des, ubos nga bahin ba? Dili ubos sa kahimtang, ubos sa lugar, di anas ubos-ubos nga bahin. Makugihon, nabasab ni silang, manuki-duki, magtuon mga igala, hantun makaimbinto na unsaon pagpadaghan sa abot. O, hantun nga makadiskubrihan o unsaon pagpadaghan sa abot. Mauning nindot ne. Kaya mga barangay opisyal mga igsuon ay noon kaniadto lagi sa mga igsuon sa wapa ning gipasiugdahan nga ang mga barangay opisyal na honorarium ba. Oh, galihok naman sab ang mga opisyal sa una. Ila namang gipagpalambo karon kay nagkamoderno mang gamit. Ang pagpalambo kaniadto sa pananom mga higala agrikultura but nako ipasabot. Oh, kabaw-kabaw man magdaro na isang nga na ikabaw. Oh, nindot biya po tanawon ang taong magdaro labi nag magkalo bitaw dako mga igsuon. Katong dako nga kalo nga gitawag sa mga kakaraanan mga higalag sarok. Oh, kwa po tanawon si Mr. Tanpulano nga magdaro. Oh, mabitaw nga kanang magdaro sa kugihan mo buhat og tigmo mga igsuon. Oh, nahimong tigmo ning mag-uuma nga gadaro. Oh, nahimong tigmo. Giyon sa man, pagdiskubre, aron mamahimuntig mo, ang ulo kabaw, ang lawas sanga, dayon ang ikog tao. Oh, kamausap ng uban ba? Balik ta mga igsuon. Kini laging pagpalambo, pagpakusog sa panguma. Karong panahon na ang basihan mga igsuon, kakinahanglan na yung seminar. Kaniadto kay og mulambo ang pagpanguma dungog-dungog raman si kuan gaingon mao ni si manong o si tatay si ingko ka o mo na o ingnon ana mga igsuon pagbuhat ana ba pero karon og naay mga pagpanguma mga higala pagpananom ni aman ta mo karga mga higala sa punto nga sundo nato kanang unsa man kanang giingon mga igsuon nga scientific method o kanang scientific method daghan ang matanom sa lute nga gamay ra. Usanas makita ha. Dili kay ang daghang matanom sa lute nga gamay maoy maka scientific method. Kundili ang lute nga gamay
3: dasok og daghay matanom tungod na sa scientific method paagi. Unsa man ni scientific method? Sa inato nga pagkasulti mga higala. Inantigo nga paagi. Inantigo nga paagi. Sa to pa na isundon. Mao ning kakatapok ni 300 ka mga barangay opisyales kadaghanan mga kapitan. Aron sundon ang binag-o og tukmang paagi, aron mudaghan ang abot. Tanawa ra. O haguan yod. Kani adto mga igsuon kay dungog-dungog raman. Hisgot-hisgot raman mga igala nga mao kana mao kadto. Mao ra man na kaniadto. Karon kay dilibro naman. Naa na may mga makuti nga pagtuon mga igsuon. Ha? Naa na yung mga makuti nga pagtuon. Hinungdan nga the provincial government of Bohol convened 305 participants composed of barangay captain, barangay councilor, mga chairman sa Committee on Agriculture, and barangay agricultural and livelihood assistant kun balas. Oh, kining nabitaw ninyo kana siya mo igadag bala dinis ato. No, dili tong bala nga para gira ha, kun dili bala nga dunay kahulugan o definition. Unsay definition? Barangay Agricultural and Livelihood Assistance. Oh, kinsa pa may di mulambo kun magtininood lang putong nang giseminar. Ah, gawas lang putong nang seminar mga higala kay usahay manggod. Diha sa seminar na work panagtigom na ay hilabihan ka seryoso tumong og tuyo nga dunay makatunan mga higala samtang nagkatigom. Na amo puy uban nga galingi-lingi. Kalit og gawas, tuara day galingkod puno aga kasya. Ambot og unsay gihunahuna. Ambot sa bukin sa gihunahuna. Basta kay tuwa dito. Tuwa dito. Apan daghan sa mutambong o kalihukan pang seminar mga igala parang makakaton kay agrikultura may atong gisgutan. Tininood yun. Murag di mamilok samtang magsulti ang tigpamaba mga igsoon. Pero maulagi na ang uban sa pipilar mampun ni tuwa galingkod-lingkod dito sa unahan. Oh. Galingkod-lingkod. Sampiton o kausa unya na mutingog o ikatulo ng sampit. Sa tupa laom o gihuna-una. Laom. Pero katong seryoso mga higala pag uli na ay makatunan. Unya gawas nga na ay makatunan. Ipasundayag sab ang unsay nakatunan. Pinagi na sa buhat. Mami na kanindot din eh. Basta na ay seminar. Aron lagi mulig on dere sa grassroots level. Ubos nga bahin. Diin ipahigayon sa mga barangay official mga igsoon. The training also sought to enhance the knowledge and capabilities of local leaders in supporting agricultural productivity, fisheries development, livestock production, public health initiative, and livelihood programs within their respective communities. Unsa day ang nakatunan ay itong mga may appeal sa bansay-bansay mga igsoon. Kung maghisgot og agricultural productivity, makamao. Pangisda, mga livestock production, makamao. Health initiative, makamao. Og magsineryoso lagi. Salamat sa mga seryoso. Nganong makamao man, dali raman sab-sabton. Okay, kasagaran po seminar, mga igsoon, og napay labaw, sinultiang, binulanon, kay binulanon man. Inato ba ng lingwahe? Unsaon pagsulti? Sinibuhan no? Ang ato sinultian ng mga Buhulano, mga igala, Sibuhano man. Naaman ta mutatak sa markang Sibuano. Ang ato sinultian kay Waman mutatak sa markang Tagalog o Pilipino. Oh, di ata sa Sibuano, mga igsoon. Sibuan. So, mao nang dali sabton. Mao nang dali makakaton. Oh, dali makakaton. Unya daghan ra bagyo makatunan. Oh, isa yun na ang giingon mga igsoon nga livelihood programs. Oh, kining livelihood lagi sa ako nang ginabadbad mga igala, ginapaabot ka ninyo. Mauni ang dugang kakitaan sa usa ka tawo nga nagpuyo. Livelihood. Kanang pananglitan karon. Ikaw usa ka magtutudlo, nagtungha ka sa publiko nga tulunghaan. Dabi kayo, doon naman kayo livelihood. Oh, pagpamuhig baboy. O niya katong baboy inikahalin kay di man basura. Ha? Di man basura. O kung sa'y pamaliton, ang putos ramay na basura. di man basura ang halin sa baboy kay kwarta man. Maotoy gitawag og livelihood, dugang-dugang ba? O niya, ang tanang tao karon mga higala, gusto dugang-dugang. Nga kakitaan. Ha? Ambot ka mo, nakakita pa ba mong tao nga diha sa buntag, diha sa udto, diha sa hapon, sa puno ag akasya, galingkod-lingkod. Wala naman tingali, puro naman ta mga kugihan karon mga igsuon. Ha? O niya, kantong uban nga mga kugihan, ngita pagyapong pugdugang kapanginabuhian. Mo'y nakamaayo o mo'y nakanindot eh. Oh, tanawa ra gud. Oh, sa dito ko sa Mindanao magtrabaho kay dito ko magpuyo mga higalag 26 ka tuig. Among silingan. Ha? Among silingan. Tua mga higala na narbaho sa laing balay. Kanang atawgon lang bitaw kanang giingon nila unkol. Ala, tua na narbaho. Usay mo trabaho og Lunes, dig Martes, ari na Huwebes. Usahay pod ganiro nang tanang adlaw sa semana. Naa gihapoy livelihood. Ha? Nakaprograma gihapo si ang palibot na ay livelihood. Oh. Nga naman, namuhi magmananap mga higalang musukol ginit, igong muuli siya gikas trabaho, mupoy ihipo sa mananap, kanding. Oh. Unya suhito man sa pagbuhat mga kaigsunan, pagbuhat og mga tangkal. Oh. Niya kinimbaboy nga di, anad o kaduharay kaon mga higala. Kanan duharay kaon sa usakadlaw? Kaduhara lawgi ba? Uy, tambok, patag ang likod. Oh. Pakanon niya gala site. Kay mo serbisyo dito sa balay nga unkol. Mga higsoon. Pakanon gala site. Oh. Ito ang may butanganan sa stubig mga higalang di mayabo. Kay gisiminto to as daplin stangkal. Ulion pong pagkaalasingko. Oh. Pakanon. Livelihood gyapon. Pero ang iyang trabaho, nagserbisyo sa balay. Oh. Busa, bisag kinsa makalivelihood ay mga igsuon. Barangay opisyal ka man o dili, makahimo ikaw sa pagpahigayon o livelihood program para sa dugang kakitaan mga igala sa inyong pagpuyo. Oh. Labi na barangay opisyal, oh. Magdawat sa honorario mga igsuon, ah, samot. Daghag kakitaan. Daghag kita kakitaan mga igsuon. Bisan tuod og gamay ra ang gidawat, oh, bisag dili kayo dako, pero limpyo man. Ang kwarta mga igala kay di na nimo adto us bangko. Asa naman nimo adtoa? Ipangapod-apod na sa barangay hall. Pero gikan sa bangko. Treasurer may mo adto, sekretary. Mao ni mga igsuon nga gipangusgan sa ubos nga bahin o sa grassroots level ang dugang kakitaan pinaagi sa agrikultura. Unya ang gibansay mga igsuon mga barangay kapitanes. Oh, barangay kapitanes. Labi na gyud ni mga barangay kapitanes mga igsuon sa kalungsuran nga barangay sa kalungsuran pagkasuhito mga igsuon. Hilabihan pagkasuhito. Oh. Gabas-gabas, muad gikas balay, muad tos barangay hall, gikas barangay hall, usahay mamista. Oh, di ba? Usahay mo tambong o kalingawan. Muna nga, tunhay gihapon ang kapanginabuhian. Gihimo ni sa provincial government. Among the topics discussed, pipila ka mga topic ko nga gituki mga higala, maoning climate smart agriculture for food security. Oh. Oh, kay di man mahimo puning atong klima manghigalag atong supak-supakon. Kinsay maayon tawo nga musupak-supak pananglitan ang klima. Tinginit. Oh, tinginit. Ah, di pwede ka magpugas og mais. Ay supak-supak diha kay ang klima tinginit. Oh. Pag-abot na sab. Ang klima tingulan, ayaw gihapon pagpugas og mais. Nga naman, why mais tarong mutubo og sigihag ulan mga igala? Ha? Mga usab ang kolor, hantod mga niwang di na mayo tanaw ng barog sa mais. So, dili supakon ang klima. Ha? Bisag ikaw nga naminaw kanako karon kung ikaw sa kamag-uma, imo ban supakon ang panahon? Kuyog-kuyog yutas panahon. Kita ang mangitag timing, unsa man yung timing, pagpahaom sa panahon. Oh, kita ang mangitag paagi nga muhaom sa panahon, aron dili masayang ang gasto. Ikinira bang pagpanguma, mga higala, kay labihan ka na ko gasto? Oh. Hilabihan kada ko gasto ning pagpanguma. Adi na lang gud nato iapil ng tuba-tuba nga gisandig ang kawit dias kural ayaw na lang to. Oh. Kay isakay na lang nato to sa kulturang Pilipino ug magtrabaho na adyo isandig-sandig nga mga imnonon mga igsuon. Katong suhulan. Unsaao naman tong suhulan? Nga og mongingon ra putag tawo mga igalag pre. Daruhi ra ko og mapuhon pre. Oh. Unya kay nakadungog naman nga ang imong suhol ilabayan ka ubos. Apikir ba ko pre? Apike. So dako gasto. Kay naa may mo balibad og gamay rag suhol. Oh. Sayon ra man pud balibaran. Wa man ka moingon ako atong usang adlaw pre na hinayak na hinuon ko pero gigamyan ko suhol. Oh, na hinayak na hinuon ko pre. Oh, na hinayak nako, nakadawa na kasabot namin atong atong higalang kumpare sab nako to speakers barangay pre. So dako gasto. Dako gasto mga higala. So mao ni dako gasto pero kung ipahaom sa panahon base sa makuting pagtuon atol sa pagpahigayon nga panagtigo mga igsuon. Ang mahitabo, dako sa ganansya. May trabaho pa, may livelihood program pa. Among the topics discussed was the Climate Smart Agriculture for Food Security Program presented by Ramel Rodila of the Office of the Provincial Agriculturist con OPA. Kinilaging Agriculture for Food Security. Oh, wa man gitaw mga igsuon mo ingon nga muangay ko wa koy bugas ug mapon. Why tao mo ingon ana? Oh. Why tao mo ingon nga muangay ko nga sa sunod buwan wa koy bugas. Ang angayan sa tao mga higala nga di mahugtag bugas. Oh, kun isintro nato kanang food security kay kana mo kung kahulugan anang food security broad manguna pagkasulti lapad luag manguna nga pagkalitok mga igsuon. Oh. Apil na nang tanan diha basta makaon. Oh, pero kung isintro na to sa usa ka punto, way tao mo ingon, mga igsuon nga, amo angay ko, wakoy bugas sa hunyo. Walay tao. Ha? Na magaling tao, niya seryoso, musulti, mga igsuon, makaingon ang nakadungog. Bago pa ba to? Unsang baguha, bagong naulian ba? Makaingon ang tao, mga igsuon. So kitang tanan, muangay ta nga dili ta mahutdan. Kung individually sa tinagsa nga pagpuyo sa usa ka barangay mga igsuon o sa usa ka lugar dili ta muangay nga mahutdan og pagkaon mas labaw nga dili muangay ang atong provincial government o pangagamhan ng provincial mga igsuon bisan pa gani giapil nato ang nasyonal di wala dili muangay nga mahutdan ta og pagkaon kailain ra ba punin dila og bulanon mga igsuon og mahinayak ha. May nayak? Oh. Kakaon nagdaghang kamote. Oh. Ang suwa pud nga gipares ganas pus kamote. Oh. Mangita pa mangyug bugas. Ha? Pero wala murag di kay ta kadungog. Nga human makakaon og bugas mga igala, mangita na pud kamote. Kun dili ang kasagaran natong madungog, human makakaon sa kamote ay mangitag bugas. Oh, mo mani ang ato, mo man kita. Mao nga panalipdan gyud. Ha? Nga ang pagkaon dili gyud makulangan. Ug makulangan magaling basta kay dili tanto kulang. Kanang dili makadaot. Okay, di man pud kalikayan kay kinisang panahon mga igala. Kita man mo pahaom sa panahon kay magtanom arong maayo abot. Oh, haom. Wa pa mutubo, wa pa kabunga mga igala. Lupad namang humay ug mais na nang lupad nang abangge naman mga igala nang abali naman gumikan kay gibagyo. O nya kini pong bagyo kay apil manas panahon. O apil nas panahon. O hasta ninting init. Apil na siya mga igsuon. So mao to hinungdan nga nagtuon ang 300 kapin nga mga barangay opisyalis mga igsuon. 300 kapin. Kung dunay katumanan unya nagmalampuson base sa pagpaningkamot aron ang katumanan muabot sa tao mga igsuon hilabihan kamayong balita tiaw na kamaunang daan gibansay pa oh pero nay mga sistema nay mga pamaagi kugihan ang daan gistoryahan pa nga magkugita kinsa may di mulambo ana mga igsoon nga ang suhito gihistoryahan parang musamot ka suhito ug unsay duga nga lakang o pamaagi sa pagpalambo dito sa kabarangayan. Marjorie Ray Labonite sa OPA discuss fisheries and water aqua development initiative, while representative from Philippine Crop Insurance Corporation PCIC and the Department of Agriculture Region 7, Milani and Angelo Calupe shared insight on livestock and poultry-based livelihood opportunities. Ganong muingon man ko? Mingon man ko kaganina mga igsoon nga asuhito na magpamuhi ning atong mga mag-uma. Wa pa ma-seminar, pero nasuhito na. Ganong man? Kabantay mo niya ng tigpamaligyag, pigs, mga igalas, mga hayop, baboy, manok, unsa pa ng uban nga apakanon pinaagig feed sinako mga igsoon na may mga pamplitas anang ipaghatag o na yung mga basahon anang gagmay ha? Nga ikasood lang sa bulsa mga igsoon adto man makakaton ang mga mag-uma o kay usa man po nas paagi aron kusog ug halin ang tindahan di ba usa nas paagi kay ang tindahan sa mga igala kining tindahan negosyo man eh kapanginabuhian man eh tindahan mangita masag paagi nga daghay mamalit sa iyang tindahan ha mag-imprinta ta ining marka-marka ining para sa baboy tambal sa sakit sa baboy unsa pa kanang uban susuhito na daan samot na kun ipatuman na gyud kay sultihan na daan sa kadagkuan sa atong kagamhanan gipahibalo na. Oh, na may mga dagkong ranggo, mga igala region. Ah, na dagkong ranggo. Marjorie Ray Labonite, OPA, discuss fisheries and what freshwater aquaculture. Oh, naunsa man eh, pispan, usa na ini. Ah, kining pispan. Kay duha mga ni ka-culture, mga igsoon. Agriculture, kamadaan, aquaculture, kadagatan o katubigan. Duha man eh. Na puro man nakapanginabuhian mga igsoon. Og adto kas agri buhi. Og ari po kas aqua buhi gyapon. Mao na nga wanay mailiw. Unsa man ning mailiw kinaraan ra ba ning pagkalitok sa atong katigulangan nga bulanon mga igala. Wa nay makulang. Ha, wa na kay pangitaon ba? Ha, wa na kay pangitaon. Muna ang gipasabot sa mga katigulangan anang wa nay mailiw. Wala ka nay pangitaon pagisgot makamao. Pagtrabaho, eksperto. Oh. So, sa pa'y pangitaon pa. Kay gayuna nalas paglihok. Atong balikan, the participant also receive updates of Bantay, Rabies, and Barangay program. O, gisagulan. Aron di masayang ba? Ah, ang paglingkod o inuras diya sa asa ipahigayon ang seminar, aron di masayang, giapilan, giapog hisgot o rabies. Okay. Kanang sa rabies ba tao? O ato na nga paglitok sa inato, mga higala, rabies. O, asa day si Maring, asa day, asa to paingon, muadto health center, nga naman, magpa-injection, basig na rabies sa ilo. O, una, mga isuon. So, maugi apilan, ya po gisgot. Kay mag-unsa man, daghan kag abot, tungod sa livelihood, o niya, gipaak lang kag iro, o kakaibaw, kung say, unsaon, pahigayon sa pagtambal, oh, di ba? So, arong himsog ang panglawa samtang makabaton mga igala o kahibalo sa paglihok sa kalihukan sa uma, apilan po gisgot-isgot nini mga rabies, apil-apilan sa gisgot panalagsa. Oh. The participant also received updates of the Bantay Rabies sa Barangay Program from Provincial Legal Office PLO Head by Attorney Hande Lagunay and Representative John Mark Paparun, mga kaigsoonan. Dito na yung atong head sa legal, no? Provincial Legal Office, mga igala, si Attorney Handel, no? Meanwhile, samtang sa laing bahin, Binamin Bilino of the Provincial Cooperative Development Office presented the Provincial Government's Livelihood Assistance Program. Umaw lagi ni. Kining livelihood, laging buhi-buhi o lima kababoy, lima kakanding. Ah? Pero kining ero, way labot ni livelihood. Way labot. Basig, ang inyong unaw na iapil ang iro, ha? Di aranis mga kanding, pato, manok, nga na ba? Di aranis. In her message, Provincial Administrator Asteria Caberte highlighted the various programs available to farmers, particularly those intended for coconut farmers. O aritas, mananom ay glube. Mga igsoon. Nakaprograma po ning pagtanom o glube. Mga igsoon. Kaya kasagaran rapas mga lubi nga ipananom karon ay mga nagbaw pa mamunga na. Upat katuig nakabunga na. Lahi man tong karaan nga mga lubi, mga igala nga walo katuig murag wa pang bunga. Pero tag-as at tugidad. O, di sa basta-basta ang gidugayon mulungtad katong maong matang sa lubi katong mga karaan. Maulagi ni nga gisagol-sagol mga igsoon, parang pagtindogi kang kaseminar na ay kahibaluan. Na ay daghan nga nasairan mga igsoon. Na ay daghan nasairan. Unsay gisulti ni Vice Gobernador Nick Bisas, Vice Governor Nick Bisas underscore the vital role of local communities in achieving sustainable progress. Unsa man sa atong sinautian mga igala. Si Vice Gobernador Nick Bisas nangusog sa labing gikinahanglan nga papel o kalihukan dinhi sa atong nga lokal mga igala o sa palibot aron mabatunan nato ang mahalaw tayon nga kalambuan, sustainable progress mga igsoon. Kay kini pong kalambuan, kinahanglan mo po ni ipalahutay, ha? Kining kalambuan, kinahanglan ipalahutay. Unsaon man arong mulambo, o mananom ka mga igala o mga lube, na ayaw po paduol-duol, igbalhin o kabaw, kay panguso ng imong lube. O mananom ka mga igala, kung sa dihang tanom, bantay po nabay mga insekto diha nga makadaot. O, mga mananap ba? Mulupad o dili. True development start ani jud magsugod sa grassroots. Adto kuno sa ubos gyud nga bahin magsugod. Dinuod ba na? Ha, adto man gyud sa ubos nga bahin magsugod mga igsoon. Pareha kog mag-ihap. Oh. Ihap ka 1 to 10, ihap ka 1 to 1000. Asa man magsugod? Di as ubos nga bahin. Unsa may ilanan nga ang number 1 ubos nga bahin tungod kay usa ra ka buok. Oh, di ba? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kinat sila manang 1, 2, 3. Huwag atong sinibuhan nun. Usa, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ari yun magsugod sa ubos nga bahin. Oh, mga igsoon. Ari sa ubos. Na di apod sa grassroots level mga igala magsugod ang kalambuan. Oh. Pananglitan. Ikabalita mga igala nga daghag tangkong ang Tagbilaran City nga ibaligya. Hain man magtubo ang tangkong, tuas hilit-hilit ng mga barangay. O, di ba? Tuwa dito ang daghang mga tanom. Ikabalita nga kining maong lugar, mga igsoon, daghag kalamunggay. Hain man magtubo ang daghang kalamunggay. Ha? Tuwa mas hilit. Ha? Tuwas, namunaw-punaw, nag-aaso na sa kahilit, mga igsoon. Sumauni ang basihanan, gibasihan, nga ngano nga diregyod ang makuti nga pagtuon sa mga opisyal sa kabarangayan. Kay kasagaran po sa opisyal sa kabarangayan mga igsoon, kamao mo daro? O, kamao mo daro? Labi na katong karaan nga mga barangay opisyal, kamao man daro. Bisag karon kamao gyapon. Pero nakadungog po kong istorya mga igalag na po yung mga barangay opisyal karong panahon na nga di kamao manguma. Asag din na lang na. Kay basing na apoy laing kapangitaan, basing ng isda. Nanagat ba? Basta ang punto na ay gitrabaho. Oh. Total, sa lecture sa maong seminar, mga igala, to may aqua. To may para sa tubig. Ala, muhi tag tilapia. Oh. Naugdipon, mamaon ang pagpamuhi og tilapia, mga igala, kay kung inihapay, daghan tilapia. Pero ang kadagkoon, mga igala, kay mura naman po kadagkoon o kailaman mong isdang potpot, oh, muna, muna kadagkuon, gagmay ra. Pero giagipod o makuting pagtuon, oh, ang usa ka metros kwadrados, mga igala, kay lima upat raman to tingali, katilapya ang maglangoy-langoy. Aron dili siot. Maulagi ng nai scientific method, maulagi ng nai seminar, kay nalagi pangusbon sa daang paagi. Ang katuyuan nga nung nai seminar,

pagumpagi unya usa ra pud kapaka ang patindogon na napoy sikbit nga laing baka. Rason, dagko og unod ang balanghoy mga isuon. So nalagi mga kausaban. Ay mga kausaban mga isuon, gumikan kay diniskubridos kubri man. Tuon din eh, ukay-ukay dito. Ala, eksperimento dito. Ha? Unsa man ning eksperimento? Sulayan. Ah, sige, panulay-sulay ang mga katawhang mga mag-uuma hantod nga madiskubrehan ang bagong paagi, mga higala. O, mao na ni karon. Ang provincial government, mga higala, way hunong. Pinanguluhan sa atong talahuron o gamahan sa pagpangalagad nga si Gobernador Aris Aumentado, mga higala, walay hunong. O maghisgot man ta og food security. O. Kaya wala gi gusto mga higala usa ka tawo nga gustong mahutdan. Bisan kog dili pagkaon. Way tawo nga gustong mahutdan, dami nang kwarta, adi mo sugot. Di mo sugot og mahutdan. Kinahang lang naa sa tanang panahon nga naa gyud na siya. Oh. Kay mo manay kinaha mo manay pabor og gampay sa tawo. Nga unsay gikinahanglan di gyud mahutdan. Mm. Di mahutdan. Mo nga sa programa mga higalang pulong sustainable, dili basta-basta kana nga pagkali sulti mga higala. Kanang sustainable, dili kana basta-basta. Ha? Nga ano man, tanan laging tao, dili gusto nga mahutdan. Hmm. Hinog problema, hisgutan, amuangay tanan nga mahurot. Kay problema man. Pero gamit sa tao o kaayuhan, away taong gusto. Ha? Nga mahutdan. Kabantay mo, bisag ipanagingon, ipananglita nato sa sinina. Sinina, nga ngay na ibasura, kay piot na stagiya. Ugnay, mansa mga igala. Mainumdum nung pukuin ni sa kung... Mainumdum naman po ko, bisag gamayang mansa, tukian yun. Mayo man po din noon, kay mo mag yun na ipagalima o sinina. Nabalik ta. Kinsay tao gustong mahutdag sinina, wayo mo'y tao gustong mahutdag sinina. Kundili, magkamadahin noon, kadaganon ang sinina. Magkamadahin noon. Kay wala gitao gustong mahutdan. Gawas o problema. Kay tanan gustong mahutdan o problema. Mga sulbad ba? So naklaro na mga higala ang katuyuan laing lakang sa provincial government nga gipanguluhan sa atong talahorong gobernador Aris Aumentado, uban nila ni Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nakalain-lain nga lugar ning atong lalawigan mga kaigsoonan, unya sa ako na lang balik-balik sa talitapos nga bahin sa atong tulumanon. Gipasalamatan ang katawhan, labaw na sang gipasalamatan ang atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Erico Aumentado, mga kaigsoonan. Unya, naalang-alang naman ta mahisgot og laing lugar mga igsoon. Laing lugar nga paghisgutan sab nato kay gipangusgan gihapon sa atong provincial government. Ako na lang ilakbit sa talitapos nga bahin. Hunyo man ta karon mga igsoon. Ha? Karon mo ang bulan nga kita magpakabana mga higalas dingge. Kinira ba pong mga lamok mga higala kay di masabtan. Usahay na ihapon nga way lamok. Usahay na sa kanang tali, kilong-kilong na ba? Mumanay tinggawas og lamok. Usahay na ihapon mga higala nga daghag lamok. Oh. Usahay. Kanang tanan nga usahay mga igsoon. May lamok og wala. But na ko ipasabot sa usahay. Kanang tanan mga igsoon, bantay gyud. Kay kinira ba pong dinggi mga igala na may mga symptoms. So ito naman ini ang mga ginikanan sa panimalay. O, mukalit lang ni. Nya kinira ba pong dinggi kay nay lamok ana nga. Di man tanang lamok mga igala, mupaak madinggi ang tao. Kana ramang lamok nga duha ang duha kabuok nga angalan. Unsa may inyong nasairan, atong lakbitan. Kana bitong mga lamok, mga igalang kusog, magbahas-bahas o glupad. Mukalit o tugpa sa tumpanit, mukalit sa glupad. Pagbantay, ana, ingnon man na sa katigulangan o ihas nga lamok. Ihas ko no, matulpas katigulangan. Duha kangalan sa lamok, mga igalang, o mapaakan ang tao, magakadinggi, posible. Una, Aedes aegypti. O, sana kangalan sa lamok. Ang ikaduha, Aedes albopictus. Mga igsoon.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Regid kasis!
1: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na!
0: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back!
1: With regular intake, proper diet, and exercise!
2: D-alpha-tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster!
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life. Strong sa una.
2: Si Carlos Pironilla, tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: TJX 500.
7: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500.
7: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan!
6: Strong sa una!
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan nang may kasama. Drink responsibly.
13: Lahik na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E?
14: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
15: Hi, miss! Gandang araw!
16: Lahik ra!
14: Myra Girl Good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Soy na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
3: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kelichi. Yeah, so, sa, kay, it's nice man po, gatong kamustaon ito mga suking tigpaminaw, kay every time, sad nga mo ani si mayor sa to ang sa city hall medyo ni siya makalimot sa pagpamumusta sa to mga katawhan sa iyang malabyan. So it's very nice nga kun dalon sa tong programa sa pagpamumusta di lang physical na pagpamumusta kundi through on air or ato ang online kung kamusta ang ato ang mga viewers nato and listeners nato sa tong programa. So kamusta man mo? Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, no? You are all fine and nata sa maayong panglawas. And speaking of panglawas mga hinggala, it is very important to remind jud no sa to ang kaugalingon, no, nga una timan-an din nato no kung mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahoan ug asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, ayaw itawon mo kalimot sa pagdala og payong or pagsuot og jacket nga adunay good or any protection nato laban sa to ang lawas mga higala. Kay of course ini nga to ang ubo sipon hilanat, no? Grabe kayo, no? Makakwarta ani, so dako kayo tansa og puruhan nga makaabsenta sa to ang pagpanarbaho sa to ang pagpanerbisyo. So sayang ang adlaw, no? And of course kanang kumasakitan dako pud kayo nga tansa og puruhan nga to mga responsibilidad sa to mga tagsa-tagsa ka mga palimalay sa to mga pamilya, of course, di po na ito magampanan fully, no, tungod kay galahin na ito ang lawas. Mas minut maning wala tayo sakit, mas giginagmay mo nga, healthy ta, o maayo ato ang panglawas. And, kay timan ito na ito mga higala, no, kaya itong panahon, usahay, di dyan usahay, muuwan dyan, o kanit, no, matingan na ito, hindag-um na, may uwan, and then init food kaayo. So, itong protection na itong lawas, so, ayaw mo kalimot, no, sa kini mag-inom ta og tubig, no? 8 glasses of water a day, no? Or more than pa siguro, anak. Tungod sa kainit sa panahon, grabe kaayo ang kainit. So, manang more than para mo stay hydrated ta. And gano'n ha, don't forget, no? Mamutay po tag vitamins. Kaya naapod, tabang po din siya para protection sa ato ang lawas. So, mawin na itong timanan, matag-adlaw nga. Health is wealth, no? So, mao pa ito mga higala. Ang gamay na ito lang ang reminders sa ito mga suki di paminaw na ito ni nga ito ang matag-adlaw na programa. So, yung puntuhan mga higala, ari na usap kita sa ito ang news beat na itong nakuha sa itong buhatan sa city government of Tagbinaran. Gilunsad sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office ang bagong Citizen ID Online Tracker. Aron masayon para sa mga residente sa pagsubay sa ilang Citizen ID. Ang online tracker magamit sa mga Tagbilaranon nga nagparehistro sa Citizen ID apan wala pa makadawat o makakuha sa ilang physical ID card. Aron masuta ang status sa ilang ID, kinahanglan lamang nga mobisita sa Facebook page sa Tagbilaran City Government aron sa pag-click sa link sa Citizen ID portal ug isulod ang ikinahanglang personal nga impormasyon aron makita dayon ang status sa ilang ID. Matod ni Mayor Jenya, ang Tagbilaran Citizen ID kabahin sa padayong digitalization program sa Dakbayan na nagtumong aron masayon at pas ug lipon ang mga sistema ug proseso sa city government. Gipasabot usab sa mayor nga pinaagi sa teknolohiya mas epesyente ug mas accessible ang mga serbisyo lokal nga kagamhanang alang sa mga Tagbilaranon. Giawhag ang tanang rehistradong Citizen ID applicants nga susihon una ang online tracker sa dili pa moadto sa City Hall aron masiguro kung available na ba ang ilang ID alang sa pag-claim niini. Sa laing bahin usab mga higala, gihimo ang usa ka motorcade sa City Government of Tagbilaran
Alang sa pagbukas sa Dengue Awareness Month, milibot ang motorcade sa mga nag-unang kadalanan sa syudad aron mapalig-on ang kahibalo sa katawhan ug mapadasig ang partisipasyon sa komunidad batok sa dengue. Human sa motorcade, gihimo ang usa ka mugo nga programa sa City Hall atrium nga gipasiugdahan ni City Health Officer Dr. Jaya Pundo nga gitambungan sa mga barangay kapitan, health committee kagawad ug barangay health workers gikan sa barangay sa Dakbayan. Gitoy usab ni Nurse Supervisor Rubin Culpa ang Dengue 5S strategy nga naglangkob sa search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, support fogging only during outbreaks, and sustain hydration. Samtang gipasabot ni City Dengue Program Coordinator Christopher Selkito Uy ang kasamtangang kahintang sa dengue sa syudad ug ang importante nga papel sa aksyon barangay kontra dengue o abakada task force sa pagtuman sa mga programa batok dengue sa level sa barangay. Sumala ni Mayor Jane Yap, ang kampanya batok dengue usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno o komunidad aron mapanalipdan ang panglawas sa batag tagbilaranon. Sa laing bahin sa mga higala sa atong USB nga itong nakuha sa kabuhatan sa city government, nagpahinumdum ang city government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong July 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawag ni City Treasurer Hubert Ina ang mga tag-iya ug real property sama sa balay, yuta ug machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties ug surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon na suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mauy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa Dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa matag delinquent taxpayers. Giawhag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon bahin sa tax amnesty program. Ug mao ka to mga higala ang ato ang news beat nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ari punto usab mga higala, ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa itong mga tagbilaranons niya ito ang tagbilaran citizen ID. Dugang sa ito ang newsbeat mga higala kabahin sa itong tracker kundi in online na sa pagtanaw ang ito ang tracker sa ito ang tagbilaran citizen ID para ito ang mahibawaan kung aduna na ba o naabot na ba ang ito ang tagbilaran citizen ID. So dili pa na ito i-explain further ang atang tracker sa ito ang online sa tagbilaran citizen ID sa itong mga katawahan ng mga tagbilaranons, no, sa ang ito ang tagbilaran citizen ID sa so wala pa nakaklaim. Please don't forget to claim your tagbilaran citizen ID card diri mismo sa ICT office sa second floor. Kaya itong distribution mga higala at mga rapod mismo sa ICT office sa second floor ning daan na to.

the first executive order nga gisayna ni Mayor Jeniak is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa city government of Tagbilaran. So here comes the Tagbilaran Citizen ID card, isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jeniak. And again, this is powered by GCash. And sa itong mga Tagbilaranans nga wala pa naka-avail or wala pa naka-register, please, no, don't forget sa pag-register and avail, no, sa Tagbilaran Citizen ID card, kay libre niya siya mga higala. Sa inyohang phone, mga higala, just bring your phone, no, with GCash app, kay mutaban rami sa pagpahiduna sa inyohang Tagbilaran Citizen ID card, no, through sa to ang GCash app, kay connected man ang ato ang card na to sa Tagbilaran Citizen ID sa ato ang GCash account. So, unsa may mga perks and benefits with any? So, one is pwede niya siya magamit, no? Kung ato tag-abroad, pwede niya ito magamit, itap or iswipe ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card sa mga visa na ito, no? Nga mga machine nga pwede na itong gamiton kung ano tayo bayran, kung ato tag-abroad, mga higala. Ikaduha, ang gamit sa itong Tagbilaran Citizen ID card is pwede pa rin siya magamit sa ito ang cashless payment. So meaning, di na ito magdaog coins or di na ito magdaog bills through our GCash account connected na itong Tagbilaran Citizen ID card. Pwede na gusto ninyo bayran, no? Kung matutang malls or any, nga matutang coffee shops or anything nga doon na sila yung machine, kung nga pwede iswipe or itap gihapon ang Tagbilaran Citizen ID card, pwede na siya magamit para pag-bayran. Katulo, na perks or benefits na ito nga magamit ang Tagbilaran Citizen ID card is pwede usab din siya nga magamit kung mu-withdraw ta. So if you need cash, no, kaginahan dyan mo, kaya na yung nagpadaan ninyo sa inyohang mga families, inyohang mga relatives or your friends nga nagpadala ninyo through your GCash and you need, no, cash, so pwede po din siya magamit any ATM Visa machine. Inyo lang isulod ang inyohang card para ma-withdraw ninyo ang inyohang cash. And ikaupat mga higala, ang usapod sa ito ang benefits ani sa Tagbilaran Citizen ID card aside nga less hassle, convenience, kaya pwede na itong ibutang sa ito ang pitaka na ito and anywhere, pwede na itong dalon na ito ang Tagbilaran Citizen ID card. If naapot tayo mga partners ng mga establishments and merchants na pwede mo hatag o discounts through our Tagbilaran Citizen ID card. But for now, sa ato mga establishments and merchants, ato paningi pahiluna, ato paningi gi-partner pa nato sa ato ang manirahi ang mga tag mga establishments nato diri sa siyudad sa Tagbilaran para maka-build sa mga ginagmay ng mga discounts once nga itong ipakita ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Ang mga i-post, no, konpohon to inform you kung unsa ang ato ang mga partners nato ng mga establishments na pwede na itong ma-presentahan ang itong Tagbilaran Citizen ID card and naatay gamay nga percent or discounts na ito nga ato ang ma-avail. So stay tuned lang tapon po ano, sa Facebook page na ito para ma-post na ito ang unsa ang ato ang mga Tagbilaran Citizen ID cards ng mga establishments na partner na ito mga hinggala. So again, sa itong mga Tagbilaranans, please don't miss this opportunity to avail and grab this opportunity to avail kay libre ni siya, wala may pag-abayran maski piso ang pag-claim sa inyohang Tagbilaran Citizen ID card. Again, sa katong mga wala pa Tagbilaran Citizen ID card, pwede na naamo diri sa City Hall, naamo i-transact, pwede na kayo mabisita sa itong second floor para matabangan mo para makakuha kung ma-avail ninyo ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Sa wala, sa mga naana, may process na, again, sa kung gibasa ka ganina sa itong news leads, please, na tay dula ato lang mo sa Tagbilaran City Government Facebook page and pangita itong Tagbilaran Citizen ID card post na to, kaya na dito ang link na pwede ninyong i-click na i-direct mo sa website sa ito ang pag-verify for trackers sa itong Tagbilaran Citizen ID card para mahibawaan na to kung naana ba ang itong Tagbilaran Citizen ID card or wala pa ba. Di kung sayang ang inyuhang time o oras, time or oras o panahon sa pag-anhi diri sa ito ang City Hall kung wala pa di ay. So from there, from your phone palangdaan, ma-check na nato kung aduna ba o naana ba ang ito ang Tagbilaran Citizen ID.

0: card. So mao kato mga higalan doon, ato ang update kabahin sa Tagbilaran Citizen ID Card din atong gakbayan sa Tagbilaran. O yan po ito ha mga higala, ay no, sa kita sa mga pinalangga sa mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa anong natawhan karong adlaw June 4, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Alicia Galaw, Ruby Schwendiner, and Kirino Tabia. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Sator Ninas Manangit, Deborah Elizabeth Reyes, and Francisca Apan. Taga Barangay Kabawan, greetings going out to Cecilia Balatayo. Taga Barangay Monga, greetings going out to Rotelio or Julio Eddie Omogis, Francisco Reportina, and Lulita Ningasca. Taga Barangay Ubuhan, greetings going out to Saturnina Sandulan and Quirino Julagon. Taga Barangay Talukto, happy birthday ni Saturnina Choa, Arisa Andal. Taga Barangay Kugon, happy birthday nila ni Saturnina Uy, Zenaida Rata, Juanita Rinaldo, Napoleon Nazareno, and Maria Fatima Filial. Taga Barangay Poblacion Dos, greetings going out to Maria Flor Bumaan and Francisca Lashierda. Taga Barangay Mansa, happy birthday nila ni Alejandro Lim Arisio Inting. Taga Barangay Bohol, greetings going out to Arisio Rinoblas and Elisa Ligones. Taga Barangay Dampas, happy birthday nila ni Francisco Ligtas, Francisco Monton, Edison Shia, Ray Uy, and Jenny Pilaire. Happy birthday sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog silang anong natawahan karong adlaw. And sa itong kauban usab sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulog usab sa itong anong natawahan karong adlaw. Happy birthday nila ni April Lee Campesino Adag, Maria Teresa Añasco Riz, Gemma Tagsa Kabudbud, Marie Chris Ocdinaria, Alan Baltasar Bahan, Dayan Pareha Sarsale, Raul Irano Humarito, Ray Becerra Migrino, Jade Vermon, Raul Humarito, Celso Itak Ora, and Angel Marfe. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayab, our 16th Tangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day. Kaninyong tanan. And yes, no, I would like to greet also sa itong mga online viewers and listeners na ito or mga katawahan na ito na naminaw sa itong programa na wala na ito na mention sa itong programa. Happy birthday kaninyang tanay. And yes, sa itong mga sukinig paminaw, dagan kayong salamat no sa inyong pakikunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and development diri sa siyudad sa Tagbilaran. Yes, and I would like to get also to Ash Lopez Dote and Annalie Lofrancong no, nga naminaw sa itong programa. Hello to our beautiful Ash. And sa itong mga suking tigpaminaw, again, no, dagan kayong salamat sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw kumain sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and development na ito diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan kayong salamat. Umanaw sa kita mga higala, umang adlawa sa samang takna, itong istasyon at itong programa, ang magpakabanap alang sa kamatuuran. Kini si Kim Anog, muingon na lang kaninyo, servisyong pranggum tutong, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayab, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, atong Chief of Staff ng Kathleen Torimocha, and our City Administrators, Aldin Luis Apizar, as we all say in Tag Bilaran City, a sense of amor. A sense of amor.
1: Inyong dapati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
5: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Mrs. Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Magkabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Magkabuhay Plus, subukan nyo.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na Junjun na nga, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Gikan kanamo sa DYRD.
9: DYRD.
8: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DVD Worldwide ng Radio sa Katauhan, alas 12:11.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
0: Igala may ugto kini si Ray Tuta sa maghatag ninyo sa mga balita karong ugtoha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Inigadlaw karon nga Biyernes, Hunyo 5, 2020. Ako maghatag ninyo sa mga balita dinhi sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa atong mga balita. Una dinhi sa atong dapit, upat ka mga lalaki na sikop sa Vibas Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa PNP kagabi o kaginang sayo sa bundag dito sa barangay Tagihon o San Isidro sa lungsod sa Baclayon. Sa laing nga bahay na andam na ang Bohol PNP sa pag-abli sa klase karong Lunes. Sa kauluhan kani House Speaker o Leyte First District Representative Martin Romualdez, gipadalhan na og imbitasyon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing karong Lunes. Samtang sa gawas, British Prime Minister Keir Starmer gibatikos ang tech billionaire og ex-owner Elon Musk tungod sa pagpanghilabot dinhi sa isyu sa politika sa United Kingdom. Mao kito mga higala ato mga uluhan ang mga detalye nini og mga balita human lang sa pinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa atong balita sa kauluhan, gipadalahan na og imbitasyon sa Senate the Blue Ribbon Committee si kani House Speaker og Leyte First District Representative Martin Romualdez para sa committee hearing labot sa flood control karong Lunes. Ari ang report sa UN TV News.
1: Pinadalhan na ng imbitasyon si dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez para dumalo sa gaganaping Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, June 8. Ito ay pangungunahan ng sinasabing bagong chairman ng Blue Ribbon na si Senator Erwin Tulfo. Samantala, nire-review pa ng komite ang listahan ng resource persons at tinitingnan kung kasama sa iimbitahan ang 18 dating sundalo.
0: Sa ating balita sa gawas, British Prime Minister Keir Starmer gibatikos ang tech billionaire o ex-owner nga si Elon Musk tungod sa pagpanghilabot nini sa isyu sa politika sa United Kingdom. Balikan natong yung TV sa detalye nini.
2: Patuloy na nagdudulot ng matinding reaksyon sa United Kingdom ang kaso ng 18 anyos na si Henry Nowak na nasawi matapos masaksak noong nakaraang taon. Muling nabuhay ang issue matapos ilabas ang bodycam footage na nagpapakitang pinusasa ng mga pulis si Nowak habang naghihingalo matapos masaksak. Nauna nang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Vikram Digwa, ang lalaking pumatay kay Nowak na noon ay nagparatang na biktima raw siya ng racial abuse. Dahil sa insidente, sumiklab ang mga protesta sa Southampton kung saan ilang pulis ang nasugatan matapos mauwi sa karahasan ng mga kilos protesta. Kasabay nito, naging sentro ng debate ang mga komento ni Elon Musk sa kanyang social media platform na X. Sa ilang magkakasunod na post, kinwestiyon ni Musk ang paghawak ng mga pulis sa kaso at inakusahan ng mga otoridad ng pagiging bias laban sa mga puti. Nanawagan pa ito sa mga tao na ikalat ang video ng mga huling sandali ni Nowak at inahalin tulad ang pagtutok ng media sa kaso sa nangyaring pagkamatay ni George Floyd sa Estados Unidos. Binatikos naman ni Prime Minister Keir Starmer ang pahayag ni Musk at tinuligsa ito sa umano'y pakikialam sa usapin.
3: We need to also assert who we are as a country, because Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain.
2: Ayon kay Starmer, hindi dapat hayaang magamit ang trahedya upang lalong mahati ang bansa. Binigyang diin ito na ang pamilya mismo ni Nowak ang nakiusap sa publiko na manatiling kalmado sa kabila ng nangyari.
3: In Britain, we are reasonable, tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Nowak, we react calmly as his family have done.
2: Nagpakita rin si Starmer sa pamilya ni Nowak at nangakong titiyaking masusuri ng mabuti ang paghawak ng mga pulis sa insidente. Ayon sa punong ministro, dapat pagtuunan ng pansin ang mga aral mula sa kaso at hindi ang paglikha ng galit o pagkakahati-hati sa lipunan.
4: Exploiting this tragedy to create grievance and division would be wrong in any circumstances, but to do it when the family are expressly saying, please don't, is unforgivable.
2: Ayon sa ama nitong si Mark Nowak, ayaw nilang gamiting dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak upang maghasik ng galit, pagkakawatak-watak o tensyon sa mga komunidad. Nagpakita rin sa pamilya ang Conservative Party leader na si Kemi Badenoch. Ayon sa kanya, hiniling ng mga magulang ni Nowak na magtulungan ng iba't ibang partido sa politika at mga komunidad upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pulisya. Samantala, patuloy namang sinisilip ng Independent Office for Police Conduct o IOPC ang kilos ng mga pulis na sangkot sa insidente. Iniimbestigahan din ang mga guidelines ng pulisya kaugnay ng paghawak sa mga kasong may kinalaman sa lahi o racial allegations. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.
0: Salamat sa UNTV News sa itong tibayaw na ugmayong pagpaminaw ni Noel Daging Diaz sa lungsod sa Carmen, ni Konsihal Manuel Iyas Clavite Diaz sa Carmen gihapon. Atong tibayaw na usap ugmayong pagpaminaw ni Sir Aster Luis Sabas Diaz sa Habitat na Village sa Barangay Buol, si Ansoy Cumidoy Diaz sa Ganang Concurrella, si kagawad Plong Bunal Ringka sa atong Dakbay sa Gibilaran City, Jesus, Dr. Jan Toralba o si Doc RR diha sa lungsod sa Luway. Di kanay Kunsyal Ondoya Borhan na Minaw karon. Bago ito mga higala, ang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Undong Tuto. Kauban sa Technical Department, Cyrus De Virus o Eric Eho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maing Undo.
5: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Undong Tuto. At ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Undong Tuto.

indemnity, mora sa lagilisan, no, sa nawa nila. So anchored, of course, with the provincial government strategic governance roadmap, the initiative reflects Bohol's continuing commitment, mga kigsunan, to livelihood recovery. Unsay nawa nato ato ginang paningkamutan nga mabalik, mga kigsunan. Agricultural resilience, no? Di ta magpawa sa paglaom, sa pag-asa. Naagyod kanunay. And responsive public service across Bohol, a UNESCO Global Geopark. So mao na giingon nga, kung naimawa ni mo, ilisan jud kaglain sa Ginoo, no? Like what the provincial government is doing, nga gitabangan ang atong mga kaigsuunang Bulanon para makabarog ug balik sa ilang panginabuhian. Gitagaan sila og assistance para di sila magwada ng paglaom mo. Hope is always there. Nga ay naapad yun. Ha? May bagong umaga. O, oh, diba? So, mauna siya mga kigsuunan. Saan man, Sabado naman ugma. I'll see you Tuesday. Or malagi na, no? 10, 11, wala po ko. And then I'll see you again on June 12th, Independence Day. So, sa ngalan sa itong mga kaubanan sa Pikas Lawak, si Sir Eric E. Hawk, and of course, Sir Cyrus the Virus, kininyong tingog sa kababayanan, Janet Limbilio Rojo. Dagan salamat, maying hapon. Salamat sa Diyos. Mm-hmm.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ayan po,
1: Sa ganitong sitwasyon.
0: Dahil sa maliwanag sa akin, dahil sa halalan sa 2028 at saka dahilan sa nakapintong...
2: Having said that, may I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo, pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to, but especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
3: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President? 5 million each.
2: Sa nakita ko, 5 million.
3: Each.
2: Walang nakalagay na each eh.
4: Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Aimee na inquiry.
3: So kayo po ngayon ay narinig po ninyo
4: sa'yo ba?
3: Ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim
4: ng sakripisyo.
3: To clarify,
4: Mr. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na na allegedly bribed each of the 18 ex-marine 5 million. So each, so bawat isa.
3: So, pesos, yeah, simple lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
5: Hindi po, Your Honor.
6: I have a power meter here, the same one Japanese inspectors use.
5: Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
3: Yan nga po,
5: sa ngayon po,
3: naman.
5: Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
3: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
7: With your permission, Honorable Chair,
1: yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-ospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no?
3: Baka naman Attorney Baligod, nung kayo po ay nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong niyo, baka naman isinilid niyo pa sa maleta kasi. Baka napagkama lang, akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap niyong itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
1: Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung alam niyo po kung accusation lang na galing kay Matibag, naawa po ako sa NBI eh, dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
3: Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon na kausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala. Pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po. Alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala rin eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya. Panotaryo mo ngayon. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema. Ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitao na naging bintari. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma? Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang, ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon, ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigin, kailangan pa siyang usigin sa notaryo. Nawala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kagaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 million pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
7: Yes, Your Honor. Good morning. I am Chris Anidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gotesa. Ito sir, hindi ito sundalo kami sir, hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So ang nangyari kay Tap Orly Gotesa, kasi ako ang laging kasama, which is pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representative, parking, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatira namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Pakpako, PR ng HOR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagbi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa HOR din.
3: Pero kung kaya mong puntahan,
7: kailangan ko puntahan, sir, gagawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
3: Sige.
7: Doon binimigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan, pirang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
3: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gotesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pang ang nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo. Akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
7: Ayaw, sir, bidagdag ba ako, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili para sa bayan nito. Kaya huwag niyong sabihin na natumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
3: Okay. Yung pong gusto pa...

0: Nobody talks about how to start chair tight.
1: Low pressure area o LPA na minomonitor ng PAGASA naging ganap ng bagyo. Signal number 1 itinaas sa Batanes.
2: Senator Erwin Tulfo magsasampa ng reklamo laban sa mga alegasyon ng ex-Marines.
1: Hiling na hospital arrest ni former DPWA Secretary Manuel Bonoan, partially granted na ng Sandigan Bayan.
2: Operasyon ng school services isa sa ilalim na sa regulasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
1: MRT3 may libreng sakay sa June 12.

0: Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 5, 2026.
1: Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
0: At una sa mga balita ngayong tanghali. Mariing itinanggi ni na Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo ang alegasyong tumanggap sila ng mali-maletang pera mula sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senator Soto, hindi pa siya senador mula noong 2022 hanggang 2025 at ang mark anyang binanggit na mga nagpakilalang sundalo ay matagal nang pumanaw. Samantala, tinawag ding malaking kasinungalingan ni Senator Erwin Tulfo ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Senator Erwin, hindi niya naiintindihan kung bakit siya idinawit sa kontrobersya.
2: Clearly, kasinungalingan. Kasi mag-iisip pa sila nang sasabihin kung para saan. Kung sasabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balibalik tari ba nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 2025, wala ako. Wala rin ako mga alokabos, wala yung pangalan ko doon kay Cabral, wala sa DPWH, wala sa House of Representatives, sa appropriations. So what is the purpose?
1: Magsasampa ng kaso si Senator Erwin Tulfo laban sa nagpapakilalang dating Marines dahil sa alegasyon ng mga ito na tumanggap ang mambabatas ng mga maleta ng pera. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Senator Erwin na natatawa lang siya habang pinanonood ang mga nagpapakilalang dating Marines. Hindi anya siya naiinis dahil gawa-gawa lamang umano ang sinasabi ng mga ito. Kahapon, pinangalanan si Senator Erwin sa pagdinig na isinagawa ng Cayetano Black sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects.
0: May hamon ang Presidential Communications Office sa mga nag-aakusa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa umano siya sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera mula sa mga maanomalyang flood control project. Bunsod ito ng sinabi ng isa sa nagpakilalang ex-Marines na si Bernard Tube na kasama si dating Congressman Zaldico na nagdala umano ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Pagbibigay diin ni Yusek Castro, ipresenta ng mga nag-aakusa ang kanilang ebidensya.
3: Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
1: Naghahatid na ng kalituhan ang nangyayaring change in leadership sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kapwa naman pinaninindigan ng dalawang grupo ng Senado ang legitimacy ng kanilang mga posisyon. Ang detalye hatid ni Jed Neresina.
4: Matatag ang paninindigan ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang dapat kilalaning Senate President. Ito ay sa kabila ng pagtalaga ng tinaguriang Gatchalian Block kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President.
5: Kung ako na kay Senator Sherwin, I will not act as acting President because he knows it's illegal.
6: The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong iimbento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun.
4: Gayunpaman, nanindigan si Senator Gatchalian na valid at lehitimo ang naganap na pagpapalit ng liderato bago mag-adjourn si Nidye ang Senado. Giit pa ng Senador, kinikilala na ng kanilang mga counterparts sa Kamara at maging ng Malacanang ang bagong pamunuan.
7: I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, Malacanang rin in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings.
4: Sa kabila ng iringan, nagpahayag ng kahandaan ang senador na kausapin ang Cayetano Block upang maayos aniya ang hindi pagkakaunawaan at tuluyan ng makabalik sa normal ang trabaho sa Senado.
7: Hindi pa kami nakakapag-usap but I plan to extend my hand to all the senators, no, whether majority, minority, but of course in this case, new minority. At importante ngayon, buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. No? So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa ating institution.
4: At dahil sa pinalitan na ang liderato noong nakaraang Miyerkules, sinabi ni Senator Gatchalian na itutuloy ng kanilang grupo ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Lunes, June 8. Ngunit ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Senator Erwin Tulfo. Kinondena naman ito ni Senator Cayetano at iginiit na hindi opisyal ang gaganaping pagdinig dahil hindi naman aniya napalitan ang chairmanships ng mga komite. Babala ni Senator Cayetano kung ipipilit ito ng grupo ni Senator Gatchalian ay igigiit niya ang kanyang otoridad bilang lehitimo aniyang Senate President batay sa mga tuntunin ng Senado. Kaugnay nito, asahan na hanggang sa susunod na linggo ay hati pa rin o mananatiling dalawang magkaibang grupo ang magbibigay utos sa Senado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
8: This is the most anticipated smart security camera of the year. No internet connection.
9: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber. Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapabang usab sa construction equipments og mga heavy equipments.
10: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
11: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
12: Kuy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Step into your Myra era with the Top Skin Vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
4: Gikan kanamo. Sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

kumustag maing adlong biyernes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

June 5, 2026. Nais wa tampon o sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, Og William. Better stand by William, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Thank you so much sa mga mitambong sa to medical mission karong adlaw diya sa Araucaia City, sa may Lumantas Riverside, no, sa may Porok 3 Barrientos Street, Layawan, Araucaia City. Sa wala pa na kaadto-adto na, habol na kay makahabol pa mo. Ayan.

Maayo mo hawid og kwarta ang akong asawa. Dili gastador, busa dakot mi og savings. Pangandoy namo nga makabaton og kaugalingong balay og yuta. Gusto usab namo nga ma-secure ang kaugmaon sa among mga anak. Tulo ang anak namo ni Marie Chris sa among papanag-uban ate. Malipayon ang among kaminyuon. Pareho ming naningkamot sa akong asawa para sa among pamilya. Apan ang pagsuway dili gyud mamili ate. Ug moabot kini nga wa nimo damha. Miabot ang dagok sa akong kinabuhi. Tuig 2017, nagkasakit ang akong asawa. Ug dili lang kini ordinaryong sakit ate. Nagka chronic kidney disease si Marie Chris ate. Nanginahanglan kinig dialysis kaduha sa usa ka semana. Halos mahugno ang akong kalibutan. Nakapangutan ako sa kahit asaan nga nung si Marie Chris pa man. Buutan ang akong asawa, bata pang among anak. Sa tinuod lang nahadlo ko og nabalaka para sa akong asawa. Gihunahuna na ako ang among tulo ka mga anak nga nanginahanglan paintawag inahan. Tanan nga posibilidad akong gihimo para lang masumpayan ang kinabuhi sa akong asawa. Og nga amo pa siya makauban sa taas nga higayon. Ato higayon na ate sobra na namo ka-drain. Financially, spiritually, og emotionally. Tanan namong savings na hurot na ate. Sakit sa dugang nga makita namo ang mga pag-antos sa akong asawa. Kinahanglan akong motrabaho para sa mga medical expenses, mga pinahanglanon sa mga anak, sa mga bills ug uban pa. Mapasalamaton lang kaayo ko nga supportive ang pamilya ni Marie Chris. Silang akong masangpit sa pag-atiman sa ubang mga medical expenses sa akong asawa. Apan duha lang ka tuig, gikuha na si Marie Chris sa labaw makagagahom ate. Gibuhat na ko ang tanan, apan metaliwan gihapon ang akong kapikas. Mura kog babuang sa panghitabo. Mura ba og nawadan kog gana sa kinabuhi. Kay close gid mi sa akong asawa. Kung ako yung mga personal nga problema, siya ang akong madaganan, masultihan. Sobra kasakit ang iyahang pagpanaw, ate. Abi mo, napasagnan na ako akong trabaho. Sige lamang kung hubog-hubog, kaya gusto ko makalimot, ate. Gusto na ako nga sa pagpauli na ako, diretso na akong katulog. Sa tinuod lang, miagi kong depression. Nag-attempt kong suicide ate. Tulo ka beses. Apandili pag yun siguro kuhaon ko sa Ginoo. Kaya matag-attempt na ako, ma-save man ko. Wa ako kabalo ate nga gawas na ako napaday ang ako mga anak na sakitan sa pagkawala sa ilang inahan. Dili lang manday ako ang nawadan. Naputos lang ko sa kasubanan. Busa wa na ako nahatagan o pagtagan ang ako mga anak. Abi mo ate, nasakitan ko sa dihang. Nag-exulti ka na ako ang mga bata. Ila kong giignan nga, mag-unsa na lang kuno sila. Wa na sila'y mama. Ako usab gustong hunoson akong kaugalingon. Ako na lang kuno ilang giasahan. Ate mara ko kandila nga natunaw. Naluoy ko sa akong mga anak. Ito tungura, nakamata ko. Na-realize na ako nga, nanginahanglan ka na ako akong mga anak. Busa siguro nga wa pa ko kuha sa Ginoo kay napa ko'y mission para sa mga bata. Busa giligunan ko akong kaugalingon. Nihigayon na naningkamot ko nga makabarog o makabalik sa dati na akong kinabuhi. Bisag wala na akong asawa ate. Gifix na ako akong kaugalingon. Wala ko mibalik sa trabaho sa call center. Nagdesisyon ko nga mupauli din sa Bukidnon para makasugod og bagong kinabuhi uban ang akong mga anak. Tinuod nga lisod ang mamahimong single parent. Ako ang nahimong inahan og amahan sa tulo nako ka mga anak. Di na ko malikayan nga madumduman ang akong asawa. Kay lahi ra man gyud kaayo nga duhami magpadako sa mga bata. Gusto nako nga masinati sa akong mga anak ang kompleto nga pamilya. Apan kiniman ang kabubuton sa kahitasan o gangayan na akong dawaton. Nag-virtual assistant ko ate. Okay ang sweldo o matustusan ako ang mga pinanglanon sa bata. Nagkupugtabang ka na ako nga maduol ko sa akong pamilya. Nagnegosyo pod ko gamay. Tabang-tabang.

ang sakong sweldo. Ang mga pangandoy namo ni Marie Chris, hinahinay na ako ang natuman. Una na ako napundar ang balay o yuta para doon nami saktong kapuyan sa mga bata ate. Itutukan usab na ako ilahang edukasyon. Nalipay ko nga, bisag nagunasara lamang ko sa pagpadako nila, mabuutan sila na ipagtanaw sa akong pagpaningkamot. Matag-adlaw, kiniistorya na akong akong asawa sa akong nahuna. Dili mawala ang akong magpasalamat na tukaniya. Misado sab ako nga dili o dili gina ko pasagdan ang mga bata. Dahil mga higayon ating nga mabati kung tumang kasubo o tumang kamingaw. Kalabitawang nanginahanglan kag tao nga imong makauban, imong maistorya o imong kaagapay sa pag-atubang sa kinabuhi. Dinin ako nasabtan si Papa kung nga nung nagminyo siya pag-usab. Sa tinuod lang, at nung naminyo si Papa sa kong madrasta, medyo nagmahay ko niya. Nasakitan ko nga nung nagminyo siya pag-usab. Apan karon nga naan ako sa iyang lugar, nasabtan ako. Ingon di ay niini kami nga kung inusara ka. Kanawa kay kauban sa kinabuhi. Sa ako pag inusara, may abot sa kinabuhi si Maymay. Guwapa siya, buutan, masinabtanon. Magsidingan lamang mi ate, magkaila lang ang among pamilya. Naguna sa tupo-tupo sa iyang pamilya o sa akong pamilya. Matang makita ko nila, iladayang tawagon si Maymay. Dalaga pa si Maymay na siyang early 30s ate. Siya ang tag-iya sa usa ka dakong tindahan sa among lugar. Daghan ang nangulitaw niya apan wa siya nagustuhan. Matang mag-istorya mi ni Maymay, lahi ang akong feelings. Murabag malipayon ko, gaan akong kasing-kasing. Ingon akong mga igsuon, kung magminyo ko, gusto nila si Maymay. Gawas nga buutan, palangga niya akong mga anak. Sa akong kasing-kasing nasayod ko nga, nahigugman ako kang Maymay ate. Kung nasayod ko, nahigugman siya nga rin kanako. Apan ate, o sa kabutang ang nakapadiscourage kanako. Bisag close sila sa akong mga anak. Ugwa sila supak. Ate R, misulti si Maymay kanako. Nga doon na siya'y sakit sa kasing-kasing. O di siya gusto nga masakitan. Pagkasayod ko ate, maragdan nung balik ang tanang sakit nga gibati ko sa pagkawala sa akong asawa. Matod ko sa akong kaugalingon. Nga nung tuyuan ko man ang tao nga nun na'y balatian daan. Di ko gusto nga mabalik na usab ang dati. Nga mura ko mabuo nga mawala ang mahal sa akong kinabuhi. Ati R, uyab na ni Maymay. Mihangyo siya nako. Palanggaon nako siya. Huwag dili pasakitan. Panambot ba ate? Na-discourage ko. Sa pagkasayod. Nga doon na siya'y sakit sa kasing-kasing. Tingali mitalaw na ko ate. O din ako gusto masakitan. Kung mawala pa siya pagbalik. Sakto ba? Nga ipadayon ko ng akong relasyon kaniya. Bisan sa kong nasayran. Nga masakiton siya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, William.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ka ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo William sa imo papadangat imo swat tampo pero natagam ni William nga mahigugmag masakiton. Kaysa yo kay siya na balo niya karon nakauyab na pununta siya nagyapoy sakit sa kasing-kasing pastilan. Kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni William mahigugmag bakag masakiton ni kadre. Of course ka ba nato. DJ Nova Abanyel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Usta na nato mga suking tig subaybay.
0: Grabe nga term. Mahigog mabakag masakit. Hindi saan siguro, no? Mahigog mabakag. Pwede ba ka masugal pagbalik? Ano lang siguro? Of course, Capjun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nakatay na ka nang mahigog mabakag masakit.
2: Di, healthy tanan.
0: Ah, healthy. Sobra ka healthy.
2: Kuan mong God. Kanang, kung na ako sa tapad, tanang sakit.
0: Mawala.
2: Oh,
0: grabe gani.
2: Ang akong gugma sa usa ka babae makapawala sa gibati.
1: Lagi ni power si Kapoy.
2: Lagi.
0: Murag okay kaya sa
1: Kuya Juan. Daghan ang ma-inlove sa imo anak, Kap.
0: Gani. Kay magpaduol
2: na katong mga naigibati diya, katong gibulagan sa uyab. Katong
0: mga lonely anak.
2: Nagtaksil ang inyong mga lalaki. Tanang mga lonely girls.
0: Lonely girls, okay.
2: Wala ako na ko natanan.
1: Kuya. Kuya, sad ka gahom, Kap.
0: Magpaduol lang kang URP. Mawala na na. Kapi, sa iya ginako ni nakita na usba. Ingon siya, kung ako na siya magugustuhan ng babae, dili daw siya mangulitao. Ingon siya nga, nakagusto ko ni mo, pero dili ko maingon kay basing imo kong bastiron. Pero ikaw mo hangyo na ako, di ko mabalibad. Kaya di ko gusto maulawan ka.
2: Mabog yung proper.
0: Mabog yung proper.
1: Mabitong daghan na kayo ni siyang follower, ma'am. Kay daghan kayog mga ni-agree sa iyahang ko ano, sa iyang prinsipyo.
2: Boys, ati manan ninyo, karong panahon na dili mo dapat manguyam. Dapat inform lang ninyo ang mga kababayenan na nakagusto ta sa ilaha.
0: Pero
2: dili ta mo attempt og panguyab kay basig dili ta
0: dawaton
2: maulawan ta.
0: Pero
2: pag sila na gani ang muhangyo sa tua, ayaw ginyo balibari.
1: Kuya Juan.
2: Mortal sin ang magbalibad ta boy.
0: So grabe. Grabe ka isi boy. Grabe ka isi boy.
2: Abi ni mo ate, na-realize na ko ba? Nga lisod ay kung duwa ang imong uyab. Boys, lisod kayo ang duwa gid uyab, boys.
0: Dapat tulo.
2: Lisod gid ang duwa uyab. Kay nga naman, kung duwa imong uyab, na posible ba disgrasya? May mo 1 plus 1 equals 0. Dito na ko na-realize nga dapat na ikatulo.
1: Aron na i-reserve bagyan.
2: Pag 1 plus 1 equals 0, na pa isa. Boys, ha? Ano may tip, ha? Tip of the day na siya.
1: Nana kay pa tip of the day, ha? Lairag yun.
2: Kung duwa, dili na sa mayo. Dapat kay ang duwa, 1 plus 1 equals 0. Dapat na kay katulo.
0: Para nga, permanente na agyon.
2: Para dili ka
0: mag-ol. Di masiro.
2: Di ka masiro.
1: Ay, dako.
0: Sige. Pastilan, grabe kay ni si Kap lagi. Okay. Dejinovs, kung ikaw si William, kung sa ibang buhaton, will you still, kana bang, sabay tawag
1: ipadayon pa ba
0: kanang kanang musugal baka sa gugma sa usa ka babae nga nasaid ka nga anytime mawa na mapud ni kay na mo buhi sakit is kasing-kasing ayaw ko pa sakit iha na ko sakit sa kasing-kasing ini ba tigok niya kung agay
2: disgrasya ka diha ba kapasara nag text diha ko unsa diha
1: ko ako si William ko ako si William ma'am kay ako igo, labi na kung kanang nahigugma pud gid siya. Kay motogid ko bitaw nga. Kanang og naka-feel gid kag genuine nga love para sa tao. Imo gina siyang ko ano, imo gina siyang gamiton nga love kay talagsara kay nang ko ano, kanang makita atag tao nga kanatong willing kay ta nga higugmaon siya. Do sa sitwasyon lagi ni William, mura siyang na-trauma ba kay di lali mabalog sa iyo no. Pero siguro mo siguro ning purpose life path ni William nga mahigugma siya og masakiton basin nagigi anak siya para kana bitawong somehow balak
2: wala ka wala ka giatik ni si William ni para dili og binuang ba
0: ay pwede di ay nga kanang mga nang babae
1: tigan nga
0: na ko sa kasing-kasing edyo ko binuagi ha
1: ingana na rin ka
2: basi ka atik na
0: nari mga
1: nari mga tao nga
2: boy sa ato ba na ikinin niya ayaw ipadala anak patunto ato mga
1: grabe
2: mga lumang tugtugin naman ko sa mga
1: Pero og tinuod mang galing nga nagi sakit ano kanang kung ako si William go na kay
0: yes.
1: Kanang again no ang paghigugma talagsara na mo agi sa
0: tuwa. Pero kamalo ba ka Dejinovs na koy kaila dunay sakit sa kasing kasi bawal ang sex.
1: Ay di
0: bawal ang sobrang kalipay.
1: Bawal sobrang kagool.
0: Bawal ang mag-uol. So, kinahayaw na po inuyunan.
1: Diha lang, no? Diha lang yun mabikis si William. Pero, kung takabalo, unsa ang ka ng kuan dito sa, unsa na nakalala ang sakit ni sa babae.
0: Sa babae.
1: Oh, so, but again, para sa ko, willing gid ko always mo raise the love. Kay, wamay sa'yo pa na, do, masakitan ta, do, posible ta nga sa'yo, mabalo na po si William, pero at least, yan, ihanggi, kung ano, iya bitong gitagaag kalipay ang babae ba, nga, kung kay, di ba, anabi si Kap, basta mga lalaki, gani, buhato ng tanan nga makahatag o kalipay sa babae. So, bahala na lang at the end of the day, nga, murag, siguro, posible, mabiyaan siya, pero watakabalo, ah, kay, miskan pa siguro, masakito na iyang uya, watakabalo, basin mauna pa si William. Kay nga na, unpredictable mo ganang kinabuhi. Dilibot pa sabot nga masakit nung tao kay mauna na gid siya dayon. So, takabalo na iba niya healthy kayo pero kanit lang kaligsa no. May nga na mga tendencies
0: true,
1: ba.
0: True.
1: So dili na to tan-awon ang sakit sa tao. Tan-awon na to ang kanang bitong let's be present ba. Nata dili ta mag-assume or dili ta mag-una-una sa unsay mahitabo. Kanang let's be present. So, if in the present naigugma siya, if in the present nakita niya potential nga maayo ilang pag-uban. Yes. So go for it. Kaya wala mong takabalon sa ugma.
0: Yeah, kung si Bako, si Mayta, dawat-dawat na lang.
1: Dawat-dawat
2: na. Imbiswa kay problema. Batoy, pukpuk sa ulo mo. Wala na ba'y maayip ka ron?
1: Sa akin, hindi naman na, wala takabalo ka. Miskin magbasakito ba si Mauna si William. So, sayang ang panahon ba? As long as napay panahon nga mo higugma kag tawo imo gyud ang higugma on i-grab na nimo ang opportunity nga makahigugma kag tawo.
2: Bitaw congressman didto, ka problema na kay gibadarog maep niya. Sakit sa kasing-kasing pa nimo.
0: Bitaw honestly ha, sa mga naminaw karon kabaw magid mo. Ang tanang nag-no abstain og absent wala giwad an ang budget. So that's the price of
1: bawal ta magkasakit ron.
0: Bawal magkasakit ron panahon.
2: Sulod pagkikag
1: matira matibay tangar kayo kuan karon.
0: Grabe gid ka kanang murag hindi na ko mo-comment. But anyway, that's life eh. So mura lang ni kuana ni karon murag wala na tawo-tawo na lang ba nga mo duty then wa gid wa as in wa gid an so
1: ani kamot na lang gid mi ma'am nga
0: di mo sakit. Ya, sala nga wa mi ka duty. Anyway, wala gid po di duty mi gapon mi mo yes kay kabalo man mi mo yes me. Dako gapon nga kabuang. Anyway, basa mo na siya ang real advice na mi sa region nga tanan ni cut off on hold na ang mga budget. Okay, sige, balik ta. Dita pwede makasakit ro ba na ako na?
1: Dili na ko pwede. Manin kamot yun ko, masikot, masakiton ra ba kay kung...
0: Okay, pwede magsakit.
1: Bawal, magsakit.
0: Bawal,
1: okay?
0: Bawal, bawal. Wala na, wala na. Kaya mga congressman nga nag-no, wala na daw at absent, abstain, og no, pareha sila tintin siya. Okay. So again, go for...
1: Yeah, go for love.
0: Ayan, okay, sige.
2: Dili man gid na mawala sa ato mga kalalakinan, William. Nga once nga babae na ganing hisgutanan, labi nang inanginahanglan, ato gid ay akomodar. Dili man ingon niya palanggaon nato na makikrelasyon na kita nila.
1: Aha, sa di eh.
2: Iyo di pugar may sakit munta. Dagkan man kayo pa nga, wala pa ka nakasulod sa problema, ayos nagsulod.
0: Di man, kaya
2: nadungga na magito.
0: Uyab na sila. Uyab na sila.
2: Hinahinay na ganit pangitag paagi.
1: Grabe.
2: Ipasandaan naman ka sa babae.
0: Dili gid lugar ka mo sa galog masakiton.
2: Jesus, pastilan niya. Guilty ba kayo tayo? Ita po tag guilty nga. Karoon sa kuramusay na karoon kong...
1: Kuramusay?
0: Atakin!
2: Ang kaso na karoon niya. Nangita pa nga ni
1: kag-partner kay...
2: Gusto ka mag...
1: Narwasay.
2: Ang kaso na karoon nga.
0: Pero dili backup nga dili
2: utok may practical ba si William nga
0: dato pa ang kasing-kasing magdepende sa una-una di, kinanglan, utok man utok
2: i-balance ba balance palanggaon Japon nimo na pero kinanglan siguro pamintin siguro nimo duha ka bulan sang non-serbal capsule siguro mo uli-ulihan ang kasing-kasing ya kinanglan healthy ba. Kay lisod man
0: ana. Dili siya na babalak. Lisod man gud ang patambala noon sa man.
2: Di nga kung punto ati ba. Lisod man gud nga wala pagani sila nagdayon. Gipasan ana sa sang babae.
0: Pero abi ni
2: Away gabay dako na karon masil op may sakit ko sa kasing. Masakit ko. Oh. May sakit ko sa kasing. Hindi ka maglag. Hindi ka mag Diri ka lang sa balay. Iyo di pugar. Mindset man gud na William. Ay, hindi na magsulod siya. Hindi ka magpatuntun.
0: Hindi pwede mag-away.
1: Bawal masuko.
2: Op, dala na yung cellphone. Dala na yung password. Dala na yung may sakit ko sa kasing-kasing. Masakit ko. Luwi kay ka. kadang do piniriso ka sa kwan. Ayo. Ako konsen ko sa imong William. At timala lang ng bayan na sa lahi nga pamaagi. Pero kanang muingon na daan niya may sakit.
0: Uyab lang siguro dili lang sila maguban or magbinyo. Uyab lang siguro tama nobs.
1: Pero ay daw kay og sa... naigugma bitaw ka sa tao biya, ma'am. Kay bahala na lang nagkasak. Bi mo biya atimanon.
0: Sa bagay.
1: Diba daghan kay nagmangayaning nga situation kang William nga hangtod gyud nga nakuan unungan gyud kay naigugma gud ka sa tao.
2: Dili ang ako manggod. Wala pa ka kainaya, William. Gina-advise anta ka. Ultimo imo nga tinaguan niya. Pila imo tinaguan, madiskrasya ba? Nakabati naman ganina nga walay maip na karon. Pila. Engineer, pila ang kwan karon, pila ang pa-check up sa kasing-kasing katong gibulagan kasi mong uyab. Engineer Jimar, pila. Katong naguot imong dughan. Huot lang ngayon sa dughan. Kay, gibulagan sa iyang uyab. Kay wala lang ka. Kini mga babae, lisod sa abdun. Wala lang katunga si Kuya Jimar. Nga, giinvitar sa nga mag-date kuno si kuno kay sila. Wala lang katunga kay na busy.
0: Pero grabe pa siya kay in love, no? Kay bisag nagbulag na sila, iyagya pong ihatod. Ha? Bulgaran.
1: Mga bulabog ang mga secret.
2: Di nga lang magod mi ate. Uh-huh. Balag gibulagan
0: na. Ah, pinagluan mo si Kuya Jimar?
2: Balag gibulagan ka na sa babae. Balag dili na ganan ang babae sa imo. Sirpisyuhan niya po ni muna.
0: Ihatod niya po.
2: Ihatod niya po.
0: Sunduon pag yun.
2: Sunduon kibasig mo hangyo.
0: Hangtan niya po snacks.
2: Cake, strawberry, chiplan. Ayaw lang ng suman o baa, mahablang ka.
0: Kalibangaon ka.
2: Okay, suman o mahablang ka. Pangsinit naman, ha?
0: Pangsinit. Pangsinit.
1: Panglito lapit na kuan.
2: Ayaw na, Kuya Jimar. Basta, William, yung ano lang ako ikasulti ni mo. Atensyon, pagpamati tarong, ha? Atensyon ni mong saktong panguna-una. Nagpadala, magigid kag... Kanang, ngayon, magigid kag-advise ako, ha? Karon, hopefully, pariyata laki. Ako, gidin mong pamatiyon, no? Imbis way ka sang sakit sa ulo, hindi ka na mangita bato ipukpok sa ulo mo?
0: Di ba eh? Basta gugma, bahala din.
1: Kung naigugma, kaya na ni mo talik ng lugar ka?
2: Ang imong kasing-kasing, nasa ubos, imong ulo na sa taas.
0: Pero diligid ka.
2: Daggan, nalik ka ron nga pag...
0: Kaya kung mahigugma, biya ka no, bahala kung sa'y mahitabuin ka na, nasa iyang kasing.
2: Yes. Heart center, pilang bayad sa heart center siya na. Expert na doktor. Ay, paguna-una, tarong
0: William. Hindi, kaya mo nag-yes. Ang nag-no raman, ang nag-absin, may maip. Dito lang ganito sa nag-yes, kaya natin ay maip.
2: Daggan pa ba yung bata si William ate? Basik ang iyang ginapreparar nga kaugmaon sa imong mga kabataan, William, ay, madisgrasya ta na sina. Ay, mugit balansi-balansihon maayo. Isa pa, lisod man nang wala pa ka mo nagdayon yung dipugar, ginapasanaan ka na nga may sakit beko sa kasing-kasing, basik nakahinaya ka lang, gamay ginako baya ko, matuman, kaya hindi baya ko pwede nga mag...
1: Dili ra pud siguro nga na gamiton ang sakit kapoy para makaon sa lugar makalamang siya kang William. Kay nagog mama pud ba siya.
0: Ang iya yung hangyong ayaw ko pa sakiti kay na koy sakit sa
2: kaso. Oh, kita mo na karon ti karon. Ultimo cellphone mo na karon mangayo password di paghatag. Gisakitan ba ako? Oh. Ano kada karon William?
0: So, unsay buhaton ni William?
2: Yeah, ayaw na.
1: Bulagan lugar niya ka. Okay, kaloy ba?
2: Wala may lalaki. Wala may lalaki kag bulag sa babae.
1: Mo na nga, imo kong bulagan, mamatay ko. Kung na ko sakit sa kasikas,
2: ayaw ko kag bulag. Dili na ko gina-advise kag bulagan. Istipot lang.
0: Wala kasal.
2: Istipot lang. Plato lang ang relasyon.
0: Plato lang.
2: Para pwede ka nga inkaso iya. Uy, may pamilya man ka. Pamilya na iya magkasugubang kung kwan. Hindi pwede nga...
1: Kaloy po taon.
2: Na may mga bata kayo mong katimanon ni mo.
0: Walay mga laki nga sigurista kayo. Way, walay kuan ba? Way sakripisyo.
1: De, abi ko wag ang gugma ka in sickness and in health ka. Oh. Nya, karoon, nanay, sakit. Abalain may sakit.
2: Ina-advisan niya na kung saan ka. Dili isa mo sulod. Kaya wala pa man nakasulod.
1: Pero uyab, sa ngalan nga uyab na sila. sa imo bigi nagikan.
2: Uyab lang gani taman.
1: In sickness and in health.
2: Lahi man ang uyab, lahi man ang minyo na.
1: Pareha man ang gugma.
2: Kung minyo manggod, nanagud mo igi promise diya sa kahitasan sa mata sa balaod sa yuta og sa balaod sa kahitasan nga sa kasakit og kalipay mag-inunungay namong duwa. Ang imong kwarta, iyang kwarta, iyahara. Nga na mong na.
0: Sa to? Ang kwarta sa babae, iyahara.
2: Ang kwarta sa lalaki.
0: Sa babae. Ang
2: kwarta ninyong duwa, kwarta sa babae. Pero ang kwarta sa babae, iyahara yun na.
0: Wala pa na lalaki.
1: Sakto na ka.
0: Kumain sakto po nga balaon.
2: Disgrasya, gig ka
0: niya. Mugani,
2: muna. Muna nga ako. Ako, girls ha, sa tarang sorry na lang gid mo. Tama lang kita sa kanang friendship lang kaya ako din igubag sulodan ng kabutangan yun.
0: Grabe lang yung sakit.
2: Klaro kayo ni akong kwan. Hana to, engineer, hana to akong kwan. Sinumar. Ilisod kayo. Kaya ano ba, ang kwarta ni mo, kwarta nila. Ang kwarta nila, ilaha lang. Pass nila.
1: Muna di akap daghana, siguro di na magdayon sa kaminyo on batungon sa imong advice.
0: Betaw, on sabay ang ngayang buhato ni William, makigrelasyon pa ba siya? Or di na siya gusto masakitan, human siya nga hapit tagin mag-suicide pagkawala sa iyang asawa. Stand by, balik tawan lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o takunod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puso. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
6: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa NANS Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
5: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw. Kung ipiktido din kayo nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Bueno, balitapan siyempre ato sa Antibayaon ang ato mga viewers atong Facebook and YouTube. Ha, ito Gladys Makahilos. Hello Ate Arlene, pa-shout out sa Makahilos family sa Compostela, Permigudming. Kasunod sa imong live kada hapon. Thank you.
1: From Roslyn Tingson of Katarman, good afternoon Ate Arlene. Pa-shout out ko sa kong mama nga si Nanay Pilar nga diehard fan gini mo sa Radio Days to YouTube. Always naka-follow.
0: Ayan. Good afternoon Ate Arlene. Guapa. Oh, ganahan ko. Watching from Isabela City, Basilan. Uy, nindot kayo inyohang panag-uban diya sa studio. Makalingaw kayo mo tanawan. From Mary Grace Paler.
1: From Cherry May Alforque, good afternoon Ate Arlene. Panotes ko please kay first time na ako ka-comment sa inyo live watching from Butuan City.
0: Cherry Lou Amadora, hi Ate Arlene, watching from Kidapawan City. Sulit tig paminaw gid ko sa una pa katong sa radyo pa hangtod karon sa social media na dali na kayo i-access sa imo mga old stories.
1: Hi Ate Arlene, solid listener gid ko nimo sa kad college days pa. Karon naana ko sa abroad, may gani naana mo online, makakontinue na ko follow sa imong program. Uganahan ko sa new style sa pagtambag. Lingaw kayo from Raul Cabiga, watching here in Doha, Qatar.
0: Ayan. May hapon natin, Arlene, ganahan kay ko sa imong tingog. Basta magbasa kag sulat, relaxing kaayo. From Maria Elena Bascon, watching from Cotabato City.
1: From Jenny Pearl Abante, Cap June, sa una murag samukan ko nimo pero kadugayan. Magkatawa na lang gid ko og malingaw sa imo. Ako gyud ang literal nga from hater to a fanny mo. Keep it up.
0: Ayan. From Altea Alcover of Ormoc City. Hello, Ate Arlene. Always ming nagatanaw sa inyong live. Samtang nagulat ko sa akong anak nag-process sa iyang enrollment diri sa eskwelahan. Paborito jud nako mong tulod diha. Labaw na si Cap June nga sipat kaayo mo tambag.
1: Hi, Ate Arlene. Kada na ako'y problema mo, tanaw kong replay sa inyong programa kaya na ay comfort inyong mga tambag. From Angeli Sumagang of Tacurong City.
0: Ate Arlene, ganahan jud ko sa imuhang tingog. Sukad pa tong bata pa ko kay Permi ka paminaw akong lola o mama nimo sa radio. Karon ako na po daminaw kamulo bantay sa akong anak. From Lani Clarin of Manolo Fortich. Imagina.
1: From Gina Rose Maturan. Hi Ate Arlene, guapa og nice og tingog. Watching from Hingog City. Solid subscriber na ko sa inyong YouTube channel. Updated edited permissive yung mga upload.
0: Ayan.
1: And from Sheila May Arong, Kap Jun, ikaw gyud hinungdan nga nung sige migkatawa bisan seryoso na kayo ang storya. Kalit lang dahil yun kag kontra sa tambag nilang Ate Arlene ug DJ Nova. Murag abogado sa mga suspect.
2: Pick pa lang.
1: Abogado sa mga suspect.
0: Muna na pala suspect na. Okay. Deji Nobs, unsay mo ikatambag kang William? Mugo pa ba siya or ikaw?
1: Ako, no, again, akong advice si kang William nga ihag yung pada yun iyahang ko ano, iyahang love for so ito nga lang sa babae, nakalimot ko. Si
0: ang tinuod mangod na gugma actually.
1: Yes.
0: Ang tinuod na gugma bisag masakiton ka pa.
1: And diba? Alang ka na ako ma'am no, kanabitang kanibitong mga paghigugma nga atong mahatag sa tao ba. Dili kita maghunahuna nga masayang kay namatay or nagbulag
0: si
1: mo o si Maymay. So dili para nako dili taangay magmahay sa mga paghigugma nga atong gihatag.
0: Yes.
1: Regardless kung unsa ka taas or kamubo ang duration sa inyong relasyon.
0: Mm.
1: Kay tanan nga paghigugma, labi nag mga genuine nga paghigugma, genuine nga pag-atiman sa tawo. Eventually kana naginay reward no sa imo sa panahon. So dili ka dapat mag-alanganin nga mohatag og paghigugma tungod sa mga kondisyon, kay love is unconditional eh.
0: Yes.
1: Kung tinuod ka na higugma sa tawo, wala kay mga kondisyon nga hunaw-naon. Ang imo lang hunaw-naon diha imuhang kalipay o gihang kalipay.
0: Yes.
1: Ang pagpadayon sa inyong relasyon nga makahatag mo o ganang support sa usag-usa, ilabi na kung parehas kang may nga nalagi sakit. Pero pero masabdan po na ako si William nga dili lalim ang trauma. No? Dili lalim ang trauma nga nabalo na ka siya sa iyo niya, nanak na yun.
0: Grabe
1: na
0: sakit sa iya.
1: Sakit kayo na. To the point nga, kana bang happy na siya mag-suicide. Normal gina siya nga feeling sa mga tao nga nabiyaan og sayo. Nya kanang again para sa ako, ako maghatag pag maghatag tag paghigugma wa tay angay mahayan.
0: Yes.
1: Labi nag-ato nang nahatag ang tanan or tinuod ang ato ang gihatag nga paghigugma.
0: Wala gid ingon de Jinobs nga bahala diha mawala siya, importante na pa.
1: Yes, napapil nimo nga tinuod ang imong paghigugma sayo. Dili man sayang, dili na masayang nga paghigugma kay again kanang mga kana bitang paghatag na to paghigugma sa ato ang kapikas mubalik na sa to ano eventually or kanang naagi na siya, mutugid ko nga tanan na to mga genuine nga actions, genuine nga pagmahal, pagcare sa tao, mubalik na eventually sa ato so dili na to lang taon yun again ang kana bitang maghunahuna tadaan ba nga di na ko ni siya pwede ba na ingana di na ko siya gugma okay mamatay ramday gapon na so dili man ingana ang tinuod nga paghigugma kay if moingon ka nga higugma ka pero naay kondisyon adili na siya tinuod nga paghigugma.
0: Yes.
1: So mo ingana ano na pagbalanse ni William tinuod yun siya nga kanang nahigugma kang may for sure maskin pag iyang hunahuna moingon nga nahadlok na siya pero for sure iyang action ana magpabilin yun siya sa tapad ni may maskin magkinaunsa.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, kinayin yung DJ Nova the Marites, ang maring ng bayan.
0: Of course, Kap Junjun, the Aussies.
2: Yes, Ate Arlene. William, lalaki sa lalaki. No? Nangayo magkikagtambag karong adlaw. Birnis nga adlaw. Ay, shout out sa tanang taga... si Kihor, ha?
0: Yes.
2: Ang inyong guwapo nga...
0: Kuya Kap.
2: Kuya Kap.
0: Magkikita ninyo sa July
2: 18. Yes, July 18 sa Sikihor.
1: Yes.
2: Dito ta magkita-kita atong sa to, atong mo kabit bitaw ko.
0: Sa ferry walk.
1: Kita-kits ta niya.
0: Kita ta na Deji Nova,
1: yes.
0: Ate Arlene.
1: Manglaag ta diya sa Sikihor, puhon-puhon.
0: Yes.
2: Ay, bilin siguro si Kuya Adan. Si Adan kay... Isun ba nun si Adan kay... ang mga baby girls niya. Disgrasya. William, para na ako, kung musulod mong good ka sa anak nga relasyon, obligasyon na na. Imagine na, piladaan ang... Di mong good basta-basta nga sakit. Ang idipugar, ang heart disquan karon to talagsaon nga sakit ba? Kung sakit mo na sa mga milyonaryo.
0: Sakit sa milyonaryo.
2: Noon, imong bada-badaon, nasa tindahan, inkaso-inkaso, pilay sulod na rin tindahan, ang halin ani pila wala gid kulgot ikaw William. Ikaduwa imong gibensyon ganina katong nagsakit imong asawa, murag mohikog na ka, murag mamatay na ka, kanang imong istoryahan kanang si kanang bayhana nga palangga ta magikalab ta magikayo ka pero discussin lang ta kay di na ko makaya makita kang kasakit.
0: Discussin.
1: Discussin.
2: Pareha na kita na isakit sa kasing-kasing.
0: Pareha tayo sa kasing-kasing.
2: Wala pa kay kung wala kay sakit sa ulo, nangita kag bato ipukpok sa ulo nimo. Mm-hmm. Kinanglan. Grabe na. Isa ka musulod ana.
0: Grabe nga word.
2: Daghan man kayo ga gym diya, kada mga healthy. Taka experience. Gitagaan ka na sa kay gayunan nga naka-experience na ka ang imong asawa masakiton pila inyong gastos sa ospital. Mangani, mapasalamat kasi mugangan kag gitabangan kamo. Musulod pa gid kabalik. Imagine na guna.
1: Matuduan ba rin ang kasing-kasing-kap nga di man.
2: Kadaghan kayo mapilian. We have a choice. No?
0: Naka-choice.
2: They have no choice.
0: Sila walay choice.
2: Sila walay choice. Para na ako, ang imong tutukan, ang imong mga anak na lang, tusik-tusik na lang kasi nakangkuhan.
0: Disgust siya rin o tusik-tusik.
2: Tusik-tusik na lang.
1: Ano ka takil?
2: Ipalanggaon.
0: Dagan-bawal ha, dagan-bawal.
2: Palanggaon na lang ni mo siya, isip usaka, friendship ni mo. Pero dili na ka makigsulod. Dili na ka makigsulod og relasyon kay kung masulod kag relasyon sa iya. Kanang intimate na obligado namang yun. Na? Nya, basig mailad pud ka na, gamay dako, basili nga, oy, may sakit ko sa kasing-kasing, oy, may sakit ko sa kuan, oy, dapat nga ibili ni mo nga bata dito, ako ra imong ate manon. Pag aksyon ni mo kuan, oy, may sakit ko sa kasing-kasing, ikaw pa ang hinungdan mamatay na, ikaw pa basulon sa pamilya ni ana. Sa Gyapon, kini si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako ba siguro mapagmahal ako.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hingan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
8: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
10: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa ko ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana diyang NANS Coffee ang among gamiton. Pispos ninyo diri sa kampanya Libungan North Cotabato.
10: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
12: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
8: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
10: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: Ani mo DJ Nova and of course Cap Junjun the assist. Thank you so much. Thank you, William. Sa imo pagpadangat imo swatang pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Erlene. Well, doon na kay mga kahadlok nga basig mawala na sab, no. Para bag na trauma ka ni tagam ka nga kapag dahom nga sayo mawala ka lima imong kapikas and here comes Maymay na in love na ang taga naging kamo apar problema kay doon na din siya sakit sa kasing-kasing mahadlok ka nga mawala na po sa imong kinabuhi mo na nga unsabay angay buhaton so paglikay na lang kung gusto ni mo but again susama sa kisulti ni Did you know ba kung tinuod ka nga naigugma ayog huna-huna ang mawala siya. Hinuon ang pinakabes, huna-hunaon ni mo, unsaon nga magdugay siya ng kalibutan na. Kay ang tinuod nga higugma, regardless og unsa siya, na may sakit, able man siya, or dili, kung nahigugma ka, ipaglaban ni mo ang tao nga imong gimahal. So, para nako, nindot kaayo nga, ipabati ni mo kaniya nga higugma ka, bisan pa man sa sitwasyon. And by that, sayod ko. Basta pangayo lang gini mo sa labang makagagahom, wala imposible. Malay na to. Dugay pa o taas pa ang panahon sa inyong panag-uban. Basta ayaw kahadlok o sugal pag-abot sa gugma, William. Thank you sa iyo papadangat ni mo swat tampo. Manghinaot ko, nahiyagan ka sa pagkaroon. Bueno, stand by karon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jan Paul Diasis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Winin, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Dr. Jan Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Dr. Jan Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata din. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Dr. Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa itong Health Education Program with Dr. John Paul de Asis. Doc, kamusta?
1: Kamusta to Arlene and welcome again sa ito ang Nan's Health Education Program. O, nagkapasalamat kami no for halos isa kasimanag yun ang ito ang medical mission. Nagsugod ka itong May 30. Diya sa Zamboanga City, May 31 sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, June 1 sa Pagadian, June 2 Molavi, June 3 sa Dipulog, o kagahapon diya sa Kalamba.
0: Yes, and today sa Oroqueta, no? Sa Lumintas sa Riverside. Katong gusto mo habol, makahabol pa mo. Tungod kay, doon natin free consultation gamit ang health analyzer machine o free massage. Unya, kaganina, ipang-abot-abot na ito ang 100 yun ka-bottle ng Gijig Water para yun sa mga diabetic patient. No? Sa yung anak, ang ito ang medical mission. O siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, unsa may angay buhaton kung magsakit ang kutu-kutu o tiyan? Kung mahuman o kaon o kanang mabusog o pag-ayo? Salamat sa tubag. Di ba musakit magigit ang tiyan basta busog, Doc?
2: Okay, mga kanans, no? Kinisiya, no, na ay sinyalis na naay mga gas-gas or na isamad ang iyahang tiyan. So, makonsider gihapon nato mga kanans, na asiyay mga tawag na ulcer, mga kanans.
0: Okay.
2: So, di pasabot ang ulcer, mga kanans, no, yung itawag nato na hindi tamukaon, di mo sakit siya. Bisan, masubraan ta kabusog, mga kanans, pag na ay samad ang ato ang tiyan, mga kanans, may tabo mga guda, parang mahitad ang ato ang tiyan. Kahit sa sobrang busog nato. Kung na ay samad, ma-feel yun na ito siya mga kanan. Maukini na atay ginatawag na gastric ulcer, na apo tayo ginatawag na duodenum ulcer mga kanans. Yung gastric ulcer mga kanans, yung samad na naagid sa ato ang tiyan yun mismo. Ang duodenum ulcer mga kanans, ang samad niya mga kanans, atua sa gamay na tinai. Okay ka na, kumbaga yung first yun na gamay na tinai ba na nagasumpay siya sa ato ang tungol. So usually, ang mga pasyente maka-experience ani ang ilang symptoms after meals. So, kumbaga pagkatapos nilang mukaon, taon-taon mo sakit dahil siya.
0: I see.
2: So, siya yung tawag nato na duodenum ulcer. So, yung ano na sad, yung tawag nato na gastric ulcer mga kanan. So, katong sa ilang tiyan na ay samad mo na yung uban na pag masubrang kabusog, mo musakit ang ilahang tiyan mga kanan.
0: Okay.
2: Or magugman po sila, musakit po ang ilahang tiyan. So, unsa ba yung main problem sa naay mga ulcer?
0: Okay.
2: So, number one mga kanan is dili makontrol ang ilahang gastric acid. Kay tungod sa sobrang taas ang ilahang gastric acid, nakaresulta na siya sa pagsamad sa ato ang tiyan.
0: Doc, unsay cause nga nung masamad ang atong gastric or sobra ang atong gastric acid?
2: Resulta kini mga kanans, no, pwede duwa. So, ang una is tungod sa ato ang mga pagkaon na medyo acidic food or mga ilim nun.
0: Okay.
2: So, nakadugang siya sa pag-increase sa gastric acid. Ang ikaduwa, pwede ni us-us or ni baba ang depensa sa ato ang protective mucosa barrier. Kumbaga, yung protective mucosa barrier, maokini siya ang mucote sa ato ang tiyan para dili masamad ang ato ang tiyan.
0: Kumbaga siya ang marabuputos, maproteksyon.
2: So mga na mga kanans na maka-wonder kita, ang ato mga pagkaon na nga tunaw na, pero nga no atong tiyan dili siya masamad kay tungod ato na naatay protection para dili masamad. So sa mga pasyente,
0: so kung masamad siya but ipasabot ka itong iyahang
2: protective mucosa
0: barrier, moto siya ang murag affected na.
2: Yep, Ate Arlene. So nibaba to siya mga kanans. Unsa ba ang rason nga no nibaba ang ato ang protective mucosa barrier? Ang isa sa mga resulta mga kanans is kay tungod sa sobrang stress.
0: Okay.
2: So ang sobrang stress,
0: so mo kanay mga rason nga no nga murag mapiktuhan ng ato ang protective mucosa barrier.
2: So, mao kini ginatawag po nato mga kanans, no, yung mga stress ulcer. So, yung stress maka-ulcer pod siya mga kanans. So, stress ulcer.
0: Broad magud kaayo ang word nga stress. Daghan ang cause. Kay ma-stress ka sa trabaho, ma-stress ka sa balay, ma-stress emotionally. So, tanang tao, Doc, doon nag-stress.
2: Yes, Ate Arlene, pero yung level sa iyang stress is beyond na sa iyang capacity. Biya na sa ato ang lawas, kumbaga dili na niya kaya i-handle. So yung stress is normal siya para kita mo trabaho, para ma-energize kita. Pero pag sobra-sobra na sa ato ang lawas mga kanans, makaresulta po siya sa pagkuyos, paggagmay sa ato ang mga ugat. So okay. Once na mukuyos ang ato ang mga ugat, mga kanans, muhina yung blood flow. Pag muhina yung blood flow, dili niya matagaan o pagkaon mga vitamins, nutrients ang ato ang mga selula.
0: Okay.
2: So meaning to say, ang ato ang selula magluya na magluya. So once na magluya siya, ang iyang trabaho dili na niya ma-perform like sa ato ang digestive system, ang ato ang mga goblet cells. So dili na siya makapagawas og nindot og maayo na mga protective mucosa barrier. So diya na dayon magsugod. Ang imuhang tiyan na magkainahinay kanipis ang protective mucosa din muabot sa punto na musakit na ang imuhang tiyan kay naabot man niya yung lining yod sa imuhang tiyan. So moto siya na musakit na dayon siya mga kanans. So unsa pa ang angay po nato na bantayanan mga kanans, no? Of course mga kanans, kinahanglan mukaon gid kita og on time. Dili pwede na siya na unya na kumukaon, walay insakto sa orasan bitaw yung pagkaon ni mo, dili na siya maayong mga kanans. Kaya makaresulta ka na siya sa pagkaluya sa ato ang digestive system.
0: Mm-hmm.
2: Ang sunod mga kanans, kanang halos taga-oras na magsigi kag kaon na kaon. Ang pagtuo na to, kung magsigi kita magkaon na kaon, kumbaga taod-taod, after 1 hour, kaon na sad ta, pagkatapos sad, kaon na sad kita, isa gihapon siya sa hinungdan nga no magkaroon kita ng ulcer. Kaya kay magsigi man kabuga o buga o acid, kung magsigi kag buga na buga o acid, ang imong tiyan, walay panahon sa pagpahulay. Wala say panahon sa resting period. Wala say panahon para sa pag-repair sa iyang kaugalingon kay sige sa trabaho, sige sa galing sa imuhang gipangkaon. So mao na yung mga kanans, no? Na kinahanglan mukaon kita on time, andin tagaan po natong panahon ang imuhang tiyan na makapahulay siya para makarepair siya sa kaugalingon. Diba dok, naiuban ni Ingo na pag mukaon sila, mawala ang ilang sakit sa tiyan. Okay ni na magsigi na lang sila o kaon na kaon na ginagmay-gagmay. So yes mga kanans, mawala tuod ang panakit sa imuhang tiyan kay na-control yung gastric acid ni mo. Pero kay tungod naa kay pagkaon sa sulod sa imong tiyan sige galing, sige pagawas og acid. So meaning to say, ang imuhang ulcer, dili ka maayuhan. Ngano dili man ka maayuhan dok, nawala man yung sakit, paano maayuhan yung isa ka sakit, paano ma-repair ang samad sa imuhang tiyan kung wala say panahon sa pagpahulay? Sige man siya trabaho na patrabaho. Kay tungod naa kay permanente gina-ingest, naa kay permanente na ginakaon, so sige ra siya og trabaho. Wala sa iya ang panahon sa pagpahulay og wala sa iya ang panahon sa pag-repair sa iyang kaugalingon. So kung gusto kita, maayuhan kita sa naay ulcer mga kanans, mao kini ang ako ang ikahatag ng mga rekomendasyon kanato. Number one, increase water intake. Importante, moinom kita og daghan og tubig. Ikaduwa, take Nan's Corn Coffee. Ang Nan's Corn Coffee, mutabang siya para sa pagkontrol sa ato ang digestive acid mga kanans. So para dili magsubrag pangaslo mga ato ang kuto-kuto. Don't worry, yung Nan's Corn Coffee wala say caffeine content. Pangatlo mga kanans, yung Nan's Corn Coffee na ito, mutabang siya para yung mga kolesterol, mga hugaw, mga toxin na nigahi, nibagtok na sa ato ang tiyan, ipahumok siya para ipagawas, para makabawas kita everyday. Kanang dili makabawas og everyday, isa gihapon siya sa resulta na maka-ulcer siya sa nato mga kanans. Okay? So Nan's Corn Coffee, dako kayo ikatabang sa mga pasyente.

0: options para ma-repair yung damage sa atuang digestive system, mga kanans. And then, UAID Herbal Capsule para mawala yung mga inflammation, yung panghubag.
1: Okay.
0: Para yung mga acid po, dali maipagawas para paspas yung kaayuhan sa usa ka pasyente, mga kanans. So, imnon kini, ang non-herbal capsule ug UAID 3 times a day, good for 7 days or 15 days, mga kanans.
1: Ate Arlene and Doc Jan, ngutana ko na ay lisay sa tutoy. Pwede ra mo inumog nans, buntag o hapon, pila man kabuok o pila kasimana ang pagtumar. Ayan.
0: Okay, mga kanans, na ay mga lisay-lisay no, or may mga bukol-bukol or mga cysts na makapa mo sa inyong mga breast.
1: Mm-hmm.
0: So makonsider nato ni mga kanans as a benign mga cysts or mass. So unsa ba ang atong angay pagabuhaton na naakini sa imuha? Number one, iwas ka muna sa mga pagkaon na ginatawag nato na mga GMO or mga genetically modified organism aron dili siya mahimong agresibo. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Of course, ikaduwa, stress. Kinahanglan kay balo kita sa pagkontrol sa stress hormones sa atong panglawas. Kay kumutaas yung stress hormones sa atong panglawas, yung lawas nato mga kanans, grabe ka acidic siya. Din yung stress makapaluya sa ato ang mga selula. Makapa-agresibo siya sa naay mga bukol-bukol sa ato ang panglawas.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga yung stress, dili iya ginatagaan og panahon ang ato ang lawas na maka-rejuvenate or maka-repair sa iyang kaugalingon.
1: Okay. Mao
0: kini na importante yung stress level makontrol nato. Kay once makontrol nato yung stress level sa ato ang lawas, mga kanans, gahatag pud kitag panahon sa ato ang lawas na mo-repair siya.
1: Okay.
0: Plus naakita ginainom na mga tambal, mga herbal, so mas dali yung recovery sa usa ka pasyente. So unsa ba na mga tambal or herbal ang makatabang sa mga pasyente na naay mga lisay or naay mga bukol-bukol sa sulod sa ilang panglawas or sa ilang breast? Yes, dako kaayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa non-herbal capsule, 1 capsule 3 times a day. Then Cervicare brand herbal capsule, 1 capsule 3 times a day. Kay tungod ang bukol sa breast, konektado siya sa hormonal imbalance, problema sa hormones. Busa o dako kaayo ikatabang sa mga kababaihan ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule para maihatag ang mga nawala na mga hormones sa sulod sa iyahang panglawas. Kay para maibalik into normal ang iyahang hormones, mga kanans. Particular na yung estrogen, yung mga progesterone hormones, mga kanans. So, Cervicare brand herbal capsule, dako kaayo ikatabang sa mga kababaihan na naay problema sa ilahang breast or sa ilahang matres man or naay mga hormonal imbalance. Ang pag-inom, balikon ko, sa naay mga bukol sa breast, non-herbal capsule 3 times a day, and then Cervicare brand herbal capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 30 days ang pag-inom.
1: Ang to na lamang ugma pohon sa mga tagnag sa mga istasyon, Doc Jan.
0: Yes, at early yung mga kanans, sagang kasalamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakataka may mga informasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Down here!

ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanindiyang tanan. Welcome to Sabdris Programa, Skurimaw Balong Dagur. Ayan, kumusta? Manginaot lang tanga na mo sa ka. Kondisyon karadlaw may gala. Adlaw karong Biyernes, June 5, 2026. Iyan mga kaibigan. Kumusta, kumusta? Oy, atong tigmo di ay 3,900. Ayan. Okay, tigmo na to. May gala sa gamay pa. May angad sa langit. Pagdako na, may dungo na siyuta. Pabuta sa batong gandang kuradlawang nasadyod baka mo, mga kurimaw. Og atong unang lingaw-lingaw. atong unang lingaw-lingaw. Singko. Singko may gala ang nag-una. Og pabuta ang duha para makumplito, mga kurimaw. Magsugod na ta, dito ang pagpataguman.

Okay, dito ito may gala sa mga tubag. Sa to ang tigmo. Kayo na ay sakto ni Diyos ay mag-igo ning tanong. Aga! Kaning mga tapulin, si tapulin. Kining mga tapulin, musimba nga palahubog. Magsige lang tikaw o giyuta sa. Sige lang tikaw o giyuta, haro inong nga kugihan. Tapulan po maligo. O sumunin yung text na rin. Tubag balong kay bulig sa apulo ang saging na namuso. Mag-mag sa Cebu. O kumusta mang Cebu mag. Ako ang tubag balong bata from Dawis, Bohol. Hiyo to. Kumusta mga taga Dawis, Bohol? Diyan sa M.M. Villa. Or A.A. Villa. A.A. Villa may galas Dawis, Bohol. Majong pagpaminaw. Golong. Junalin ni pa. Ano siya? Ano siya? Og mga mission ninyo. Og di abiyod. Nang tubag sa muntik mo kay Bungos Lobby. Og itaurad og sanggab. Way nga ag address. Og di abiyod din eh. Balong. Nang tubag sa muntik mo kay Bungos Lobby. Nagian ni Tata sa Negros. Computer. Kumusta mang Negros ta? Og lang tubag kay Dragon Fruit. Tering sa bugu. Oy, tering. Kumusta man diya tering sa may bugu. Og tubag kulong odlot saging. Cristita Putuloria. Anang poblasyon Tabuilan. Kumusta mga taga Tabuilan? Og nong. Tubag tigmo kay tao nga gisubawan. Kay muatsi, muhangad man sa langit. Og manikma, mudungo man si yuta. Lito ng balamban. Piyoto! Uwa ay pagyapon mga krimaw. Og balaw ang tagan ang Bungos Lobby. O James ng Daan Bantayan. Ay, kumusta mang Daan Bantayan, James? Loog tubag yung tipuno ang saging na munga kiiyahang puso. Nagangat mo sa langit ang iyang bulig di doko man sa yuta. Lito sa Balamban, Pio Tour. Wap, agay mo. Aga, loog tubag, tigmo kay Bungas kay Mito. Litos Balamban. Murag itlog din mo lito. Murag kay Mitong hinog sinaw kayo. Og balong tubag na ko anang tigmo ni mo hand hour of the clock 12:01 a.m. to 6 a.m. from Jojo Baloka Siling Antra Buhol. Uy, kumusta mga taga Siling Antikira Buhol. Uwa ay paghapon.

Ok, bedankt dat we zullen gaan. Maga Corriba. Bedankt aan mga Corriba, dat is toch een pak bedankt. Lang akong atubag anang imuntik mo tapay manok primo ng Zamboangita Negros Oriental. Ayan. Og lang ansak kubasa Bernal Tadi at Tadli kahayag Sirabul Yunis Buhol Pio To. Wap aga po. Lang pispis langgam. Oh, pis-pis ko naman igalas lang ang piyo to. Dito may galas, unang pasiyaw. Gikan daw kang sitoy may galas ha. Buhol. Kanang may hin. Oh, gubot kayong sinado ba? Gumikan aning pikas-pikas bang akuan. Oh, goodbye. Ining DDS ba o BBM? Magood ba? May kabalo kag unsay meaning sa DDS o BBM? Unsa man day? Kanang DDS, dagan-dagan sa mad. Iba si Bato, nagdagan-dagan niya, namu-mo na sa mad. O, DDS, o, dagan-dagan sa mad. Dabi ang BBM, o, ang BBM, matod pas nitunga nga mga 18 maritis gapon sa Senado, kuan daw ng BBM. Unsa man? Bugat-bugat balita. Muna yung bagong meaning ron di DS. Dagan-dagan sa mad. Wala mo tago-tago, no? Ang BBM ko na bugat-bugat balita. Bawal lang ninyo. Oh, gikan daw kang sitoy sa Buhol. May po kag bining-mining sitoy, no? Dala, sige. Ikaw ko ni Tagaag, tag 5 million, di ba ka patagag panudlo? Ilang mga critics.

Okay, Balong. Akong tubag. Imong tigmo kay og sa gamay pa numero 1. Og muda ko na numero 9. Mario Asingua. Bless La Paz, Bugo City. O, kumusta mga taga Bless La Paz sa Bugo? Lang tubag kay buaya or crocodile. Sa gamay panihangad sa langit. Pagdako na yung dungo na si Ayuta, Eric ng Sikatuna. Sabi niya ko crocodile. Sa gamay pa na pas kongres, pagdako na ng sinat. Kaya gitinig pa siya ang mga buwang. Law tubag kay gitaga nga saging, mudungo man Jose ng Dumagiti. Aga long tagaan si mutig mo kay number 1 ako man eh. Ha? Mario Asingiwa ayaw daga na taga okay. Long tubag mutig mo kay kanang itoy nga baka nagtutoy maong nisangod sa pagdako nanindungo na kimusib-sib nagsagbat Rumi ng Lumbo Malabuyok Cebu Malabuyok ni Lumbo niya. Ito yung tawag ang baka. Ibang ito yung irong. Kana sa baka, ito yung... Aeroplano na kuya paglarga hangad sa langit. Pagtugdon doon sa yuta, Ili ng Pamplona. Kumusta niya, Ili? Sa may Pamplona. Kuya Balong, ang tubag kay Langgam. Nagkaon kuya kay sa gamay pa maghangad man magpaulog sinahan. Pagdako na magduko na. Ang magkaon kay magtuktok naman. Nilda ng Mabinay. Iyo to. Ulog itawag. Ha? Kanto di akong uyab di ay. Ulog di to. Long tubag kay World Luck. Ili ng Pamplona. Kumusta mga taga? Pamplona. Kuya Balong, tubag anak kay Dwarf nga lumi. Kay bisag unsaon dako ang bunga at to Japon yuta. Sige.

Wa pag-iapon dito Miguel sa lain pang Pasiaw. Gikan daw Miguel lagang Makoy ng Buhol. Kanto may gala si Balong Abanhang Tikla. Ah, Balong? Text. Ilabay rin yung kanon, be. O yung anong ilabay, manin mo? Ah, ilabay kay Baho-Baho, no? Ah, amig ko kunsa. Pagkagabi, may gala. Samta nagkamulo sila. Day. Oh, ilabay na yun, day. Kay, Baho-Baho, no? Ilabay kay Baba. Agikan daw kang Makoy may galas Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ilabay na nasa no kay Babaho na. Okay, padayo ang tasligan. Ah, dari sa to ang pagpanag-uban. Long akong. Okay, tubag na ko long anang imong tigmo. Ang tubag anak balong odlot sa labi. Gikan daw kang bimbim sa Minglanilia. Kumusta mga taga Minglanilia? Aga akong tumaga long anang imong digmo talong. Ang talong ato mga gamigaman. Og tumag anang long sa imuhang digmo bungas kapadyas. Kumusta ninyo? Bunga kunos kapadyas. O sana, hinog hilaw. hinog hilaw. Og ang tubag analong. Pispis. O pispis po sa baka. Computo. Wa pagyapon. Og tubag na kolong. Anang imong. Ayan, tigmo. Mananggiti. Kaig naas sa ubos mo hangad. Pag naas sa taas mo dugo. Piyoto.

Ang tumag lang sa imuang atig mo bungas mais piyotor ikaduhang ligaw-ligaw may gala 4 yan 4 ha og paabot na may galang usa para makompleto mga mama. Oh, paabot ang usa para makompleto. Ayan. Long akong atubag anang tigmo nimo. Dahon sa gabi. Piyoto. Og eroplano manabalong. Kay inig lupad mohangad sa langit. Inig dugdon or tugpa mudungos yuta. May-may sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og lang akong atubag anang tigmo. Mananggiti. Dapag yun, kawayan mo na balong. Piyotor. Huwap agyapon. Huwap agyapon ha. Og balong ang akong at tubag sa imong tigmo kay string beans. Nining daw may galas bugo. Piyotor. Wap aga po. Yata daw ikaduha, 4. Ah, ikaduha may gala 4 og. Paabot ang usa para makompleto. Wak wak sur tres. Akong tubag. Long anang imong tigmo. Oh. Ang tubag anak kay. Ayan. Ang tubag anak kay okra. Piyoto. Wap agapon mga kurima. Og akong tubag long. Ayan. Ang tubag asa imong tigmo. Adlaw. Gikan daw kang Ramon sa Bohol. Kumusta mang Bohol mon? Ha? Mustang Bohol? Og balong tubag na ko sa imong tigmo. Humay. Waki Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Waay pag-apon mga salingan dirita sa line pang pasiyaw. Gikan daw kang Dudong may galas Bohol. Kinisin rin ang tatay ni Balong. Ah, kamo mga bata karon nga tulgon kay mo. Nga na di ay kamo sa una tay. Oh, ako sa una dong tulog pang manok mata na ko. Mao ba tay? Oh, sa una... Ako, tulog pang manok, mata na ko. Kamu karon nga. Nga naman na emiran tay. Oh, luto ng manok, tulog ng gihapon mo. Oh, gidakop pagod, giihaw, giluto. sa una ilang tatay yun rin, tulog pang manok, mata na sila. Karon luto ng manok, tulog ng gihapon. Oh, Dudong na may galas Bohol. Hello. Ito, no? Lisod kay pukaon mga bata. Di, ang mga bata ro may gal, lisod pukaon. Lisod pagit pakatulgon. Ha? Lisod pagit pakatulgon, bay? Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ayan
Ang tubag, Ana Longkay. Tani. Okay, tubag long sa imong tigmo. Odlot sa saging. Odlot sa saging. Huwag bungi pakantahon sa All of the Sudden, Odlot sa saging. Odlot sa saging.

Ilabayto na yun mo, ihawag ang paboni mo. Aga balong, akong tubag. Anang, imo ang tigmo. Okay, tubag long, imo ang tigmo kay Kapayas. Uap aga po. Aga, akong at tubag balong, anang imong tigmo. Karabaw. Nga na karabaw man eh. Daw karabaw ka wow. Kusog ko, kusog mo ba daw karabaw ka? Long, itoy na long. Amang atong itoy, katong itoy o katumarang itoy. Napay dunggan, itoy na. Aga long akong tubag anagay pato piyotor. Aga akong tubag balong anang imong atig mo. Tubag anak kay Kugon. Dapag yun, buhok mo na balong. Wap aga po. Piotor. Long, tubag anak tigmo ni mo kandila. Okay, gikan daw kang mayet. Buhol. Kumusta mga taga buhol? Hey, you too! Wah, ay pag-ihapon ba? Ha? Long, tubag na kuan na imong tigmo kay tao nga. Normal, onya nag-inom na hubog. Oh, gikan daw kang pipi may gala sa Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Wah, ay pag-ihapon! Aga akong at tubag long sa imong tigmo. Uway kompiyuto. Wapagigyap. Tubag long tanglad marmar sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Dalita may galas ito ang nasa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Og pila ka isla may gala ang naasa. Nasayod ba mo og pila ka isla? Pila ka usyan ang naasa earth? Ha? Pila kuno ka usyan may gala ang naasa earth? Matod pa dili. Matod padili mga silingan, dunay lima ka usyan sa earth.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantod garon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kapil niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan ko. Thank you, Lord, sa nansiba nga gigamot mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang dating iha, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kay kana yung Nance Coffee ang mga gamiton. Christmas ninyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo kay Lord sa tuang pagpatagbaan. Dahil nag-text na rin may gala. Ang didi is the dili dagan-dagan samad. Dagan dasmag samad. Bugoy. Dagan dasmag samad. Si Batong na. Ang BBM, unsa may imong ikasulti ba? Ako kay Kuan Man, iya diri kay Kuan Man. Bugat malita. Mala mo niya. Pagtigi mo niya kasi may laki. Kasi mga preso niya mo. Aga. Lang akong tubag. Anang tigmo ni mo kay dragon fruit. Dagan das magsamad. Pagka-bright gayon niya itong mga kuhan ba? Itong mga listeners. Lang, tubag na kuhan na. Imong tigmo kay bitin. Isakas kahoy. Aga. Akong tubag. Long kay uway na. Linga nung tani nila.
7: Ayaw! Ayaw!
6: Oga, katapusang ibilin, may gala. Ang katapusang ibilin sa Kurimao. Ono, or one. Wala tayong oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o nagkaroon ni Ruben Perez de ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot
7: lang! Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
13: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyaha magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
12: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
14: I love EXL Makabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Kainom ka og dito ang sir mandid. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon. DTX

0: 500. Mabibili sa mga butika.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panalawigan na SP Bohol in the Action karong adlaw mga higala nga Biyernes pitsa 5 sa Hunyo 2026. Kumusta atong mga kaigsuna, mga suking tigpiminaw sa atong mataghapon nga programa sulod sa usa ka oras? So banita ninyo mga kaigsunan sa paghisgot na usab sa mga kalambuan, mga katikaran sa sangguniang panalawigan, ilabi na ang mga gimbuhaton o mga trabaho sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Ilabi na ang pagpanday sa mga balaod nun, mga resolusyon isip suporta usab sa pagpanagan sa ato ang kagamhanang probinsyal sa Bohol, kalambuan o kaayuhan sa mga bulanon nga ginumala sa atong gobernador Ari Subintado. Atong busy gobernador Nick Bezas, buot mo paabot sa iyang mga pangumusta o mga pagpanimbaya sa itong mga kaisuna, mga sukin tigpiminaw sa tibuok lalawigan sa Bohol, 1st, 2nd o sa 3rd district. Atong mga bukal usab sa 1st district, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutia Tirol, board member Benji Arcamo, sa itong mga board member sa 2nd district, board member Tomas Abapo Jr., board member Jessel Ray Umintado Villamor, board member Fernando Iping Estabilia. Sa 3rd district, gipaguluhan sa itong senior board member na ginusarang babae, Tita Baha, board member DJ Balite, board member Nathaniel Binlod o board member Greg Hala. Sa itong tuluusab ka mga ex-officio member, presidente nato sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Joanna Cabalitinitay, sangguniang kabataan, President Lawrence Berangkla o barangay captains sa President Romulo Cepedosa. Sa atong makugihon kanunay og abtik nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, no? Mayong hapon og sa tanang mga legislative staff assistant atong mga kawani diha sa Vice Governor's Office og sa tanan nga mga magbubuhat diha sa Provincial Capital mayong hapon kanatong tanan. Welcome pag-usab sa itong programa takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Good news sa atong mga sumasakay. Aduno o good news ba ni para ninyo sanglit dunay gamay nga paggunhod sa plitihan sa OceanJet human nga ang sangguniang panalawigan mihimo sa initial nga lakang. Ilabi na si ang atong chairperson sa Committee on the Public Utilities sa sangguniang panalawigan na board member Tomas Abapo Jr. mihimo sa initial nga mga lakang aron nga masusi, matanaw ug unsay mga hinungdan nganong hangtod karon wa paghihapon mo ubos, wa paghihapon mo kunhod ang plitihan ilabi na sa mga barko mga higala nga puerting mahalag. Gisigundaan usab sa atong mga board member DJ Balite ug board member Joanna Cabalitinitay ang nanawagan usab, no, nga maghimo og investigasyon, maghimo og pakisusi aron nga masayran, no, ang hinungdan kung nga nung wa paghihapon mo balik ang presyo, pagkunhod sa presyo sa, I mean, plitihan sa mga transportasyon, ilabi na sa mga barko, mga fast craft. Usa ka semana ang milabay, karong kagahapong adlawa ang OceanJet nag-anunsyo nga duna sila'y rollback or kunhod sa aplitihan mga kaisunan. Mabot sa 50 pesos hangtod sa 80 pesos ang ilang price reduction or aplitihan nga pagkunhod sa aplitihan mga kaisunan sa mga ruta gikan din sa Tagbilaran, Cebu, Siquijor og Dumaguete. No? So, salamat po ni Ana, bisan tuod og dili kayo yung anana pag balik sa presyo sa aplitihan nga 800 mga higala, ang uban gani nang hinaot nga ipabalik og 500 pesos ang aplitihan. Pero dakong pasalamat po nato sa atong mga sakop sa provincial board nga mihimo sa mga lakang og dungog sa usa ka shipping company ang panawagan sa atong mga board member ang ilang gihimo nga lakang mga kaigsuunan aron kini ma-remedyuhan no ang maunggibog aton sa atong mga pasahero. So siguro dili ra ni ang unang hugna or parte sa kining pagkunhod sa plitihan sa maong panakayan kun dili do na pay atong panghinauton nga do na pay musunod mga higala kay niadto lang adlaw nga Martes tataw man pud kaayo nga ang pagkunhod sa presyo sa lana diin halos 10 pesos ang gi rollback sa presyo sa diesel o gasolina naa sa 45 pesos atong panghinautong lampod nga kining ni ang sa sunod semana wa na po ilain nga price increase sa gasolina para magtuloy-tuloy ang pag-ubos usab sa plitihan mga kaigsoonan sa transportasyon ilabi na sa mga barko o mga fast craft mga higala no. Unya nini puntuha atong gipaabot nga atong mahinabi karon si board member Joanna Cabalitinitay no sa lain usab nga higayon diin siya do na poy gi pamalihog nato nga ipa kining ni ang sibya pod no sa ilahang oras na speakers linya mahigala ang atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol chapter ex officio member Dr. Joanna Cabalitinitay. Maayong hapon nimo board member.
4: Maayong hapon Sir Allen, maayong hapon sa tanan atong kaigsuunan nga naa karon ang nagpaminaw sa atong SB Bohol in Action. Thank you very much sa inyo ang igayon nga gihatag kanako nga makig-uban na sad nato sa atong programa karon.
3: Yes, board member no, before ta kay gitawagan naghisgota kalabot aning kining ni ang anunsyo sa usa ka shipping company nga particular sa OceanJet diin nag-anunsyo sila nga aduna sila'y kining ni ang us-us sa plitihan nila although dili ingon ana kadako ang pag-us-us sa plitihan sugod so karong adlaw nga Lunes Hunyo 8 pero may na lang atong nahinumduman nga ikaw usa ka sa ni hatag pod og initial nga mga lakang pinaagi sa imuhang privilege speech ni atong mga nakalabay nga sesyon nga tan-awon ning plitihan sa mga barko og sa ubang pang mga matang sa transportasyon nganong wa pa muubos bisan pa man nga nagsigi na og ubos ang presyo sa produktong petrolyo. Unsa imong reaction bahin ani board member nga kalambuan nga doon na nay gianunsyo nga pag-ubos pod gamay sa plitihan sa OceanJet?
4: Magpasalamat na sa ato ang mga officials no sa atong komitiba on public utilities at least napatawag ug na aksyonan gyud bisan patingali og dili gyud fully nga ning ubos ang atong plitihan wa pa na normalized kay og ato puntan awon ang gasolina pod wa pa man pod gyud siya kaabot sa point nga katong last pod nga pagsaka sa atong gasolinahan so murag masabtan po nato nga dili pa pod nila ma fully implement ang maong pagpaubos tungod lagi pod kay wa pa man pod na fully pod na kabalik pod sa normal ang ato ang presyo sa ato mga krudo o gasolina karong panahon na so at least magpasalamat nga naa na dayoy ni-action po sila sa atong request nga mapaubsan ang atong pritihan.
3: Yes.
4: So mauna yung atong ika-komento karon pagkakaroon Sir Allen, yeah. Kamahinan ng kita.
3: Pero despite ni Ana, nga doon na'y anunsyo, mapadayon gihapon ang ato ang pagpatawag o kining ni ang pagkisusi ilabi na nga ato sa mga concerned agencies na involve aning plitihan na board member.
4: Yes, Sir Allen, mas maayo nga naana na siya para at least madungog gihapon even sa kuan during sa hearing na to, committee hearing, although wala pa na siya nahitabo, pero at least naana sila, they are taking action sa ato ang panawagan. So may na lang na ay pag-ubos, pagkunhod sa atong pitihan, kay malipay po ang atong mga paano, labi na to sa atong mga regular nga o frequent nga mga kuan na to, manakayay o barko gipod. So pasalamat ta anang dapita.
3: So salamat pod kaayo kay gitabangan gyud sa atong mga sakop sa provincial board nga matawag ang atensyon sa mga shipping company regarding aning maong bahina. Sa laing bahin, board member, unsay pinakauhing update pod kagahapon mura og dihay assembly ang mga konsehales dinhi sa tong probinsya sa Bohol nga imo ning pangunahan isip presidente sa Philippine Councilors League, board member.
4: Yes, Sir Allen, kagahapong adlaw nag-meeting ta kauban nato ang ato mga municipal coordinators, 44 ka mga municipal coordinators, ingon man ang ato mga officers and BODs sa ato ang tibuok probinsya sa Bohol as PCL Bohol chapter noon. So mao na nga nagpasalamat ko sa atong mga kaubanan na kuan gyud very supportive sa ilang pag-attend bisan pa sa distance sa kalayon sa ila ang gikanan kay kaybaw ko medyo layo-layo ang uban unya, pero ning hata pag yun sila gigayon nga maka-join o makapaminaw arong mapaambit po nila sa ilang tagsa-tagsa ka LGUs ang unsay update nato sa ato ang kalihukan kagahapong adlaw. Anyway, ang ato ang na-appeal sa atong nahisgutan, kabahin man to sa katong mga last na tong mga last na tong mga kalihukan, nag-update na unya unsa po yung mga concerns sa tagsa-tagsa ng mga LGUs, labi na kay nag-isgut po may kabahin sa mga incoming tungod kay na-suspend bitaw ang atong mga meetings starting from March until kagahapong adlaw. So isip pag-respeto o pagsunod po sa mando gikan sa national level sa atong Presidente Bongbong Marcos, ingon man sa update po sa memorandum nga gipagawas po ni Governor Aris Omintado nga mag-austerity measures kung dili jud na ana ka gikinahanglan nga pwede tapukan or mag-meeting. So we do that kay wa man po tayong ingon na ana jud kadako nga mga kalihukan unya ang ato mga future unta po nga mga activities, not only Bohol ang nag-suspend ana kundi appeal na ang ato ang regional and national level na to nga mga kaubanan na to sa Philippine Councilors League. So atong ipasabot na and then at least naa very welcome ang atong pagtapok balik kunya nagahisgot na sa mga incoming activities, although wala pa na lift ang direction ang instruction from DILG kay under mangyuta sa DILG. So mao na nga pero naghatag na ta, nagpakita na tag direction ug unsay mga plano, ug unsay mga activities nato sa umaabot nga mga adlaw. So ang katong na nasabutan na namo daan nga supposed to be March unta tong kaning orientation seminar and budget call namo sa PCL para sa mga officers of BOD, pero tungod sa maong kamanduan sa akong giinguna atong gi move na to most likely karong hinapos sa bulan or probably first week of July, depende na sa instruction coming from the ILG o sa national nato nga level arong why conflict. So nagulat ta karong adlaw gikan sa atong PCL national kung unsay bag-o lang sila nagtapok on. So nagpahibaw po sila ang ilang promise is they will be giving the information karong adlaw, muhatag sila information kung unsay coming nato nga mga activities. Kay naa man tay mga regular nga activities like kanang taklet nato, continuing education para sa atong mga membro sa PCL, quarterly na siya nga naka-schedule, ingon man naa tay national convention. So mag-agad po ta para ang atong communication sa atong DILG, ingon man sa atong PCL National, mag-confident siya. Mo inside o mo dili ta mag-conflict sa mga schedules. So, hopefully, madayo na, and then we will have ato ang PCL Congress, diin i-appeal na to na atay mga inputs kabahin sa pagkuano sa budget, labi na kung naay mga kay daghan kayo ang concerns kaubanan na to sa pagpanday o balaod kabahin sa pag-budget. So, ang taga DBM ay atong imbitaron ana puhon. Ingon man, atong gitanaw na nga na atay PCL week, kay naamang yun na nakaschedule na first week of September. Pero, depende po na sa, sa mga activities na to sa national level. So, amo lang gi kwan na nga, ang activity na to, ana, mo-cover na, appeal na ang, aside sa naatay input yun nga, para in line with legislation, para makat-on ang atong mga membro, kita tanan. Kami tanan nga naa sa PCI, aside nga ma-empowered me, naagyod ang information, updating on information, o niya naaputay postal in app. So previously, nasabutan na siya nga adtumi sa Panglao, mag-postal clean up. Pero later on, pwede po sa ubang mga LGUs nga diin nagkinanglan po or more request ang atong mga kaubanan sa PCL. So, usap po na sa atong gitanaw and then pinaka-kuan ng tinga rin, nindot po kay na-approve na po sa ato ang sa PCL mismo na as president of PCL, gitagaan ko nila o MOA authority to enter into MOA sa any private institution or foundation diin ilang naa sila'y pagpapanila ilang pahibaw na mutabang sila para sa ila ang panila kaning gitawag og social responsibility na CSR. Oo. Mm-hmm. So mo na nga ganahan punta ana kay makatabang punta directly mabati ang naa di ang presensya sa Philippine Counselors League. So as of karon naatay na nakita o nga kuan interest nga mutabang nato tulo na sila ka mga kuan pero dili pa give help pa nato kay wa pa man tay kontrata sa ila.
3: Okay, so asa man ni i-held board member pohon ning ato ang panagtapok sa PCL.
4: Nagkalain-lain pa na siya nga kuan i-deliberate pa na namo sa ato ang mga officers. Pero initially ato nang gitaybaw na daan sa atong mga coordinators nga they will be expecting that kay basin pod og naay mga changes later on unya with the advice from the national level o sa region ingon man sa DILG basin og ang labi na kung naay activity sa gawas sa Bohol basin og magkapareha ba ang venue so mo na nga atong ato pod nang i-coordinate yun with them.
3: Yeah, pero ang importante nga tugutan na nga adunay mga dagkong activity no kay
4: oo kana gyud usa gyud na sa atong kwan kay dili ra ba basta-basta o dili po dali kay dili po it takes time po para magkuha og go signal mo na sila nga kuan na siya gikan sa DILG kay kuan pa man na naa pa may level ana of kuan na may protocol nga sundon ana so kuan gyud ta mosunod ta og nga mga makig-alayon po ta sa atong PCL National sa region ingon man sa atong DILG at all levels.
3: Yeah, so far maora na yung mga update kinta sa PCL board members sa pagkakaroon nga imong ikahatag.
4: Yes, sa atong kinatibukan sa PCL pero naatay proposal although dili na ko dadon ang the whole kuan pero ang issue ug ang topic gikan sa atong mga membro sa PCL which is naiuban nga gusto nila nga ipadangat nato directly sa atong sangyunayang pananawigan kabayen sa naay propose nga kuno mag-request na sa atong mga congressmen and women nga ugsa atong sangguniang panlalawigan, labi na sa mga kwanbitaw kini mga yuta nga along sa National Highway.
3: Mm-hmm.
4: O nga magkinanglan pa ta og clearance sa DAR, matud pa nila dili sila kakuha og building permit kung wala pa'y DAR clearance. So ato po nang paghahangyoon, ato pa nang i-polish po, tanawon na to kung unsay mga legal basis na to, unsay mga existing nga mga memorandums ana o circulars o pamalaod nun ana para ang inigpasa na to ito na anyutay kapasikaran kung angay bagyo na siyang ipadayon nga atong ilabi dito sa atong sangguniang panlalawigan.
3: Okay.
4: Kapain sa mga katungaong gingon nga mga yuta nga privately owned pero along the National Highway siya.
3: So muna
4: nga
3: reclassification.
4: Yes, it could be reclassification ba na or unsa nga balaod nga atong sundon ana para wa koy conflict na siya sa especially kung naay national law ana niya kapita.
3: Yeah. Unsa may mga timetable po dani para sa katong mga nagpaabot po dani nga ma-endorse?
4: Hopefully ato nang mahumana karong buwana para at least matabangan ta makatabang po ta sa atong mga kaubanan. Kabahin anang kuana ilang concern po nila kay ang ato mang yung membro sa PCL mismo mo'y nag-open up ana nga issue no. So it's not only about ako nang nakita po kay naman po yung mga atong mga kaigsuunan mga constituents na to, mga katawhan na to sa lungsod sa Cortes nga mo po na ilang concern lagi nga madugay sila sa ilang pagpatukod nga ilang ang tangyuta pero medyo malangan ang uban po nagtukod na lang nga walay permit tungod kay mauligi na apay mga clearances and one of the requirements para maisuhan ka o building permit is the dark clearance.
3: Okay.
4: So mo na nga ato nang tanawon aditam basta lang magpataka o pasaan na kundi ato pong tanawon na para kung yun, sigurado ta nga kung atong move insakto o naay gabay sa atong mga unsay existing atong pamalaod ng karong panahonan.
3: Okay. So ato nang paabuto, no? Puhon-puhon.
4: Yes.
3: Doon na naikuan, mahipno na o maayo. Board member. Sa laing bahin, doon na kay gitambungan nga committee meeting karong hapon diha sa sangguniang panlalawigan. Mamahimo ba nato mahibawan o kung sa ibang mahinungdanong gihisgutan at sa committee meeting which is member podcast sa mga committee ba?
4: Yes, Sir Adan. Kuan kayo, nindot po tayo itong atong discussion karon sa atong Committee on Labor and Employment. Kabahin ni sa ano katong sa pagpatuman sa tupad na to.
3: Mm-hmm.
4: No, kay medyo naapoy medyo concerned kun aning dapita sa tupad na to kay murag naa may na may ning reklamo gon sa mga beneficiaries ani. So mao na nga kita mismo as being a member of the committee ato po nang responsibilidad o ato pong aksyonan ning ato ang pag kwan aning dapita. So, muna nga, namagoy concern nga, isa ka organization kay matod pa, coming from the feedback of the, kung ano, sa Dolly na to, kay it is represented man sa atong taga-Dolly, taga-Peso, o sa ato ang Cooperative Development Office, nag-attend sila, appeal na to sa ato ang meeting, unya, ginahisgutan po, o unsay mga unsay guidelines para ma-appeal sa tupad. So, along the line, giingon nga ang nag-implement ani, ang kuan na natural na, ang Dolly mangyunis mo, ang kuan ani, moagi mangyunis siya sa Dolly. Kanya na-appoint, pwede po niya i-agi po through LGU or government institutions. Ingon man, na-appoint mga Dolly Registered Associations, unya na apoy mga NGOs and POs nga gi-allow pod nga muhando sa tupad nga silay mo pili og beneficiaries. So along the line kaning concern karon nga isa ka kuan kaning isa ka organization kaning bagong Filipina citizen mao ni Antia concern nga NGO and POs ni sila giagi.
3: Okay.
4: So murag na aman to financial nga issue nga gikuan karon, so mo na nga ato nang giresolba unya nang hunaw gyud ang maong organization nga wala gyud sila wala sila naghatag og instruction or sanction nga mo nay buhaton sa pipila ka mga tao nga na involved ani nga issue. So mo na nga karon na pasalamat ta kay natagan ta na hatagan ta og katim-awan sa maong issue, no? So naatay gihatag nga recommendation nga kuan gyud maputol ning gihimo unya i-aware nato labi na ang atong mga kaigsuunan nga mga beneficiaries sa tupad, especially sa lungsod sa Carmen. A special mention gini ang Carmen, no? Kato mga beneficiaries sa Carmen nga once nga mudawat sila sa ila ang payout nila as beneficiary of the tupad, walay ikaltas bisan piso sa ilang dawatunon. Oo, so dili sila obligado nga muhatag o mupakaltas sa ila ang benefits nila nga ilang gitrabahuan. Oo. So okay. Mo na siya nga kuani kay ug akong tan-awon ang tupad program is tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. So kato mga nawad-ag trabaho, they are the priority, you know. So mo na nga kay ang concern ani ang nagreklamo man taga lungsod man sa Carmen. So kung kinsa may nakadungog karon sa taga Carmen nga appeal sa beneficiaries sa tupad, paibawon mo na ko una-una. Although kuan mo naman ni siya kuan nga 100% ang inyong dawaton unya walay any organization, NGO, PO nga pwedeng mumandar ninyo nga kaltasan ang inyo ang inyong benefits nga dawatonon. So walay ikaltas, dili pud sila required nga muhatag sa maong organization.
3: Mm-hmm.
4: Oo. So mao na siya kay wala may nakamandate po nila even sa national level sa maong organization, wala gihatagag pagtugot nga mukaltas. So wala po sila bisan ang ilang kasulod nila nga organization, wala sila gitugutan nga mangayo. So mao na nga bisan og maingon nga bisan sa pilang piso ra na, pero kanang butanga dako na na siya og impact kung ato nang tapukon. So mao na nga among gi kuan gyud ang taga-Dolly mismo ang maumay mo pahan ay anak nila. So motong among gihangyo pod sa uban sa komitiba ingon man sa ato ang na propose aning tupad nga diha sa lungsod sa Carmen, mo na nga sila mismo mo pahibaw aside from the announcement nga himuon sa Dolly nga walay bawal gyud ang magkalta nga ipahinumdum sa ila nga bawal ang any form of kaltas or collection gikan sa ila ang benefits. Ingon man mag-post sila na i-carpooling nga ibutang nila din ha para katong wala nakadungog or naawahi pag-abot, makakita sila nga dili sila obligado muhatag sa maong organization or any organization nga nagdala sa maong tupad nga isip beneficiary sila.
3: Okay. So nindot no nga na brought up ni diha sa sangguniang panalawigan aron nga kining ni ang mahatagan og katinawan og unsa bagyoy klaro unya di pod ni mapahimuslan sa yes, pipila ka mga grupo nga nagtinguha nga mopahimos sa buhis sa katawhan. Salamat kaayo sa atong mga sakop pod sa miyembro sa kining ni ang Committee on the Labor and Employment nga nihatag pod og pagtagad ani board member. Anyway,
4: yes, salamat so, kaayo po sa salamat po sa gayon nga gihatagan po ta nga on air po nato ang pagpahibaw sa atong mga kaigsunan. Kaya dili man lang Carmen tingali pero naa pa man tayo po yung mga incoming nga mga lungsod po nga possibly po ma-under po ani nga giingon nga paano organization or correct, NGO or PO.
3: At least karon pa lang daan mapugngan na no ang kung unsa may plano sa mga grupo nga mopahimos aning maong programa sa gobyerno. Board member.
4: Yes, Sir Allen. Mm. Yes, Sir Allen. Sakto yun na siya. Okay. Mm. Naapot mo, at least ang atong mga taga-media, kamo nga nasa media karon, makatabang pod mo pagpahibaw nila nga maudyay na ipamaagi, unya, dili pwede nga kaltasan, bisag a single peso, dili pwede nga kaltasan, bisag piso man lang sa ilang gitrabahoan nila o benepisyo nga ihatag para sa mga nag-kuano sa tupad. Okay. Nag-member sa maong beneficiary sa maong tupad.
3: Okay, so board member, daghan kay salamat sa mga impormasyon nga atong nakuha nimo diha karon na ilabi na sa imuhang komitiba o sa imong leadership diha sa Philippine Councilors League. Unsa pay imong before ta kabuhian basi do na patay mga importante nga wa nato mapangutana diha nimo palihog kuno board member.
4: Salamat kay Sir Allen sa atong mga katawhan kaigsoonan ako mga Bulanon sa tibuok probinsya sa Bohol. Daghan kayong salamat sa kanunay pagsuporta o pag-ampo para sa atong mga opisyalis sa tibuok probinsya sa Bohol, labi na sa atong mga membro sa Philippine Councilors League, konliga ng mga konsehal ng Pilipinas Bohol chapter sa atong mga kuano, padayon lang yapunta sa pag-suporta o you can reach out duol mo sa atong mga kaubanan, atong mga konsehales sa lungsod nato, sa tagsa-tagsa nato kalungsod, para madungog yun ang inyong mga yangungo o mga concerns. Ingon man, apilan na po ninyo ang inyong mga pagpasalamat kung naamay ikatabang ang atong mga kaigsuon ng mga konsehal. So, naata kanunay ang atong buhatan sa PCL, Philippine Councilors League, na sa third floor sa Kapitulyo, open for any unsay mga concerns nato. Yun man, bitbita po appeal ninyo in town ang atong mga kaigsuunan, atong mga PCL members, atong mga konsehales sa nagkadaiyan atong mga kalungsuran para naapod sila. Sila po'y mo follow up, mo support up sa atong mga kalihukan o sa atong mga pwede na itong ikatapang. Not only in a form of kuano sa financial nga side, kay di man na ito ikadinay nga kay ma-panang yun, naamang yung mga hangyo na ito, but on the especially on the side sa legislation, ang pamalaod nun nga, diin makapantay tagbalaod para makatabang po ta sa atong mga kaigsuon ng Bulanon. So, padayon lang ta sa pag-abante para mo asenso, kumbati anytime mga kaigsuon ng Bulanon. Daghang salamat o may hapon ka na.
3: Salamat kayo, Board Member Joanna Cabalit Initay, may hapon. Thank you.
4: Thank you.
3: Nakatusong oras, maigala, doon na tayo 36 minutos sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Samtang subay gihapon sa gipahigayon nga committee hearing sa Committee on Labor and Employment nga gipunguluhan ni Board Member Lawrence Xavier Angkla, gihisgutan dito mga higala ang gialigar nga kining niang irregularidad nga implementasyon o pagpatuman sa tupad program diin si board member Nathaniel Binlod maoy ni pasaka ni ining mga issue diya sa sangguniang panlalawigan pinaagi sa iyang privilege speech concerning labi na ang pag-iingong pagkaltas o 1,400 sa suhulan o swildo o sa mga beneficiary nga mo trabaho ilawom sa tupad program mga higala. Ato man siyang na-interview paghuman pod og committee meeting. So atong paminawon pod mga higala ang atong pakiginabi ni board member Nathaniel Binlod. Sige. Okay. May hapon, board member Nathan Binlod. Himuron ang investigasyon labot sa privilege speech nimo kadtong allegedly irregularidad nga implementation sa tupad sir unsay mga nag-come up sa tigong.
5: Okay, maayong palis mga kadisito, mga sanuog sana. Bag-o pa na human ang ato ang investigation karon sa tupad implementation particularly sa lungsod sa Carmen. Uban sa ato ang vice chairperson sa Committee on Labor and Employment nga si board member Lawrence Angkla, uban po sa committee member si board member Joanna Initay. Okay, so atong gipaabot sa hawaran sa sangguniang panalawigan kining maong investigation tungod kay kusog kita og nga masayra na to kung unsay giklaro nga istorya ni.
6: So, sir, sa mga nakita na to, sir?
5: Okay, sa atong nakitaan nga una, gikontak na to ning bagong Pilipinas sa Citizens Movement. So, kuan ni siya, legal ni siya nga kapulungan, bagong Pilipinas Citizens Movement. Unya, ang doon na tayo suwat letter from bagong Pilipinas Citizens Movement nga pinirmahan ni Claribel David. Lead convener ni siya sa bagong Pilipinas Citizens Movement. At ito nga ni Aging Adlaw, ni atong Martes o Merkoles, doon na sila'y ka-agresibo nga kung sabihin mo tambong sa ato ang committee meeting. Pero tungod kay ito sila sa Metro Manila, o niya mga kakulian, hindi siguro po mapungan, nagpadala silang suwat na to na nagpamatuod nga ang giingon nga 1-4 nga ikaltas sa ato mga beneficiaries, wala sila magsugo. So ang nahitabuan ni kining bagong Pilipinas Citizens Movement, naningkamot ni siya, registered ni siya sa SEC, naningkamot ni siya nga makakuha o tupad nga ipanghatag sa matag probinsya.
6: NGO ni sir.
5: NGO ni siya. So,
6: legitimate,
5: tungod, legitimate ni siya nga NGO. So tungod lagi kay dili man nila maakos ang pag-implement sa entire Pilipinas, ning-connect sila og lain pod nga kapunungan. So kining gitawag nato og dili sa Bisayas gitawag nato og kanang teka ha, sa ato para sure dito sa kapunungan for people power movement incorporated. Nga diin ang chairwoman ani sa Region 7 kining gitawag nato si Trina May Solis Morala. So mo ni gigaba nga tupad coordinator din sa Region 7.
6: Okay.
5: Mo ay gi-designate yung tahay sa Bagong Pilipinas Citizens Movement. Pero wala magsugo si Bagong Pilipinas Citizens Movement nga ang mga beneficiaries iyang i-member sa iyang kapulungan nga Poor People Power Movement. So si Bagong Pilipinas wala maginangnan og membro. Kinira si Ms. Trina Solis Morala ang ning required sa mga tupad beneficiaries nga ilang gi-hire. So dili lang karmi na matud-an nato nga inabangga. Na po inabangga og naapay
7: Bangalong,
5: napay lungsod natay, napay umaabot kuno sa July. So mao na nga kining Poor People Power Movement mo'y ning required sa beneficiaries nga i-member sila na kuhaan og 1,400.
7: Wa magsugo ang Bagong
5: Pilipinas. O wala magsugo sa klaro sa SWAT, sa explanation sa Bagong Pilipinas. Wala sila magsugo ni
6: Morala.
5: Miss Trina Morala.
6: Trina
5: Morala nga mag-hire mo o beneficiaries nga imong i-member sa Poor Power Movement Incorporated o na i-membro nga kuwaan o 1,400. So unsa man yung 1,400 nga ilang isukutan mo? Ano yung breakdown? Doon natin gitawa nga Poor Power Movement Membership Fee nga 150. Doon na po yung Poor Power Movement Identification Card 150. Cooperative Membership. O, na question taon saan nga cooperative? 200 ang membership fee. Cooperative Identification Card 150. Cooperative Passbook 150. Cooperative Share Per Value 500. O, dyan na po yung operational expenses nga 100. Total of 1,000. Pura, nga diin, wala magsugo ang atong Bagong Pilipinas Citizens Movement. Gani, matod pa sa aning maong sulat, nakahibaw si Ms. Morala, aning itawag na itong mga bawal, paalaala, mahigpit na ipinagtutupad. Kahibaw si Ms. Morala, ani, mahigpit na ipinagbawal ang anumang kaltas o koleksyon mula sa sahod ng mga beneficiaryo. Bawal humingi ng kahit na anong klase ng kontribusyon, donation at iba pa. So, i-report agad na yung mga number. So, lahat ng reklamo ay dadaan sa formal na investigation. Ang lalabag ay maaring masuspinde, ma-disqualify, matanggal at maharap sa legal o administrative action. So, klaro kayo ni. Matod pa ni Ma'am David sa Bagong Pilipinas Citizens Movement, nga naikabaw si Ms. Morala aning maong
6: guidelines.
5: So, mao na nga...
8: Gikan po na sa dole, sir, ang guidelines.
5: O, gikan sa dole. Base na siya atong department order. So, mao na nga, si Miss Morala, gusto unta po itong mo attend, pero si Miss Morala, gipadadana og suwat sa Bagong Pilipinas Citizens Movement kay dili, matod pa sa kwa na, bago pa sa Bagong Pilipinas, dili siya manager sa Bagong Pilipinas. Ah, wala, dili siya manager. Muna nga nasuko ang Bagong Pilipinas Movement kay ang iyong designation is gikonect na sila as tupad coordinator sa ani nga kining tupada karon. Dili siya manager sa Bagong Pilipinas Citizens Movement. So, muna nga matod pa dili kung ato basaw ni kinatumyan, accordingly, matod pa ni Mama sa ato executive director na to, ang nagpadaan yung suwatan ni Morala, si Mr. Leo Kirubin, executive director sa Bagong Pilipinas Citizens Movement. Matod pa ni iyang suwat, accordingly, we demand you immediately cease and desist from representing yourself as project manager of Bagong Pilipinas Citizens from making statements that suggest tupad participation is conditioned upon membership or payments of fees and from engaging any activity that may mislead beneficiaries regarding rights, the rights and eligibility under the program. We have instructed the Bagong Pilipinas Movement NGO to lodge a formal complaint to the president of PPPM Incorporated to sanction you for the violations you have committed. Bagong Pilipinas Citizens also reserve all rights to pursue appropriate administrative, civil, and legal remedies arising from these actions. Mm-hmm. So, pagpasabot, guwapo ang programa sa Bagong Pilipinas Movement, yung motabang, mga yung tupad sa dole, nga ihatag sa ato ang mga displaced individuals na to, wala sila magmando nga imimbro sa Poor Power Movement nga pangayuan o membership fee nga 1,400. So namatud-an na to nga dili lang Carmen kung dili aduna po dito sa lungsod sa Ilabanga una na po'y umaabot kuno karong July. Pero base sa atong recommendation giban na nato si Miss Morala nga muda og tupa din ni sa Bohol. So giban na siya, dili na siya pwede ang iyang grupo, ang grupo ni Miss Morala kato yung whole group niya giban na nato nga dili na siya pwede nga mudala og tupa din ni sa Bohol. Gani usa sa recommendation sa provincial legal office nato di si attorney, di ko kabisado ato nga attorney, ang usa siyang recommendation nga under sa investigation sa NBI kay basig na pay laing mga kalihukan nga dili maayo nga makahatag og pagpahimos sa mga pobre nato mga katawhan.
8: Gawas ni Morala, sir, iyang mga contact dito sa LGU Carmen na nakapatid.
5: Oh, apil, ang whole group niya. Katong iyang grupo, kay grupo may na sila. Mm-hmm. So, grupo niya dito sa Cebu, o grupo mo din, niya din sa Bohol. Mm-hmm. Whole group, katong sila tala.
8: So, iban.
5: Iban sila. Mm-hmm. Sa next na tupan.
6: Ban na, sir. Saan yung deklara?
5: Si Dole.
6: Dole na, Dole.
5: Oh, Dole ang mag-declare na ban. At itong girekomendan.
6: Nga nung waman kabadlong ang Dole yan in the first place?
5: In the first place, sir, wag yun sila kabantay. Mm-hmm. Mauto nalipay bitaw sila nga nabantayan. O niya mo itong ilang giadto dayon ang mga beneficiary sa to. O ilang gibriefing nga walay buhatag ni 5 centavos. Mm-hmm. So mo na to nga, naghantay mga information na to nakuha. Ang nanghangyo, nabisag 400 pesos na lang. Nanghangyo po doon.
6: Nanghangyo para kuhan?
5: Para operational expenses siguro na.
6: Consuelo.
5: Consuelo. Mm-hmm. So mo na nga, sir, sa usas atong recommendation nga ato na tayo resolution nga ito ipaabot sa ato ang Dole Secretary, si Secretary ato Francis Tolentino o sa ato ang Dole Region 7 Director nga ato silang gihangyoon nga kumuhatag sila sa mga NGO or People's Organization katudyong local accredited sa LGUs o accredited sa Provincial Government of Bohol sa Bohol sa Sangguniang Panlalawigan. Kung gusto sila muhatag og NGO. Kaya niya matay dagang People's Organization sa matagusod.
6: Connect ang program sa Dole through accredited.
5: No, through accredited sa LGO.
6: LGO na o sa province.
5: Accredited sa province nga local. But sa about local, atong kapunungan, naman tayo nagang mga people's organization. Mm-hmm. Women's, natay mga farmers association. Mm-hmm. Mas maayo pa yung kanak kay local. Oh. Nakahibaw ta nila, nakailata.
6: sila po na po'y grupo.
5: Oh, na'y grupo.
6: Yeah, kaya kumihong nga... Kaya kinsa ang beneficiary.
5: Oh, kaya kumihong kaga national kining, national maning mga tawhana, kining grupo ha. Mm. Kining Bagong Pilipinas Citizens Movement, o kining Four Power Movement. Wa man sila, di pa sila accredited sa province. So, mahita po nila, mo doon sila o private individual. Mm. So, posible na ang ilang mga pagsingil. Kaya kinigong pobre nga tao, wala na dyan ilaing kadaganan, musugot na lang dyan. Bahala deduksyonan, basta kinaapoy madawat. Which is, ato nang giabusaran ang atong mga pobre nga tao. Just imagine one poor. Dako na kaya na siya ikatabang sa matag-usa.
6: So, duha pa kalungsod ang identified.
5: Identified duha. Carmen and sa mga.
6: Nakaltasan. Or kanang Carmen, sir, nakaltasan na?
5: Well, padung na.
6: Padung pa.
5: Padung pa.
3: So, may gani kay...
5: May gani kay nabantayan.
6: Naparahan eh.
5: Oh, naparahan. Mm-hmm. Kay wak pa man sila mag-pay out. So, wak pa sila magkaltas eh. Pero, mo na nang...
6: Ang inabangga, sir, na maparahan po.
5: Mapapara na po itong inabangga kay... Mm-hmm. Wak pa man mag-pay out.
6: Isang isyo.
5: Oh, wak pa man mag-pay out.
3: Mm-hmm. So, og wak pa'y ni reklamo si mong buhatan board magpadayon ni. Eh.
5: Ah, una sa tanan yon ang nireklamo gyud ang dito sa buhatan sa mayor sa lungsod sa Carmen. Mm. Nga daghan ang report niya moto nga gani atong Lunes ipatawag ko sa sangguni ang bayan sa lungsod sa Carmen kay gipa-explain ko about ani. Mm. Sa so, mo nang niingon ko nga ang atong investigation naa karong adlaw. Mm. Kay nangayo
6: ko sila.
5: Karong Lunes mo report ako ko nga mo ni naitabo sa ato ang investigation. Mm-hmm. So pasalamat ta sa Bagong Pilipinas Citizens Movement nga ning pasabot po sila gagwapo ang ilang programa ang nag-implement nandini sa Bohol sa Region 7 maoy naghatag og problema nila.
6: Mm-hmm. So unsa may mga may tabuan ni sir after sa committee meeting?
5: Sa committee meeting committee report ni karong Martes so ipada ang atong mga resolutions katong atong mga recommendations. Mm-hmm. Ipada na to i-move to ni board member Lawrence Angkla aron mapadala to sa hintundan labi na gyud sa dole. Mm-hmm.
3: So ang recommendation is iban ang team nila
5: diri ni Murala. Mm-hmm. Nga mo-operate
6: sa Four Power Movement.
5: Four People Power Movement.
6: Four People Power Movement.
5: PPM.
3: PPM.
5: Four People Power Movement.
3: Mm-hmm. So pailaing recommendation board sa committee.
5: Wala to usa sa mga recommendation nga during sa pee out ug mahimo magdasa sila pulis dito nga ma-secure ang mga tao unya ma-inspeksyon ug maayo nga nipiso wala gyud tao nga
6: i-briefing gyud
5: maayo kaysa kun nang giun ini sintabo sana dako kay na siya og balor sa matag pobre nga nakabenepisyo ang maong programa.
3: In terms of kwan board kining mahimo baka ma-filean og cash complaint bisan o wala pa yung na-consumate na
5: wala pwede tuunta na to tagaan o mo-recommend na taga
6: legal action
5: pero ang ato kay wak pa man yun makaltas eh. Kaya kung nakaltasan pa to
6: legal.
5: Kato pwede na taga mo demand taga atong papailan o
3: complaint
5: pa na itong kaso. So mo nang atis pasalamat taga
6: napunggan.
5: Kay, just imagine ha, per 100 ka tao, that is 140,000. Mm-hmm. So, duha ka lungsod ni, sumot pa sabot, natay 280,000. Una, ibutang na to, kutob December, makatira ni silang mga, butang na na to, napuha ka lungsod, kutob December. Mm-hmm. That is, pila? Napuha ka lungsod, that is 1.4 million.
6: Correct.
5: Una, uroy yung 20, that is 2.8.
6: Laway repunan.
5: Oh, laway repunan. Dito tapay Cebu, tapay ibang probinsya. Mm-hmm. Yan, di ba kaabot, di pila kamalita. Mm-hmm. Nakita, pungot, sawa na ta maminaw aning malita-malitang bilyones o trilyones nga atong nadungog sa gipangkaw-kaw sa ato ang mga kadagpuan. Unya, plasan pa na to, aning atong implementation na to sa tupad nga naingon ani, musugot pa patang mga Pilipino. O napabay, o napay lain nga mangaw-kaw sa kwarta na to sa kaba ng bayan. Ginagmay na siya pero nagtapo ano eh. Millions na siya. Abot pag billion na mag-inom siya.
3: Okay.
6: So, yes sir, imo ang mga parting statement na lang.
5: Okay. Ulat sa tanan, dagang kayong salamat sa ato ang mga kadistrito, mga sanoog sana. Dagang salamat Sir Alin, Sir Dave nga sa kanunay na ang inyong suporta ni Board Member Natan Binlon. Unya, rest assured nga kining inyong board member kutob sa kumay mo nga makahatagtag mga kaayohan sa tanan na to mga katawhan dinhi sa lalawigang Bulanon. Timan ni Kalingaw, kini si board member at tanilod sa kanunay ang napuntagan ng servisyong tinutanay sa 3rd District of Bohol o sa lalawigang Bulanon. Salamat.
3: Mato may gala si 3rd District Board Member Nathaniel Binlod ginsa maugyod mismo ang ni padangat sa concern no kalabot sa reklamo sa pipila ka mga individual dito sa lungsod sa Carmen unya kay ugwa pa ni ma reklamo magpadayon ni unya ma mapahimusla no sa mga grupo nga buot po pahimo sa kwarta sa buhis sa katauhan mga higala pinagi sa tupad program no so para sa ato mga suking tigpaminaw kung dunay mga hitabo ingon ani sa inyohang mga barangay sa mga kalungsuran palihog lang pod og report ngadto sa buhatan sa atong mga board member para maaksyonan pod kay basin pa diay og duna pay mga lungsod dinhi sa lalawigan sa Bohol nga nasudlan aning maong grupuha unya dili mabantayan dako na pod na og kining ni ang kawat mga igala sa kwarta gilaliman kag 1,400 unya hinaguan na sa mga displaced workers mga igala mo na nga kinahanglan bantayan gyud og maayo no para dili ma hatagan og kahigyonan kadtong mopahimos niining sitwasyon karon mga higala no so kining maong issue ha at og gihapon ning atangan ilabi na sa mga musunod pang mga lakang sa Provincial Board sa Committee on Labor and Employment ubos sa pagdumala ni Board Member Lorenzo Sevilla.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Kainom ka o dito ang sa'yo mandin. Gisul na yan, gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ado na yung TikTok GTX
5: mabibili sa mga butika.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years

0: lang ah, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yung tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tumo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy! Kuhat ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!

0: Smeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap for...
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Igalamayng hapon, no? Welcome na usab sa atong tulumanon takna sa Bohol Water nining adlaw nga Biyernes, mga higala, Hunyo 5, 2026, ato mga pagtimbay o pagmusta sa ato mga suki o pinanggang tigpaminaw, labi na sa ato mga pinangga ng mga konsumidor sa Bohol Water Utilities Incorporated. Nining adlaw nga Biyernes ato nang giingon, mga higala, unya nga atong panahon karon nindot kayo ato pasalamatan atong labawong makagagahom, labing una sa tanan o sa ato mga nagpaminaw karon sa atong tulumanon. Maghatod kami kaninyo, mga higala, sa mga padayon nga impormasyon o gagalihukan sa atong Bohol Water Utilities Incorporated. Sama sa gyapon atong gawban karong hapuna, Sir Victor Tambi. Sir Vic, mayong hapon kanimo.
1: Yes, Ray, mayong hapon o sa atong mga suki nga ipaminaw nga kanunay nagsunod sa atong programa Takna sa Bohol Water, mayong hapon. O anya, Ray, marag Hunyo 5, marag kaning Hunyo, marag ting pangawat na po sa ako sa mga ginikanan tungod kay pagsugod na po o klase.
0: Correct.
1: Daghan na po ka o kinunan i-budget kay baon sa mga anak.
0: Karoon
1: na
0: Lunes, no?
1: Maroon Lunes, musugod na ang public. Ito to sa private.
0: Nandun na yung mga private po nga karoon pong Lunes.
1: So, una nga, mabalik na sa kung kabisin ng itong mga kasada tungod kay klase na. Onya, atong ipasalamatan po ang inore tungod kay mura o mura magbag-o ba itong kapasko? Pero John, mura tunga na sa tuig.
0: Tunga na yun. Dali, kayo.
1: Kaning John, mura na na po yung nakadawat o medyo bulos.
0: Mga government employees.
1: Oo. Oh,
0: na na. Na elected na.
1: Bisan pa man sa usa kakagubot na itabo sa itong kauluhan, may tungkol sa politika.
0: Yes.
1: Apan, dili ta na ito natagdon tungod kay kung magsige po tagsunod na makapil na problema.
0: Bulaban po dulo ah.
1: Bulaban na itong ilan na problema. Ang ato, manikaisikay ta.
0: Yes.
1: Kung unsay angay na itong buhaton, ilabi na sa Bohol Water nga wala gamilaing tumong kundi maghatag og servisyo nga ito sa mga konsumidor na matagbo na mo ang panginhanglan sa tubig. No? Mm-hmm. Sa itong kay Moroginay atong tumong og tinguha sa itong kumpanya na unsa may kakulang sa panubig ato ginang ihulit atong tagbuon ang panginanglan nga as much as possible iniglisod sa gripo sa atong konsumidor na itubig.
0: Yes.
1: Wala na igingon rin nga wala kita laing tumong o tinguha sa atong panelbisyo nga matagutlo 24 hours na itubig ang atong mga konsumidor sulod sa lugar nga atong giragaran.
0: Yes.
1: Pero na ipanahon nga di na to malikayan nga usahay liso na ito, huwag tubig.
0: Mm-hmm.
1: O sa'yo, magbugot po ta, pero huwag na, atong ipaning kamutan nga, diliunta na magpanghitabo. Muna nga, atong ipanginaot rin nga sa atong matag-adlong nga panelbisyo, atong mahimo, atong kaning maong katuyuan no, sa atong panelbisyo sa panubig. So, mayang buntag, taas sa intro na, no? Kumagok ka may. Mayang buntag, mayang hapon na rin.
0: Yes.
1: Kani ko nung ingog, mayang buntag, manang advance na ba?
0: Basic
1: na, sir. Ugma na itong yun na. No, kumagok ka may. Mayang hapon, kaninyong tanan, o kinakuntang sulod sa 30 minutos na pag-iuban, magsunod ta kay daghantag mga paibalo, ilabi na sa updates sa atong serbisyo sa panubig sa Bohol Water.
0: Yes, so ni atong i-shout out o tibayon ang atong mga officials and employees no sa atong Bohol Water no sa atong opisina Sir Victor no pinauluhan sa atong general manager no si mas attorney Christine Ranay na minaw nato karon of course sa mga kining areas nato sa atong Bohol Water no sa Tagbilaran og sa mga kasikbit nga lungsod mga higala diha sa atong location sa mga kaigsoonan atong panghinaot kaninyo nga namo sa kanunay pang baskong sa atong panlawas unya karong hapuna mga higala no nasayod ta no nga ato naning gihisgutan sa niagi natong mga episode pero ato ning ipadayon og kisgot mga higala kining usa ka programa nga magkapagaan no sa atong mga consumers sa atong mga applicants mga higala no tungod kay ang Bohol Water gawas kita ni ana magisgot pud ta og magisgot tag tubig mga higala of course manay parte sa pamilya sa kalikupan mo nang kining pagpangga nato sa kalikupan atong isgutan na ang kalihukan sa atong Bohol Water na mga higala unahon nato og pangumustahon og naunsa natong wash program no wash karabal sa atong Bohol Water nga align ni sa programa pod sa United Nations. Sir Vic, kumusta ang atong wash program?
1: Yes, Ray, atong gipahibalo ang atong mga konsumidor nga pagkakaron ang ato ang programa kaning gitawag og wash caravan. Mahibong siguro mo manong caravan may nganan eh. Tungod kay kaning caravan mura bitaw na og magpanunta mo dong atong latita. So actually ang wash kaning atong gihimo ang pasabot sa caravan nga ang atong mga tinugyanan sa Bohol Water mao'y modulong muana gyud sa inyong lugar, no, aron sa pag-atiman, pagdawat sa mga aplikante, pagproseso sa mga application sa pag-apply og tubig sa maong lugar. So pagkakaroon, anaata sa Barangay Kabawan, no, tungod kay atong nahibaluan ang Barangay Kabawan medyo galison po sila tubig dito na pita. Kay ang actually ang nagserbisyo diha pagkakaroon is ang City Water Works. Onya tungod kay tingali medyo layo-layo na po sila sa source, City Water Works. So naay mga panahon nga medyo dili kayo sila makaagas og tubig. So pinagi sa ato ang tungod kay kining actually ang atong service area sa Bohol Water, no, based atong Certificate of Public Convenience. Ang franchise area gid sa Bohol Water is the entire Tagbilaran City.
0: Okay.
1: No. Pero tungod kay kining mga barangay sa Kabawan, Tiptip, Mangga, Ubuhan, giserbisyuan man siya sa City Water Works. So mo na nga wala ta mo sulod nining mga dapita, no, tungod kay inirespeto po ta sa City Water Works. So ang atong service area ni focus sa entire Tagbilaran City except aning maong mga barangay ang atong giiskutan. Pero lately, no, lately natay nisulod na ta sa mga barangay sa Talukto, no, yeah. Talukto, Barangay Kabawan, Barangay Tiptip, no, portion aning mga barangay.
0: Okay.
1: Aluna natay mga linya tungod kay naghatag og request ang mga konsumidor pinaagi sa barangay nga may mumusulod ta sa mga lugar.
0: Yeah.
1: So agi og tubag sa mga request. Atong giladlaran og linya labi na gyud kaning maong barangay ray kaning Barangay Kabawan kaning kitungan na dihay bagong high school, no, kanang Dr. Cecilio Putong.
0: Yeah.
1: Senior High School, no, na diha sa Sunshine Road bayon na sa Kabawan. So actually tungod po na sa paningkamot sa atong city government, no, pinangulan sa atong Mabtik na Mayor, Mayor Jane, na inagurahan yun ang maong building, onya nakapatubig ta diya sa maong eskwilahan. Ato ginanggi mo ano, special nga linya.
0: Very good.
1: Maong nakaabot ang atong tubig sa maong eskwilahan. So, subay sa maong kalsada, ato nang giawhag po ang mga konsumidor nga mo-apply. Actually, nanay nang i-apply ani
0: rin ang
1: karang, karang mga establishment nga nagiano kay nang Sunshine Home, nang City Jail, mangina. Anang subay sa mong kalsada. Muna nga pagkakaron tungod kay kining maong wash program originally ato na siyang gi-launch dito sa ni dito sa Barangay Kugon, no, okay. Niadtong Mayo 24. April 15. This year na. April 15, dito pa nagsugod sa Barangay Kugon.
0: Okay.
1: No? Ato ning launching na to dito sa Barangay Kugon.
0: Dito taga-sugod na rin.
1: April 15. Then, ubay-ubay sa bang, ubay-ubay ang ni-avail sa maong program. Muna nga, pagkakaroon, ibalhin na punta sa Barangay Kabawan. No. Then ang atong ipaibalo sa maong dapit, no, katong gustong mo avail ning maong programa nga ang buhaton lamang sa mga konsumidor nga kun wala pa moy formal nga connection sa tubig. So giawhag nga mo bisita sa barangay, no, pagkakaroon na ata sa barangay hall, no, sa Barangay Kabawan. Unya aduna kitay tinugyanan nga mo dawat sa application, no. Naimo daw sa application, naimo inspeksyon aron mahatagan og kasayon ang aplikante,
0: yeah.
1: No, unya ang usa ka pinaka importante ani ray nga wala gyoy magastong kwarta.
0: Wow.
1: Ang usa ka aplikante, no, tungod kay ang magasto ne kon sa normal na to nga application, magasto ni siya og mga I think mga 3,000 or 6,000. Himo na installment basis, so yeah. May tabo na ikarga na sa itong mga water bills kung sa gasto. So maaprubahan ang usa ka application without even spending single centavo, no, aning maong program. Matungod kay nagpadayon pa nga ito ang Connect Now Pay Later nga program. Mm. So, morning, ani din yung mong programa, gisakay po na ito ang WAS program. No? Kaya ang tuloy, ang katuyuan sa WAS, kanyang WAS mo good, morning, water and sanitation, water, sanitation, and hygiene. Mm. Water and sanitation,
2: hygiene.
1: Yeah. So, kanyang siya nga programa, gi-adapt niya sa Pilipinas, no, actually sa United Nations ni eh, nga ang katuyuan gyud ni mao ang pagdala sa tubig ngadto sa pinaka ubos hotong sa katilingban. So sa ingon niya na kung maghuwat ta sa opisina o mo-apply kining mga gi-identify na tong mga konsumidor. So posible nga di gani sila mag-apply, no, tungod kay number one, mo gasto pa ka. Wala mo kay budget sa pag-apply sa tubig. Number two, naay kulang ang imong mga dokumento, no, as requirement sa mga application. Tungod niya na, Ray, atong gi-anticipate ng maong mga problema, walang atong gihimo ng maong program, nga kung unsay kaya ra sa consumidor, o kung unsa ra po yung available niya ng mga dokumento, ato nang pangitag paagi nga magka-comply sa atong requirements, no, aron mahatagan siya og linya sa tubig. Mao lang nga gihimo na to ning maong WAS Caravan na ang mismo mga empleyado sa customer service section mao gyud ang modulong sa maong lugar, no, pagkakaroon sa kabawan barangay hall. Kay mao gyud personal nga mo evaluate, personal nga mo process sa atong mga application, no. Ano na, so kita yung mga personnel ng mga inspeksyon, no? Kaya ang usa sa importanteng part sa application mga rin ka ng pag-inspeksyon sa lugar. Okay. Ilabi na kaasan yung mutang yung panimalay, no? Muna nga, gihin mo na ito, ne, aron mahatagag ka sayon ang konsumidor kay this is in line with the WAS program sa maong sa United Nations program.
2: So, nindot kayong programa, kining WAS, mga higalan, Water and Sanitation Hygiene Program, no, programa ni sa atong United Nations nga gisagop dinhi sa atong nasod sa Pilipinas sa mga higala, no, sir, no, para sa kasayuran sa tanan, no, alang sa information mga higala, no, kining barangay Kabawan, no, sa mga pamasayod, tuhan ni sa suok, no, boundary of Corella,
1: Corella, Cortez,
2: Cortez mo na mga higala, no, kining maong lugar, no, sir, no, ang Kabawan tuwa man dito sa remote areas na ni, no? Sa sulok na, wa kayo ikabayad dito, sir. Unsa man ka mahinungdano ni ang WAS program para sa taga-barangay Kabawan, sir. Nganong misulod ang atong bottled water dito, bisan tuod o wa pa kayo'y mga panimay, sir?
1: Okay, Ray. Muna, no? Ang atong katuyuan dito sa maong programa, tungod ni kay atong nakita na although pagkakaroon, wala pa siya'y mga development, no? Mura o ug atong anahon ang lugar murag dili gud sa syudad actually, no, tungod kay mura siya ug ang sitting niya murag naa sa mga barangay na sa mga kalungsuran. Apan tungod kay nasayod kita nga ang maong barangay pagkakaron gisubisuan sa City Water Works, apan daghan pong nagpadag letter, no, sa atong opisina nga ug mahimo mo ladlad og linya ang bottled water para mo augment sa existing nagserbisyo nga mao ang City Water Works. Kanya ikaduha po, nakita po sa mga katawhan nga doon na tayo linya nga may tadla sa mga barangay. Ikaning atong linya gikan sa atong source sa Cortez, no, kining barangay Lules, ana nagsubay sa Kabawan, no, kanang mulabay sa BDJ, Bull District Jail. Kanya mulabay po sa barangay hall sa Kabawan. So muna nga tingali angay na po nga kining atong paghatag og pagtagad sa atong service area kay which is Kabawan, sa unang gi-mention part mo ginasiya sa atong service area. Ato na ning gilinyahan, actually nahuman na ang mga linya nining ang barangay. Mao na nga atong gi-implementar kaning ang WAS program. Tungod kay nakita na to rin nga dunay mga panimalay nga wala pa bitaw formal nga koneksyon sa tubig. So muna nga atong gi-schedulean ang mga barangay tungod kay ano na yung mga hangyo, no, draw sa barangay council nga mahimo mo ladlad og linya sa tubo. So aron mahatagan o katinawan ang mga katawhan sa barangay Kabawan, atong ihatag kining mga dapit no nga aduna tay mga linya nga mahimo nang applyan sa konsumidor no ang kining atong mga linya actually natay linya gasubay gyud diha sa kabawan padulong sa kining carbon man siguro na kanang mulabay sa Bohol District Jail
2: padulong Cortes na
1: oh padulong na Cortes kay Cortes Corilla Corilla o Cortes. Natin linya, main line na gasubay na ito diha. O niya, kaning itong distribution line, anaatay linya, nagsubay gikan sa Barangay Hall, no? Barangay Hall, padulong sa kaning Dr. Cecilio Putong Senior High School, di ba? Kaning Murag Bulhay na Senior High. Oh.
2: Extension
1: ana niya. Diha, ng linya na ito, nagsubay sa mong pasada, kaning Sunshine Road, ba ng pangalan na, Ray? Kaya na may Sunshine
2: Home.
1: Oh, malabyan. AIDS City Jail. So, kaning maong kasada, mahimo nang giawag na ito na magpakuniktar ang mga panimalay na nalabyan ini. Actually, nanay yung nagpakuniktar ane. No? Tungod kay umuni, unang linya na ito, nga distribution line, nga giladla diha sa maong barangay. Onya ang line usab nga linya nga atong giladlad dire kaning subay sa Barangay Kabawan padulong na exit dito sa Petron gasoline station sa J. Claren
2: diba
1: diba no? Kaning naay kalsada diha nga kun magsubay ka paingon sa Corilla makalabay ka diha og naay gasoline station naay eskina pasulod ka paingon na siya sa sentro sa Barangay Kabawan so kana nga linya mahimo na nga mo-apply ang mga konsumidor nga nalabyan diha maong linya no then another linya usab kaning sa akong nahisgutan nga linya kaning naay karsada diha nga mo tadlas paingon sa atubangan sa kining San Isidro Elementary School kaning gitawag na sa La Costa Street so naa sa linya diha nga mahimong mo-apply ang mga konsumidor. Apan tungod kaning maong linya ako La Costa Street more on San Isidro side na niya.
2: San Isidro side. San Isidro na nasa ko.
1: Oh, San Isidro niya. Ang San Isidro ato pa nang schedule ang karaban na mudong na puto sa San Isidro.
2: Ang puto ta ng dapita
1: yun. Oo, ang puto ta. Niya kaning other po na ruta sa atong linya no sa Barangay Kabawan kaning padulong na sa District Jail no kay ang ato ang transmission line anama nagsubay pero natay distribution line no transmission line main line man siya so ato na giabayan pod og distribution line na kutob diha sa naay taytayan diha naay bridge niya nga murag concrete nga bridge padulong sa District Jail so naa pa diha no so kaning dapita medyo kun ang application sa consumer ani murag medyo dili dayon konektaran no tungod kay ato pang i-determine ang mga stub outs aning mga dapita. No so you know di man pun mo madugay kun ini apply sa consumer aning mga dapita mo take pa pong mga tulong ato sa pagkadlaw no so except aning lugar gyud nga naa gini na linya nga na establish kay naa may mga stub out pod atong giladlan okay kun other pun nga kanang kalsada re kaning padulong sa Isabo Street no paingon sa Tiptip no na abot ay linya diha nga mahimo mo konektar ang ato ang mga mo-apply ang atong mga consumidor. Pero kaning mga kasada kay paingon naman po sa Tiptip God. So ang Tiptip atong isunod kuman sa kabawan na kaning karaban na schedule.
2: Okay. Okay. So atong pasalamatan no katong mga nagpakunik na may avail na sa atong wash karaban no kay kining programa ha atong balikon no nga di gyud ni hassle no unya gaan gyud ang atong pamati ani kay tiaw mo bay mapakunika sa mga qualified nga mga applicants no ang di ka mahasol niya ang bayad at dito sa bill ni mo i installment basis mga higala sir no of course panalitan ako magpakuni ko ang ato ba mga personnel at tubal water personnel na nasa Barangay Kabawan kanadnaw ba ni sila doon na ba ni sila uras kaya, at least ang mga tao nga magkahatag o panahon na mo dito nga di po makusik ang ilang kining oras
1: okay. Yeah, yes, way. Mayo nga imong pagtan na rin ako tungod kay actually pagkakaroon, aduna tay tinugyanan nga gi-assign dito whole day. Na ay tinugyanan na to nga mo'y mo dawat sa mga application, okay. No? Mo dawat sa application, mo'y mo pasabot kay actually naghimo ta sa orientation nitong adlaw Lunes, no? i-orienta to ang mga konsumidor nga gusto mo apply dito sa barangay hall at nang gipasabot. O niya, aduna tay tinugyanan nga whole day siya na dito sa mga barangay, mo'y mudawat sa mga aplikasyon. Apan ang mga tinugyanan sa Bohol Water, no, particularly ang customer service section, na diin ilang gining sila mo'y mudawat po proseso sa aplikasyon. Ang ilang schedule, murag mo anha sila pagkapalis na, pagkakaroon, no? Tungod kay napapoy asikaso nilang trabaho o nandiri sa opisina. So yun ikapalis, muna na mudong sila sa barangay. Aron mo ang katong tinugyanan nga na dito from 8 up to 5 o'clock, siya mo ay mudawat, then ato niya iyang i-submit sa tinugyanan po ng mga empleyado sa bulutin nga may mga ito pagkapalis.
2: Okay.
1: Aron ma-process, aron ma-evaluate, kung sa'y kulang, aron matagaan o aksyon ang ilang application. So, lakto istorya, from 8 to 5, aron na gyoy mudawat sa application.
2: Okay.
1: No, then ang ato ang gischedule pagkakaroon, sigon sa pagiginabi nako sa taga customer service section, ang ilang gischedule is every afternoon,
2: karadlaw.
1: Aron mo process sila sa application, aron makahatag sila feedback sa nag-submit kung sa'y kulang, kung sa'y angay i-submit further para ma-approve. Then as much as possible ang tanang application maximum gyud ray okay dili maximum except lang kon wala gyud ika-support ang aplikante may tungod sa yuta nga iyang gipuy-an no but naman po tay dokumento nga angay i-execute kun ugaling maog yun ay problema no ang ato lang katuyuan nga kun walay tubig ang usa ka consumer nagtaud na siyang nagpuyo sa mong lugar, makonektahan na ito, tubig. No?
2: Yung goal na ito yun?
1: Mo na itong goal nga matag-consumidor sa mong lugar ang naagod siya ay koneksyon sa tubig. No? Kaya importante mo kuning tubig, Ray. Labi na kung ikaw o sa kapamilya, magsalik na kag-tubig sa imong silingan, no? Mabot ang panahon nga huwag mag-away mo sa silingan, di ka tagag-tubig.
2: Hindi na kalikayan yun.
1: Asa na ito gi-address? Actually, kaning mong program, no, atong gitanaw, katong mga consumidor nga wala gyud formal nga koneksyon. Tungod kay based ato ang pag-evaluate, no, sa mga matag barangay, daghan pa gyud ang nagsalig og tubig ngadto sa iyang silingan. Daghan pa nga wala si account nga kaugalingon sa Bohol Water. So, mo na nga as much as possible matag bubong or matag household dapat na agi sa own nga separate nga koneksyon sa tubig. Aron ma-address na to, ang iyang panginahanglan, muna nga, usa na ka pamaagi nga mo-appeal sa atong program, aron matagal ka sayon. No? Sayon lang yun, but bitahon, usa man gud makapugong sa konsumidor nga di ma-apply tungod kay number one, wala kay budget.
2: Correct.
1: Number two, di ka mugahin og panahon, aron matupag sa opisina, kay hagog ya pon.
2: Hagog ya pon,
1: hasol gaston. Yeah. Number two, number three, tanang wala kay dokumento, ika-support sa imong application. Kaya mingon nag-insektor ba ni Bulwater, di naman ni Mauriapon, matuko, di ma-approve. So, kanang nga mga issues and concern, ato na nang itagaan o aksyon,
2: okay.
1: Na unsay applicable sa usa ka aplikante, aron umay mo, makonektahan gyud siya sa tubig.
2: In other words, ang problema sa usa ka konsumidor nga may formal na connection sa tubig sa Bulwater, sir, is solusyonan yun ang problema.
1: Kay lisod man o kaning tubig, may mingon na uban nga may pay wakay kurente kasi wakay tubig. Tungod kay ang tubig, part na siya sa ato ang kanang existence, sa ato ang pagkabuhi, matag-adlaw, importante yun na ay tubig.
2: So, nindot kayo. Sir, no, doon ay mga kining household ba nga? Kining, wa sila kay wa panahon nga bisan tulog ni paduol na ta no wasilay panahon no kay di ganahan mo absent sa trabaho no ato lang ibutang sa senaryo ang nana ba nga pwede ba nga mamalihog siya sa silingan Bohol Water pwede ba siya silingan lang kay murag magisod yung kukuan sa bahay mo nana apply pwede ba siya mo indoor mo dusot dito sa application no
1: kanare ato ginanggi unless ko na sa SPA no kay lisod man god og isang man og imo ra gyung ipadaog laing tao nga ang rehistro sa application imongan magresulta na kay namo gunay kuyog rights mo gunay no natay kuyog ang mga conditions obligations so, nya karon in the event nga naay wa ka maka-perform sa imong obligation kuyog sa rights ka atong gihatag kapag tagaga account sa tubig, so may tabo na unya og naay mga legal issues mo arise anang so ato man gihapong gi-consider labi na katong aplikante nga wa gyud ni pirme, so pwede na siya mag-execute og SPA nga ang laing tao iyang gitugutan nga mo apply in behalf niya, then we will evaluate kung ang maong SPA applicable ba sa iyang application, no? No, kay depende man og ang application og ang dokumento pud iyang gisubmit ug di pud magtukma. So muna nga atong case to case basis,
2: case to case basis
1: depende sa dokumento nga i-submit, no?
2: Okay. So klaro kay mga higala, no, ang mission yun sa atong Bullwater, ang tahas gyud ang mga higala, no, nga ang problema sa usa ka panimay nga way formal nga koneksyon sa tubig, solusyon na sa Bullwater, mao bitaw na nga bisan man tudog wala ang tagtungod, wa ang tag panimay, no, ang tagiya sa balay doon na gyud pagi nga makunikan siya with evaluation sa atong mga personnel, mga higala. Yes, gusto ta jutay gamay sir, no, kay medyo hapit na atong oras, no, for 30 minutes gamay ra guni, pero lami kayo pa ipayutot, no, tubig kalikupan, bahay na, pamilya na sa kalikupan ang atong tubig. Murag doon na mo'y gihimo nga pagpanghinlo sa atong kalikupan. Asa, unsa ni sir?
1: Yes, Ray, no? Actually, karong buntag, no? Ganihang buntag, no? Ganihang buntag. Adunay kalihukan ang DENR na mao ang pagsaulog ni siya sa World Environment Day 2026. No? Kining maong kalihukan, ang DNR isip mo ay lead agency sa mga inaning kalihukan, may tungod ni sa atong kalikupan, no, pag-atiman sa atong kalikupan. Then ang Bullwater aktibo gyud nga mo participate nining maong mga kalihukan. So ganihang buntag ni apil lang atong mga empleyado sa World Environment Day nga activities, then duyog ta pinagi sa pagpanghinlo. Dito ang atong assignment ray dito sa Abatan River.
2: Ah, okay.
1: Sa lungsod sa Cortez.
2: Cortez, no? Oh, okay.
1: Dito ta atong mga tinugyan, mga empleyado ni participate sa maong kalihukan. Nagimot ang pagpanghinlo, no, sa kilid sa suba sa Abatan River. Unya aduna yung mga kalihukan po pagkahuman program gamay, pagkahuman sa maong pagpanghinlo. Then aktibo aktibo gyud ang Bullwater nga mag-participate ini. Excuse me, murag kaning ubo, murag sugsog pod. Muapil pod.
2: Muapil pod. Kalita rin daw, no?
1: Actually, kining maong kalihukan, di mo sabi ni sa Bullwater niya itong Mayo 22, no? Ang gisaulog ko sa DNR niya itong maong adlawa is Month of the Ocean.
2: Month of the Ocean.
1: Month of the Ocean.
2: Last May na siya.
1: Oh, May 22. So the same ang atong assignment dito gihapon ta sa Abatan River. So pareho nga kalihukan ang hinlo ta sa atong kilid sa suba, no? Ubay-ubay po ng mga sagbot atong natigom, nya naman ay murag timbang-timbang dito, timbangon po. So magpasalamat po ta tungod kay kami, no, sa Bullwater, nagpasalamat tungod kay daghan pong ni advocate yon aning maong kalihukan, no, daghang mga agency, mga civic organization nga ni participate. Pareha po sa ganihang buntag, no, kay nakita po na to, although wakang kumuuban ng itong mga impyado ng uban mo dito, doon na po sila yung mga program gamay, no, miduyog po na ang mga private corporate companies o ang LZO. So ato pong ipasalamatan ang DNR tungod sa maong advokasya. Then nagpakabana gyud sa ato ang kalikupan, no, pinagi sa pagpanginlo sa atong kilid sa Kabaybayonan o kilid sa suba, no. Muna nga atong gipaybalo nga ang Bullwater aktibo gyud nga ni participate ning mong kalihukan tungod sa atong commitment kanto sa DNR, yeah. Tungod ni ini.
2: Okay. So klaro mga higala, no, nga ang atong Bullwater Utilities Incorporated, no, part of the solution, mga higala, no, nga solusyonan ang problema sa usa ka panimay na wala kay klarong tubig, o niya solusyonan po ang problema sa kalikupan pinagi sa tabang sa pagpanghinlo ngadto sa ato mga kasubaan o gani dilang kana ato pina sa ato mga kabaybayonan. Running out of time, sir, ang imo mga panapos para sa ato mga susunod kami na.
1: Yes, Ray, salamat kayo sa mubo nga panahon nga gihatag sa Bullwater nga nakapadangat sa mga updates bahin tungod sa ato ang pagserbisyo sa panubig. O laki po sa nini ang mga kalihukan sa voluntary, ilabi na sa kaning tawag na itong CSR or Corporate Social Responsibility. Then, usana atong tumong usab nga dili lang kay nag-atagtag serbisyo sa panubig, kundi concern usab ang voluntary may tungod sa kalikupan, tungod kay ang tubig nga atong gipadangat na ito sa konsumidor, gikan lang gidkini sa kalikupan o natural resources. Yeah. So, nagpasalamat ta o nanginaot po ta nga sa sunod na itong mga programa, naghapon mo maminaw kay aron makapasupot sa kitag mga impormasyon na to sa itong mga konsumidor.
0: Salamat kayo. Og pasalamatan na to itong mga sugi o pinanggang tagpaminaw din sa itong tulumanong takna sa Bohol Water. Inyong ubos ngay gala, Ray Tutas, sa muingon na lang kaninyo, tubig sa Bohol Water, kinabuhi, bahandi. Hangtod sa sunod kayon, magdungog-dungog ta, magkita-kita ta, din sa itong tulumanong takna sa Bohol Water. Mayong hapon ka na itong tanan.

0: kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kada tuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
1: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Igala, kumusta? Maayong hapon sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Biyernes, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahes ug si Eric. Kini si Alin Doidora og karon sa uluha sa atong mga detalye sa balita. Presidente Bongbong Marcos, Romualdez og pipila ka mga politiko gihinganlan sa mga Marines nga matubad nakadawat og mali-malitang kwarta atol kini sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kagahapong adlaw. Ano nga dugang detalye sa GMA News.
2: Sa kabila ng gulo sa pagpapalit ng liderato ng Senado, itinuloy ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig sa flood control scandal. Idinawit ng 18 nagpakilalang dating sundalo si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad na nahatiran daw nila ng mali-maletang pera. Ang sagot ng mga pinaratangan sa report ni Ian Cruz.
3: I want to give the floor to the Senate President and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marco Leta. In any case, nandito din po ako, pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation.
4: Baka nang mag-take over si Senator Rodante Marco Leta sa pagdinig ng flood control scandal, ang Senate Blue Ribbon Committee ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Una niyang pinuna ang hindi pagsipot ng mga inimbitang sina dating Speaker Martin

0: Romualdez, mga aide niya at dating congressman Zaldico. Nasa Bulwaga naman ang 18 nagpakilalang dating sundalo na naging tauhan umano ni Ko at ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Si Senator Alan Peter Cayetano ang nanguna sa oath-taking ng resource persons dahil wala ring mga taga-sekretaryat na dumating. Sa pagdinig, sinabi ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagsimula ang pagde-deliver nila ng mali-maliit ng pera mula nang maupo si Zaldico bilang Appropriations Committee Chairman hanggang sa hindi na siya makita. 3-4 times kada linggo raw ang schedule ng delivery nang hindi bababa sa 20 maleta na magkakaibang sukat.
1: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
2: Yung medium?
1: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
0: Tahasan din nilang pinangalanan ang mga personalidad na nahatiran umano nila.
1: Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures.
0: Umabot pa raw ng Ilocos Norte ang kanilang ruta.
1: Para kay President Marcosan. Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Dagueser at si Sergeant Tumi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
3: May mga retrato pa ng eroplano.
4: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway pong nag-receive po.
3: Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
4: Your Honor, hindi po kasi gabi kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po.
0: Ang alam daw niya, tabing tubig ang pinuntahan nilang bahay, pero hindi tiyak kung lawa ito o dagat. Tinanong ni Senadora Aimee Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos.
4: Si Kong Sandro, din na next po si President, din si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
3: Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
4: Yes po yun.
3: Kanino po?
4: Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh.
0: Sabi ng palasyo, patunayan muna ang mga aligasyon.
5: Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba. At magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
0: Kasama rin sa affidavit ng mga dating sundalo ang paghahatid umano nila ng maleta kay Senador Tito Soto noong 2024.
6: In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po niya, si Police Major Dichoso po.
0: Sa isang pahayag, tinawag ito ni Soto na bogus investigation in aid of destabilization. 2015 pa raw namatay ang tinukoy nilang Mark na executive assistant niya na tumanggap ng pera. Hindi rin daw siya senador mula 2022 hanggang 2025 na sinasabing binudgetan daw niya ang tinatalakay ngayong flood control projects. Idinawit din nila Senator Erwin Tulfo.
7: Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6.
0: Pinasinungalingan niya ni Tulfo dahil kahit daw si Gumban ay nalilito na. Paiba-iba raw ang bilang ng maleta at halagang laman ito. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lang na mga binanggit kahit marami naman daw nasa unang affidavit. Ang ibang ang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Nabanggit din ang ilang mambabatas na mga kilalang nag-iimbestiga sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
8: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya BMW yun, sir.
2: Terry Redon, yung congressman ngayon.
8: Yes, sir.
9: Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anong lugar, wala pong diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
10: Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera.
11: Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Doon sa unang affidavit, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila.
0: Para naman kay Congressman Jervil Luistro, layon lang ng mga aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Tinawag naman ni Congressman Zia Adjong na political theater at pamumulitika ang akusasyon. Sinadya raw ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dawit din ang ilang dating miyembro ng Makabayan Block. Sa pinagsama-sama nilang pahayag, tinawag nina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel na nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag. Walaan nila silang anumang proyektong pang-imprastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Si ML Party List Representative Leila De Lima, idinawit kahit hindi pa kongresista noong mga panahong hinatiran umano siya ng maleta.
2: Bakit siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43?
12: Yan po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
0: Kit ni De Lima, wala siyang natatanggap na pera, mapasamaleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang daw ang mga ito. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap siya ng pera mula kay Ko para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dati na rin anyang sinabi ng ICC na hindi sila tumanggap ng pera kanino man kognay ng mga kaso dito sa Pilipinas at dahil daw sa bagong paratang, maghahain daw uli siya ng kaso. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Naghain naman ang reklamo ang cyber libel laban sa nagpakilalang ex-marine sa DOJ ang dawit ding si Iloilo Representative Julien Baronda, sabay sabing walang katotohanan ang mga paratang. May delivery rin daw kay dating DOJ USEC Jojo Cadiz noong December 2 at 5, pati kay Father Flavi Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng mga nabanggit na mga dating sundalo. Ian Cruz, GMA News!
13: Sa laing bahin, Senador Win Gatchalian o mga kaubanan, gitawag nga bogus ang hearing sa flood control scandal. Dugang detalye sa GMA News.
14: Bogus o peking hearing ang isinagawang pagdinig sa flood control scandal ng paksyon ni Senator Alan Peter Quijano ayon sa grupo ni Win Gatchalian. Nag-abiso rin silang tuloy sa Lunes ang kanilang Senate Blue Ribbon Committee hearing. May report si Sandra Aguinaldo.
2: Nag-abisa yun pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo?
15: Ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kanina, tinawag na bogus o pekeng hearing ng grupo ni Senator Win Gatchalian. Wala raw itong basehan sa Senate rules, calendar o maging sa otoridad ng Senado. Isa lang daw itong makasariling palabas ni na Cayetano para manatiling nakakapit sa kanilang mga posisyong na wala na sa kanila sa valid na rigudo ng Senado kahapon. Nang palitan ang liderato ng Senado kahapon, si Senator Erwin Tulfo ang naging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at iniurong niya sa Lunes ang pagdinig sa flood control scandal. Pero hindi yan kinikilala ni na Cayetano. Sabay giit na si Senator Pia Cayetano pa rin ang chairperson ng komite. Sa kabila niyan, naglabas ng abiso ngayong araw ang Senate Blue Ribbon Committee ni Tulfo na tuloy sa Lunes ang hearing. Inimbitahan pa nga nito ang 18 dati umanong sundalong tumestigo sa pagdinig kanina. Ang Malacañang kinikilala ang palitan ng liderato ng Senado kahapon.
16: Kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
15: Para maayos ang gusot sa Senado, handa raw ang Pangulong magpatawag ng special session ngayong naka-adjourn ang sesyon.
17: Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun.
15: Sabi naman ni Cayetano, peking acting Senate President ang sinusuportahan ng Malacañang.
18: Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo.
19: Sino ang susundin niyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session.
15: Sabi ni Cayetano, panay ang meeting ng Gatchalian Block sa Malacanang. Tingin niya coordinated ang pagbakante ng posisyon sa Senado kahapon.
5: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law.
20: Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12. Ando doon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudensya ngayon.
15: Ang Integrated Bar of the Philippines naniniwalang lawful at valid ang sesyon kahapon. Applicable daw ang Avellino versus Cuenco ruling na naging batayan ng quorum ng 12 senador kahapon. Sandra Aguinaldo, GMA News.
13: Alas 5:53 sa laing bahin sa itong mga balita. Senador Erwin Tulpo, gikatauan lang ang aligasyon nga nakadawat siya og malimalitang kwarta. Dugan detalye sa GMA News.
21: Pinatiran daw ng malimalitang pera. Tingnan natin ang reaction diyan si Senador Erwin Tulpo. Senador Tulpo, magandang umaga.
22: Igan, thank you for inviting me in your program. Magandang umaga.
21: Salamat din po. Kasama kayo sa napangalanan na hinatiran ng maliitang pera, sabi ng mga dating sundalo, na tauhan ni Saldico.
22: Nakakatuwa po, pinapanood ko po sila kahapon. Ako po ay natutuwa, hindi po ako naiinis dahil pag may mga kinikwento, lalo mga marites, mga gawa-gawang story, matatawa ka na lang, Igan. Pero siyempre, hindi naman tayo papay na ganun-ganun na lamang. Tayo ay naghahanda na ngayon para sampahan ang kaso yung nag-aksa sa atin. Gusto ko pong marinig talaga sa proper forum dahil niya yung mga ebidensya niya na binigyan po tayo ng malimalitang pera. Gusto pong malaman. Kasi po, malalim lang po magturo ngayon, Igan. Turo dito, turo doon. Pati yung sinasabi ng naghatid ng mga babae na napakadaming babae na naman. Susunod po dyan. Ako, bilantakin mo human trafficking. Kung talagang siya po ay maayos na tao at hindi nagsisunungali, iba din niya dalhin sa ombudsman, di ba? Bilang siya po sabi nga ni Senador Loren, mga bayani, kung talagang bayani ka, di dalhin mo sa ombudsman, kasuhan mo ako ng plunder, kasuhan tulad po ng ginawa nila ngayon na para maimbestigahan ako kung tumanggap talaga ako ng malimalitang pera. Tulad ni Senador Marcoleta na inimbestigahan ngayon sa plunder dahil inamin niya mismo na tumanggap siya ng 70 million. Ako din po, dalhin mo sa ombudsman. Tapos kasuhan mo din ako yun ng human trafficking.
21: Okay.
22: Siyempre doon, malamang ebidensya.
13: Samtang sa laing bahin, gikatakda nga dadon sa Korte Suprema ang lalis sa liderato sa Senado. Dugang detalye sa UNTV.
23: Dante, kailan ba inaasahang formal na maihahain sa Korte Suprema ang petisyon kaugnay ng krisis sa liderato sa Senado?
24: Magandang tanghali, aga sa ngayon, no, actually, naghihintay tayo dito sa labas ng Korte Suprema kung saan inaabangan natin ang pagdating noong petitioner. Hihilingin ang gurong si Barry Tayam sa Korte Suprema na mamagitan sa lumalalang krisis ngayon sa liderato ng Senado. Ang petisyon ay bunsod ng matinding pagtatalo kung legal ba ang naganap na balasahan sa Senado noong June 3 kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa liderato. Nagsimula ang tensyon noong May 26, 2026 matapos ang isang walkout ng minority bloc dahil sa usapin ng iminumong kahing remote voting na sinasabing paraan para makaboto si Senador Ronald Tato de la Rosa. Noong June 3, sa presensya ng 12 senador, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, maring tinututulan ni Senador Alan Peter Cayetano at Senator Loren Legarda ang pagbabagong ito at iginigit na hindi legal ang nangyari. Sa petisyon, binibigyan din na ang kabuuang bilang ng mga active na

0: ng pagdinig si Senator Pia Cayetano kahapon ng Blue Ribbon Committee. Ang nasabing pagdinig ay binuweltahan ng bagong liderato dahil wala umanong opisyal na stenographer at sekretarya na nagdokumento sa sesyon. Hiling ni Tayam sa Korte Suprema na maglabas ng definitive ruling upang matigil ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang kampo na nag-aagawan sa kapangyarihan upang matiyak na hindi maparalisa ang serbisyo ng Senado para sa bayan. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga.
1: Maraming salamat, Dante Amento.
2: Abutong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Biyernes. Mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD. Sa PICAS Lawak, Engineer Jerry Cahis, Subani Eric, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Niusip C Plus Forte. Niusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myrecaf, Ambroxol Hydrochloride. Myrecaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa. This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
0: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Niusip C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Niusip C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niusip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
7: Ako di IC Mark, user sa ImmuniPlus more than 1 year. Sukad nga na ImmuniPlus, gisawayan rin ako palit. Huwag asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa ImmuniPlus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom rin kang ImmuniPlus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin ninyang ImmuniPlus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa ImmuniPlus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imunan ng ImmuniPlus. ImmuniPlus. Wellness every day.

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una, herbal
1: strong. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
7: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve yung magdanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care!

0: masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katun-awan, kamatuoran.
1: Maayong adlaw, Bohol. Mayong adlaw sa Bilaran. Mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran kung servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang VC Mayor, Vice Mayor, Attorney Adam Relson Hala, at first gentleman and first district representative, Congressman Babayap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th tangguni ang panlungsod city councilors, ato ang makaubanan natong mga city hall employees at ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, sa ato mga department heads and office heads, ug sa ato ang chief of staff Ma'am Kathleen Dorimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay niya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karukurasa, dagan kayong salamat sa iyong pakikunong, pakikuban ug pagpaminaw kabayin sa mga updates, programs na activities nato sa pagpagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ugasaman ko ito rin si Bia nating atong programa. Ugasaman mo karon na himutang mga higala. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong kanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang mga 15 kakapitanes nato diri sa syudad sa Tagbilaran, ilabi na sa mga 15 ka barangay sa kamakatawhan nato sa mga Tagbilaranon. Hello, hello, mayong adlaw kaninyong kanan. Daghang kayong salamat no sa iyong pagkikuban ug pagpaminaw ning atong matag adlaw nga programa. Again, kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, no? Mayang adlaw sab sa ito ang tigtimon itong programa si DJ Cyrus, the virus, na mga initabang usab na to sa pagpahiluna, pagmonitor sa ito ang programa, sa pag sa to ang sa tong radio no nga madungugta ma-insert nga madungugta sa kahanginan via radio sa DYRD station og labi na usab na makita ta or madungugta sa kahangi sa to ang Facebook page kay naka phone patch lang ta mga higala, so mao nang nga do na ta importante nga activity nga giliho karong adlawan no, so mao nang naka phone patch ta and hello sa to ang sa tong mga online viewers na to sa to ang Facebook page kundi di naka live ang ato ang programa nga nakayusang magpakabana alang sa kamatuuran sa DYRD Bohol Akasaligan. And of course, sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 4, 2026, adlaw nga Webe. Yes, ikaw pat na nato nga adlaw karong semana huna sa itong pagpanerbisyo sa pambuatan sa city government of Tagbilaran. Kung kailang adlaw na sa mga higala, lain na nga adlaw ang ato ang pag-asawaan, kabahin sa mga katikaran, programa, serbisyo, karong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later, ato sa basahon, no, ato matangan usab, ang ato ang mga labas ng mga balita, ilabing viewers nato and listeners nato sa itong programa. So, kamusta man mo? Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, no? You are all fine and nata sa maayong panglawas. And speaking of panglawas mga higala, it is very important to remind jud no sa to ang kaugalingon no nga una timan-an jud nato no kung mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipangtrabahoan ug asa man mo na himutang karong mga oras sa mga higala, ayaw itawon mo kalimot sa pagdala og payong or pagsuot og jackets nga adunay good or any protection nato laban sa to ang lawas mga higala. Kay of course ining ato ang ubo sipon hilanat no gabi kayo no makakwartaan ni so dako kayo tansa og puruhan nga makaabsenta sa ato ang pagpanarbaho sa ato ang pagpanerbisyo, so sayang ang adlaw no. And of course kana kung masakitan, dako po kayo nga tansya o puruhan nga itong mga responsibilidad sa itong mga tagsa-tagsa ka mga palimalay, sa itong mga pamilya, of course, di po na itong magampanan fully, no, tungod kay galahin ng itong lawas. Mas minut maning wala kay sakit, mas giginagmay no, nga healthy ta, o maayo ito ang itong lawas. And, kaya timan na ito na itong mga higala, no, kaya itong panahon, usahay, medyo usahay, muuwan dyan, o kalit, no, matingan na ito, hidagong na, may uwan, and then init food kaayo. So, itong protection na itong lawas, so, ayaw mo kalimot, no, sa, kining mag inom ta og tubig no 8 glasses of water a day no or more than pa siguro ana kay tungod sa kainit sa panahon grabe kaayo ang kainit so manang more than para mo stay hydrated ta and gadu ha don't forget no na mo take tag vitamins kay na put tabang pud siya para protection sa ato ang lawas so mao na tong timan-an matag adlaw nga health is wells, no? So, mga patumahigala ang gamay na ito lang reminders sa itong mga sugi di paminaw na ito, niya ito ang matag-adlaw nga programa. So, yung puntuhan mga higala, ari na usap kita sa ito ang news beat niya itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Gilunsad sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office ang bagong citizen ID online tracker. Aron masayon para sa mga residente sa pagsubay sa ilang citizen ID. Ang online tracker magamit sa mga Tagbilaranon na nagparehistro sa citizen ID apan wala pa makadawat o makakuha sa ilang physical ID card. Aron masuta ang status sa ilang ID, kinahanglan lamang nga mobisita sa Facebook page sa Tagbilaran City Government aron sa pag-click sa link sa Citizen ID portal ug isulod ang ikinahanglang personal na impormasyon aron makita dayon ang status sa ilang ID. Mato ni Mayor Chenya, ang Tagbilaran Citizen ID kabahin sa padayong digitalization program sa Dakbayan nga nagtumong aron masayon at pas ug lipon ang mga sistema ug proseso sa City Government. Gipasabot usab sa mayor nga pinaagi sa teknolohiya mas epesyente ug mas accessible ang mga serbisyo lokal nga kagamhanang alang sa mga tagbilaranon. Giawhag ang tanang rehistradong citizen ID applicants nga susihon una ang online tracker sa dili pa moadto sa City Hall aron masiguro kung available na ba ang ilang ID alang sa pag-claim niini. Sa laing bahin usab mga higala, gihimo ang usa ka motorcade sa City Government of Tagbilaran alang sa pagbukas sa Dengue Awareness Month. Milibot ang motorcade sa mga nag-unang kadalanan sa syudad aron mapalig-on ang kahibalo sa katawhan ug mapadasig ang partisipasyon sa komunidad batok sa dengue. Human sa motorcade, gihimo ang usa ka mubo nga programa sa City Hall atrium nga gipasiugdahan ni City Health Officer Dr. Jaya Bundok nga gitambungan sa mga barangay kapitan, health committee kagawad o barangay health workers gikan sa barangay sa Dakbayan. Gitugay usab ni Nurse Supervisor Ruben Culpa ang Dengue 5S strategy nga naglangkob sa search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation, support fogging only during outbreaks, and sustain hydration. Samtang ipasabot ni City Dengue Program Coordinator Christopher Serhito Uy ang kasamtangang kahintang sa dengue sa syudad ug ang importante nga papel sa aksyon barangay kontra dengue o abakada task force sa pagtuman sa mga programa batok dengue sa level sa barangay. Sumala ni Mayor Jane Yap, ang kampanya batok dengue usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno o komunidad aron mapanalipdan ang panglawas sa Tagbilaranon. Sa laing bahin sa mga higala sa itong news beat nga itong nakuha sa kumbuhatan sa City Government, nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong July 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RTVARA law. Giawag ni City Treasurer Hubert Ina ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties o surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon na suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mauy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa matag delinquent taxpayers. Giawhag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon bahin sa tax amnesty program. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beat nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ani punto usab mga higala, ari na usab kita sa ato ang impormasyon kabahin sa itong mga tagbilaranons na ito ang tagbilaran citizen ID. Dugang sa ito ang news leads, mga higala, kabahin sa itong tracker kundiin online na sa pagtanaw ang ito ang tracker sa ito ang tagbilaran citizen ID para ito ang naibawaan kung aduna na ba o naabot na ba ang ito ang tagbilaran citizen ID. Sa dili pa nato i-explain further ang atang tracker sa ito ang online sa tagbilaran citizen ID sa itong mga katawahan ng mga tagbilaranons, no, sa ang ito ang tagbilaran citizen ID sa wala pa naka-claim. Please don't forget to claim your tagbilaran citizen ID card diri mismo sa ICT office sa second floor. Kaya itong distribution, mga higala, at mga rapod mismo sa ICT office sa second floor, ningdaan nato ng mga opisina sa ito ang mga city councilors. Sa ito ang tagbilaran citizen ID kini siya powered by GCash. So, ang itong tabi ng citizen ID, open niya po din siya, no, sa itong distribution from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon, Mondays to Fridays. So, tabi ng citizen ID card for the information of everybody. Ang itong tabi ng citizen ID card, mao kini ang usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap kay when she assumed office ni ato ang July 2022, the first executive order nga gisayna ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa City Government of Tagbilaran. So here comes the Tagbilaran Citizen ID card, isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap. And again, this is powered by GCash. And sa itong mga tagbilaranans nga wala pa naka-avail or wala pa naka-register, please, no, don't forget sa pag-register and avail, no, sa Tagbilaran Citizen ID card kay libre niya siya, mga higala. Sa inyohang phone, mga higala, just bring your phone, no, with GCash app kay mutaban rami sa pagpahiduna sa inyohang Tagbilaran Citizen ID card, no, through sa to ang GCash app kay connected man ang ato ang card na to sa Tagbilaran Citizen ID sa ato ang GCash account. So, unsa may mga perks and benefits with any? So, one is pwede niya siya magamit, no, kung ato tag-abroad, pwede niya ito magamit, itap or iswipe ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card sa mga visa na ito, no, mga machine na pwede na itong gamiton kung ano tayo bayran, kung ano tayo abroad, mga higala. Ikaduha, ang gamit sa itong Tagbilaran Citizen ID card is pwede pa rin siya magamit sa ito ang cashless payment. So meaning, di na magdaog coins or di na magdaog bills through our GCash account connected na itong Tagbilaran Citizen ID card. Pwede nang gusto ninyo bayran, no, kung matutang malls or any nga matutang coffee shops or anything nga aduna sila machine, kung nga pwede iswipe or itap gihapon ang Tagbilaran Citizen ID card, pwede niya siya magamit para pag-bayran. Katulo, na perks or benefits na ito nga magamit ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card is pwede usab din siya nga magamit kung mu-withdraw ta. So if you need cash, no, kaginahan siya kung kaya nagpadaan ninyo sa inyohang mga families inyong mga relatives or your friends nga nagpadala ninyo through your GCash and you need no cash, so pwede po din siya magamit any ATM Visa machine. Inyo lang isulod ang inyohang card para ma-withdraw ninyo ang inyohang cash. To Sator Nina Sandulan and Quirino Julabon sa Barangay Talukpo, happy birthday ni Sator Nina Chowa, Arisa, and Dog. Sa Barangay Kugon, happy birthday nila ni Sator Nina Uing, Zenaida Rasan, Juanita Rinaldo, Dampu, and Napoleon Nazareno, and Maria Fatima Filial. Taga Barangay Poblacion 2, greetings going out to Maria Fulor Bumaan and Francisca Lashierda. Taga Barangay Mansasa, happy birthday nila ni Alejandro Lim Arisio Inti. Taga Barangay Bohol, greetings going out to Arisio Rinoblas and Elisa Ligones. Taga Barangay Dampas, happy birthday nila ni Francisco Lignas, Francisco Monton, Edison Shia, Ray Uy, and Jenny Belaire. Happy birthday sa mga pinalangga, mga senior citizens sa Dabayan sa Tagbilaran, na nagsaulog silang anong natawahan karong adlaw. And sa itong kauban usab sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulog usab sa itong adlaw natawahan karong adlaw. Happy birthday nila ni April D. Campesino Adam, Maria Teresa Añasco Rico.
2: Kining SM, mundili, lakip usab sa uban ng mga establishmento. O kaning baghuay lang gipaygayo nang breaking usa ka dako nga 5-star hotel dito sa Panglao. So amang proyekto giilang usa sa mga dagkong pamuhunan nga gilauman nga makaduso sa mas paspas nga pagtubo sa ekonomiya o pagdani sa dugang mga mamuhunan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala.

0: ang ato nga probinsya sa Bohol nakaani og ubay-ubay nga awards mga higala sa bag-ohay lang nga gipahigayon nga palarong pabansa. So these victories fuel civic pride, strengthen our sports development program, and move Bohol closer to becoming a premier hub for sports, tourism, and community-based growth, mga higala. So ang kalihukan karong adlaw sa the capital report, ang atong mga resource person, ang hepe sa Provincial Youth Development Office, no? Kung PYDO, ang atong kugihan damo, batanon nga hepe nga mao si Metodio Maraginot Jr., si John. Ingon man si Cristina Concepcion Bilano, Calapi National High School, 2 gold medalist sa chess blitz and chess standard. Ingon man si Joel Ayan Cañalita, Tabuan National High School, Garcia Hernandez, no? Duha ka gold medalist, 300 meter step chase, new palaro record, 5,000 meter run. So, bag-uning record may gala sa palaro. Inguman si Kissy May Gamayon, Mayor Pablo Lim, Memorial High School, sa lungsod sa Valencia, gold medalist, Arne Secondary Girl, pin weight category, o si Gwen Diaz, Maternity College Tubigon, gold medalist, athletics, high jump, secondary, girl, may higala, no? Sa mga babae. O lakip usab sa resource person, mao si Dr. Juan Torigusa, Division Sports Officer, DepEd Bohol Division. O ang ato nga buutan nga school division superintendent, DepEd Bohol nga si Doktora Faye Luaris Manghigala. So ato ipamati kini di ta maglangay aron pod nga ma-cup up ang entiro programa aron mabatian sa ato mga kaigsuonan nga bulanon nga namati karon.
1: Based development hub. Ang atong mga guest speakers karon naglangkob sa head sa Provincial Youth Development Office si Sir John Metodio Maraginot Jr. Usab uban ato karon si Cristina Concepcion Bilano, Calapi National High School, duha ka gold medalist ni siya, no, sa chess blitz and chess standard, si Joel Ayan Cañalita, Tabuan National High School, Garcia Hernandez, athletic niya duha ka gold ang naangko nani sa 3000 meter sama ni duwa ani sa new palaro record nani, no, duwa ani steep sa ni pagkuan ani duwa karon puno kadungog ani. Unya ni apo si Casey May Gamayon sa Mayor Pablo Lee Memorial High School sa lungsod sa Valencia, gold medalist, Arnes Secondary Girls pin weight category. Gwen Diaz, Mater Dei College sa lungsod sa Tubigon, gold medalist po ni sa athletic, high jump secondary girls. Si Dr. Juan Torigosa, Division Sports Officer, DepEd Bohol Division. O si Dr. Faye Luares, Schools Division Superintendent, DepEd Bohol Divisions. So ang itong mga kauban sa media, ni Ano Sab Andam na, o nga itong mga guest, atong hatagag kahigayunan, nga mupaila silang kaugalingon o aduna sila'y opening statement o introduction. At unahon na to si Sir John Maraginot. Sir?
2: May buntag ka na itong tanan, especially sa itong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa itong The Capital Reports. Karong buntaga, malipayon ta nga itong i-highlight na po ang another accomplishment on the part of the provincial government of Bohol o kanatong mga bulanon. Og mooki ni ang malampuson nga partisipasyon sa atong delegasyon nga pinangunahan sa atong DepEd Bohol nga dito gihimo sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Malipayon ta tungod kay uban ka nato dinhi nga panel ang ato ang mga youth champion sa atong mga sports. Pag ato pong champion sa DepEd Bohol si Sir John Torigosa, Manginaot nga karubuntaga i-share nato unsa ang atong magipanghimo nga mga strategies and at the same time unsa ang atong direction further to invest sa atong sports development sa ating probinsya para mas daghan pa ta mga batan-on nga ma-inspire og tinuod nga moabante.
1: Okay, salamat kayo Sir John Maraginot. Arita ni naba si Dr. Luares? Wala no. Okay, arita ni Dr. Torrigosa sa division sa DepEd Bohol, Doctor.
3: Maring buntag sa tanan. Daghang salamat sa opportunity for having this capitals report on behalf of our school's division superintendent. Kami mapasalamaton sa atong provincial government headed by Honorable Aris Amintado, represented by Sir John Maraginot. The Boholano people supported the sports program for the Bohol Youth. So, dako kayong pasalamat ninyo because without you, the support, full support from the different stakeholders, so with this achievement that we have, diligin mo makabuot sa itong mga atleta ng Bulanan. Dahan salamat.
1: Okay, salamat kayo, Doctor. Arita ni Cristina Concepcion Bilano.
4: Mayong buntag. I am Cristina Concepcion Arbelano from Calape National High School and I am gold medalist Palarong Pambansa and Chess Secondary Girls.
1: Okay, salamat kayo si Julayan Canyalita.
5: Mayong buntag sa tanan. Ako dai si Julayan G. Canyalita from Tabuan National High School, gold medalist, 3,000 steeple chase and 5,000 meter run and palaro record holder.
1: Okay. Si Gwen Diaz sa Mater Dei College.
6: I'm Buntag Danan. I'm Gwen Diaz from Mater Dei College from Tubicon, Bohol. I'm gold medalist in high jump athletics, secondary girls.
1: Okay. So, salamat kayo sa itong mga guest karong buntaga. Arita sa itong mga kauban sa media nga mo pasupot o sa kapangutana. O niya, doon na po i-follow-up mga pangutana nga may kalimbigitan sa nauna niyang ipasupot nga pangutana. Atong unahon si Bro Adrian Sarong ang mupasupot sa iyahang mga pangutana. Pagasundan ni Bob Goodman.
7: Hello, good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM DYMA. Di lang siguro ko magtaas ang pangutana, no? Sa ato ang mga delegates gikan sa probinsya sa Bohol, athletes, congratulations, no? Dako kayo ni og dungog sa atong probinsya, ingon man sa ato ang panggaman ng provincial, no? Nga nagbunga ang sakripisyo sa tanan. Ari lang ko ni Julayan, microphone palihog bi, kabaw ba ni mo tubag? Juan Gaher,
5: ang galing mo.
7: Ang galing mo?
5: Juan Gaher.
7: Thank you, congratulations.
1: Okay, so ari ta ni Bob Goodman. One duero po ni siguro.
8: Lahi yun sa amuha eh. Tila ko mo sa hinggit at to. Ang galing mo. Iksuon. Sir John, recent palaro. Of course, nakita ba nato so far? Sir John, Maraginot. Adyan ko din. Sorry. Anyways, pwede rin makatubag ang DepEd. Okay? Then, after sa second pangutana na ako, I'll go for sa mga estudyante. Okay, recent pa laro, nakita ba natin so far kung asa yung weak side pa and need to improve more para muangat at the next? Aside from si Canyaleta, proven naman na siya, and the other one, this one. So, napabatay mga weak side na nakita nato overall na need to improve more for the next palaro.
2: Thank you, Sir John. Thank you, Sir Bob Goodman. Sige, tungaon na namong duha ni Sir John. Kay duha pa mikabok John dire ang pagtubag sa pangutana. Siguro ang akong focus lang is asa natakaron in terms of our sports development trust and then asa nagmirror karon si provincial government of Bohol, si DepEd. Straight to the point. Nagmirror na gyud ang performance ni PYDO as the lead office of the provincial government for sports and then sa DepEd kang mga golds nato sa provincial government mausad karon ang mga golds nga nakuha ni Department of Education. In other words, naguban na gyud ang duha. So meaning ani na to makit-an nga nag complement na gyud ang provincial government og DepEd Bohol. Yes, and that only manifests the strong partnership between the provincial government and DepEd nga wala na kita bisan pa bingon sila kung taga Bohol ija-ija ako-ako, but dinhi sa atong probinsya wala tay ija-ija ako-ako, basta bulanon magkahiusa. So karon kani si Julaya nato sa swimming sa athletics, si Christina nato sa chess, si Gwen nato sa athletics, and then si IC nato sa arnis. Moopod ni ang mga sports nato sa batang Pinoy last year nga nakakuha po ta og gold.
8: So how about those other sports na represent nato recently?
2: Natay boxing.
8: How does it fare?
2: How does it fare? More or less the same gihapon nga mga bata ang mingshine nato, plus si Gwen ming mas ming extend pagit siya karon sa atong palarong pambansa. Lahi lang gyud siguro no ang environment sir no sa DepEd og sa batang Pinoy, but nevertheless kung atong training mag-complement, ang atong opportunities obos mag-complement kay karon na na po yung centralized training agimo, which si Sir John na ang mo-emphasize anan niya. Nag-mirror na po karon si DepEd sa unsa po ang mga strategies ni provincial government, and then we share expertise, we share resources, rather than mingon mga exclusive ang bata lang for DepEd or provincial government. So unsa bata ang nani provincial government, mo po nang mo-represent karon na to po si DepEd, kay at the end of the day ang mga bata na to na ilungsod mubalik po rugiskwilahan kay mga estudyante mampod ni sila.
8: Okay. So,
2: sa siguro sa katong strategy kung unsa ang mga next steps.
8: Wala ba identify na mga weakness sports not need to...
2: Si Sir John, karoon okay, na magtabagan na magpalaro.
3: Good morning, Sina. As what Sir John said, that if we talk about the partnership, na anagyod ngayon kung honestly without the full support coming from the provincial government, dili gini mahitabo ning achievement sa ato ang mga bata sa palarong pambansa. Talking about palarong pambansa, taas na gisi kay nga level, where in fact we have a preparation of 30 days centralized training fully funded by the provincial government. And we thought that mingon tag aklaro na gini daghan kita kayo with the powerhouse na ta, but mingon tag ang ato ang paningkamot di ready pod ilaha ato 30 days, but siguro ang ilaha mingon tag karaga is 2 months 60 days. So ingon ana siya ka competitive in terms sa balarong pambansa, kinasasa na baya through all the regions as well as the NAS na pay National Sports Academy in the NSA. Ang ato lang nakita, we have some sports event that need nga to i-focus. But in fact, because of the program of our provincial government, the partnership, nga ipahuman ato mga coaches, mga trainers, nga mo-train dito, natin mga site nga need you develop. But in fact, especially mga tag-wrestling, we have 7 athletes. Unya, mingan gid ko, honestly, during the training, kuwang kita og mo-train, and then know how mga coaches kuwang gid na which mingon gid ako ihangyo sa atong provincial government, as much as possible we can hire on that. Kay ngano man sayang ba out of 7 athletes which is individual, walay usa na kami dal, although they may abot og quarter finals. Kay it's not easy to achieve encuentro ninyo is car, ilaha ba nang mga car nya ilaha na tatong sa Baguio. Oh, so ilahay na diha nya lisod kayo mo na nga ang atong mga, although we have the accredited coaches, but dili gyud nga mayon taas to kada matong facility kuwang pupunta. So with that naagi part nga need to be developed nya, need a full support, so as well as the swimming. Kay sayang although ang swimming may deliver siya og medals karon with 5 medals, 4 silver and 1 bronze, pero wala gid siya ko gold because of the very competitive kan gid siya. So that's only iko an nga, but as far as the support from may tag partnership di kuan naa ang gibuhat na sa to ang provincial government under the leadership of Governor Aris. Why problema ang ato lang, we need to have mga namuhangyo nga kulang pagita og mga areas nga need to be developed ang some sports event nga naata pero kuwang pagyud siya kay tungod kay nga to we need to have another mga

0: sa tanan nga misuporta nagpray during the activity. Daghang salamat.
1: Okay, according to you, kulang tayo sa coaches and facilities. Balik ko kay Sir John. Sir John, any plans about this one? Coaches and facilities lack.
2: Yes, ang atong programming, mga good sir, is that mo invest kita kung tanaw na to nagi-winning chance ang sport. Mabita nang out of the 50 nga nationally listed nga mga sports competitions nga sanction sa Philippine Sports Commission, pili lang kita og 20 nga mo nagitawag na to nga focus institutional sports. Kitanaw na to nay dakong possibility nga aduna tay mga posibleng mga bata nga modaog. Ang first ginato nga gibuhat is we first establish kung number one, aduna ba tay coach nga pwedeng mo train, and then ang coach accredited ba sa PSC, and then ang coach aduna ba track record nga nindot mo train kay sa training magitanan magsugot, and then secondly facilities, and then third ana na to tanawon karon kung unsa nga posibleng mga lungsod tan pwede mo recruit kay grassroots sa man nga tong focus karon. Muna nga katong gisulti nato atong 3 TCRs ago nga we are adopting a one sport one town policy. So ang wrestling karon sir gitan-aw nato as one of our niche. So muna po na isunod nato nga lihukon. Just like what we did in 2023, gitan-aw nato ang lima sa lang out of the 20, lima kabok nga mga sports ang gitan-aw nato nga we are really performing well. Muna siya karon athletics, weightlifting, boxing, chess ug arnis. So karon kay nanaman ning lima, mo-move na pud mi sa next of sequence na pod of sports events. Kato na pong remaining na pod nga 15. And then si Wushu na appeal na si wrestling will be musunod si wrestling tungod kay again strategic mag-o nang tan-aw na mo ni DepEd ga-focus mi karon sa mga sports nga adunay daghang categories para ang possibility of getting gold medal getting medal counts mas higher side. So muna karon maglingkod na pumibalik ani sa DepEd. This is how we actually engage one another. We always have series of consultations and then we try to jive in terms of the priorities para kung unsa pud ang direction ni PYDO o ni provincial government ato sad si DepEd in terms of their priorities. Kamo na ginato nakit-an man gud kung mag-uban gyud si DepEd o kung provincial government mas daghan kita og mapudos nga mga medalist nga mga bata.
3: Okay, salamat kayo. Next i-reserve lang po na.
1: Thank you.
3: Arita sa sunod nga mangutana ato dai pahibaw nga ni ana nga abot si Casey May Gamayon. Si Casey ba na? Yeah, si Casey. Oh. Okay. Sa gold medalist ni sa Arnes Secondary Girls spin weight category. Mosunod nga mangutana mao si Dundi Delfino pagasunda ni Lulo Itutas. Nao sa pupa nato si Bruno Sabala, si Municipal Councilor Sin Gingging o si Hugh Tuluk.
4: Okay, good morning Sir Atoy. Good morning sa ato mga panelista. Ari ko mangutana ni Julian Canyaleta. Okay. So, from Tabuan National High School, Garcia Hernandez. Okay, 2 gold medalists. Thank you. Congratulations for that one. Akong question, giunsa nimo pag motivate nimo kagalingon to perform well, then ming resulta sa paghimo new palaro record. And then in your own opinion, I know you receive a lot of support. But unsa pa nga mga support kaha ang gikinahanglan sa mga atletang bulanon aron mas mo improve pa, mas mudaghan pa ang susama nimo nga naka-produce og new palaro record?
5: Kanang disiplina ra sa kagalingan og always positive mindset. Pagpadong sa inig padong sa duwa gadget.
3: Disiplina o positive o positive nga okay, so mao na ay angay nga kung ano sa mga atleta no dili kay mag negative padung pag nimo away ming upil di sukuron kasi di na magsige di na juga mo daog. Arita ni Sir Luloy Tutas. Padayon ko muna paminaw mga higala sa atong tuluman on the Capitol Reports.
6: Daghan salamat Sir Atoy, may buntag sa tanan. Sir John, din sa Lake Division, may buntag. Sa mga naminaw sa may buntag, akong pagsubli. Dire ko mangutana ni Casey May Gamayon sa Arnes Events. Casey, kini bang imong gipili

0: nga paugnat sa kusog. Nanukad ba ni sa imong pagkabata nga mo'y imong gidamgo o diha na ni tunga sa dihang misugod ka sa pagbansay? Palihog.
1: Kani sukad ni pagkanang pag-elementary ra naho. Ja naundang ra kay ni Balancog Athletics ja. Pag nibalik na po ko pag high school.
0: Kinsa og unsa o kinsa sila nga gihimo nimo nga padasig o inspirasyon sa maong bangga? Duha lang ang hingandi.
1: Ginoo ang pamilya.
0: Ginoo pamilya. Labi na si Papa o si Mama. Sir John, palihog ko ining akong pangutana. Sa bansay-bansay, sa engkwentro sa mga paugnat sa kusog o palarong bansa, labing ulahi. Nagkalain-lain ba ang hangyo sa paugnat sa kusog sa ilang gigamit o gitumar yanong pagkalito? Sa food supplement, mahimo ba, tugutan ba sa grupo nga ang usa mo ingon nga kari ako, o nagkahiusa, gumikan kay gikaisahan sa mga coaches o sa mga trainers? Palihog.
2: Sir, ang patubagon lang nako sir si John. Si Sir John Torregosa sa DepEd, since siya directly ang ga-supervise gid sa atong mga coaches and trainers for the centralized training o pag-supervise po mismo sa atong mga teams pag-abot na dito sa Agusan del Sur.
0: Palihog.
3: Mag-iskot ang mga pond supplement, pagkaon, pariharagin sila tanan. There's no such thing as different. So, unsay gikaon sa usa, maura po gikaon sa unless kung naakay mga presaka ng gidili nga pagkaon, labi namin yung tag mga imam, katong mga namatay mga atleta nga from the other nga kuan nga Muslim, unya katong mga lagtinuan nga dili mo ka og isda nga way himbis, yun ana siya, og karni. So, parihara kita na, in fact, ka na may pod supplement, wala man na, ibawal man na siya sa itong mga atleta. It's just purely water, it's just purely ang naipokari, that's only maurang na siya. Giprovide, where in fact, the SD of Bohol, ang atong Department of Education, with the full support ihapon sa ato ang provincial government. Nga, we have the augmentation of the food kay dili baya lalim during ang sitwasyon dito. The trouble is, mugikan sila og alas, mamata sila alas 3, mugikag alas 4, muuli og alas 10 sa gabi or alas 11 sa gabi because of the distance from the playing venue and the billeting quarter. So with that, mingunta, if you talk about the food, okay, pero why problema yun ang mga pagkaon girikihatag sa atong sa region niya, the same tenant niya, nga ito apong division itself, na augmentation nga pagkaon para sa itong mga atletang Bulanon. Which, fully support, ana siya funded also from the provincial government. Ingon ana siya. O ngayon ka, food supplement, still the same, wala na yun nga, kini imong gikaon, gawas ni adtong mga weight category, nga nanginhanglan og, for example, katong ato ang mga wushu, di matupwede o palabig daghag kaon. So, ang ilaha, regulated ang kaon just to make sure to maintain their weight. Pero as to ipang take nila, pariha, rigid tanan, mingantag, it is a balanced diet. Kaya naman tayong mga dietitian, we have health personnels nga nagmonitor sa mga ilang pagkaon, sir.
0: Salamat palagman ako, Diyotay, sir. Gamay lang. Kadto food supplement. Gabi ko nang usa ka player o apil sa event, kusgan kung mais ang kanon o niya ang naandan humay. Pangutana sir, kanando ka humay mais, tugutan ba sila? O maingon nga, kusgan ko kung mais, hinay ko kung humay.
3: Sa ito, during sa itong training, because we have our training for the centralized, although it's just only one, wala nang nagisigot og mais, ang tanan pulos yun humay na.
0: Puros na humay.
3: Yes, sir. Salamat. Wala na good during that centralized training. We don't have any... Ang mga idaran ray mukha og mais. Pareha na mo.
0: Salamat kayo, sir.
3: Sige, sir. Okay,
4: salamat kayo, pagasundan ni Municipal Councilor sa Baclayon, Sin Gingging.
5: Thank you, Paring Atoy. Good morning ito sa itong mga panelists, no? Ang akong pangutana, akong i-address ni sa gold medalist sa 5,000 o 3,000. Kining imong record nga imong naangkon na sa bago pag natapos nga palarong pambansa, ikaw may record holder ani?
6: Yes, sir. Sa last year sa Ilocos Norte, eh. Na-break na karon po.
5: So, ikaw may record holder ani nga event. So, sa may nga runner nga threat ni mo atong last palarong pambansa? Sa imong gituuhan ba nga mo'y mupildi ni mo?
6: Sa Calabarzon. Calabarzon.
5: Calabarzon? So, kining runner sa Calabarzon mo po ni siya i-second ni mo atong last palarong pambansa?
6: Pag siya dyan kalingang ka-rival sa long distance sa 5,000 o 3,000, siya po yung na-gold sa Cebu, palaro sa Cebu. Then, usahay magpuli-puli, ramig kwan, mudaog, mapildi. Na, pag karon sa Agusan, wala na siya kay ni kwan man, college na. Na, ni duwa po sila Hong Kong.
5: So, kini imong record nga imong na kuha sa palarong pambansa, qualified na ba ka nga maka-appeal ka o international competition?
6: Yes, sir. Nag-duwa na po mi sa Malaysia o sa Asian School Games sa Brunei. Then, nag-gold din ko sa Brunei o record.
5: So, sa ato pa, advantage na yun mo kay bisan dito sa international competition na nakakuha mag-gold.
6: Yes, sir.
5: So, after sa nakuha ni mo nga gold sa mga international competition, unsa nagpadayon ba gyapon ang imong training?
6: Yes, sir. Whole year may nag-training. Among lahi naman among gi-target na level.
5: So, ari ko mangutana sa ato ang line good medalist, no? Sa imong kaanyag, ma'am, no? Kansay naka-encourage ni mo nga ma-appeal ka ng mong duwa?
1: Ang naka-encourage na kayong family.
5: So sa inyo ang pamilya, doon na po'y mga previous ni silang mga players sa...
1: Ang papa, palaro, player sa una.
5: So sa ato pa, ikaw mo'y nag-sunod sa tunog sa imong amahan.
1: Oo.
5: At the same time, siya'y coach ni mo karon.
1: Dili. Athletics man siya.
5: So, thank you. So, isa lang ni Sir John Maragino. Sir, kining nagpadayon nga Bohol Olympic karon. Unsay mga games nga appeal ani?
2: Night time 19 kabuok games karon, sir. Nga ato ang gihimo under sa Bohol Olympics. Actually, ang ika-20 is weightlifting. Musunod lang weightlifting after ani nga schedule tungod kay ang atong current nga weightlifting team na karon sa Jensan, kaming compete pod for the national championship na to sa weightlifting. Nga ang support po sa ilahang pag-compete dito is also the provincial government. So 19, sir, niya kanina 19 sports, sir, appeal niya sa gisultin o kaganina nga mga focus institutional sports na to, nga may gi-focus na to sa itong province. So medyo ubay-ubay gini siya, sir. So naa si basketball, like itong gimension ako, no, si athletics, si arnis, si badminton, si swimming, si basketball, si beach volleyball, na po tayo boxing karon nga nasa taloto, and then na tayo lawn tennis, futsal. So spread around ta din sa Bohol karong mga panahon na, sir, sa to ang Olympics. Wala tayo softball, sir. Football, ana.
5: Salamat.
4: Okay, musunod sa pangungutana si Sir JP Morhia, pagasundan ni Bruce Zabala.
7: JP Murhia from EdCenter/PYDO. So kuyog ko nila no ni atong mga athlete dito sa Agusan del Sur. I have witnessed their ilahang mga paningkamot nga hantod nakuha gyud nila ang ilahang target nga gold. So na-interview na po nako ni si Julayan ug si Gwen Diaz kay naa man ni ilang event dito sa Palaro compound sa Patinay. Pero kani si Casey, do ka Casey, layo ang ilang venue, so dili wala ko kaabot nila mo nang akong pangutana ani nilang duha. Duha ka Casey, no? Casey Bilano sa chess o Casey Gamayon sa arnis. So mga Inday, congratulations sa inyong gold. Akong pangutana lang is sama sa gipangutana na po nako ni Julayan ni og ni Gwen. Kumusta man ang inyong mga trainings nga ipanghimo nga may resulta man sa gold o unsa po yung mga challenges nga na agian ninyo samtang nagduwa mo padong sa palarong pabansa. So ari lang taon na ni. Ikaw na una Casey Gamayon.
1: Actually sir, katong before ko ni dong sa Agusan kanang nasakit ko adto. Na-admit ko daan. Niapas ra ko nila adto kay na-admit ko. Mo to challenges now before ko ni duwa.
7: Okay, so again, oh, but despite nga sa ato nahitabo katong nga challenge, naguha gid yapon nimo ang gold sa Arnes. So congratulations. No? How about you, Miss Bilano?
8: Akong challenges sa jud atong time is katong pag-centralize kay walay mo train ako kay ang mga trainer pud kay mapildiran ako ba. Oto gi dako po kong pasalamat ni Sir John ato nga gidako niya sa Tagbilaran inabanga para lang jud nay makaduwa.
9: Wow, ang mo-train niya, mapildi pa doon niya.
7: Okay, sige. So, once again, congratulations niya.
9: Sige, salamat kayo. Arita ni Bruce Zabala. Sir Bruce. Nalabuan ang maestro sa estudyante.
10: Good morning to our panelists. No? My first question is, at akong edis ni Sir John Torregosa. How about our team sports? Which sport made a good showing and which showed a lesser performance compared to last year's Palaro?
3: Talking about the team sports, ang shine ginato is the football elementary of which we have the silver medalist. So far, because of the grassroots of the football, fully organized and the Regional Football Association, with all the support coming from the provincial government as well as the different football clubs. So, mishine yun atong football. For the rest of the team sports, wa man tamo yun nga lesser performance because wa mo pod mo yun nga although mo yun ta nga midaog man, malpildi man, pero mo yun ka wala gipod mo yun nga kanabang gilargulag sweep whatsoever. So, with that, dili lalim if we talk about team sports because it takes how many years to form a group, core group. So muna nga, dili man ta usa ka school nga mayon tag specialized lang bitaw ana muna nga. Because of that, it's not easy to have this team sports. And yeah, we are so fortunate nga to ang football elementary, gitagaan yun og mayon tabag. This is a history itself because wa pa nitabo sa Bohol nga football nga himedal during the Palarong Pabansa kay perting disura gid dag-o ng football kay bawo gi Sir Bros because you are part of the football community sa ato ang Bohol.
10: Well, good. Kay gamay pa lang ko daan dream lagi ko nga Bohol will make a showing in the national stage. Okay, my second question is to Sir Sir John Torregosa or Sir the other John. Answer this. Were there new innovations or new rules or maybe requirements or requisites implemented in this year's Palaro? Nabay na mga new rules nila or new requisites nga as compared to last year murag ilang gi pang require karon?
3: For the rules, mayingon ta, it is just only football. Uh-huh. Because of previously, it is 11 aside. Mm. It is just only two quarters. But now, it is 8 aside, 8v8. So, in fact, it is composed of 3, kuan na siya, tulo na siya ka quarter. Motoy naka, mayingon ko, that's the positive side. Mm. Sa atong football elementary, nga may chance motong hing in silver because of that situation kay the field gamay niya onya ato mga bata di kay dagko so di sila ganses din naganay. So mauto nga mishine atong mga bata because of the kanang half, it is only half of the pulpits which is 60 by 45 maura na ini tabo niya ingon ana ang sitwasyon. So first the in the history nga may to nga let's the launching of the 8v8 for the football. That's what happened. But the other sports events so far still the same. Walay changes. Although by this coming akala po inform nga we have another sports event nga add. We have the kickboxing as well as the karate do. For this coming school year, we will also be part of the Deped School Sports.
10: Okay, thank you very much, sir.
4: Okay, salamat kayo. Si Bob Goodman, aduna pa ilaing ipasupot nga pangutana?
11: Balik na ako sa mga coaches na to, and perhaps si Sir John Maragino can answer this one. Sir, lack of coaches. Are you open na mag-hire from other province?
2: Actually, dagnay may mga ming tender sa province of possibility na magpa-hire sila since we're actively talking to a lot of our sports groups. Good. And then, the good thing about our sports groups is that kibogit po sila unsa ang gidemand nga expectations ni provincial government. And kung tanaw nila, dili nila kaya. Usually, nag-recommend sila. So, we're having discussions right now kung kinsan ni sila ng mga tao na di sa ako ipang divulge ilang mga names kay muna we're discussing
11: percentage tumod, lang sir percentage na ma-hire sila
2: dako percentage tungod kay again we need these coaches to really help us with the training di mong git kita in as much as we really pray hard to win but part of what we pray is that makakuha gitag saktong mga tao nga mutabang sa to mga athletes kay again producing a good athlete or producing a champion doesn't just only take 2 days, 3 days. It takes a lifetime, good. So
11: hindi siya overnight, no?
2: Yes, sir. And then ang gitan-aw gid nato, sir, ang ability sa atong coach nga mo develop gid a good relationship with our athletes. Kay sa ato nakit-an man gud, sir, kani mga bata na to karon nga sa atong atubangan nganong they were able to accomplish what they're able to accomplish right now is maayo gid kay ilang mga coaches.
11: Very good. Kudos to them. Sa athletes okay ra ba? Bisag kinsa sa inyo mga tubag. Ilado na gyud ang pangalan ninyo, nakapatik na gyud na sa kuan para rong pumansa. May mga offers ba from other colleges and universities and ano ang stand ng probinsya bahin ane? Just like ikaw, di ba, you have 3,000 and 5,000, you broke your own records. Sure go, maraming manguyab ni mo. Basig Ateneo, UP or something like that. And usapod to, di ba? Ateneo? May nag-offer sa'yo, Ateneo?
8: Yes, sir.
11: You wanted to be a Blue Eagles pala, ha? Oo, soar high. Anyways, unsay kasi ninyo, ane, temptation is just around the corner. Talaga lamang suportado kayo niya, especially Ateneo. Imaginin mo na, board and lodging, baka tagaan pa kag-auto. Di ba? And unsay ikasulti ng province, ane? Unahon sana ito ang athletes. Okay. Naanagin na, di ba? Do, kaysa ilang unyab na iskwelahan mo. Just to be honest.
6: FAU.
11: Ay, very good. Alma mater ko yan. Oh, di ba? Tamar House. Pasok na. Muntinola yan. Oh. Isa may ni mo. Di ka pa pwede? Di ka pa eligible? O ano sa man?
6: If ini pa kong college na mabalin sa FEU.
11: Ah, ini ka. So, FEU na good. Track and field.
6: Yes.
11: Alright. Congrats. Alam mo, matter na nato na po. And, say, Ateneo. Blue Eagles.
8: Mo college naman ko, sir, so
11: babay Bohol.
8: Go na ko sa Ateneo.
11: at least you bring glory to Bohol before you left. Okay? Sir John, what's your stance on it? Ah, sige, isa pa, yung isa pa. Ikaw do. School, school do. UP?
12: UST, Lasalog.
11: Ha?
12: Ateneo.
11: Ateneo? Oh, Ateneo. Patay na tayo dyan, ha? Karoon pa lang, Ateneo. Okay? Ikaw dahil? Wala pa. Di ka pa ka-qualified. Sir John?
2: Kibaw, give me yung kanyang mga bata, sir, gipang sugda, naginig panguyab. Mm-hmm. Kay every time, ganyan, parang pambansa, batang Pinoy, ninagi mga modul, ani nila ang mga recruiters for them to be recruited. On the part of the provincial government, malipay may tungod kay ang opportunities nga mabot sa bata is dili lang ingon nga pang Bohol. Meaning, tungod kay they're being recruited by the big schools in Manila, they're seeing great potential aning mga bata. Now, we understand nga katong gingon bito na mo pag-start sa tong regarding atong kadaugan ato sa katong regarding ato sa Bulimpik sa Sibira nga gasugod pa lang ta dinhi sa atong probinsya good from good from bottom up, and part of that is also gradual pod nga increase sa atong investments. Kung ato i-compare gyud ang atong investments versus ubang mga LGUs nga established lang ang mga sports development programs, medyo layo-layo pa ta in terms of the investment gyud. But despite the fact kagagmay patag investment, we're able to produce champions already.
11: Yeah, congrats.
2: That only gets to show nga we're moving in the right direction. Nga bisan pa o ganik pa kagamay ng atong investment for sports, nakaproduce atag mga champions. In other words, wala na to gisayangan ang kwarta sa mga Bulanon. Kaya we're able to produce these young athletes. So in terms of the opportunities, we encourage mo nila kung ano yung mga better opportunities dawata ninyo na. If tanaw ninyo, much better ninyo na ang opportunity. Kay karon mga bata, gasugod pa kita from bottom up. And we're still on the process of creating our institutional ecosystem for the sports. Gitanaw mo gud nato karon nga dili gyud makalihok si province if dili pa nga na ka-grounded pod ang sports development programs nato sa atong mga kalungsuran. Muna karon ga-assist pod mi sa mga lungsod in terms of developing a better sports development program para much better ang atong recruitment and access sa atong mga bata gikan sa mga kabarangayan padung sa province. Kay ang provincial government to kay grassroots man ta dili ta directly nag-recruit sa mga bata. We have to go through the process of searching for these kids. Muna nga natay ang mga sports clinics sa ginahimo sa mga barangay, natay training nga ginahimo sa atong mga coaches para ani na tumakitan kisa kaning potential nga mga athletes. And then kung ready na ni mga bata mo compete, muna na tay nga musulod sila silang LGU padulong sa Bolympics. Kang Bolympics mo na mong ginatong premier platform na to qualify our athletes and pull our athletes. Kamo na mo representable to higher competitions. Now, part sa atong direction karon sa ecosystem is muna tong gingon ni Gov nga we need to have a very comprehensive support sa atong mga athletes nga mo connect gikan sa support from grassroots padulong gyud sa education. Muna ang usa sa mga gihunahuna ginato karon ug mo po na atong gisugdan na nato karon og overhaul ang atong mga scholarship sa atong provincial government nga competitive dapat ang atong scholarship para natay retention insofar as our youth champions are concerned. Kikita gyud digita ka compare kung unsa po ang ipanghatag aning mga eskwelahan na no, okay, as far as we know, murag yun og complete plus napay allowance plus training pa lang nila dan, they have better coaches nga ibutang, but I'm not saying much better sila sa atong coach, but ang environment dito og ang opportunity once you're part of the UAAP, then you're able to compete with other big schools in Manila. And then kibota dito, very brand savvy ang mga tao dito, very media savvy. So og mo grow gyud ka sa UAAP, catapulted gyud ka to becoming a national star. So, we're not yet ready to compete with that kind of brand. Kaya gasugod pa lang ta sa atong probinsya. But we believe we're going there.
11: What? Okay. Do, Julian, Tamaraos, go.
2: Okay. Sir, nalang kay Dugang, day, sir, okay, regarding sige, kay Julian, sir, no? Kay kanang, kanimagong, I've been to a lot of competitions. Nakita, mingato no ko sa Batang Pinoy, mingato ko sa Parang Pambansa last year. Ganahan lang yun ako i-highlight ang kadauga ni Julian, no, kay para nato angan nga record holder is just a title. But the feat of defeating, changing the title nga held 27 years ago last year, of which karon usa ka Bulanon ang ming break, unya gi-break pag niya balik this year, is actually an outstanding feat. Kay nga naman, for 27 years, ang fastest runner was kato si Crescencio Cabal of Southern Mindanao. Nga siya'y gahawit anang record for the past 27 years as a fastest runner. O niya karon, ma-proud tani mga Bulanon nga ang ming break sa 3,000 o 5,000 niya nga categories. Usa ka Bulanon, a very humble athlete from Garcia Hernandez in the person of Julian Cañarita. Nga last year, gi-break. Unya karon pag yun, nalipay kami pagkadawa sa balita, nga gi-break. Actually, iyan ang gi-break, yung kaugalingon nga record sa Sibira A. So in other words, he is now breaking his own records. Wala na siya ga-break sa uban. So mura nagbulanon, breaking another bulanon's records, pero usara na siya kataw in the person of Julian Cañarita. Muna nga, we'll take this opportunity put on the part of DepEd and the provincial government to really honor Julian for creating this history and legacy on the part of Bohol. Kaya for now, ang fastest runner na to, diri sa Pilipinas, si Julian Cañarita.

0: asa kadapi ikan ubay tutag bila
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: This is brought to you by Biogesic tablet. Headaches can strike anytime anywhere, kaya always bring Biogesic anytime anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: This is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
5: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang unilabyan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Team Gadget 4.
10: Usapang immunity gap.
11: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
12: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
13: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
14: Immunity gap na yan.
15: Help stop immunity gap.
16: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
17: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
18: 100%.
19: Based on RENI with proper diet and exercise.
20: Help stop immunity gap.
21: Mag-Selene Plus araw-araw.
22: Alagang unilabyan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves.
24: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
25: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Uba

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Ball, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na sa ating live editions. Pagpanaguban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugons kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Bakiguban ninyo, ninigtong hashtag na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapat ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. Kanya, maayong hapon, maayong pagpaminaw sa tanang katawang tagbilaranon, hinaot ang tanan. Anak, kanunay sa kapis kay kabaskog sa inyong tagsa-tagsang kapanglawas tining orasas kahaponon. Sa atong mga drivers, gikan sa habal-habal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire, driver, legal o kulurum, maayong pagpaminaw. Aria, sa 1,000 ka mga barangay, na may galangkom sa Timog Lalawigan, maayong pagpaminaw, maayong pagpalikaysikay. Welcome! Ning atong tulumanon Plastada First Portion. Onya, mayong pagpaminaw ngadto nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw. Kumusta ninyong tanan? Ni Inting Tare, mayong hapon. Onya, ngadto ni Sir Abraham Clarin, ngadto ni Mayor Emmanuel Junin Caberte, mayong pagpanikay sikay. Ni Sir Nungle Camacho, kumusta Sir Nungle? Ah, mayong pagpaminaw. So sa atong mga silinganan nga dapit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa atong Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing maayong adlaw. Kaya niya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pilagi sa pagpanguna sa akong lead counsel attorney, Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumustang ganimbaya sa tanang katawhang bulanon. Labi pa ang mga soaking tigpaminaw nining tulumanong Plastada First Portion. Aya, mga isoon, daghan kayong mga kalambuan katikaran sa atong lalawigan sa Buhol nga kasamtangan gidumala sa atong batanong gobernador may agi yun sa pagpangalagad Governor Ares Omintado o ba ni Vice Governor Nek Mesas o ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan. So mahinungdan nga atong ipabati karong orasa ang kinatibukan sa Capitol's report aron usab mahibaw-an sa katawhang bulanon ang mga katikaran dinhis atong lalawigan's Buhol.
2: Ang atong episode karong buntaga palarong pambansad driving Buhol youth empowerment. So ang the Capitol reports uban sa itong mga kauban sa media magpalanog karong buntaga nining adlaw karon nga Biyernes Hunyo 5 dinhi sa tuang ceremonial hall. Kining maong episode mag-highlight sa Buhol achievements sa palarong pambansa nga nagahatag og tumang kamahinungdanon og pagpamatuod alang sa malungtaron nga investments sa lalawigan sa Buhol sa grassroots sports development og youth empowerment. Highlighting these national milestones validates the strategic collaborations between the provincial government of Buhol and DepEd Buhol, providing that targeted institutional funding yields elite competitive excellence. Archiving and celebrating these triumphs build immense civic pride, elevate Buhol's profile on the national stage, and directly strengthens the province's long-term framework to become a premier sports tourism and community-based development hub. Ang atong mga guest speakers karon naglangkob sa head sa Provincial Youth Development Office si Sir John Mitudyo Maraginot Jr. Usab uban ato karon si Cristina Concepcion Delano Calapi National High School duha ka gold medalist ni siya no sa chess blitz and chess standard. Si Jul Ayan Canyalita, Tabuan National High School, Garcia Hernandez, athletic Athletic nya duha ka gold ang naangkon ani sa 3000 meter sa mani duha ani sa new palaro record na ni no duha ani steep sa ni pagkuana ning duha karon puno ka dungog ani unya ni apo si Casey May Gamayon sa Mayor Pablo Lee Memorial High School sa lungsod sa Valencia, gold medalist. Ernest Secondary Girls Pin Weight Category. Gwen Diaz sa Mater Dei College sa lungsod sa Tubigon, gold medalist po ni sa Athletic High Jump Secondary Girls. Si Dr. Juan Torregosa, Division Sports Officer, DepEd Bohol Division, o si Dr. Faye Luares, Schools Division Superintendent, DepEd Bohol Divisions. So ang itong mga kauban sa media, ni ano sa andam na, o nga itong mga guest, at itong hatagag kahigayunan, na mupaila silang ito galingon, o aduna sila ay opening statement o introduction. At unahon na ito si Sir John Maraginot. Sir?
3: May buntag ka na itong tanan, especially sa itong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa itong The Capital Reports. Karong buntaga, malipayon ta nga itong i-highlight na po ang another accomplishment on the part of the provincial government of Bohol o kanato mga bulanon o mao kini ang malampuson nga partisipasyon sa atong delegasyon nga pinangunahan sa atong DepEd Bohol nga dito gihimo sa pararong pambansa sa Agusan del Sur. Malipayon ta tungod kay uban kanato dinhi nga panel ang ato ang mga youth champion sa atong mga sports. Pag ato pong champion sa DepEd Bohol si Sir John Torregosa, manginaota nga karong buntaga i-share nato unsa ang atong magipanghimo nga mga strategies and at the same time unsa ang atong direction further to invest sa atong sports development sa ating probinsya para mas daghan pa ta mga batan-on nga ma-inspire o tinuod nga moabante.
2: Okay, salamat kayo Sir John Maraginot. Arita ni na ba si Dr. Luares? Wala no. Okay, arita ni Dr. Torregosa sa division sa DepEd Bohol, Doctor.
4: May buntag sa tanan. Okay, salamat sa opportunity for having this Capitals Report on behalf of our Schools Division Superintendent. Kami mapasalamaton sa atong provincial government headed by Honorable Aris Amintado, represented by Sir John Maraginot. The Boholano people supported the sports program for the Bohol Youth. So, dako kayong pasalamat ninyo because without you, the support, full support from the different stakeholders. So, with this achievement that we have, diligin mo makabot sa itong mga atleta ng Bulano. Dahan salamat.
2: Okay, salamat kayo, Doctor. Arita ni Cristina Concepcion Bilano.
5: Mayong buntag. I am Cristina Concepcion R. Bilano from Calape National High School and I am gold medalist, Palarong Pambansa and Chess Secondary Girls.
2: Okay, salamat kayo si Jul Ayan Canyalita.
6: Mayong buntag sa tanan. Ako dahil si Jul Ayan G. Canyalita from Tabuan National High School, gold medalist, 3,000 steeple chase and 5,000 meter run and palaro record holder.
2: Okay. Si Gwen Diaz sa Mater Dei College.
7: I'm Gwen Diaz from Mater Dei College from Tubigon, Bohol. I'm gold medalist in high jump athletics, secondary girls.
2: Okay. So, salamat kayo sa itong mga guest karong butaga. Arita sa itong mga kauban sa media nga mo pasupot o sa kapangutana. Niya, doon na po i-follow-up mga pangutana nga may kalimbigitan sa nauna niyang ipasupot nga pangutana. Atong unahon si Bro Adrian Sarong nga mupasupot sa iyahang mga pangutana. Pagasunda ni Bob Goodman.
8: Hello, good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM DYMA. Di lang siguro ko magtaas ang pangutana, no? Sa ato ang mga delegates gikan sa probinsya sa Bohol, athletes, congratulations, no? Dako kayo ni og dungog sa atong probinsya, ingon man sa ato ang panggaman ng probinsyal, no? Nga nagbunga ang sakripisyo sa tanan. Ari lang ko ni Jul Ayan, microphone palihog bi, kabaw ba ni Mutubag? Juan Gaher?
6: Ang galing mo.
8: Ang galing mo?
6: Juan Gaher.
8: Thank you, congratulations.
2: Okay, so arita ni Bob Goodman. One duero po ni siguro.
9: Lahi yun sa amu ay. Tila ko musing kita to. Ang galing mo. Iksuon. Sir John. Recent pala no. Of course. Nakita ba nato so far? Sir John, maragin niya. Adyan po din. Sorry. Anyways, pwede rin makatabag ang tetay. Okay. Then, after sa second pagkata na lang, I'll go for sa mga estudyante. Okay. Recent palaro, nakita ba natin so far kung asa yung weak side pa and need to improve more para mo ang ata the next. Aside from si Cagnaleta, Ruby naman na siya, and the other one, this one. So, napabatay mga weak side na nakita nato overall na need to improve more for the next palaro.
10: Thank you, Sir John. Thank you, Sir Bob Goodman. Sige, tungaon na namang duha ni Sir John. Kay duha pa mikabok John dire ang pagtubag sa pangutahan na siguro ang akong focus lang is asa nata karon in terms of our sports development trust and then asa nagmirror karon si provincial government of Bulacan si DepEd. Straight to the point. Nagmirror na gyud ang performance ni PYDO as the lead office of the provincial government for sports and then sa DepEd. Ang mga golds na to sa provincial government, mausad karon ang mga golds nga nakuha ni Department of Education. In other words, nag-uban na gyud ang duha. So meaning, ani na to makitaan nga, nag-complement na gyud ang provincial government o DepEd Bohol. Yes, and that only manifests the strong partnership between the provincial government and DepEd. Nga wala na gyud ta, bisan pa bingon sila kung taga Bohol, ija-ija, ako-ako. But dinhi sa atong probisya, wala tay ija-ija, ako-ako. Basta bulanon magkahiusa. So karon kani si Julaya na to sa swimming, sa athletics, si Christina na to sa chess, si Gwen na to sa athletics, and then si IC na to sa Arnis. Mopo ni ang mga sports na to sa Batang Pinoy last year nga nakakuha po ta o gold.
9: So how about those other sports that represent nato recently?
10: Natay boxing.
9: How does it fare?
10: More or less the same gihapon nga mga bata ang mingshine nato plus si Gwen ming mas ming extend pagit siya karon sa atong palarong pambansa. Lahi lang gyud siguro no ang environment sir no sa DepEd o sa Batang Pinoy, but nevertheless kung atong training mag-complement ang atong opportunities obos mag-complement kay karon na napoy centralized training agimo which si Sir John na ang mo-emphasize na niya. Nag-mirror na pod karon si DepEd sa unsa pod ang mga strategies ni provincial government and then we share expertise, we share resources rather than mingon mga exclusive ang bata ng for DepEd or provincial government. So unsa bata ang na ni provincial government mo pod na mo-represent karon nato pod si DepEd kay at the end of the day ang mga bata na to na ilungsod mubalik po nag-eskwilahan kay mga estudyante mapod ni sila.
9: Okay. So,
10: sa siguro sa katong strategy kung unsa ang mga next steps.
9: Wala ba tayo identify na mga weakness sports not need to...
10: Si Sir John, karoon na matabagan na papalaro.
4: Good morning, Sita. As what Sir John said, that if we talk about the partnership, naanagyod yun kung honestly, without the full support coming from the provincial government, dili kini mahitabo ning achievement sa ato ang mga bata sa palarong pambansa. Talking about palarong pambansa, taas ni gisi kanga level where in fact we have the preparation of 30 days centralized training fully funded by the provincial government. And we thought that mingun tag aklaro na gilim taghan kita kayo with the powerhouse na ta, but mingon tag ang ato ang paningkamot di rade pod ilaha ato 30 days but siguro ang ilaha mingon tag karaga is 2 months 60 days so ingon ana siya ka competitive in terms sa palarong pambansa kinasasa na baya through all the regions as well as the NAS na pa National Sports Academy in the NSA now ang ato lang nakita we have some sports event that need nga to i-focus. Well, in fact, because of the program of our provincial government, the partnership, nga gitawaman atong mga coaches, mga trainers, nga mo-train dito, natin mga site nga need to develop, well, in fact, especially mga tag-wrestling, we have 7 athletes. Unya, mga ko, honestly, during the training, kung ang kita o mo train, the know-how, mga coaches, kung ang yun, na, of which, mga gini akong ihangyo sa atong professional, as much as possible, we can hire on that. Kay, ngayon man, sayang ba, out of 7 athletes, which is individual, walay usa na kami, although they may abot og quarterfinals. Okay, it's not easy to achieve encuentro ninyo is car. Ilaha ba yan ng mga car? Yeah, ilaha na katong sa Baguio. Oh, so, ilaha na diha. Yeah, lisod kayo. Muna nga, ang atong mga, although we have the accredited coaches, but dili yun nga may yung taas to kada matang facility kung wang pupunta. So, with that, naagi part nga need to be developed nga need a full support as well as the swimming kay sayang although ang swimming may deliver siya og medals karon with 5 medals 4 silver and 1 bronze pero wala gid siya for gold because of the very competitive kan gid siya so that's only ito an nga but as far as the support from may tag-partnership di kuan naa ang gibuhat na sa to ang provincial government under the leadership of Governor Ares. Why problema? Ang ato lang, we need to have magnamuhang yun nga, kulang pagidta o mga areas nga need to be developed ang some sports event nga naata. Pero kuang pagyud siya kahit tungod kaya nga to ang we need to have another mga trainers nga mo focus. So, ingon anak siya ang kuwang lang gamay na to. Kaya hapit na maginunta, tama ka, dihag ito yung ingon nga, for Wushu, out of seven, we have 2 medalists, bronze medalists. When in fact, they are buying for silver, pero ang nahitabo, malig ito, mingos lang, yung tikasan, but wala na yung tikas, kaya that's part of the game. Now, when in fact, dili ba yan na, mingon pareha ng measurable. So, ingon ana siya. Muna nga, again, nagkukuling pasalamat sa atong provincial government sa kanan nga misuporta, nag-pray during the activity. Daghang salamat.
11: Okay. According to you, kulang tayo sa coaches and facilities. Wali ko kay Sir Jan. Sir Jan, any plans about this one? Coaches and facilities lack.
10: Yes, ang atong programming, mga good sir, is that mo invest kita kung tanaw na to, nagi-winning chance ang sport. Mabita ng out of the 50 nga nationally listed nga mga sports competitions nga sanctioned sa Philippine Sports Commission, pili lang kita o 20 nga mo nagitawag na to nga focus institutional sports. Kita tanaw na to, nay dakong possibility nga dunatay mga posibleng mga bata nga modaog. Ang first ginato nga gibuhat is we first establish kung number one, aduna ba tay coach nga pwedeng mo train, and then ang coach accredited ba sa PSC, and then ang coach aduna by track record nga nindot mo train kaysa training magitanan magsugod, and then secondly facilities, and then third ana na tanawon karon kung unsa nga posible nga mga lungsod tan pwede mo recruit kay grassroots sa man atong focus karon mo na nga katong gisulti nato atong 3 TCRs ago nga we are adopting a one sport one town policy. So ang wrestling karon sir gitanaw nato as one of our niche. So muna po na isunod na to nga dihukon. Just like what we did in 2023, gitanaw na to ang 5 sa lang out of the 20, 5 kabok ng mga sports ang gitanaw na to nga we are really performing well. Muna siya karon athletics, weightlifting, boxing, chess, ug arnis. So karon kay na naman yung 5, mumove na pod me sa next of sequence na pod of sports events. Kato na pong remaining na pod na 15. And then si Wushu na appeal na si wrestling will be musunod si wrestling tungod kay again strategic magud ang tan-aw na mo ni DepEd ga focus mi karon sa mga sports nga adunay daghang categories para ang possibility of getting gold medal getting medal counts mas higher side. So muna karon maglingkod na pumibalik ani sa DepEd. This is how we actually engage one another. We always have series of consultations and then we try to jive in terms of the priorities para kung unsa pod ang direction ni PYDO o ni provincial government atusad si DepEd in terms of their priorities. Kamo na ginato nakit-an manggod kung mag-uban gyud si DepEd o kung provincial government, mas daghan kita og mag-produce ng mga medalist ng mga bata.
2: Okay, salamat kayo. Next, i-reserve lang po na.
12: Thank you.
2: Arita sa sunod nga mangutana, atulay pahibaw nga ni Ana, yung abot si Casey May Gamayon. Si Casey ba na? Yeah, si Casey. Oh. Okay. Sa gold medalist ni sa Arnes Secondary Girls Spin Weight Spin Weight Category. Masunod nga mangutana, mao si Dundi Delfino, pagasunda ni Luloy Tudas. Nausa po pa na to, si Bruno Zabala, si Municipal Councilor Sin Gingging, o si Hughes Tuluk.
13: Okay, good morning, Sir Albert. Good morning sa ito ang mga panelista. Ay, kumutana ni Julian Canaleta. Okay. So, sa Pantabua National High School, Garcia Hernandez. Okay, two gold medalists. Thank you. Congratulations for the one. Akong question, iunsa ni mo pag-motivate mo pagalingon to perform well, then may resulta sa paghimog new palaro o record. And then, in your own opinion, I know you receive a lot of support. But unsa pa nga mga support kaha ang gikinahanglan sa mga atletang bulanon aron mas mo improve pa, mas mudaghan pa ang susama nimo nga nakaproduce og new palaro record.
14: Kanang disiplina ra sa kaugalingon og always positive mindset. Pagpadong sa inigpadong sa duwa gadget.
2: Disiplina o positive o positive na okay, so mao na ay angay nga kung ano do sa mga atleta no dili kay mag negative padung pag nimo away ming upil di siguro kasi di na magsige di na juga mo daog. Arita ni Sir Luloy Tutas. Padayon ko muna paminaw mga higala sa atong tulumanon, the Capitol Reports.
15: Dagan salamat, Sir Atoy. May buntag sa tanan. Sir John, sa Lake Edition, may buntag. Sa mga naminaw sa may buntag, akong pagsubli. Dire ko mangutana ni Casey May Gamayon sa Arnes Events. Casey, kini bang imong gipili nga paugnat sa kusog? Nanukad ba ni sa imong pagkabata nga mo'y imong gidamgo o diha na ni mong tunga sa dihang misugod ka sa pagbansay? Palihog.
16: Kani sukad ni pag elementary ra na ho. Ja, naundang ra kay nibalan kog athletics. Ja, pag nibalik na po ko pag high school.
15: Kinsa o unsa o kinsa

0: sa ilang gigamit o kaha gitumar yanong pagkalito sa food supplement, mahimo ba tugutan ba sa grupo nga ang usa mo ingon nga kari ako o nagkahiusa gumikan kay gikaisahan sa mga coaches o sa mga trainers? Palihog.
1: Sir, ang patubagon lang na po, sir, si Sir John, Torregosa sa DepEd, since siya directly ang ga-supervise gid sa atong mga coaches and trainers for the centralized training o pag-supervise po mismo sa atong mga trainers pag-abot na dito sa Agusan del Sur.
0: Palihog.
2: Pag-iskot ang mga pond supplement, pagkaon, pariharagin sila tanan. There's no such thing as deference. So, unsay gikaon sa usa, maura po gikaon sa unless kung naakay mga presa ka ng gidili na pagkaon, labi namin yung tag mga imam, katong mga namatay mga atleta nga from the other nga kuan nga Muslim, nga katong mga lagtinuan nga dili mo ka og isda nga way himbis, yun ana siya, o karni. So, parihara kita na when fact ka na may pod supplement, wala man na, ibawal man na siya sa itong mga atleta. It's just purely water, it's just purely og naipokari, that's only maura na siya. I-provide where in fact the SD of all ang atong Department of Education with full support gihapon sa ato ang provincial government nga we have the augmentation of the food kay dili baya lalim during ang sitwasyon dito. The trouble is mugikan sila og alas mamata sila og alas 3, mugikan alas 4, muuli og alas 10 sa gabi or alas 11 sa gabi because of the distance from the playing venue and the billeting quarter. So with that, mingunta, if you talk about the food, okay, pero why problema yun ang mga pagkaon kirikihatag sa atong sa region niya? The same tanan niya, nga ito apong division itself, na augmentation nga pagkaon para sa atong mga atletang bulanon.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ach! Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Mocha frap for...
8: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
10: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
14: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
15: Nahik na kay ka sis. True ba? Tungod sa Myra E?
16: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
17: Hi miss! Gandang araw!
18: Lahik ra!
16: Myra girl good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Kahit itanong mo sa doktor,
4: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Declgen 4-Dem. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan na to, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mo na ginatumbar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. Ang DTX500.
10: DTX500. Mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
12: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
13: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
14: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
15: Ace Medical Center Bohol.
14: Kasaligan mo.
16: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
17: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, lamin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
18: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
19: Uy, what ako!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unilab yan!
22: Gikan kanamo sa DYRD.
23: DYRD.
22: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang ibublood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa ibublood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang imong pangalan, tay?
4: Hilbaril.
3: Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tiyan lang nag-ahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag-inom ko.
3: Bali, duha ka palang minom o isang beses?
4: Isa lang.
3: Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito kasi mana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
2: DTX 500!
0: Mapalit sa mga butika.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Pag may TC mo,
5: tunod ang may TC puno sa...
7: Mag may TC na higala, ayaw glangay. Pangita ang yun ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. O sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabaluma mo unsay benefits. Nga mahatag sa antioxidant sa lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C, sa antioxidants, ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna'y nagkalindot. Wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga, kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumar mong DTX 500 o Mighty C, kumahimo it 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, ngul-ngul sa mga tuhod o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-MITC mga higala na sa mga leading mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid, pinaagis paglikay sa mga pagkaon, nga taas og purine, mga lamang loob, most common, even sa linas, mga isda usab, nagapasaka mga higala sa purine, taas na silang purine, nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX.

0: 500. Magmaiti si mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail anang sir naas butika. Kumahin mo i-3 times sa day. Kada humanugaon. Atumpungan ang uric acid, ang pagpanakit mga higala sa mga tuhod. Magdite X500, magmaiti si naas mga butika.
1: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, napermi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times sa day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas.
4: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert!
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
6: Alang natong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipment.

0: dilaw na muso bang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
3: Oh, ano mo kung ano man na imong gagawin, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
4: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet tumaligi ka anak, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawahan ug ang frame na forever, alas 9:10.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tag Bilaran by Night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igela, kumusta? Gamayng gabi, Kabisayan og Mindanao. Welcome sa Ladasab ng edisyon ng Stone Tolomanon TBN. Kontag Bilaran by Night. Welcome sa itong pagpanaguban.
1: Kontag Bilaran by Night.
0: Ngayon gabi una, mga kaigsyonan, siya nga sa kinitibukang persa sa DYRD, ang radyo sa katawan o ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. Ito pagtimbaya, chef, sa mga suking tigpaminaw, nasa gawa sa nasud, nag-view sa tuaga live stream, pinagin sa DYRD News Worldwide. Kamusta kamuntanan sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook? O sa tabaga namati sa radio, parang gabi una kini, si Earn Pahayahay. Ang muhatod ganinyo sa ulahang atuling sa tuaga balita. Sa itong ulahang atuling, padayon nga gimisigar karon ang gikataho nga aktibidad sa whale shark diha sa Barangay Daoh, lungsod sa Dawis. Mga ginikanan sa mga masusong bata dinhi sa probinsya sa Bohol, nanawagan karon sa dinalian nga aksyon sa pangagamhanan, labi na sa provincial government, sa pagpalit sa pneumococcal vaccine o PCV para sa mga batang masuso nga mo mo proteher sa mga bata batok sa pneumonia. Matod pa ang maong ta vaccine, walay stock diri sa Bohol. Uluhan sa itong balita, gikan ni Alerto June Gutierrez. June! Ito balikas, June. Arisita ni Kuya the Barker, Shell Remulador. Shell, Kuya, go!
2: Okay, dagang salamat, Kuya. Yan, ito mga panimbaya. Pakumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga. So, kinting paminaw nga kanunay nagsunod sa itong Tolomanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan sa San Miguel ang sa kasuspek man kini malambigit sa kaso nga acts of lasciviousness. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Revolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Samtang gikatahong tigpamaligya og sabon da plains kalsada nga daw gialigar nga scammer, ipangdakop dito sa dakbayan sa Sugbo, naabot diri sa Bohol kaganiha. Diha sila na maligya og sabon des kalsada sa Barangay Buoy. Publiko na nawagag aksyon sa city government aron na sa paglikayng sa maskam ining maong mga tigpamaligya og sabon. Uluhan sa itong balita, gikan dito sa Cuerpos Kapulisa. RoboCop, Willie Maestrado. Wilma.
3: Yes, yes, alam ko salamat. May gabi sa itong masuking tigpaminaw sa itong Tolomanon sa Tagbilaran by Night. Sa lungsod sa Baclayon, street level individual nga personality sa drugas ang nasikop sa Baybas Operation nga ipaigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye itong mabate sa tababalik.
0: Samtang padayon ang libreng sakay nga gitanyag sa pagagamhanan sa syudad ngadto sa

0: Medyo delikado na ang supplies bugas, Dennis Bull. Din sa katapusang inventaryo mukabat na lang og mga sintos sa isinto yung ibig ka mga adlaw. Hangtod pa dili mahurot ang hangtod mahurot ang supply. Hangtod pa sa ato nakuha nga impormasyon. Wala sa balita gikan ni Alerto June Gutierrez. June.
1: Yes, dagat salamat Aaron og gamay gabi sa mga soki nga tumaminaw nagsunod ganon ay tatong tulmanaw tag Bilaran by night. Nasa critical nga kahimtang ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humakni iyang gilikayan ang usa ka tiguwa nga mikalit og tabok diha sa lungsod sa Kalapi. Mga kompleto ni Tali sa tuwing niya pagbalik.
0: Samtang nangante si Senator Erwin Tulpo nga bisan pag tiguwang na o kaha niagi pagka Senate President o kaha niagi pagka Speaker of the House wa siya ilabot. Kung kini mo padayon pag yun sa paghimo og mga investigasyon isip mo barog nga mo ay Blue Ribbon Committee diha sa Senado. Matod pa niya iyahag yung kining ipadakop sa mga taga-usa o kaha bit-biton o kaha kwilyuhan pa kuno niya o palayaso niya diha sulod sa mong hawanan sa Senado. Bibo ni Nicolunes. Samtang viral video ni Senator Rapi Tulpo ni viral sa social media nga dawad doon ay kasabak-sabak o sayaw-sayaw nga babae sa usa ka bar. Apan ang senador wa pambuluwa o pamahayag labot nini. Samtang usan usab ka senador gikan sa pundok ni Alan Peter Cayetano ang posibleng matabok nga tos grupo ni Senator Sherwin Gatselian. Ito mga uluhan sa mga balita ang kompleto details ng pagbalik din nilang sa itong Tulumanon TBN.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
4: Bilaran by night.

Bueno, mga kaeksyonan, ito ang sweet contact sa pinakamubo lang, no? Si City Administrator Alvin Acosar. Isunod na to si Kapitan Charles Johnson sa Barangay Dao Dawis labot sa aktividad nga allegedly reported o under investigation sa whale shark watching, no? So unsay nabay approve ni o luwatan ba ni approve o ka ni positibo ba ni, no? Sa ato ag positibo ba ni mong report or negative ba ni?

0: Ok. Ito sa mga pagtimbe, ah, sa ito mga viewers sa Facebook. Ah. Okay. Ito ang ipakontak ang ito ang City Administrator Alvin Acosar. Labot ini mong report anintig pamuligag sabon. Ah, ilahang hanyang di si muhang atubangan while nag-drive ka. O ma kabatyag ka nga. Uy, di mo siya muna. Di maka-action ka hunong. Ilahan na lang ihatag dito. Kung mag-sige, ang sama ni dong? Tagalog mo ni uban na ni. Okay, nagunay ito mo ni. Sir, ma'am. Kuan ba na? 1,000 or 700. No? Ay, ikaw nga, kuan. Di naman sila mo dawat pag yung iuli. Na? Kay kasabaan na sila, silang amo niya. Igor sila narbaho, muni muna. Ha? Oh. Muni nga. Ha? Okay. Patawag ko na siya. Okay. Ako man singging yan. Dito si Bogi, padakop ni sila dito ni Mayor Nestor Archibald. Ni Colonel George Ilanan. Sikop na sila eh. Ganihan, balhin sila sa, o diha sila sa tikitan sa may Holy Infant School sa may Buoy area. No? Unya, abot, ako sa status na, ipang buhian din sila. O yung ano, nakatabok mo nila sa probinsya. No? Dito sa Tagbilaran City. Okay. Busy? Kogi, okay. Ito ang Swen Konog pangutan na si Kanbi, ha? Si Alvin. Aha. Sige. Aday ang reply. Sir, may gabi. Ato nang gipatrack sa atong alert. Sugod ugma, sir. Salamat sa feedback. They are not allowed to sell unless na i-permit. But most likely, we will not issue any special permit kay peligro ni nga naa sila sa dalan. Okay, so burag di busy tingali. Anyway. Anyway, mamalihog la niya ta ha, City government. Para po din tao na kayo naalarma ang uban na itong mga residente ani. Ha? Unya, nanawagan ta sa provincial government ni Governor Aris Amintado or kas ito mga congressman. Basin na doon na mo'y makuhit dito sa Department of Health. Ipadali in tao ng PCV. Ha? Ang PCV, mga kaigsunan, manay gitawag o pneumococcal conjugate vaccine. So, kinahanglan gina sa mga bata ng mga masuso 4 months old biyan. So, karon ang mga kabataan ni Risbuhol, nagbalik-balik ang sakit, kining ubo, sipon, tungod kay hinay kay lang resistensya. Kinahanglan matupokag PCB. Naay PCB na sa mga private pediatrician. 5,000 ang prices, 3 times ang injection o session within 3 consecutive month pod. So, 15,000. Okay, ras na ikwarta. No? Nguban way sapi. Tsao naman lang. Di ba? Oh. Looy kayo. Unya, ang mga bata in town, maayo rag usa ka adlaw, duha ka adlaw, balik na po. So, muna ang uban ng mga ginikanan, apugos ganyan taon o palit. At to sa mga pediatrician o PCV, nga tag 5,000 pesos each. 5,000 pesos per session. O, nga naman eh, nga waman eh, mahatagi ang tawag pagpakabana ang tawag. Nang utana kong Dr. M.M. Uy, matod pa Dr. M.M. Na ay, wagay PCB. Atong continue na mong diskusyon ha. Aray sa tasa. Aray sa tasa, ito ang number one ngayong isgutanan karong gabi una.
1: Kapilaran by night.
0: Labot anang giimbestigar sa local government units lungsod Dawis nga matod pa adunay aktibidad sa whale shark diha sa barangay Dao. Ug unsa kini katinuod? Ana speaker sa linya ang kapitan sa barangay Dao Dawis, si Kapitan Charles Tata Johnson. Kap, maing gabi.
2: Maing gabi, sir. Maing gabi. Imo diha og sa imo mga listeners, maing gabi sa tanan.
0: Yes, Kap, nanawa gyud mi nimo aron pud madungog ang habig sa ato ang barangay. Kay lagi ni tumaw man ning pangan o kaning giingon nga sa barangay daw adunay aktibidad sa whale shark watching. Unsa ni ka tinuod, Kap? Naba mo na monitor niya?
2: Nakadawat ko og suat gikan sa municipal government regarding kaning allegedly whale shark watching sa buong barangay. Kunya nakakita po ko sa post sa DYRD regarding sa maong isyo. Sec,
0: yes.
2: Gakuan mi, gamiting mi together with Menro, kagawad sa lungsod, si Mayor represented by Ma'am Maya Salinas, unya depoy mga pulis o Coast Guard. As of today, sir, no? As of today, dinhi sa mong barangay tinuod na nga naay proponent sa wildlife interaction activity.
0: Okay.
2: Na diri sa mong barangay.
0: Okay. So positive, Kap, nga dunay naghimo o nay nagpa-activity sa maong matang sa mamal diha sa mong barangay.
2: Ah, wala. As to activity nila, wala activity sila, pero okay. Naay proponent nga gustong mag-operate anang wildlife interaction activity or kanang pag pagkuan sa mga whale shark, pagtanaw sa whale shark.
0: Okay. So naay whale shark sa Dao karon.
2: Naay proponent, pero walay activity pa sila as of today.
0: Okay.
2: Kana na matud-an na sa duha ka meeting na kung natinan sa Coast Guard, sa police, every now and then naay mga police diha sa kabaybayunan sa amo ang barangay nagmonitor ana.
0: Okay. Unsa man ang proponent, Kap? Taga Bohol ra or unsa man ni
2: a certain Evangeline Cunanan.
0: Evangeline Cunanan.
2: Yes.
0: Okay. Siya may proponer.
2: Siya may proponent sa maong business.
0: Okay. Unya ang maong pag maong negosyante or nagproponent anang maong wildlife interaction. Unsa ra may status ana?
2: Sa akong nahibawaan, Sek, they are in the process of kaniadto diha pas gihulat nila ang provincial ordinance. Pag uman sa provincial ordinance, gihulat nila ang IRR. Karon nga naan ay RRR, naa kuno sila yung mga training nga pagahimuon. Usa sa mga training nila ang water search and rescue o naay training sa Department of Tourism kuno matud pa nila.
0: Okay. So nakapangatubang na sila ni Modiha sa barangay.
2: Almost 2 years ago. Yes. Okay. Nakapangatubang na tolo ni ka proponent sila nang atubang dito sa barangay.
0: Ah, mauni ka tong nahisgutan nimo sa diage nga gi-interview po ka nako. Okay. So yes. So ang ato ang municipal LGO nakakita man kas balita ang pagawas diri sa DYRD nga gi-undergo og investigation o maong report. So unsa may update atong ilang investigation kay nahiba daado na ba kay gamay kasayuran nga?
2: There was a meeting we had lagi together with the Minro nga kay kini maong investigation spearheaded by the Minro. Unya as per report sa Minro naay establishment, naay area, naay mga boat, pero walay activity. Ang mga police pod, earlier this week, diha may gihimo nga Municipal Peace and Order Council meeting. Ang report sa atong hipis kapulisan, negative pod ang activity.
0: Okay. So, yeah. Wala gyoy interaction nga nahitabo?
2: Wala sa kana tinuod na kanang wala joy interaction nga nahitabo or activity nga nahitabo nila diri sa barangay gumikan kay gahulat pa sila kay og sana makakuha og COC sa provincial government.
0: Yes, kay ang gobernador o sa mga probana may kaduha og naa po yung activity diha, mabibo na diha sa inyong lugar.
2: Sa tinuod lang yun, sek, mao nang makaingon sila nga naay activity kay daily na daily activity nga naay gihimong scuba o free diving activity naa sa among barangay.
0: Ah, okay. So naay na, scuba o free diving activity.
2: Naa, pero dili na sila. Kanang kang kunanan, dili na.
0: Kanang private oh, na.
2: Lain pod, naay naay gitawag og free soul diving nga mga Chinese ang ilang gi-cater nga mga mostly Chinese gi-cater nila.
0: Okay.
2: Naa poy atbang sa Flushing Meadows yun, atbang sa gate sa Flushing Meadows. Marine fan ang gipang cater nila ana ang mga guest, mga Koreans.
0: Okay. So sato pa gi sana gidudahan day nang maong mga mao mga aktibidad nga basin ug mao po nay sana silbing guest kunuhay nga mulantaw mao na pagtuo tingali.
2: Basin pero lahi na sila nga proponent. Sa akong naibawahan murag dili sila kanaang related dili sila kaila. Kay dugay naman ang marine fans amuha o kanang free soul diving.
0: Okay. So kining certain kunanan kung in kaso og makakuha ni sila sa permit o makakomply ni sila sa mga resikitos, so posible pod nga makahimo gyud og activity na diya sa DAO.
2: Kada kana mo dili ko katubag kay obisa makakuha sila og COC subject ko man gyapon sila sa lungsod nga mukuha og mga permit sa lungsod.
0: Okay.
2: The last meeting we had, no, there was the last meeting we had with the municipal government, no, gipatawag to ni mayor, but unfortunately wala si mayor adto, ang ni-preside adto si Mamaya. There was a proposal nga ang municipal government or ang local government maoy mo operate. Mao na proposal.
0: Maoy mo operate sa whale shark watching.
2: Whale shark or wildlife interaction activity.
0: So unsa man ang proposal sa LGU, sila mo manage or
2: that I do not know kay wala pa gyud ma tuki in details na basta pero ngano ni proposal.
0: Okay, pero ngano ning gawas ba namo ang proposal sa to pa naay gusto po dang ang LGU interesado nga was maayo pa sila mo imugunit either sa private kapital.
2: Though it was not coming from the mouth of the mayor, mao'y akong nadugog na sa during sa maong meeting. Na si Sir Kokoy o si Mamaya nakadungog sila.
0: Okay. So sa to pa, karong panahon na akong Osborne, diha sa Barangay Daodawis, bisan pag himuan mo, gihimuag ang investigasyon diha, why wildlife interaction, particularly sa wild shark diha sa Barangay Dao?
2: Yes, as of today, say, wala. Wala.
0: Ato mga nagaging buwan, wala po yung activity.
2: Wala, sek. Wala. Okay. Wala yung activity diha. Wala yung activity diha.
0: Okay. Nga,
2: kaya, kung mangingon ko activity, basi mag-confuse ang mga listeners ni mong, mangingon ko nga way activity pertaining to that certain establishment, kanang kagkunanan. Pero, kung mangingon ka sa kadagatan sa barangay sa Dao, mangingon ka activity na ay free diving, na ay scuba diving, lain nga business establishment.
0: Lain nga activity.
2: Yes.
0: Okay.
2: Correct.
0: Oo. So may nang maklaro po na to kap kay kining istorya ang maghatod-hatod ba kining usahay tinuod mahimong bakak matinuod. So mayo po ni taon nga imuhagin ang gipadayag po dire aron po din taon masayran sa labinas taga Barangay Dao. So kapitan, ako na lang pagpangayo nimo og mensahe para sa mga kaigsuonan naton taga Dao unya sa mga namati na to karon labot niya nang maong isyu.
2: Okay. Inga ni ra ni amuang gusto sa kami diri sa barangay sa Dao, no, welcome na mo ang any investment or activity pertaining to tourism related to tourism for as long as dili me in town makompromise ang amuang natural resources kay maubay na yamong puhunan niya. Wala may laing address pa but pasabot ako, wa na may laing apuyan pa. Kung ilang, ilahang, like, maka-generate sila pollution dere sa among kadagatan, kami mo ay makaluluoy. Mm. Maho ng, kung, bisa kung sa pang-activity, ang yung may sa mga investors nga, ampingan ang ato ang kinayahan kay maunra na yung among kuhunan. Huwag wa na may laing kapuyan, ani ra gyud mi sa among barangay.
0: Salamat kayo, Kapitan Charles Johnson. Sa mong panahon ka, may gabi.
2: Salamat po, Sek. May gabi po niyo diha sa tanan.
0: Okay, so giklaro ni Kapitan Tata Charles Johnson, mga kaigsunan. Why activity regarding sa report nga dunay whale shark watching sa barangay Dao. Motoy pamahayag sa kapitan sa barangay Dao, mga kaigsunan. Kini matud pa nito mao human usab adunay imbestigasyon nga gipahigayon as per information gikan mismo sa municipal local government sa Dawis. Kay ang lilaw pa man ka operate ang albor wa pod. So dihay inumdumos panahon sa ex-mayor sa Dawis, Mayor Bullien, no? Diha toy sa iyang administration, diha toy private investor nga nag-operate sa barangay Katarman. Na isyo po to siya, naghamba nga istorya. Unya karon nga nasirado man to, no? Sirado tanan para patas gipa close tanan sa gobernador. Unya after na aprobahan, gipirmahan sa gobernador ang ordinansa nga no feeding activity og ang pag-regulate sa wildlife interaction, particular sa whale shark, no? Maoy sundon sa mga proponent o kaha sa mga ponente anang mao nga negosyo, no? So unya mo lagi ang report kay naay whale shark activity. Unya matod pa adunay naglawog, no? Adunay naglawog. So as per kapitan, wala gyud, as in as per today, except sa mga scuba diving o free diving activity diha sa ilang barangay, no? Ang report na ay maglawog makadlawon, usa kuno nakapambot, no? So tuldukan dayon kapitan nga why activity. So it means spare information gikan mismo sa iyaha nga walay whale shark watching except sa scuba and free diving, no, activity. So there's barangay Dao, lungsod sa Dawis. Okay, so hopefully ma blastar kung in kaso og naanay mga onay investor nga maka approve, kuha sa approval gikan mismo sa provincial government nga maka-operate. So subit aron pud in town mabalik o ka nindot ang o ang mga aktibidad sa tourism industry, additional pod na income sa barangay o ka sa lungsod, no? Diya sa tawag ni sa lila or gua ko masayo puro mo bisita ni sila sa Dunsul Sur Sugun, no? Mo ilahan lang tao na kunsay pamagi, no? Kay sa to nakuha ng impormasyon kung atos Dunsul Sur Sugun, mga kaigsunan, walay lawg. Pero ang pambot is dagko kunoy gamiton unya inig abot sa unahan na ako noy area dito nga daw naa dito ang kanunon sa mga whale shark dito mo hab. So makita dayon, so paungon kuno dayon ang sa pambot nga naay pang neutral o kaha pang break nga di makina aron na diha di maigo pod ang maong mga mamal. So why feeding? Makita ko nun dritso. Dahi po ko nun sa Oslob, na'y feeding dito Cebu, no? So na'y feeding dito. So kinimang kumang mga mamal, mga kaigsunan, mulakaw gini sila, no? Kung mangita ni sila o pagkaon, labi na kinimang mga dagko, kinimang mga ginikanan. Pero gagmay lang, ng mga whale shark, mga pa'y pag himong, ugsakor pa, mga pa'y mga bata pa, ang lawgan, amaw, ragig ko nun na'y balik-balikan. Oh, pero magka kuan ha, kakaton ng pangitag pagkaon, mo nang mo biyahe, no, mo lagyo gina sila. Mo tol-tol. For example, maabot na dire sila ang mga probinsya. Tingon ana. But anyway, dihas dawis, hopefully kung naana, labing maayo. Aron ba ito makatabang sa industriya sa turismo. Nagatod sa oras, alas 9.45 na itong panag-uban.
3: Kilaran by night.
0: Matod pa ni Sir Alvin Acosar nga naasya karon sa Taiwan, sir. Sorry, sir, hindi ako Taiwan. Pasensya yung kaayo. Okay. So, kung gipatrack na sa alert, sugod, ugma. Oh, sa ito pa, ugma ni matrack. They are not allowed to sell unless na permit. Oh. Ato mga tigpamaligyag sabon. Oh. Kamu mga barangay official da, alerto mo, ha? But most likely we will not issue any special permit kay peligro ni sila sa mga kalsada. Matod pa ni City Administrator Alvin Acosar. Aron in town ma safety pon kay uban in town mga tigong mailan in town ra ba ni? Ha? Mailan. Yan sabon ko no. Ingo, guwapa kay putos. Yay nag bubo ni mo bag mo buwa baka po na. Pwede man sa pagpanghilabot pero daghan man gud abang report. Ngayon ana. So mas maayo tingaling badlungo na sila, ha? Badlungo na sila. Nagatod sa okay. Arita sa to mga Facebook viewers, usa ta mo labalhin sa to ang ato ang isgutanan mga kaigsunan.

0: Okay. Mayong gabi eh, sir. Okay. Namati minimo pinagi sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Usog kayo ang DYRD, sir Ern. May gabi eh. Watching from Talisayan, Misamis Oriental. Oy, kumusta diha? Ado, Ampo, Abueva, Talipan, ha? Si Juan Renoblas, Abukay Ripamontes, des Dubai. Si George Fidila, Sarabia, de, sa Bahaanan, ha? Mayang gabi, Aster Ruizaba, si Mayor Mir Arutsa. The sponsored Albor Vice Mayor Dandan Samar, ha? Siyong Delis, ha? Mga kabarangay na to, Sbingag Dawis, kumusta ka mong tanan ng mayang gabi? Lydia Salala, Lasala, ha? Idol Aileen, mayang gabi. Jay Legitaw, das kanando, kanandong, kanandam taungon. Dimyaw, puro 4. Si Charlite, Charlito Malana, mayang gabi. Si Musijin Tatad, das Poblasyon Cortez. Gina Umiga, das Poblasyon Union. Og si Arita Humamoy, das CPG North Avenue. Si Pedrito Porol, das Sambug Corilla. Ha? Kadinas Fonsot, may gabi. Okay, mayong gabi. Okay, Arita siya laing isgutanan. Hmm. Ang Senado karon mga kiksunan, nalubong na sa politika. Oh. Kisa may nag-antos sa panahon sa ato ang nasod karon, nagatubang in town og dagang hagit sama sa taas nga presyos palaliton, siguridad sa nasod og ang pag-andam sa pundos gobyerno, makapag-uol nga makita ang Senado mga kiksunan nga nalambigit sa panagbikil sa liderato o gahom. Sa milabay nga mga adlaw, misamot ang tensyon talis ng kanilaing grupo sa mga senador. Oh. Karon mga kaigsuunan, ng mahad na si Senator Erwin Tulpo. Nga bisan pagkinsa ka diya, nahimo kang Senate President, nahimo kang House Speaker, matiguang ka man, matod pa niya, yahagi ko nung ipadakop sa usa, kwilyuhan o kaha, pagawson sa hawanan des Senado. Og, mao ka na ang bahad ni Senator Erwin Tulpo. Karong Lunes, mausap ang pagbalik sa Blue Ribbon Committee Hearing nga si Senator Erwin Tulpo na ang mulingkod. Niya karong gabi eh, doon ay lain na sab, no? Nga senador, nga mo adto sa, o tabok sa dito sa grupo nila ni Senator Erwin, Senator Sherwin Gatchalian. Nga mo karon ang acting SP. No? Okay. Ang grabe kayo, huwag mo hang lantaon. May mga gailigar nga mga malita. Makaingon tag matay no, giunsa man na nila. Napoy mo ingon nga, di na tinood oy. Ha? Kaya nga naman, oh, basa, imuhang paminahon ko na sa mga sentimento o sa mga statement nga gipangluwatan alang 18 ka ex-marines. Napoy mo twist sa ilang istorya, napoy mo ingog sakto, napoy mo ingog dili. No? So, ilog yun, grabe. No? Grabe ang kining ilog sa gahom. Unya, mao na yung ikataho nga magdepende ra gini sa dagan sa ilahang padagkuag braso del Senado. Mao na yung naka lisod karon mga kaigsuonan. Oh, na yung mga kaigsuonan na to in town nga di na ganahan mo patalinghog. Kaya gisamukan na ni anang maong problema mga kaigsuonan. Daghan andi na mo ma minaw din na ganahan mo tanaw balita. Anay uban in town nga gisamukan na ba? Mao na nga ang panawagan sa mga senador mo ang pagbutang sa interes gyud sa nasod unta ibabaw sa politika, no? Dili unta nila sa nang pagbutang sa interes ngadto gyud sa katawhan, mao gyud ipatigbabaw, no? Kay mao may nagpili nila ang mga tao, no? Pero gimong lantaon, grabe na ang kainit sa ilahang karon dia. Ha? Pero mbot, gawas ta ng baho eh. Isigitsahanay ko sila, nang giunay ba? Ha? Pero doon na yung mga kaigsuunan na to nga, nagsigi in town pag bagot-bot. Ha? Mas maayo pa ko, no? Og, nai nagsigig, sana, agni, nga, mas maayo pa, sana, himuo na ang people power. Mm-hmm. Di po rin tao nasa yun, oy. Ha? Diri sa tuwa, huwag mahitabo ng probida, mag-unsa naman po kahatain eh.
1: Pilaran by night.
0: Pagkapaita. O muna nga, usak ka na sa ato ang mga hagit karon sa gobyerno. Niya si... Okay, diya pa yung mga text messages, ha? Sir, ito ni Basahon. Kaya aron po rin tao, kamo mga namati. Sir, kami sir, diehard DDS me. Nganong kay ngunan naman sila sir, tungon kay di gud sila gusto nga makalingkod si Sara Duterte 2028. Mm-hmm. Kay kung makadaog gali si Sara sa pagka-presidente sir, yabo gyud na silang tanan. Except sa baga Duterte boys or girls. Aha. Kanya na may mobile po doon. Sir, BBM eh, oy. Mas maayo ang gibuhat ni BBM sa karon sir. Kanang ilang mga allegation against BBM, poror na allegation, walay tinuod. Katong kang Sara hinoon o kwartas baga Duterte, kay nakita gud sa amlak. Mm-hmm. Kana poro raman istorya sir, nga naas malita. Agoy. Mm-hmm. Dapa. Majong gabi, diha sa Bilisan, Panglao, namati minimo karong gabi una. Salamat kayo. Si Roy Dalidan eh. Okay, Gaudensia Dayo, yes, Danggay Albor, si Jeffrey Arutsa de sa San Vicente Maribuhok. Salamat kayo. Maing gabi eh. Miner, nungutana party sa tupad sir. Gusto mong pangutana ni mo party sa tupad. Jonathan Abadingo de Skogon, kusog kayo dire ang tulumanon sa TBN, sir. Jeffrey Napinyas, diya sa Busaw. Sir, timbaya ko lamusti si Prun Logronio, kaparintihan ako diya si Bani Saging Norbani. Sir Ern, kumusta? Si Margie Tito Ipania, nagpaminaw ni mo, o si Pedro Visas diri sa Bugsok, si Rabul Yunis. Kusog kayo ang TBN. Salamat kayo ninyo, ha. So baon eh, mga kaigsunan. Dapa, sir, kanang ilang gipangkawat nga kwarta kung tinuod manggali na, mas maayo pa giuna nila ng mga problema sa ato ang ospital. Dias Galyari, sir, luoy kayo mga pasyente, sige naman nagbalita sa inyong reporter diha nga ang mga stretcher na aras sa ospital kay wa na'y kahigdaan. Nga nung wa gihapon na masulbad, sir? Mabitaw. Ha? Sa ubang ospital, maura man po gihapon, hinoon. Pero diha naman to ilaka nga mahimong i-tie up ang General Multi-Specialty Hospital diha, Medical Center sa Cortes. Bago kung saan na po estado ito. Kanibitang inigawas ni Moderis DWRD, ako'y makapuling atoy. Grabe yung pagkadagahan ng tao, gapila ang gawas, upide. Gabarog. Pila, yun nga, as in pila, wala kang nagpila o inipe. Pero kanang mga tawhana, ni pila na kay para sa ilang pagpakonsulta, pagpa-check up, gumikan kay adunay gipamati. Kaya nga naman, libre. Naa diha sa Galyaris ang libre nga check up sa doktor. Makarekomendar ang doktor ga, uy, di nakapwedeng dugayon. I-admit ka kay kinahanglan na kang operahan. Uy, nimbuto naman yung appendicitis. Gatoo ka lang o sakit lang ang tiyan. Pero naiuban po din taon. Ha? Ning sudog ala sitis buntag das Galyares Hospital. Alas 5 sapo na natiman. Tungod sa kadaghan sa pasinti. No? Nya, inoon, zero billing man adya bro, no? Oh, zero billing. So, kung... Oh, kung bali, kani ma sana magpa-opera ka sa mga bali sa surgeon, no? Naibayad. No. Pero mao lagi. Kani mga ubang sakit, no, na libre ka kay zero billing man gina dia. Ha? Unya magkuan pod. Magponsisok lagi pod. Nindot na gud unta kahimtang ang Galyares kay napahilona na mana. Pero gumikan sa kadaghan, di gyud nimo mahunahunaan nga naunsa ni. Imuha na lang mindset is kutob sa mahimo nga ma-admit ka kung aduna kay sakit based sa recommendations doktor. So nandot nung taog, maoy unahon ba sa gobyerno? Morbida, no? Nabalikan ang karong tataon. Ay naghan patag isugutan. Kaya ko nung palusot sa nato ni mga report. Ato mga alagad field reporters gikan dito Square Post ka pulisan. Paminaon taan report gikan ni Urubo ka Billy Maestrado.
1: Tagpilaran by
2: Street libre individual nga personality sa drugas na sikop kini sa Baiba Superregion kang ipaigayon sa kapulisan sa Bacleon Drug Enforcement Unit kaganinan sa iyo sa utang. Ang ikatapan na ilahan nga usag ka Iliser Malto 39 anyos Minyo o Glumad Gamalokyo sa Puro Uno sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Bacleon. Kaganinang sayon sa buntag ang kapulisan sa Bacleon Drug Enforcement Unit na nagpahigaan sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay San Isidro na tunugan ini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang Baiba Supervision matok sa ikatapan nga gisaksihan kini sila ni Barangay Kagawad Direk Gasatan o Barangay Kagawad Tiborcio Batoy sa Barangay San Isidro diho di representative ang sakop sa media. Usa ka police po surveyor ang ipalit ng inig usa ka putos nga Gingong Cebu sa katidad nga 500 kapisos. Pantuno sa ikatapan sa usa ka putos dali ini nga gisiko pag pagsusid sa presisyon ini lain upat ka mga putos nga Gingong Cebu ang nakuha nga ibanabana ng ring motimbang tanan ngadto sa 1.85 kagramo o gana sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 12,580 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadiling nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Bacleon Drug Enforcement Unit ngayon pasaka nga sumbong batok sa ikatapan.

0: na hinoy na himo mo report ni Alerto June Gutierrez.
1: Nalangat na sa Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humakri na aksidente ang maniho nga motor dito sa lungsod sa Klape. Ang driver kay paila nga si Marvin De Lima, 20 City Anios nga lumad kita ka barangay Kinabagan sa lungsod sa Klape. Sa tuwang mabaginabi sa igsuo nga si Alundan De Lima, nga ginilang mga alas 5 sa iyo nga kapunod nga kini iyang igsuon gikalintaw kaning Milakaw o si iya naunta pagpauli lulan sa gida nga motosiklo pag abot gyud sa may barangay Liboron na Kalapi na mikalit og tabok nga usa ka tiguwang minuda nga iya unta kaning gilikayan apan siya may noon mayong pagkabalintong o gagidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRM o sa lungsod sa Kalapi o gidagan dyan sa Galiaris Hospital o tuwang isusi karon nga gabi. Nakaangkon ang taong kanigrabing angol siyang uog na akni sa kritikal nga kintang o panagsap kinigitabang sa tuwang mga doktor. Sa alain nga bahin na Ernox, nung kabahin si Imong Giingon, nga bahin ang mga puno no, sa tuwa sa labi na sa Cortes, dili pag-inugay at tuwa na sa Iran na mismo kita yung mismo naka-witness o nakasaksi yung sa ambulan dito sa Galiaris, na ilang gida nga pasinti bata, duha ka bata ni nga nabali ang tiil na gida sa Cortes Hospital ay adto og CT scan.
0: Okay.
1: Nga CT scan sa to panapangsyon ang atong CT scan pa naapoy pipila. Naa magi siguro hayan mutingog magunang atong komplinan usa. Na ay nga adto dito sa Cortes Hospital kay magpa CT scan og contrast.
0: Okay.
1: Panwa dawata
0: kay why referral?
1: Wala is like referral no, na is like referral nga kuha na duwi kuno la mo dawat kung puno na kay para na kuno to mga naay mga brang nanay mga appointment ba.
0: Mm.
1: Kay diri mago sa Galiaris ang ato CT scan day pagkaron na nanay referensya mo nang i-transfer dito sa Cortes ang ato CT scan ini kuman dat umbog balik dito sa Galiaris na mao ato iklaruho ni ugma. Kaya na magud amo tingog mong ito sa air katong reklamante ngayong ato sa lahat ito, hinghanyo sa lahat ito, kay dire kuno din sa itong Galiaris, November pa, kuno sila, ma-CT scan sa schedule.
0: Diyos, tugaya pa.
1: Maotong himplano sila, ngayong hiato sa Cortes, kay aron po taon nga matagal, kay dinalian man, apanggiing na sila dito, nga di pa kuno pwede, di kuno pwede kay plain CT scan na kuno. Na ang katong ilang request is contrast.
0: Okay.
1: Apa naa kuno po'y nakadungan nag-abot ito nga naa'y contrast nga nakasuhod man. Mato'y usa nga ato'y iklaro, no? Nga ato'y iklaro na kay Puros okay. Man i-complain na may mutingog mong itong usa nga unsa'y tinuod na hitabo.
0: So sa ato pa, adunay usa ka pasyente nga gikiter skorte, same sila problema pero siya wa.
1: Unsa wa kay puno na kuno na di na kuno pwede.
0: Sa pa, unsa may ingong puno? Kanay sa Cortes puno na
1: puno. Puno na kuno schedule
0: kana. Ang schedule sa appointment.
1: Puno na.
0: Okay.
1: Mao na atong
0: pero kani ba nga pasyente ron dire sa Galiaris Hospitals Main? Wa pa ni mahimo og na dayon ba tong gi laraw nga ipambalhin ang uban dito sa Cortes or wala?
1: Wala pa no, sa tuwa na wa pa ta an official no, wa ta na sairan ani na hitabo kay mao gihapon no, napuno gihapon atong Galiaris. Gani na amag na to na makita ang stitcher nato sa gawas. Ang ipangutana ang mga drivers sa ambulance, dilan sila magpaila kay basiko no makasab-an tungod kay inighatod nilang pasyente na wa ikapuli diha sa tong emergency. Labi na kuno ng mga critical, di man pwede og tahiras ibutang. Kanang lamog na o kanang stitcher po, ma-stitcher po og bed. Mao na tungod sa kalangan, kay dugay kayo, i-bilin sa mga ambulance driver ang stitcher nila o mo-pull out. Mao na natanggong diha karon ato ang mga dusin na, 30 ka stitcher.
0: Kay kung maghuwat sila, base nun yag na pa-emergency dito si lungsod. Unya, wa sila kabalik dito dayon.
1: Yes, tinood ko na, Ern. Mao na siguro, tutukan siguro na ito na sa itong panggobyerno. Labi na sa itong mga head. Sa itong duha ka mga daggong hospital rin sa itong mga public hospital sa Cortes o sa itong nakmestag bilaran. Untang matutukan nila ng inani nga klase nga problema.
0: Oh, ang nga yung mo na yung i-priority kay sa kanyang magkinawatay kwarta sa gobyerno dyan. Ha? O ni nga problema kayo di man ni di sa tinuod lang napon ni naitabo dito sa Soto kanay si Vicente Soto Memorial Medical Center same gihapon og sitwasyon pero dinhi mientras adunay mga maka alalay makatabang no labi na sa mga politika.

0: ko nga namati ron, labing maayo o kunahon tingnan nato ni og hatag pagtagad kay diha naman toy mga istorya sa una nga ang provincial board mo bisita sa Galyares saka nahitaw na ba to?
1: Abergwa ako nakakita ari agyon nangato na siguro.
0: Ilahang tan-aon imbisigahan ko no, ilahang susihon ang sitinod sitwasyon.
1: Abergwa ay nakita sa ko lang ka bahin na sa abawal pa siguro ko masayo do sa basta sa ako wa ko nadunggan no. Nga nay bisita agawas ni Congressman Banban gay diha gyud
0: sa nakawit na siya. Tanang hatag siya kuan.
1: Kay iya po tong nakita nga unsay tinuod na hitabo.
0: Sitwasyon,
1: sitwasyon diha.
0: Sige John.
1: Mao sa ni Erno ato nakuha nga mga dagang mga dugang taho follow up gikan sa matangan sa Galyares Medical Center kay sa leto sa series ang friend mo forever basta balita. DYRD saligan sa balita.
2: DYRD.
3: Pilaran ay Pilaran
0: by night. Salamat, Alerto John Gutierrez. Yung mga live report nagatod sa itong oras alas 10:05 na sa itong pagpanag-uban no? Niya may gabi kagawad Rune Luod sa Bingag Dawe, si Jalix Galgo, si kagawad Pari Rumi Pagoso, si kagawad Rosby Lopriano o si kagawad Aking Tuason, si Kapitan Rick Puhas, kumusta? O si kagawad Ray Bumidjano. Salamat sa inyong pagpaminaw niya. Sa mga nag-view no, sa tuwang Facebook, kumusta kamuntanan? Salamat sab kayo. Dapa, sir, sakto yun nang giingon ni Bro Jun. Ako naariri naminaw sa hospital. Pinagi sa cellphone. Tinoon yun, og di ka mangisog sir, di po ka duulon. Usahay po, ingnon kagkadiyot sa unya na lang na kay under under check up pa. Muabot na lang ang laing pasyente nga naglain na sa atong pamati nga urag kamatyo nun, biyaan pa yun in town ang uban sir. Kuwang yun kayo ang ato ang mga health workers dire sir og ang espasyo. Kinahanglan mahatagan ni upag tagad sir. Okay? So da pa. Sir Ern, may gabi eh. Giprotestaan si Vice Gov Nick Besas dito sa Hagna pero niingon ang Commission on Election Supervisor sa Hagna nga posibleng mabasura ang protesta kay diha man di ay ga-eskwela si Nick Besas sa Hagna sa Kolehiyo de la Medalya og nagpuyo pod ni o kagikan pa yun sa Hagna. Mayong gabi eh. Okay. Dapa. Sir, unsa naman rason nga nung dili na imbisigahan flood control nila Soto, sir? Seryoso sila. What until you became a president better, Marcelo? Kay, unsa ni? Magwawa, masam rin yung magdagandagan mo noon eh. Bitter kay nawa na. Mayang gabi eh, Patrick Panong Redulia. Masugot sila sa dili Repeal Good Administration. Maugyuri mo lingkod sa pagkasinit President Legally. Mayang gabi eh, sa itong hepe sa Kapulisan sa Consolacion Cebu, si Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar. Pre, mayang gabi ni mo. Salamat guys pagpaminaw. Si Vincent Lulong. Mayang gabi ni Kagaw Skag. Ay, mayang gabi ni mo dia ah. Christoph Manigke, mayang gabi boss. Sir, asa ta makapalit og PCB? Nas mga pidya. No, naitag 49, naitag 45, naitag 5000. Depende sa pediatrician. Sa para mga bata, no. Karon actually mga bata ipantupukan na lang sa private oi. Wa kay 5000. Eh, ganyan, sa una, libre rin na. Ito, miyagi, na ipinta 1 o pinta 2, may pinta 2 ba ito, iwa? Karon, ang PCB na po. Ngayon, yung una na ba, basic mga needed kaayo sa mga bata ng masuso, no? Huwag wa kay ikasarang, di ka kapalit. Huwag na kay kapalit, magkangutang sa ka. Ha? May gabi, salamat kayo, di pa? Sir, kumusta? Naminaw minimo sa imang tulumanon. Tinoorgyo na sir. Shout out ko si Iksoon, si Mary Flor, Mitchell Monalisa, Maricel, Cristia, Bonifacio Minrico, Anselmo Crescento, Angelito, especially sa kung mamang si Monica Papatiting sa Dikalan from Tawala, Panglao. Salamat kayo si... Okay. Kinsa na po ng senador nga mobalhin, sir? Ang naasin yung huna-huna, mo sa inaas kong huna-huna. Dahanay mga hint kaganiha. Ang agipagawas nga posibilidad kinsa kini mga tawhana nga mobalhin ngadto sa grupo ni Senator Win Gatchalian. Dapa, sir, angay man na sila pakugong tanan diha, oy, way mga lami na mga senador na to karun. Dapa, angay mangita tagbag o sir, kinsa man po Roy. Kinsa man po si Gilbert. Salamat kayo ha. Dapa, si, Hinara. May gabi. Ay, live na to siya na. Radyo Hagna. Radyo Ubay. Kamusta ka muntanan? Si Ern Pahayahay ni. Inyo hang madungog sa inyo haga at tag sa ka mga radyo. Din nagatulog sa itong oras. Alas 10:10. Standby sa itong pagbalik. Din hilang. Sa itong tulumanon. At sa nga balikan si Sale. Eh, naka-standby na dahil. Atong balikan si Sil, ha? Kay si ipadangat ang balita gikan dito sa kulungsura. Ang gabi ni Narcisa sa Ilag Ukulam. Salamat kayo. Mayong gabi sa ato ang okay. Okay, nasa Waritas to ang arangkada pa sa itong balita. Ito paminahan ang report pinagi ni The Barker Cell Remulador, Kuya.
4: Okay, nga salamat Kuya Ern. Dakpan sa gipaygayon nga joint operation sa kapulisan sa Talibon. Inabagan sa Philippine Coast Guard Talibon Substation. Kinatol sa gipaygayon ni ini nga Seaborne Patrol dito sa kadagatan sa islang barangay sa Mahanay Talibon. Kining upat ka mga mananagat nga gikatahong illegal nga nanagat gamit ang buso o gang upat ka mga mananagat na sayran nga pulos kini lumulupyo sa Porokono sa barangay Kalituban lungsod sa Talibon. Nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mga suspek ang usa ka 13 kabalyos nga pambot lakip na mga kaimanan sa panagat makina sa kompresor o upat ka parisan sa hose compressor o kalaki po sa bang imanaban ng 8 kilos nga kuhang isda. Ang mga nadakpang suspect, pahamtangan kiniog multa, kantidad sa 21,000 pesos. O ang mga nasakmit nga mga ebidensya, kasamtangan kining ana sa kustodiya sa Buhatan sa Philippine Coast Guard Talibon Substation. Ato daing panimbaya o congratulations sa tanang mga athletes nga misalmot sa gipaygayon nga Bohol Olympics 2026. Labi na sa table tennis 10 to 12 years old boys category. Congratulations to Sylvan Dieter Ganas Garsota, gold medalist o road to Batang Pinoy. O shout out sa the proud parents ni Engineer John Okanji Garsota ingon marsab sa Garsota Siblings Athletes. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat, The Barker Cell Remolador, sa imong live report na katot sa oras alas 10:15. Standby sa pagbalik. Dinilang sa tuntulumanan.

0: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento. Og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC pan og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot, ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall, din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free, tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko bilib.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kaya naman sabi ako ganun siyang sauon. Nagkainom ako niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus Wellness Everyday.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Sir, may gabi eh. Nami-nami karon nimo diri sa Garcia Hernandez si Berrio ni. Ay, Berrio, may gabi eh mo dia. Mera Flor Salmasan Abosijo, may gabi eh. Ah, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Ya, dia sa mapay trabang pista po sa Lungsos Garcia Hernandez. No? Apoy, okay. Dia pa. Sir, kumusta? Kusog kayo ang TBN diri sa Insularan Duero. Pinagi sa Radyo Hagna, sir. Namati gin minimo karong gabi una. Okay, da pa. Si Norma Daral, may gabi eh. Si Duro Lapure. Si Sarah Jane, ah, si Lily Hench. Ah. Si Pari Ricky Huban, may gabi ni mo pre. Pari Richard, may gabi eh. Magspare Mark, ha? Norma Daral, salamat kayo. Okay. Sergey, kuhaan di ay o giribok ang visa ni House Speaker Martin Romualdez. Uh-huh. O di hato'y revocation sa US government. Samtang mga kaigsunan. Okay. Sir, kumusta naman ang ato ang sama ni? Plitihan sa Ocean Jet. Mm-hmm. Okay. Ang plitihan sa Ocean Jet mga kaigsunan sa tuna sa era na ini nagkunhod to sila. No? Nag-reduce sa pliti. Ito ako nung i-check, ha? Kay sa tunasairan, ang maunga plitihan mga kaigsunan from 1,000 pesos, no? Gikan sa... Okay. Nahimo from 1,000, nahimong 920. Kung paingon kag Cebu or Tagbilaran vice versa, tourist nila is 920, no? 920 pesos. So 80 pesos mo yung nag ni kunhod, no? Temporary. Visa fuel surcharge nila adjustment, no? Matod pa. Okay. Sir, namay na mag-mini mo din sa Radyo Bulano Networks DYMA. No, may gabi ninyo diha. Ha? Salamat kayo. Nag-timbiya mi, sir. Okay. Diha sa DYMA, Radyo Hagna, si Rona Paltad, Borlasoy VC Oaks, o OKC, Oklahoma ni. Narciso Silagan o si Pedro Besas. No, kumusta ka mo diha? Salamat ah sa inyong pagpaminaw. Sa inyong okay. Sir, kumusta? Maying gabi. Naay na biktima gaganihan sir aning namaligyag sabon. 1,000 na impat so good sir. Oh, mo na lagi na. Report mo dito sa police station, no? Oh, kay gi pa-monitor mo kuno ni city administrator. Okay. Ang Commission on Election, sir, nangandam na para sa election karong 2026 sa November 2 para sa barangay. Oh, ready na ang COMELEC. No? Unless, huwag na ay kabaguhan. Oh, kamo ba nga barangay official niya sa nagkadayang barangay? Munya, tapulan mong dagko. Ah, di mo halos makitaan. Oh, panahon ganyan ninyo. Ha, nga dagan mo balik. Na pa. Sir, sani. Tinod nga ang Commission on Election naanay na imprinta nga balota actually do taon no eh. Taon na nanganda ang election in town, ang COMELEC sa election, ha? Pero November 2, no? So kung madayo na, nindot kayo kay Nagyoy kapilian na po ng mga tao. Uri ana na musod ang 4-year in one term mga kaisunan. So kumudaog sila karong November 2. Ang assumption of office na is November 23 man tingali or November 21. Unya dito dayon sa 4 years in one term. So kinahanglan ka maka o allowed ka mahimong kagawad sa barangay or kapitan for 3 consecutive terms niya 4 months. So sa ito pa 12 years, di ba? Oh. Swerte kay mo daog rong November to. Kanang inyong mga silingan nga mga officials barangay, ya, pakita ragsisyon, regali halos magumusta, no? Amo na po na panahon ninyo sa pag kuha nila, pag pag-ibot sa ilahang pisto. Hmm? Okay, dapa. Sir, kanang yung mucocal vaccine o PCV sa mga health center, dako ra ba unta nagtabang sa mga bata? Nganong wa man nila ati mana oy? Nahurot na tingali nagkurakot, sir. Mauna, dapa. Mayong gabi eh, sir. Nagpaminaw minimo diri sa Dumaguete. Okay.
1: Pilaran by night.
0: Naidaghatag na tog hint. Matod pa, si Senator Joel Villanueva daw, sir. Mutabok na sa grupo ni Senator Win Gatchalian. Yung pag-awas ng statement si Senator Senator Joel Villanueva. Nga matod pa niya, Mr. Senator Cayetano, kahit magkakampi tayo, ang masasabi ko ay mali ka. Nagkurum na silang 12 senator at binakante na ang mga posisyon. Legal yun. At hindi lang pwede ay mag-elect ng SP kasi need 13 votes. Hindi natin pwedeng ipinit yung gusto natin kahit illegal. Hindi ako papayag dyan. Parang ikaw lang o ikaw na lang ang nagdidikta ng lahat eh. Matod pa ni Senator Joel Villanueva. Mauna ni. Ang gingong mo tabok sa grupo nila ni Senator Win Gatchalian. O ano yung mga report karong gabi eh, mga kaigsunan?

Okay. Sir, okay. Pasagdaan na lang nato na sila, sir. Ay, hantod ka no, saan na sila baga? Ano ni? Baga impacts. Ayay. Sir, good evening. Naminaw minimo diri sa Kamigin. Kusog kayo ang Tagbilaran by night sa akong mga igagaw diri nga gikan og hagna.

0: Dapa. Sir, angay ginhatagan o pagtagad, sir, kanang mga reporte sa mga balita nga giingog ipang sakay, na may video ana, sir, ginaog sa chopper. Pangutana lang, sir, puro rapod malita. Walay ni abli nga kwarta ni. Walay ni istorya nga kanino yan. O, mauna po na problema. Ha? O, mauna po na problema. Mugin ni giingon, ako'y nadunggan ng istorya. Ang kandidatura ni Sara Duterte, na parehas bito sa panahon ni Manny Villar, kusog kayo. Panahon ni FPJ, kusog kayo. Na panahon ni Binay, pero gipangitaan kayo paagi nga mga mapindown ba? No? Mabhagba ang ilang karira sa politika. No? So, kay Sayuma ni announce si Inday, so main conditioning to sa general public. Niya, guko dugmayo, amo na niron. So, tanang mo alkontra sa gobyerno, tanang mo pagpadayag o di mayo, labi na nakas posisyon, unless, o ikaw na kay mga kapit dito sa taas, ha? O lupa ni mo. Di ba? Ano yung mga politiko, ha? Arita, sa panapos ng mga balita, gikan ni The Barker, Shell Remulador. Shell, kuya.
1: Okay, di ko salamat, Kuya Ern, na dakpan sa gipaygayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa San Miguel, ang usa ka suspect kuman kini malambigit sa kalapasan sa Acts of Lasciviousness ubos sa Republic Act 7610. Kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nanukad gikan sa buwatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker, Shell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRB, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Yapa, basahon na lang ako ni inyuhang kuan ha. Inyuhang mga mensahe nga gipadangat nato diri sa DYRD Facebook page. Aron pud intawon mabasa ninyo ang mga pag-greet ha. Okay. Mayong mayong gabi ni Pastor Tan Apari, kagawad Marlon Dilusa, Das Baga, si Godin Sedayo, Veronica Campion, Jonathan Abadingo, si Belinda Baloco, David Florentino, kusog kayo diri, si El Gringo Cañete, Chudy Malanog, may gabi, Rosaline Payot, Rina Reformina, Edita Kimson, may gabi, si Manuela Sanchez, Philly Lumanao, salamat kayo, si Maribel Madiloso, Reningrio Ungyot, Desiderio Pelisilda, si Dodong Almidilia, si Rosidilia Gungob Dunal, diha sa Antikera, nagalanog-lanog po sa Angilan na Antikera, ang atong tulumanon, salamat kayo ninyong tanan. Dapa, sir, good evening. Hospital sa Carmen, ang unang mabutangan sa orthopedic, sir. Nga maoy una, yes, tinood na, no? Ang Carmen, may na orthopedic services sa Hospital sa Carmen poon. Maroon po makahatag sa tanang sana po ka tambalanan nga iya sa probinsya, di na kinahanglan mo biyahig lagyo, no? E na may orthopedic surgeon diya sa Carmen Hospital. No? Matod pa ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy. No? Dapa, sir, kumusta ang itong nasunog ang motor sa Cortes? Itabo, des barangay Upper de la Paz Cortes. Dali, rosab na respondihan sa bombero. Patay ang nadilaab nga kayo, sir. Pero naugdawagid po ang motor. Sir, pasalig ni Governor Aris Amintado nga walay angay kabalakang giplanong proyekto sa SM's Bohol. Kay mapadayon, gud, matod pa ni SM Prime Chairman Hansi. Oh. Matod pa ni Gobernur, aumentado mga kaigsunan nga dili kita angay mabalakas proyektos is imbuhol. Kaya magpadayon o matuman gyud ang mga proyekto. Matod pa si Gobernador, nga usa kinis balita alang sa mga bulanon nga makatabang usab sa oportunidad, trabaho, negosyo sa mga gagmay nga mga magpapatigayon din sa probinsya. Gawas niya kaganihan mga kaigsunan. Okay. Sir, ang mayong gabi, salamat may city government sa libreng sakay, permiming makasakay gyon in town. Bueno, warte kong oras ng pagpanaguban sa itong tulumanon. TBN. Sanga na lang sa kinatibukang persa sa DYRD, News and Public Affairs Department. Sanga na usap sa itong mga alagad field reporters, kung partner Speak Aslawag, Engineer Gilbert Tulup. Ako ang partner sa ato mga alagad field reporters dito sa kadayang area of responsibility. Unya, dito po sa lungsod sa Hagna, hasta sa dito sa Ubay. Kaya salamat sa inyo ang pag-tubay dahil laygo ng Diyos. Kini, si Ern Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
1: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Subay sa pagtuon sa World Health Organization. 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Ut Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatipok ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
4: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Lucas.
6: Gainom ka o dito ang sir man din. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Katamata ba? So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapina.

0: Palanggan sa kong paggamit na ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamano na ko ang tiil. Tapos inuminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magan ko huntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.

ay sa puti na baybayo. Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw mangandoyo. Kay perlas ka na angay.

0: las 5:30. Sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tutas ani mga uluhan sa mga balita karbuntaga ning adlawng Sabado, Hunyo 2026. Mga pulis sa Bohol ipakatapatol sa pagbuka sa klase karong Lunes. Salay nga bahin kritikal ang driver sa motorsiklo human na aksidente. Ang gimanihong motor human niyang gilikayan ang usa ka tiguang nikalit og tabok dito sa lungsod sa Galape. Mananagat na bawian og armas nga mumuto sa barangay San Roque, lungsod sa Talibon. Nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang suspect nga lalambigit sa reckless imprudence o pagupot sa armas nga mubuto. Sa laing bahin, walay well shark interaction na diha sa barangay Dawes sa lungsod sa Dawes. So kway sa mga nang gawas ng mga report, matod ba ni Kapitan Charles Johnson. Mga ito mga higala at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
1: DYRD kinaham kanuna kanuna.
4: DYRD weather report.
5: Maayong buntag ani akining pinakaulayng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka bagyo nga si tropical depression nga si Esther. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 5, giisyu sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, June 6, 2026. Ang tropical depression nga si Esther, padayon kini nag-maintain siya ang gikusgon samtang nagairo kini over east of Taiwan. Samtang sa alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical depression nga si Esther gimarabana kini basis tanang available ng mga data anaa kini may mutang sa 380 km north-northeast of Itbayat, Batanes. O anak ni sa coordinate nga 24.0 degrees north 123.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagikuskun nga mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O gado na kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, silangan aminang silangan or east-northwestward, east-northeastward nga doon nagikuskun sa pag-irog 15 km matagtag na. Samtang ang track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anaakini sa 655 km north-northeast of Itbayat, Batanes o nakagawas na sa Philippine Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa kadlawon, anaanausap kini sa 1,180 km north-northeast of extreme northern Luzon o gawas sa Philippine Responsibility. Samtang ang tanan nga tropical cyclone wind signal lifted na. Samtang basis sa track outlook sa mong bagyo, ang tropical depression nga si Esther is forecast to move generally northeastward toward east of China Sea. Then it may exit Philippine Area of Responsibility this morning. O mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility karong buntag. Then Esther will remain tropical depression in the next 12 hours. Samtang nga ito ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon gyapon kining gitawag ng Southwest Monsoon o Habagat nga mao'y nakaapekto dito napita sa mga Northern o Central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales o Lakip na usap ang Bataan, kining mga lugraha makasinati o mga pag-unuan or occasional rains gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang Cagayan Valley, lakip na usap ang Risk of Coldinia Abstive Region, Risk of Central Luzon, lakip na usap ang Rizal, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro. Kining mga lugraha karong adlaw makasinating madagumon ng kalangitan o nuikatag ng mapulan, mga pagprobakilat, gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod o ginginom masab din niya sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmihensya tagbilaran, karong adlaw makasinating itang mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o gato na sa usahay o lunay managumon ng kalangitan o ginumulan sa panagsang ang mga daklit ng mapakulan, mga pagpanurbakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa Patangasagpan nga mao imong pasalabi dito napita sa may Northern Luzon ug lakip na sab sa Western section sa Central Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bata sa habagatan ug paingon ngadto sa Patangasagpan nga mao imong pasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 26, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang ang ato ang hunas, nagsugod kini ng alas 12 sa itong gabi, nga doon ay pag-ubos nga 0.425 meters. Samtang atong taob, unya sa launa sa hapon, nga doon ay pagtaas nga 1.39 meters. Laing hunas, unya sa alas 9 sa gabi, nga doon ay pag-ubos nga 0.01 meters. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon, o musalo po sa kini sa may alas 6.2 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kinaligikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Bernardo Station, yun na doon sa Mar, Mayong Buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: Tunay, DYRD Kanunay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, at dumay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikan unsang balatia sa baya sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Marka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: alas 5:40 sa DYRD.
1: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: Usa ka adlaw ni ana dihay nangita og pari dito sa kumbento. Usa ka babae gusto di ay niya nga ipaampo sa pari ang iyang amahan nga nasakit. Ang pari, abti kaayo, iuban siya sa babay, ngadto sa balay. Pag-abot dito, naabtan sa pari, diha ang masakiton sa kwarto gahigda, niya diha ang asawa, diha pod ang ubang mga anak. So, nag-ampo na ang pari, sa ngalan sa mahan, anak. Sige siya ampo, natingala ang pari kay ag mga nanambong dito sulod, di man ka maumanguros, wa man manguros. Nya di pod mo sabat sa pag-ampo. Naunsa man ni sila, oy. Pag humaniyag hilog, ag pari, wag gyud ka agwanta. Iyang ipangutana tong inahan. Nay, ngano man mo nga, wa man mo manguros, nya di pod mo sabat sa pag-ampo. Ya, niingon ang inahan, Padre, di man ni Katoliko, Padre. Ha? Di mo Katoliko? Nga ngano ako may inyong itawang? Di man ka mo Katoliko? Ya, niingon ang asawa, Padre, kinigong sakit sa akong bana, makatakod, maluoy mi sa among pastor. Kang di malasas, pare. Akong pagtahod sa ato ang padikura, Father John, sa mga Salesianong pari, sa mga diocesanong pari o mga reliyoso nga naadiha, mga pinangga namong mga parokyanos, mga deboto sa mahal nga Birhen sa Lourdes, kamong naadri sulod o sa daghan kaayong naa sa gawas. Happy Piesta kaninyong tanan. Viva mahal nga Birhen sa Lourdes. Pagpakan ng atong inahan. Sa di pa na ako i-deliver ning akong taas nga wali, muhangyo ko ninyo lingi asa ang inyong mga tapad. O niya ing nadayon ang doktor mag-atiman. Pero Diyos ang maghatag og kaayuhan. Please, sige, ingnan niyo mga tapad. Tinuod dili. Tinuod kaayo, pero nindot manggod, we need to be reminded. The doctor treats, but it is God who heals. Amen? Amen. Mga igsoon, kung masakita, daghan nato, labi na napatay kwarta, magpa-doktor mangita. No? Pero hinaot, sa di patamuad to sa doktor, mag-ampo gita daan sa Ginoo. Lord, bindisyon ni o panalangin ni ang akong doktor. Aron siya maghatag o tambal na magdala nako o kaayuhan. Healing comes from God through the doctor. Sa mga doctors nga naa din hino, salamat kayo ninyo ha. Abi ninyo, you are God's hands for the sick today. Ako ninggi hisgutan tungod kay atong isaulog karon ang kapistahan sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Unya, giisip po ning maong adlaw, World Day of the Sick. Adlaw sa mga masakiton. Ngano nalambigit man ni kining piyesta sa Birhen o World Day of the Sick? Ngano nalambigit man ning duha? Mga igsoon, ato nasayran ang istorya sa Lourdes, ang mahal nga Birhen, nagpakita dili sa obispo, dili pos mga pari, dili pos mga gobernador, mayor, dili pos dato, Dipili sa mahal nga birhen ang usa ka kabus nga dalagita ginganlan og Bernadette. Dili lang siya kabus, huyang ug masakiton. This is the first good news of Lourdes. God's heart is very close to those who are weak, the lowly and the sickly. In kaso lang ha, kung naadinhin nato, naigibati sa lawas, masakiton, maluyahon, please, don't lose hope. Wa mo pasagdi, wa mo kalinti sa Ginoo, sapagkat tinuod lang ang Diyos nakiguban ninyo. Pinaagi sa mahal nga birhen, ang presensya sa Diyos, mabati unta sa mga masakiton nato nga mga kaigsuunan. Kada tuig, daghan kaayo ang muadto sa Lourdes, France, katong lugar sa apparition. Nakaadto na ba mo? Nayuban, nakaadto na o, nagyango-yango sila. Katong mga wapakaadto, iampo ninyo nga madato si Archbishop. Plitihan mo na ko tanan. Oh. Pero anyway, bisan wa ta kaadto or dili ta kaadto, naman tay mahal nga birhen sa Lourdes dinhi sa Ponta Princesa. Amen?
5: Amen.
4: Daghan kay mangadto, minilyon kada tuig. Abi ninyo, gamay ra baya ang makadawat og kaayuhan nga lawas nun? Gamay ra'y mamilagruhan og physical healing. Pero daghan, kung dili mangani tanan, manguli sa ilaha nga malinawon ang kasing-kasing. Nanuman, physical cure is a miracle, but the greatest miracle is not physical cure, but accompaniment. Kung tuwa ka dito, mugaan ni mong pamati, oy, bisan pag masakiton ka, ngano, makita nimo daghan kayo nga mga tao nga masakiton, mag-wheelchair dito, no? Magaanan ka ba? Kana bitaw natay problema ter. Kung ikaw ra usa, maluya ka, oy, usahay mag-self-pity ka. Pero kung nang imong mga kauban makikita ka na naapoy mga problema, magaanan ka. That is the feeling. No? Kumuadto ka sa Lourdes. Apang gawas ni Ana, dito mabati sa nimo ang presensya sa Diyos. O ang presensya sa mahal na Birhen Maria. Mauna nga, kumuadto ka sa Lourdes, makadawat yung kagmilagro, sigurado. Kay mabati nimo nga, wa ka pasagdi sa Ginoo. Pagpakita sa mahal nga birhen kang Bernadette, wa baya mawala ang iyang kasakit? Gani, human sa maong apparition, si Bernadette, ang iyang kasakit, misamot kadako. Pero wa siya biyae sa mahal nga inahan. Sama sa naitabo sa Ebanghelyo, si Maria, dili man niya kuhaon ang krus. Dito siya sa krus. Nakiguban. Wa siya gibuhat, pero ang iyang presensya, importante kaayo para sa iyang anak nga si Jesus, nga niya itong higayon na gilansang sa krus. Susamang paagi ang buhaton kang Maria nato. Kung masakita, labing siguro naa siya sa atong kiliran, sa atong higdaanan. Kunya kung mahadlok ta, iyang hawiran ang atong mga kamot. Nining panahuna sa atong pagsaulog, pagpasidungog sa mahal nga birhen, ako sang pasidunggan ang mga tao nga nag-atiman og mga masakiton karong panahuna. Dili lang ang mga doctors, mga nurses sa hospitals, mga caregivers, no, sila gyud noon, kanunay gyud. Pero daghan sad sa ato diha sa panimalay nagatiman og masakiton. Mga anak nagatiman sila mga ginikanan nga maluyahon na, napoy mga ginikanan nagatiman sa ilang mga anak nga masakiton. Karong adlawa para ni ninyo, ako ipasalig ninyo, what you are doing is holy work. Balaan ka na nga buhat. Kanan yung gibuhat karon, mao nay magdala ninyo ngadto sa gingharian sa Dios. Amen. Salamat ha, ilabi na sa mga doctors. Thank you so much, good. Kabalo ko, bililhon kayo ang inyong papel. Ang ako lang na pagdasig ninyo, please don't forget, matag-higayon nga naamoy itubangon nga masakiton, ayaw yung kalimot, dalha ang kasing-kasing sa Diyos. Huwag ang kasing-kasing ni Maria. Tingani kitang tanan na kasi natin naman tayong mga doctors, no? Ako, daghan na kayo kong doktor nga giagian. Uy, kaya masakiton kayo ko. Sukat pas gamay pa. Daghan na kayo kong doktor nga nagian. Pero na yung mga doctors nga sa naong pa lang, bisag wa pa ka injection eh, bisan pag wa pa ka operahi, maayo na ka. Di ba? Magka-relate mo, ana. Kanang naong pa lang daan, mahigugmaon ba? Niya ang pingog, ang mga pulong, pinahiluna ba? Maayo ta, uy. Bisag wapat ta, tambal eh. Marag maayo na ta. Pero napoy mga doktor nga, purma pa lang marag mamatay naman tahapit. Nang istriktuhon ba? Nga marag isugon ba? Uy, narabi mga doctors din ha. Wapay ako'y giigo ha. Kini ako, pagdasig lang ni ba, sa pag-atiman sa mga masakiton, ay gugalimti ang pagdala ang kasing-kasing sa Diyos. No? Thank you so much, God, sa ato mga doctors. Pagpakatos lang once again. Ang pipila nato, mag-atiman o masakiton di asbalay. No? Kinahanglan yung pasensya, pero again, akong pagdasig ninyo, mauna'y makapalangit ninyo. Kagabi eh, di ako na istorya nga madre, batanon nga madre, buutan kayo. Siya ang madre nga atong gi-assign sa ato ang retirement home sa mga kaparian na adiya sa Babolo. No? Kunya kining maong madre, buutan kayo. Matandog kog ayo naminaw niya ba? Naibawaan ako nga ang iyang amahan tuas Mindanao, taga Mindanao man, masakiton at imanunon kayo. Luya. Niya iyarang usa kay gisuon may gibantay dito. Pero magsige yun siya kabalaka. Pero yung gishare na ko, di siya bugat baya sa akong kasing-kasing. Nga diri, dagan ko giatiman ng mga masakiton, mga pari. Pero sa ako mismong amahan, wa ko'y... Tatandog ko niya, kay miingon siya nako, pero ay lagkabalaka di siya, kay gidawat na nako. Sa akong pagsulod, nining kinabuhi ah, ako nang gihalad sa Ginoo ang akong kinabuhi para sa iyang katawhan, dili na lang para sa akong pamilya. Mga igsoon, I'm just sharing this to you to inspire you, no? I know daghan diri nangalagad, nagtrabaho, nagatiman og masakiton bisan dili kapamilya. Pwede sa silingan, pwede higala, but that's a very beautiful thing you're doing. I'm sure that will make Mama Mary happy and that will also bring you to heaven. Happy piyesta kaninyong tanan. Viva Birhen Salordes!
3: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
5: Igala may nga buntag kini si Ray Tutas ane mga uluhan sa mga balita karbuntaga ning adlawng Sabado, Hunyo 2026. Mga pulis sa Bohol ipakatapatol sa pagbuka sa klase karong Lunes. Sa lain nga bahin, critical ang driver sa motorsiklo human na aksidente. Ang gimanihong motor human niyang gilikayan ang usa ka tiguang nikalit og tabok dito sa lungsod sa Galape. Mananagat na bawian og armas nga mumuto sa barangay San Roque, lungsod sa Talibon. Nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang suspect nga lalambigit sa reckless imprudence o pagkupot sa armas nga mubuto. Sa laing bahin, walay well shark interaction na diha sa barangay Dawes sa lungsod sa Dawes. So kuhay sa mga nanggawas ng mga report matod Kapitan Charles Johnson. Mga katumang higala at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
1: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.

0: Hoy Mari, may ganun ka mo tunga oy sa tong class meeting ganina nga ikaw raman gani tong nagpahinomnom nako.
1: Ay Mari, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nun nya ko ba.
1: Haso la kaayo.
0: Tay pa Mari ha, wa di ka makahibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh Mari, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga kusundor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
0: Ikaw, Mari, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. O dawato nila, Mari, katulang bill ha? Nawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na nita og kapilian, Mari. Hindi na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Nakapag yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone, kahit na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Pwede ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito tako di ay na. Tinuod na, Mari. Uy, nindot kayo. O naman gani na nga kung gibuhat ron. Panasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawalan ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Gisiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan ng kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga p

0: Oras alas 6:04.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag, katiling bang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Sabado, pitsa 6 na nining buwan sa Hunyo, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanang nga mga grasya nga atong nadawat. Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga Dunay Smart TV. I-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. Welcome din sa atong tulumanon, DYRD, DYGD, Patrol Balita. Tulumanon nga maghatod ganato sa pinglapas ng mga kasayuran gikan sa atong lawak balitaanan ng istasyon, DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol, Kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang maghatod sa mga uluhan ug tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Andam na ang mga tunghaan sa probinsya sa Bohol alang sa pagbuka sa klase karong Lunes, Hunyo 8. Samtang ang mga kapulisan ipakatap atol sa pagbuka sa klase aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante o mga magtutudlo. Girekomendar sa Committee on Labor and Employment sa sangguni ang panalawigan nga iban ang non-government organization nga nagpatuman sa giingong irregularidad sa tupad program sa Carmen. Gipahinom duman ni Kongresista Alexi Tutor ang mga konsumidor sa kuryente sa pagkuha sa bill deposit refund aron mapagaan ang bayronon sa kuryente. Usama ni pagpaagi sa pagkuha ni. Gipasalig ni SM Prime Chairman Hans C. kang Governor Aris Somintado nga madayon ang pagtukod sa SM Mall diha likod sa Camp Bernido. Nugo na lang po ng sagbot diha. Olhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Nagpasidaan si Senador Tulfo nga ipasikop ang mga mo pahigayon sa matod pa niyang Peking Blue Ribbon Committee. Gipahayag sa Malacañang nga mag-amping sa giingon niini nga kampon ng kadiliman og

0: Karong sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Girekomendar sa Committee on Labor and Employment sa sangguni ang panlalawigan nga iban ang non-government organization nga nagpatuman sa giingong irregularidad sa tupad program sa lungsod sa Carmen. Kini mo igitutukan sa report ni Alin Doidura. Alin, go!
1: Girekomendar sa komitiba sa sangguni ang panlalawigan sa Bohol nga iban ang usa ka grupo nga non-government organization kon NGO nga misuway o gamit sa programa sa gobyerno nga tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program aron nga makapangwarta. Kinamay usa sa nasabutan sa mga sakop sa Committee on Labor and Employment nga gipanguluhan sa chairman nga si board member Lawrence Xavier Angla atol sa gihimong investigasyon kagahapon kalabot sa giisa nga concern ni board member Nathaniel Binlod atol sa iyang privilege speech nga dunay mga individual nga may reklamo sa buhatan sa mayor sa lungsod si Carmen nga matod pa dunay kaltas nga 1,400 pesos ang sweldo sa tupad beneficiary sa ilang 5,000 pesos nga badawat sulod sa napo kaadlaw nga pagtrabaho. Nasayran sa investigasyon nga ang nagpaluyo sa giingong irregularidad nga pamaagi mao ang usa ka Trina May Solis Morala nga nagpaila isip project manager sa Bagong Pilipinas Citizens MPRPPM Inc. o sectoral representative sa National Anti-Poverty Commission.
2: Kinira si Ms. Trina Solis Morala ang ning required sa mga tupad beneficiaries nga ilang i-hire. So dili lang Carmina na matunan na to nga inabangga. Dapoy inabangga o nga apay dapoy lungsod natay o napay umaabot kuno sa July. So muna nga kining Poor People Power Movement mo'y ning required sa beneficiaries nga imember sila nakuhaan o 1,400.
3: Wala magsugo ang bagong
2: Pilipinas. O wala magsugo sa klaro sa SWAT, sa explanation sa Bagong Pilipinas. Wala sila magsugo ni Morala. Miss Trina Morala.
3: Trina
2: Morala na mag-hire mo o beneficiaries nga imong imember sa Poor Power Movement Incorporated o na imimbro nga kuhaan o 1,400. So kung sa maling 1,400 nga ilang gi-isukutan mo, ano yung breakdown?
1: Ibutiag usab ni Binlon nga gi-recommenda usab sa Provincial Legal Office nga paimbisigahan sa National Bureau of Investigation among grupo kung doon na ba'y laing lungsod nga naimuan sa irregularidad nga tupad program dinhi sa Bohol. Kini si Alin Doidura ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Arita sa mga balita gikan sa kauluhan mga higala. Pero sa dili pa arita sa tong lakat sa tong panahon atong liion sa nato kay duna na kuno poy laing bagyong Esther nga gibantayan karon sa pag-asa. Sir Leonard, kumusta nga tong lakat sa panahon karon?
4: Mayong buntag kanimo Sir Atoy, mayong buntag usab sa tanan nato nga mga suking ating paminaw ning mga istasyon sa DYRD. Ani ya kining pinakaulihing kalambuan sa kimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining maong tropical depression nga si Esther. Base sa Tropical Second Bulletin number 5 gi-issue sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, June 6, 2026. Ug balido usab kini hantud na sa alas 11 karong buntag. Ang tropical depression nga si Esther continues kini or nagpadayon kini nga nagamintin sa iyang gikusgon ug samtang naa kini sa kadagatan si nakani oversea east of Taiwan. Sa may 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Esther gibana-bana kini basis tanang available nga mga data anaa kini may mutang sa 380 km north northeast of Itbayat Batanes o anaa kini sa coordinate nga 24.0 degrees north 123.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 45 km matagtak na do sa sentro. Uga doon na kinigastin niso mga paghuros nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, silangan, aminang silangan, or east-northeast ward nga doon na gikuskon sa pag-irog, 15 km matagtak na. Base sa track, porka sa mga bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakin niya sa 655 km north-northeast of Itbayat Batanes, or nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. O samtang karon, wala na'y giisa nga tropical cyclone wind signal. Samtang base usab sa track outlook sa mga bagyo, kining mong tropical depression nga si Esther expected kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong buntag. Samtang kining mong bagyo wala na kini epekto or direct effect diri sa ato asan nasod. Ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon yapon nga nakapikto kining gitawag tong southwest monsoon o habagat, kini nakapikto ditong dapita sa may northern ug central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlawa ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales ug Bataan, kining mga lugar makasinati ug mga pag-unuan or occasional rains gumikan sa habagat. Samtang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Risk of Cordillera Upstate Region, Risk of Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro, kining mga lugar sa makasinating maragomo ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpropagilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tuong probinsya sa Bohol ug sa mga kalungsuran og tekmens tagbiran karong adlaw makasinati kita og maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragomo ng kalangitan ug inumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanalupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa Batangasagpan nga maayong mapasabi dito napita sa may northern Luzon, western section of central Luzon, samtang karagatan ining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang ang ubang bayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tong probinsya sa Bohol baka sinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa Batangasagpan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukod sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees Centigrado. Samtang ang ato ang nagsunog gini ng alas 12 sa tong gabi nga dunay pag-ubos sa 0.25 meters. Samtang taob unya sa alauna sa hapon nga dunay pagtaas nga 1.39 meters. Samtang laing hunas unya sa alas 9 sa gabi nga dunay pag-ubos nga 0.01 meters. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6.02 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Board of Station. Yunado Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Sir, doon na pabadyo gihapon sa base sa ENSO Outlook. Doon na pabadyo gihapon kahigayunan nga may tabo yun ang El Nino karong tuiga?
4: Base sa ENSO Alert System status na to, Sir Atoy, padayon ta nga El Nino Alert System status sa karon, Sir Atoy. Then, kalabot na sa probability sa umaabot nga El Nino, matod pa most climate models, daghan yun nga mga climate model nag-suggest that El Nino will emerge soon. 82% chance, May, June, July season din, 92% probability chance June, July, August. Taas-taas na ang probability, Sir Atoy, 92% na.
0: 79 man ta to, yung abot na po.
4: 79 to sa... Miyaging update na to, Sir Atoy, miyaging bulan.
0: Pero karon 92 is, na.
4: Oh, 92 ang iyang probability nga possibly maka-start na June, July, August season din will may persist until early 2027. Padayon pagyapon ni Sir Atoy hantod na next year.
0: Ang katong very strong El Nino, 51% man to itong niaging kuan ang probability nga mahitabo sugo sa Nobyembre. Mao gihapon?
4: Ang increasing na chance sa very dunatay increasing chance sa very strong El Nino, Sir Atoy, possibly ni 30 to 37% November to December then to November, December, January. Manang wala na to what Sir Atoy kay nakita na to nga nagasaka ang iyang probability niya, Sir Atoy. Gani ang sunod ining advisory alert warning status nato is kung naa na gayud ang El Nino is kuha naman advice kuha na El Nino advisory na Sir Atoy. Manang on kay karon ang una ini is El Nino watch, sunod ang gitawag nato El Nino alert, then sunod advisory na Sir Atoy, mao na ongoing na ang El Nino, mao na nga nag paspas ang ato ang pagsaka sa gitawag tong probability, Sir Atoy.
0: El Nino watch sa tong usa, Sir, El Nino alert.
4: Then sunod is kaning gitawag na tong El Nino advisory.
0: Advisory na. Okay. Sige, Sir, salamat kay Sir Raw, maayong buntag kanimo, Sir.
4: Well, sa pen, Sir Atoy, dahan salamat og maayong buntag sa tanan.
0: Arita sa mga balita gikan sa kaulohan mga higala pansa dili pa. Greetings sa mga bulaanon nga nagtan-aw karon sa DYRD YouTube diha sa San Francisco, California, USA. Nga sila si Father Eugene Tungol o Father Arnold Lucas. Oh, kinsan magsaulog sa iyang ika-40 ka anibersaryo sa pagkapare, no? Og sa mga bulanon nga naa sa Elk Grove sa Estados Unidos nila ni Marga, Andy og Nika. Arita sa mga balita gikan sa kaulohan.

0: Mga balita gikan sa kauluhan. Napasidaan si Senador Erwin o si Senador Tulfo nga ipasikop ang mga mupahigayon o matod pa niya Peking Blue Ribbon Committee. Kinamoy gitutukan sa GMA News.
1: Stumbling block ngayon sa Senado kung alin ang lehitimo sa grupo ni na Senator Win Gatchalian at Alan Cayetano. Si Senator Erwin Tulfo ng Gatchalian Block nagbantang ipapahuli ang mga magdaraos ng anyay Peking hearing matapos ang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. May report si Sandra Aguinaldo.
2: The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order.
3: Nang ituloy kahapon ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni na Senador Alan Peter Cayetano ang pagdinig sa flood control projects.
4: Walang staff.
5: Wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee.
3: Walang Senate Secretariat. Si Cayetano ang nagpanumpa sa mga resource person na 18 dating tauhan umano ni dating Congressman Zaldico.
6: Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you.
3: Wala ring nag-record sa kabuuan ng committee hearing. Nang matapos ang pagdinig, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na may kasunod pa ito.
7: Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para ikonfirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan na ginamit. Suspend the hearing until further notice.
3: Pero ang pagdinig, walang saysay ayon kay Senator Erwin Tulfo, ang itinilagang Blue Ribbon Committee Chairman sa ilalim ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian.
8: Hindi na po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibitbiting kita, kikwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman.
3: Para sa Presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang kawalan ng Senate Secretary at Stenographer, indikasyon ng irregularidad ng pagdinig.
9: Kasi nga, wala nga ang authority. Kumbaga, yung proceeding, it is as if it did not happen or it did not take place.
3: Mahalaga pa naman ang records ng committee hearings dahil layo ng mga pagdinig na makatulong sa pagbabalangkas ng batas o in aid of legislation. Sa Lunes ang hearing ng Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang mga dumalo sa pagdinig ng grupo ni Cayetano.
8: We are inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usa, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado.
3: Hininga namin ang reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng 18 pero wala pa siyang tugon. Ang kawalang katiyakan kung aling grupo sa Senado ang masusunod, idinilog na ng isang guro sa Korte Suprema.
10: Ina-ask ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi nag-aagulo eh. Pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert, nag-aagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say.
3: Habang wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato ng Senado, lumulutang ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbing trabaho ng Commission on Appointments.
11: I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate Presidency. Ha? We're not going to give up.
12: I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, new minority.
3: Sandra Aguinaldo, GMA News.
0: Beteng trilinga nerong Lunes mga higala. Naglibog karon ang katong abogado sa 18 ka mga ex-marines, no? Kay og di sila mutambong, ipakuha man sila pulis. Aron dad-on dito sa Senado. Onya anhin na pud ni mailaron si Senador Peter Cayetano kay og magpahigayon pa sila, no, sa ilahang hearing mahitungod sa ilang gitukod nga Senate Blue Ribbon Committee. Kwelyuhan mo ni Senador Erwin Tulfog ipagawason, no? So ano sa kaintawon mahusay ning ato ang Senado, mga higala? Kinatrilingan ning Senado sa Pilipinas. Diyan na po ilaing balita gikan sa kauluhan, mga higala. Gipahayag sa Malacanang nga mag-ingat o mag-amping sa gitawag niini nga kampon ng kadiliman. Busabot ipasabot ani kitong mga tao nga kuan kanang nainapuyo sa kangit-ngit o mga tao nga mga badlungon. Tungod kay aduna meta matud pay hulga ang Malacanang. Ato paminawon ang News 5 gabahin niini.
4: May alingas-ngas daw ng banta sa Malacanang sa June 12 kasabay ng Independence Day.
13: Ang palasyo naman may babala sa mga anilay kampon ng kadiliman. Nasa frontline ng balitang yan si Alexis Ebwe.
14: Sa Facebook post ng broadcaster na si Ramon Tulfo, nakakalap daw siya ng impormasyon mula sa isang pulong sa Camp Crame na daragsiin ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang sa June 12 sakto sa Independence Day. Sabi pa ni Tulfo sa kanyang post, ayon daw sa intelligence report sa PNP, ay pangungunahan ito na isang religious group. Nagpulong daw ang PNP para planuhin ang depensa. Sa isang naunang post, sinabi ng broadcaster na kabilang sa nasabing meeting sa Crame ang lahat ng PNP regional directors. Bigla daw ang meeting at closed door. Wala raw media, pero nakasama raw sa nasabing pulong si Interior Secretary John Vic Remulla. Agad itinanggi ng PNP na may kumpirmadong intel kaugnay sa mga kumakalat ng umano'y banta sa pagdiriwang ng Independence Day. May mga nakaplano na raw na deployment kaugnay niyan, pero bilang bahagi ng normal routine exercise ng kapulisan.
15: We have received no validated intelligence regarding any such threats on Independence Day, but we reassure the public that the PNP remains ready and vigilant and fully deployed to ensure the safety and security of all Independence Day celebrations across the country.
14: Bagamat totoong nagkaroon ng pulong kasama ang PNP leadership at ang mga regional director kasama si Secretary Remulla, hindi raw ito emergency meeting.
15: There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine exercise of the Secretary's authority over the Philippine National Police to set direction, align priorities, as well as ensure that all the programs and the operations of the PNP are consistent with the administration's peace and order agenda.
14: Naging maanghang naman ang sagot ng Malacanang sa umuugong na pagsugod sa palasyo sakto sa Independence Day. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman daw bago ang ganitong banta. Noon pa raw, gusto na iluklok sa pwesto ang anilay kanilang poon na gahaman sa kapangyarihan kahit wala pa ang 2028. Dagdag ni Yusek Castro, mandato ng law enforcement agencies na pagtuunan nito ng pansin. Paalala ng Malacanang, mag-ingat daw tayong lahat sa mga tinatawag nitong kampon ng kadiliman. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebwe, News 5.
4: Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Oras alas 6:32 na.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan F.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub bango-bango.
11: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Vinuculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
0: Sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlawa, andam na ang mga tunghaan sa lalawigan sa Bohol sa pagbukas sa klase karong Lunes, Hunyo 8. Samtang mga pulis ipakatap atol sa pagbukas sa klase aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante o mga magtutudlo. Gipahinumduman ni Kongresista Alexi Tutor ang mga konsumidor sa kuryente sa pagkuha sa bill deposit refund aron mapagaan ang bayronon sa kuryente. Samtang gipasalig sa SM Prime Chairman Hans C. kang Governor Aris Amintado nga madayon ang pagtukol sa SM Mall diha likod sa Camp Bernido. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
2: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Alas 6:39 ang atong oras sa kabuntagon. Doon ay pahibaw ang San Isidro National High School pinagi ni Ma'am Warlita Aying Napiere. Mayong buntag kanatong tanan, kami sa San Isidro National High School mupapahibaw nga karong adlawa, Sabado, Hunyo 6. Nagpadayon gihapon sa pagpahigayon sa among school enrollment o brigada eskwela. Among gihangyo ang mga ginikanan o mga estudyante nga wala pa makapa-enroll nga magpa-enroll na og mabisita ugma sa among tunghaan og magdala sa mga musunod. Sa mga bagong estudyante, report card, birth certificate, preferably PSA. So karon din ang adlaw niya, no? Sa mga old student, report card. Alang sa mga gustong muhalad sa ilang serbisyo pinaagi sa pagpanghinlo o pagpamanday sa among tulunghaan, among giawhag sa pagdala og mga gamit pagpanglimpyo o gamit sa pagpamanday. Kining nga mga kalihukan gihimo isip pagpangandam sa pagbukas sa klase karong Lunes, Hunyo 8 sa tanang pampublikong tunghaan. Gikan ni Ma'am Warlita Aying Napiere. Good morning ato ni Dodong Jet Romanilios Ridulia, ni Ma'am Bete Matiga Humawid, ni Ma'am Dorica Goko. Good morning ni Bosity Sanchez. Good morning. Okay, atong timbayao ni sila si Ma'am Ames Rikina, si Sir Leo Rikina. Happy 33rd wedding anniversary. Okay, so karong adlawa, so 33 na sila katuig ang gihugpong sa sag sa kiminyuon mga higala. Good morning usab nga to ni Ma'am Adel Ayeng Solihon, ni Aida Lunghas Almidilia, mayong pagpamati ni Ma'am Doris Kaloyong, o giingon man usab ni Ma'am Doric Kaguko, o sa nagpamati sab si Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Kinakusgan kayong ato ang sibya diha, no, ni City Councilor Edi Borja diha usab sa Barangay Dampas ning atong siyudad. Ni Thelma Andamon from Marcela Homes, Tabalong Dawis. Premi Angon from Tagbuani, Albor. Good morning usab ni Dr. Larry Pamugas diha sa Dangay, Barangay Dangay Lungsod sa Albor, no. Ni Yenyen Diolaa live from Cortes. Mayong pagpamati usab nga to ni City Councilor Tim Butalid, ni Ma'am ni Jun Rin Junior Ano diha sa Habitat Buol, ni Pareven Arigo diha sa Habitat Buol, Jason Carias sa Pagikan, kay Yakay Alicia. Good morning usab ni Pareng Mario Nino Franco Senior uban siyang banay diha sa Purok 2 Barangay Daog. Sipa-sipa ang ato ang signal o ato ang tulumanon diha mga higala sa Purok 2 Barangay Dao. Les Maligro Roa watching from Kinubkuban, Loon. Oras sa 6:42 na.
1: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug dekalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner, Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Pharix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Pharix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026. When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
0: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblacion 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na. Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silo nga Bahin sa Yukon Building dan J.A. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad. Gibuksan usab ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa atbang sa Romero Hospital sa Dangalyares na itong syudad. O karong umabot nga adlang Lunes, Hunyo 8, pag-aablihan na usab ang laing sangang butika, ikalima na ni sa Butika Kalapi ng Bayan diha sa City Square, mga higala. Good morning nga to ni Kagawad Sabel Rinca diha sa Barangay Buol, manghod ni nga igsuo ni City Councilor Plongplong Rinca, mga higala. Sa mga adunay tuwa sa gawas, mga higala, mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga dunay Smart TV. I-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV, radio na TV pa. Greetings sa mga Bulanon nga nagtanaw karon, namati karon sa DYRD YouTube diha sa San Francisco, California, USA. Sila si Father Eugene Tungol o Father Arnold Zamora. Kinsa magsaulog sa iyang ika-40 ka-anibersaryo sa pagkapare. O sa mga Bulanon nga naa sa Elk Grove sa Estados Unidos, nila ni Marga, Andy o Nika. Mayo nga pagpamati kaninyong tanan. O tong oras mga higala, alas 6:48 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa tong Round Bohol Balita, nagbutyag. Nabawian ang usa ka mananagat og armas nga mubuto dito sa Barangay San Roque, lungsod sa Talibon. Si Masculado Uno Winneria sa iyang report. Winnie Boy, pasok.
4: Usa ka lalaki kinsa gituhang ubos sa gahom sa makahubog nga himnon ang nakauhaan og armas nga mubuto sa Purok 3, Barangay San Roque, lungsod sa Talibon. Gila ang suspisado sa alias Tuting, 49 anyos ulitaw mananagat og residente sa Purok 4, Barangay Sentinela, lungsod sa Ubay. Ang taho nga naipo sa kapulisan nagkanayon nga usa ka nagpakabanang lumulupyo ang misumbong sa buhatan sa Talibon PNP kabahin sa mong lalaki nga nagkasa sa iyang bit-bit nga armas sa gawas nga bahin sa iyang boarding house, particularmente at Bang Sosaka gasoline station sa maong dapit. Sa pag-abot sa miresponding kapulisan, nakita nini ang maong suspisyado nga naglingkod sa Sosaka biniya ang tindahan. Sa pagtindog nini, sigon sa mando sa miresponding team, ang may nahulog nga magasin o sa hingpit nga nakabarog, nasigpatan ang nakausli nga pulaan sa armas sa tuong nga bulsa sa short pants nini hinungdan nga gisikop. Nakuwang ebidensya ang usa ka pistola nga kalibre 380 nga may naka-insert nga magasin nga kargado og 5 ka buhing bala. Laing magasin nga walay bala ang nakuha usab. Kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms and ammunition, gandam nga sangat sa piskalya samtang ang gikatahapan gipaslak sa police custodial facility. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winneries ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:51 ang atong oras sa kabuntagon, ni paapas og message or mensahe si Ma'am Walita Ayeng Napere ang kalihukan sa San Isidro National High School padayon sa enrollment og ang brigada eskwela karoning adlawa, no? Aron maandam ang tulunghaan. Karon ng adlaw, Hunyo 6, adlaw nga Sabado, aron mahinlo o maandam ang eskulahan karong maabot nga Lunes, balik sa klase. Padayon karon sa ato mga balita, nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang suspek nga nalampigit sa reckless imprudence o nga naghupot sa armas nga bubuto. Si Barker Cell Rimulador sa iyang report. Cell, pasok!
5: Sa lungsod sa San Miguel, gisikop sa responding kapulisan sa San Miguel ang usa ka lalaki nga nalampigit sa reckless imprudence resulting to serious physical injuries ay tabo dito sa Purok 3 sa Barangay Corazon, San Miguel. Din ang biktima gikataho nga gihatod ngadto sa duol nga tambalanan sa lungsod sa San Miguel samtang ang suspek kasamtangang ana karon sa kustodiya sa kapulisan sa San Miguel sa kalapasan sa reckless imprudence resulting to serious physical injuries o kalapasan sa Republic Act 10591 kalambigitan kini sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Agoy, Dabarker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Sir Francis Antonio dito sa New York og ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Padayon karon sa atong mga balita, atong oras alas 6:53 na. Walay whale shark interaction diha sa barangay Dao, Dawis, matod ni Kapitan Charles Johnson. Johnson, ito paminaw ni Talis Report, gikan ni Ern Pahayahay. Ern, go!
6: Giklaro ni Kapitan Charles Johnson sa barangay Dao nga walay whale shark interaction o wildlife activity sa kadagatan sa barangay Dao sa nasoy nga lungsod. Matod pa sa Kapitan, aduna lay mga aktibidad sama sa scuba o free diving sa mga resort nga dool sa maong dapit. Hinoon ang LGU Dawis gingong naghimo og imbestigasyon labot sa report nga may whale shark interaction sa maong barangay. Apan si Kapitan Charles Johnson Midason nga wala hangtod karon. Apan adunay mga nagpatimaw nga gusto mo himo sa mga aktibidad, apan sa pagkakaron wala gayod kini kamatuoran.
7: As of today, sir, no? As of today, dinhi sa mong barangay tinuod na nga naay proponent sa wildlife interaction activity.
6: Okay.
7: Na diri sa mong barangay.
6: Okay. So positive kap nga adunay naghimo o naay nagpa-activity sa maong matang sa mamal diha sa maong barangay?
7: Wala. As to activity nila, wala activity sila. Pero okay, naay proponent nga gustong mag-operate anang wildlife interaction activity or kanang pagkuhan sa mga whale shark, pagtanaw sa whale shark.
6: Okay. So naay whale shark sa Dao karon?
7: Naay proponent, pero walay activity pa sila as of today.
6: Okay.
7: Kana na matud-an na sa duha ka meeting na kung natinan sa Coast Guard, sa police, every now and then naay mga police diha sa kabaybayunan sa amo ang barangay nagmonitor ana.
6: Ang kapitan sa barangay Dao Dawis nga si Kapitan Charles Johnson. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:55 ang atong oras kabutagon. Good morning ato ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Populasyon 2. Naglanog-lanog atong sibya susama usab dito sa Barangay Kugo ning atong dakbayan. Pinaagi ni Bro Kagawad Dani Abiliana. Critical ang kahimtang sa usa ka driver sa motorsiklo human kini aksidente. Na aksidente sa iyang gimanehong motorsiklo. Sa diha nga iyang gilikayan ng usa ka senior citizens kun usa ka tiguwang nga nikalit lagtabok sa daan dito sa lungsod Kalapi. Si John Gutierrez sa iyang report. John, go!
8: Hello, kagang this ang Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humay kini na aksidente ay ang gida nga motorsiklo humay kini iyang gilikayan ang usa ka tiguwang nga mikalit og tabok. Diha sa lungsod sa Kalapi, ang driver sa usa ka motorsiklo gipailang si Marvin Dilima, 27 anyos nga lumad kini sa barangay Kinabag-an sa lungsod sa Kalapi. Sa tuna sa ang gagahapon sa malas 5 sayo nga kapunon. Nga kini si Marvin nga pudong naunta kini nga uli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot ko sa may barangay Libro na Kalapi. Sa tuwa nga paginabi sa ang igsoon nga si Andal na Dilima.
9: Ano ito po na pitay?
10: Liburo na daw.
9: Liburo? Kadang sa uli? Kadang uli. Kung ano rin sa magito, tiguan?
10: Wala, hindi kayo. Ano sila
8: kayo? Nga buntag at tuwa nga gisusi kani si Marvin na Dilima. Nakaangkong kani grabing angor siyang bunok usap sa kalawasan. Minun na nga naakang sa critical nga kahimtang. Panay usap kini, gatiman sa tuwa ang mga doktor. Gika lang din ang tangan sa Galiaris Medical Center. Kansilito, Jungo Ceres, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kiniuntang mga senior citizens, no? O magtabok sa daan, hindi ginunta angay magkumpiyansa. Nadyuntay angay kauban ani, labi na gyud ng di na bitaw kayo kadungog bitaw, di na kayo kaklaro kakita, di dyan na angay pasagdan sa nga mo maglakaw-lakaw, maginusara kay dali na kayo malipat, no? Di na kadungog, adunay mga andar sa mga sakyanan mo kalit lag tabok, no? Luoy kayo ang mga drivers niya, luoy po ni sila kay ma among mo po ng ilang kinabuhi. Inyo nabati ang kinitibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
3: Round mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plasticwares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL, you buy more, you save more.
0: Good morning ni Brady Lou Araneta, no, diha sa Katarman, Dawis ug sa mga silingan, naglagubo ang ato ang tulumanon dito mga higala, no. Salamat kayo. Jason Carias pagikan sa Kayakay Alicia Liz Maligro Rua from Kinubkuban Luon. Ma'am Dori Kagoko, good morning. Merlinda Paredes, good morning. Watching from Ansasa Isao Paredes and family. Timmy Bautista Silmar from Baugo, Inabanga. Alex, Alisa Sam, Gzikera Mundaga. Murag, okay. Murag kuno ga drama ang sinado. Cecilia Satira Calipes live from Bungahan, Antikera. Paring ayes tata diha sa sinakayanan na katigbian ni Paul Chungko. Diha sa Talukto ni Sir Billy Tungko, no, dito sa Antikera. Good morning mo diha, Sir Billy. Si Attorney Tami Abapo diha sa Laya Baclayon, board member sa 2nd District. Gemma Bitco Tutor from Piñaflor Street, Tagbilaran City. Vincent Lulong, mayong pagpaminaw sa tanan, labi na diri sa Kanapnapan, Kurilya. Marilo Namok, good morning. John Phil Besas, naulian na ka doy. Diya sa Giwanon, Baclayon. Josephine Humigo, Marvin Pagod, og Marcelina Tambiling, Frankie Nalasa, Asterio Doy Sabas, Tere Lasco, Dalugdog Puhadas, atong mga online viewers na sa DYRD Bohol Kasaligan, mga higala. Lito Umbay, diha sa Cantumimbo, Balilihan. Phil Borja, okay, Jen Evans, Asterio Doy Sabas. Bigado itin ang itong oras mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Salamat sa Dios.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 7:01.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time Check is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
7: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
8: This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
10: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mababa bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
12: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: This news is brought to you by MX3.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bukol, balik.
0: Welcome to Bukol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: 10 minutos pasado a las 7.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itangyay
3: sa Island City Mall. Ang DYRD.
4: DYRD.
3: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kinina usab, mga hanay, sa labang nga labas. Nagbagang balita sa ito nga DYRD Breakfast News. Hatod kinis, may tinguha sa Island City Mall. Hinikay ang gandam sa mga gisaligan tikipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Mga tunghaan sa probinsyas Bohol andam na sa pagbuka sa klase karong adlaw Lunes.
2: Samta mga pulis ipakata patul sa bukas kung sa pagbuka sa klase aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante o sa mga magtutudlo.
0: Bulanong obispo nga si Elias Ayuban may himakak sa sayop nga pasangil sa 18 ka mga kanhi Marines kabahin kinis pagpadal o maleta nga dunay sulod kwarta kang Father Flavie Villanueva.
2: Gitinaw ni Kapitan Charles Gionson sa barangay Daudawis nga why well shark interaction sa iyang barangay sa kwahi sa mga nanggawas nga mga balita.
0: Girekomendar sa Committee on Labor and Employment sa Sangguniang Panlalawigan iban ang non-government organization nga nagpatuman sa gingong irregularity sa tupad program sa lungsod sa Carmen.
2: Gipahinumduman ni Kongresista Alex Tutor ang mga konsumidor sa kuryente sa pagkuha sa bill deposit refund gikan sa power distribution utilities aron mapagaan ang bayronon sa kuryente.
0: Gipasalig ni SM Prime Chairman Hans C. kang Governor Aris nga madayo.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon na ito, paminas Leonard Samar, gikan sa lokal ng buwan ng pag-asa.
2: Ani akining pinakaunhing kalambot sa kimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining maong tropical depression nga si Esther. Base sa Tropical Second Bulletin number 5, giisyu sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, June 6, 2026. Ug balido sab kini hantud na sa alas 11 karong buntag. Ang tropical depression nga si Esther continuous kini or nagpadayon kini nga nagamintin sa iyang gikusgon ug samtang naa kini sa kadagatan si nakani oversea east of Taiwan. Sa may 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical depression nga si Esther gibana-bana kini basis sa tanang available nga mga data anaa kini may mutang sa 380 km north-northeast of Itbayat Batanes o anak ni sa coordinate na 24.0 degrees north, 123.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, nga doon nagikuskun ng mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro o nga doon na kinigas tinis o mga paghuros ng mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, silangan, aminang silangan or east-northeast ward nga doon nagikuskun sa pag-irog 15 km matagtak na. Base sa track forecast sa mga bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 655 km north-northeast of Itbayat Batanes or nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Og samtang karon, wala na'y giisang tropical cyclone wind signal. Samtang base usab sa track outlook sa mga bagyo, kining mong tropical depression nga si Esther, expected kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong buntag. Samtang kini mong bagyo wala nang kini epekto or direct effect diri sa ato asan nasod. Ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahuna padayon gyapon nga nakapekto kini gitawag tong southwest monsoon o habagat kini nakapekto ditong dapita sa may northern ug central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos region Abra, Benguet, Zambales ug Bataan kining mga lugar makasinati ug mga pag-unuan or occasional rains gumikan sa habagat. Samtang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Risk of Cordillera Upstate Region, Risk of Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro, kining mga lugar sa makasinating maragomo ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug sa mga kalungsuran ug tekwens tagbiran karong adlaw makasinati kita ug maayong panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay, adunay maragumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanadupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa Batangasagpan, nga mga mapusabi dito napita sa may northern Luzon, western section of central Luzon, samtang karagatan ni mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang ang ubang bayan sa nasod o gingon mo sa abdini sa itong probinsya sa Bohol, baka sinatin laman o mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon ngato sa batang kasagpan o samtang kadagatan, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinit sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukod sa 26, pataas ngato na sa 33 degrees centigrado. Samtang ang ato ang unas, nagsunog ganyan ng alas 12 sa itong gabi, nga doon ay pag-ubos sa 0.25 meters. Samtang taob unya sa alauna sa hapon nga dunay pagtaas nga 1.39 meters. Samtang laynghunas unya sa alas 9 sa gabi nga dunay pagubos nga 0.01 meters. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:02 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station. Yunado Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Iyon na bati ang DYRD Breakfast News sa organis mayong tinguha sa Island at City Mall. At tingin dugang balita din sa DYRD, radyo sa katawahan. Salamat ng mayong buntag. Balita.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaog, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.